0: namang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: BMEG Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa BMEG Premium, kitang-kita ang galing.
10: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na!
11: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
12: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi.
11: Mag-usar sang salon pass.
12: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
11: Naka-epekto susurod sang 30 minutos.
12: May long-lasting relief.
11: Tugtog 8 ka oras.
12: Para sa nagpananakit nga baga.
11: Liyaw kalikod sa salon pass.
13: This is a mental coughing acid camphor. It's a generic name salon pass. Symptoms persist until drop.
11: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
14: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad. K5 News FM.
15: Oras sa K5 News FM Philippines, las 8:08 naman sa aga. Balita mga ka-K5. By the way, ka-K5 Eric, gusto na itong pasalamatan ang talentang mga sponsors, no?
16: Yes.
15: Responsible sa sining pagbulig sa ato naman ng mga activity subong 9th year anniversary, no? Wow, tiyari, oh. Si Mayor Matthew and Vice Mayor Marvin Malacon.
16: Yes.
15: Mayor Gelson Tobillara.
16: Yes.
15: No? Mayor Mayet Tabillana. No? Former Congressman Karaps Paduano.
16: Okay.
15: Highway Cars. Mayor Judith Gallego. Si Bacolod Car Seller. No? And idugang lang din si Congressman Albi Benitez. No? Mag-donar siya sang equivalent for 4 sacks of rice.
16: Kay Mayor
15: no?
16: Albin.
15: Ah, kay Congressman Albin. No?
16: Okay, good. Thank
15: so, Lechon Baboy, Base Lechon, Congressman Jeffrey Ferrer, Mayor, may nga Lechon, no? Mayor Romayla Mangilimutan. Damo ka lang Lechon, no? No? Si Mayor Tungson, oh, si Mayor Tungson.
16: Lechon, ati hold ko na itong hako. Ito kito damo naman niyo. Is everyone si hold na itong hako?
15: Si Mayor Tungson, ariyo, no? So, ti Mayor, ah, no?
16: Good, at good.
15: Si Wilson na lang nabala. Gali mo nukot kay Mayor, ah. Wilson, ikaw na naman nukot.
16: Wala.
15: And also would like to thank pa no sa iba no nga mga sponsors
16: mga
15: naton no
16: pa for pick-up
15: sa mga bunong barangay naton no by next week pa no so amo ni aton nga mga sponsors anay ginapasalamatan gid Mayor Malacon, Mayor Matthew and Vice Mayor Marvin Malacon, Mayor Gelson Tobillara, Mayor Mayet Tabillana sang bago ni
16: bago no? Na,
15: former Congressman Karap, Highway Cars, Mayor Judith Gallego, Bacolod Car Seller, Richie Piedina, no. So, buti ko na kabaya. Amo ni mga nakolekta na, no? Kaga, and of course, pasalamat kay Congressman Albi Benitez.
16: And of course, ang aton official video will always be Campus to One Highlanders. Oy, thank you again.
15: Basi man yung pata. Oh, din to be. Do excited ako sa... Naka-ready ka na sa imo nga, no? Sa imo nga...
16: Ano nga tayo raw?
15: Ano to? Wasteland.
16: Wasteland.
15: No, ino Mad Max blog ito ako Mad Max.
16: Ah, ti okay.
15: Ino blog mga do mga baskog gama porma bla.
16: Ba na matay mga do mga bandido.
15: Ayo.
16: Good. Dokos king kung to sa si manok.
15: Mo gani no. So so sa ato mga kontra sa mga sponsors tala no.
16: Hindi thank you very much. Boy, ni hold na lang niya. Nay, si Emro, si Mudamu, lichon niyo. Oh, eh? Hold na lang niya ako na.
15: Ah, hold mo na lang niyo? Hindi mo, hindi mo na lang. Isa daso na lang.
16: Daso na lang mag dito na to sa kuwan ng Piyakto Blanc. Atong dasong bulan. Dito ko lang
15: na. Ah, okay, no? Kami arap pa sa July.
16: May arap naman ito mo. Dito good, na sa July.
15: Dito naman to sa July.
16: Dito lang na.
15: Amo na yung bakas. So this time around sa atong program mga ka-K5, i-check natin, balikan tanay, ready pa si Wilson, no? Pwede na ito matawagan si Wilson, no? O matawagan ta si Director Jack Conlo, pwede siya matawagan, no? Kasi kung pwede ta siya. Kakipay mi Arik, may isa ka na kong balita nga naglunta dito sa may Agusan. May siyam ka mga ginaligar, mga enforcers, naging painalom iya sa entrapment operations.
16: Yes, yes.
15: Ang aligasyon dari, mga kotong activities ang taga LTO. Field Enforcement Unit, ang liwat kaya nagtuhaw sa mga personnel sang LTO Caraga Region niya, ang grupo nila sa Law Enforcement Section, ang inaresto sa isa ka entrapment operation sa Buenavista, Agusan del Sur, masunod ang incident nga kung sa din, may mga nagreklamo sing naginakutong kami, sir.
16: Ang katabo, Abisal, dyan, aling ka sa parts of Mindanao and going to the actual Mindanao area, malabay ka natin sa ilan nga kuan
15: area.
16: Area ni Agusan nga area. Kung ang imo gani nga truck, karga saging, alin sa Dabaw,
15: okay.
16: Kag canter, may tarifa man.
15: Okay.
16: Kaya natanda ka dyan. 500 na, 500 na.
15: Grabe, may tarifa gani sila
16: yan. Basta canter nga gaming.
15: Kaya much more kung may ara, tandala. Amo na guro nga. Ang wingban guro sa ato mga friend. Mambal siya natin, may wingban damo. Ga-deliver, amo na galikis ang gahambal. Kaya isa may charges. No? Kapangayo. Kaya nga, ang latest nga gin-arrest, may complaint ni pareho sa November last year. Ang LTO Law Enforcement Team Leader assigned sa Trento, ang Trento Banwani, Agusan del Sur, extorting grease money from truck. Itsakto ka gin? Truck driver?
16: Amo na.
15: May show cause order galing ipapadaog to sa LTO.
16: Tiki nang panugid sir ang kuan ang mga driver.
15: Mm.
16: Nagpanugid ang mga driver. Boss, hindi ka guwa din atong truck.
15: Kay mabayad tali nga. Sa... O, amo na, ginahold nila.
16: Ginahold nila.
15: May tarifa mo.
16: Ti, tagduwa ka adlaw.
15: Okay.
16: Adios kay may isa sila kahawler nga ginhold. Nga ang hauler is logistics halin sa Manila. Kag kinanglan i-deliver, otherwise ma-demurahe sila kay may commitment sila nga i-deliver gid sa amo nang adlaw ang kargalan sa Manila. Ang tag-iya sang truck nga hauler nga tatlo ka bilog nagreklamo sa LTO Manila. Ang LTO Manila amo nag-set sang entrapment agud nga mauntat dito gid nag problema kahuluya sa real diyan.
15: Grabe no.
16: Ara da picture itan pakita na
15: sila. So grabe. Gid panakop ni sila siyam ka bilog.
16: Yes.
15: Actually during the entrapment operation gin siguro gin contact sila sa complainant kag ginambalan niya mabayad sa ilang ginang pangayo ni karon kay ang upod nila dito is the group of the members of the PNP si IDG gin panakop sila sa entrapment operation ang manugdakop gin dakop do mo na sa mga headlines kay Pabirik mo ang manugdakop gin dakop so amo nang pinaka latest information mga ka-K5 so sa aton sa di ka makautor ang gopod sa mga matalion gating wa kita malabot ang aton LTO director no si Sir Jake Conlo para at least makuanta reaction kung wala anong matikang himuuntang hindi ba ni matabo di sa aton
16: ang ala ni Jake Conlo do pang artista no
15: Jake Conlo no do Jake Cuenca
16: ang inkwentro mas ako sa karate na Jet Kondo
15: do Jet Kondo Malagan tapos bisya kung po bisbisinilas
16: bisbisinilas Jet Kondo unami nga lang nun Jet Kondo
15: pero kung doon lang alam pa this time around sa Iloan tanay si Wilson may masobra 2 ka milyon ka pesos ka balor sang shabu na-recover sa isa ka grade 11 ng estudyante diri sa aton sa Bacolod daw ga pabata na pabatang involved subong sa illegal drug trade. And maybe we can ask PDEA wag nga amunin subong. Nga ang trend subong, pabata na pabata, do mga ari na sa mga hubinis ang involved sa illegal drug trade. Kaya nga, ang kabataan subong may kanya-kanyang style. No? Damo sila sa pwede gamiton, abi nga daw cover. Hindi lang natin pag-iambal ko na. No? Pero sa una, dumduman mong cover is baligya, spatos. Sa salakyan, si Kadalan. Gali deep inside, sinahalin dito sa Mindanao. Sa Dalom Swilas, dito ginatago ang shabu.
16: Di
15: isang uli na diskubrihan na kipaberik. Ang iban man nga style, alin sila dito sa abroad, no. Ang ilaya is may parcel. Ma-order sila parcel,
16: okay.
15: Ipadala ito i-parcel. Pero sunod sa parcel na, may dagsag isang parcel o ayabig na stricto, bong gina-usisa na nakipaberik.
16: Dapat lang.
15: Kino hindi na sila subong kapalusot na. I don't know anong mudo sining grade 11. Paano naman siya kiti grade 11 ka palang kakipaberik? Pati ang mga nilikda ko.
16: Pila edad mo siya naman?
15: Mga more or less ko, 17, 18 ka na. Kon overage ka ti may takbalo ko nang edad ya insakto kon sakto edad mo pag graduate mo grade 12 18 ka mo
16: ti pro kon magambal ka nga amo na mga edad dapat kon pan way pa na yay ga school lagi na
15: ay hindi ya subong yang nga panahon mo nang edad maro na
16: tud ka
15: abilidad na
16: may talent na
15: ati, so i-check naton sa line number 1 ng dugang sa mga information kini ka standby karon si K5 Wilson Villena. Para may balawantan na nung pinakalaitis ni sa line number 1. Kay Pai Wilson, paano na stigma iring grade 11 nga kapin sa 2 kamilyon ka pesos gabalor sang shabu ang na-recover? Kay Pai Wilson, good morning.
2: Kay Pai Wilson, kay kadua na hakna, no? Sa dua na hukna naman sa kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang-kitang- sa pagkatapos first sa unit sa naka-follow city police office kesa nandiyan si Sir Eric. Batian ko kesa nandiyan.
16: Batian, batian.
15: Ah, okay, batian ka. Pating ulan. Batian, pating ulan.
16: Wilson, are you still in Sipalay?
2: Yes, I'm still in Sipalay. Kasi ko, so gikayos ang ulan.
16: Ang ulan sa Sipalay, kaginubaan, why gauntat?
15: Why klase, subong?
16: Why klase, ginubaan, puwerte ang pangilat. Kag ang aton nga station sa hinubaan right now is experiencing massive nga lightning.
15: Grabe.
16: Subong ang aton hinubaan.
15: Grabe. Grabe. No?
16: Grabe.
15: So, yes. Subong batian na Mondison, inang nagasagana na ulan na?
2: Ulan ni kesa nandiyan kesa direct, pero tika kusog, may hangin, kag kilat nga upod.
15: Okay.
16: So, palayo, okay. Kanoy, palayo, kanoy, lapad kagadaan.
15: So, okay, balikan ta niya. Paano ginluto kag na-operate in grade 11? Paano nabalaan ang iya modus operandi sini?
2: Kesa nandiyan ni kesa direct, suno sa sinilyo ni no, sa ato, sinaya kapulisan sa BCPO, nag-monitor.
15: Pakita mo na picture tan sang nadakpan tan basta report gani nga wala mo
16: matik na.
15: Matik yeah, matik bala dayon. Ibutang bala dayon ng picture support tan. Okay, go ahead, kaki 5 Wilson.
2: Na-monitor ini sa Quezon City, dyan ni Quezon City, sa pipilaman ka mga transaksyon sa siyudad sa Bacolo, despite of his age nga 21 years old, Quezon City, sana, sa grade 11, ini siya, pero 21 ang
15: okay.
2: Edad.
15: So, regardless, ang edad, prote, at that particular status ng grade 11 ka, grabe ng guts mong bligya siya, bo? 2 milyones nang nakuha si mo? Grabe. Anong modo siya sila? Paano siya kabligya? Ano, may store siya? Ano man? May gapang repair siya motor. Ga, no, makabalo ka ng lain.
16: Anong diskarte?
15: Anong diskarte, Wilson?
2: Kaya na dyan, kaya Derek, ang iya, why man isa sa siling na modus, kaya tingin na tanaw man niya doon na binakuhaan, man ini sa black, kaya na dyan, kaya Derek, ang iti, nabakuhaan nun, pa man isa gani niya identified niya high level individual, kaya why pa man isa sa super, yung kanyang kinamonitor na sa kaya na dyan, kaya Derek, niya tagko ang dalasin ni niya na drugs, that's why ginoperate ini siya sa CDEO. Kaya actually,
15: inong K5 Direct, no? Yun na, babalaan ta, tadi ko. Teka, balo ka kang K5 Wilson, ang munigin itandaan mo. Ang pag-operate sa droga, hindi mo na pwede nag-operate kaya droga, gabaligya. There is a sort of cover. Panawag ta sina, may cover. Yeah. Like, for example, gabaligya ka droga, pero bukas kaya Changi 24/7. Ang baligya mo na naway gani unod. Pero ang imoya pulaw, kasta magaga.
16: Tapos ang gabalakal si imoya, how to ba ang nabligya mo? Ang gabalakal si imoya, naka-auto.
15: Naka-auto.
16: Naka-motor.
15: Oh, mga modus, for example. Oh. Ang iba naman niya may computer shop.
16: Oh.
15: No? Ah, iba niya matambay sa computer shop. Oh. Pero habig ang bank scatter.
16: Oh.
15: Alin aga, hasta gini magtukang gabi kagahon.
16: Aral na siya.
15: Da sumay masulod lang da gulpi kami istorya sa iya. Amo na, may ara man niya iban, bugoy siga dalang sunan mo tumas
16: na to. Isa pa na. Isa pa na.
15: Hindi mo kita yung bugoy sa mga karsada. Tungang gabi. Gali, kaya ka bugoy sila to, kaya malabay itong inugay.
16: Isa pa na.
15: Ang ila customer.
16: Sa dalong pusti na.
15: May ara man niya, ngang iyayang modos is maligya okay-okay. Niya ko doon, ka baliga siya o kayo kay na nung mudos siya, sinig, hindi mo na pwede yan wala kaya mudos, why kaya cover? Estudyante siya na, no? Sa eskwilaan siya, ginabaklan na, no?
16: Anong tam, anong?
2: Kaya na dyan, ang iya, suning nga, kung ang suli, hindi man hindi nga masiling nga madapanago, ay nasa kita dyan sa iya transaction, kasi volume niya siya ganiya kung mag-release ang iya, ano, kung baga, supplier na sa...
15: Grabe kay isog ba mo, siya kapanago?
2: Kapangatag sa gagbay-gagbay, tingin-tingin lang kita dyan. So wala yung pa may nakatwa sa iya, so tingin-tingin, kung baga bulbo yung kinatag niya.
15: Ano man bodigira? Si bodigiro siya or distributor siya, whatever?
2: Wala. Supplier, isa kita dyan, why man siya ganiya, ubra? Tambay man si Fidel dyan.
15: Uy!
2: Bahay niya siya sa trabaho. So, nag-auro eskwila. Bahay niya siya na bilang 3-level student. Kasi, ginamo pa na ganyan kinabunito. Sa atun ka pulisan. Nasi pala sa eskwilahan. May aray man niya siya. Pero one thing na kita Fidel dyan niya, nung isabol sa recent na transfibus operations tapos sa CEO, ini ang laso, ikatuwa na ini siya sa grade 11 student.
15: Correct, correct. So, but siya ganun, base may community of grade 11, isla nga grupo,
16: Ano?
15: Community of grade 11.
16: Nabago na.
15: Kaya nga, duwa na mo. Basta may GC man sila nila.
16: May GC sila. Nga part pa tirada, kitira ako na
15: eh. Oh.
2: Antes magtambio sa grade 11 student, noticeable man before, nga ang mga nagkatakpan mas yung CEO sa drug bypass operation, mga babae.
16: Okay.
2: So, ang insekta naman sa Bacolod, actually, before kita mag-Eric,
15: na try Diyos mo, pangamuyo lang naman yung K-5, Eric. Wala lang yan sang kilala. Ayak nung kababae yung manakpan. Yung kailangan
2: actually, K-5, Eric, before ya, napapikan na ni isang BCPO ang babae ng transaksyonanay. Kasi nga, bahan sa ato ni Sir Patumia, usually ginagamit nila babae, kito kabudlay, adudahan ang babae ko, no? Resto naman taning ang mga lalaki.
15: Hindi, puro pa. Yung importante, abi ka K-5 Wells, is ma-establish ko na nung modos. Kay, like, ini. Hindi mo pati, hindi pwede nga pungko ka lang sa balay mo, kuhaan ka stocks, hindi na pwede, dakpan ka na iya. So, ang iban si Naya is, mulumaniko ka, mekaniko ka motor. No? Karinar motor, kanto ka da, idagays ka kung abi, pa-upgrade ka sa imong unit, ang tambucho, whatever. Pero at the end of the day, cover lang na yan, amun eh.
16: Ang panawag siya sa mga kalye, K-5 Eljan, K-5 Wilson, pantalya niya.
15: Ah, pantalya?
16: Pantalya niya. Anong mga pantalya kasi na?
15: Oh, daw muna, no? Pero, grabe, so na, 2 million ang nakuha siya, bulto-bulto, ha?
16: Oo na.
2: Yes, K-5 Eljan, 2 million ang nakuha siya. Tagang bypass money, kasi K-5 Eljan working 1,000 pesos. Pero usual drug bypass operation, tato niya 500, 300 lang ang...
15: Tisti nga lang, no? Paano nila mabalaan yung bulto kay lima, isak libo, magkwarta nila? Ano, pagbaligya, dalaya isak bulto, nanok, mangungas.
16: Ay, pa na.
15: Kamo mo na nga kung gusto yung raise ka punto.
16: Ang 2 million, ano kabugat na?
15: Bilang gramo na?
2: 350.
16: Dako na na iya.
15: Tiyo, akaki, five, Eric, kamo nga kung punto.
16: 350 grams, dako na na iya.
15: Kundi ba, ibas ka sa isa kalibo. Ang imugid nga 350 gramos, ipagmamugid
16: to. Doon di mo ako to, no?
2: Kibabel dyan, patihan mo to.
15: Ha? Ano?
2: Kibabel mo to ng lipa.
16: Ano?
15: Nang ilat?
2: Oo, nang lipa. Sa akong posisyon, subong nagabi, kadyang ulan ka.
15: Grabe, no? Okay, K-5, so paano man, paano na kuwang binulto siya kahit isa kalibong lang ang kwarta niya? Gin-raid ang balay niya,
2: ha?
15: So, sa isaya kalibo, sa kalibo, gibaklan siya, laban-laban, tingi malang na. Tina naman, after sa to, gin-search dayo ng balay niya?
2: Yes, kita na dyan. Ang iya, sila nga balay, dira sa may purok na minami, sa may barangay Panago,
15: drogo, pwede
2: pa sa to, at sa to, ang iya, sila nga balay, sinintado man. Kaga, actually, sa drug bypass operation, kita na dyan, ang usually lang pati nga gina-search is ang body mismo sa nga subject sa drug bypass operation. Kaya naman yan nag-search sa balay, kasi another warrant naman yung na-search warrant yun siya. Pero inintanan niya mga drugs nga nakuha sa kita na dyan, kita na under his position, kita So makita nato diyan din sa litrato nga perti ka damo kay sa Dorjan so di ko magsala dira sa picture ya gin senta do duwa na ta ko mga plastic ito sa dali kay sa dali kag so di pa pa total sini kay sa Dorjan polo ka sa Shay kag may ara pa gin sando tatlo ka bitog na turo tatlo ng mga ano mga bulto sa nga illegal na droga kay sa Dorjan kay sa dali. Yeah. So, wala na, i-monitor na lang nino. Actually, ginalabot. Kasi sa Repadumia, tani kay Damo, ako clarification sa ining operation kay Sir Dajan, kay Federic, o galing lang nasako ko si Sir, ano eh, si Sir Repadumia so far, so po. Kaga, ano na lang, i-try na lang sa ilabot para at least natin pa paano may update kita karon sa next na naman yung public affairs program kay Sir Dajan, kay Federic.
15: Sige. Salamat, kid. Salamat, Kiki Pabelson.
2: So, okay sa Dajan, kay Federic, sorry, ay nag-cramming ko kay Ready ang kilat, kid sa ako, may mga sulit ko kapupos tayo, kay Dajan, nakusot.
15: Sige, so, halong ka na, Wilson, kay delikado. Kadaan, kalapad ka daan si Mo, daw dali ka lang masaplit.
16: Dali siya makitan.
2: Kapanagot ako di kay Federic. So, wala na natin ato sa sining updates, no? Ginatulong sa inyo sa kalawan, so might see the tribal kandidates, sir, man, po nato sa patrol, si K5 Vincent Corral, dahil naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita, servisyo publiko, kasaling awan sa Negros, K5 News.
15: Amo niyang patas, mga buhi. Noong ati, kung kaisa sa dalan lang sila bligya, pero at least siya patas, bligya mga food carts, vendors, bla.
16: Oh, okay.
15: Bligya mga quick-quick, mga juice-juice da. Kunano lang makwartahan nila, pero at least siya legal kag mapabugal mga klase trabaho.
16: Okay.
15: At ito yung grabe. Kipa Wirik, 21 years old, grade 11, you have the guts magbaliga millions of drugs.
16: Amo na si Reljan, ang lilibukan sa ulo ko. Okay na nga, kisa po sir, it's not a news. Kung nagpuser ang tao.
15: Aria,
16: pero kung grade...
15: Bataon pa, kag na-notice mo,
16: mo yan,
15: pahubin na pahubin. Husto ito kang balik kay Five Wilson. Doa na kahugnat kay Five Eric, ka-operation sa atong drug enforcement unit. Grade 11, anong may ara sa community sa grade 11?
16: Ang mga may edad na kagmadodak, pandadyo tayo, tati, hati, nag-aala.
15: Siling gila, kung amun ni Karong Gyapon, yung mga tao, kwaunta, dalita masunog. Itsurap lang nila, nila duduso na mo. Ngayon, kay kung tanong mo itong kabataan, doon inusinti sang dating kag Ipay Beric.
16: Itsurap lang, duduso.
15: Duduso.
16: Sabi, si Ita na may gato ko
15: nun. O, tindi niya patihan.
16: He is always denying food. Pasayon mami, no? Tapos si Ita na yung hotel mo.
15: Diyos ko.
16: Ha? Deny pa na.
15: Hindi, gurus lang pati.
16: The point is that, mga ka-K5,
15: obvious na ko ng mga daan itong mga gupi tsura nila yung mga nila. So that's why kinanglan kwao nila din daw mga inosente. Ang dating, na-notice mo ng suspect?
16: Younger looking, innocent looking.
15: Kag hindi mo makita traces gagamit illegal drugs.
16: Correct.
15: So delikado, husto ni Ngambali Wilson. Ang delikado kay may mga babae pagin subong involvement.
16: Amo nang laing gin.
15: Di ba?
16: May mga babae nga doka.
15: Actually, may mga grupo sila. No? Ang grupo ni nila mo ni, like Matibol sa Banago, no? Kag isa kung diin sila makadto kay Paberic, may ara na sila grupo nga makapihan da matingob sila, no? Nga sila mo liya usual nga daw sila mo do istorya pamatanon gali kag community na sila sang mga puser nga gamitin gurus lang di ko paano nila distribute ang ilang nga ginaw yata nga stocks.
16: May GC man sila nga ila.
15: Ha?
16: May GC man sila.
15: Definitely, why ko gasalig sa GC kay nga. Or may code name sila.
16: Oh.
15: For example, may GC, magsiling na istorya, abing ati, kung ang ila baligyan ay, for example, kape, singa pre, tinunan mo ko na baligyan itong akwan. Nga salted caramel. Nga sa isa kadlao, ama po, boss ko nga salted caramel, amun eh.
16: Nga kung gusto mo, pre, pwede ka ito kabulante, bro.
15: Singa kung gusto mo, padilibiran, tamang ka na sa mga sang akon nga mga ingredients.
16: Bago nga flavor ni.
15: Bago. Tapos may iba naman na, singa pre, vape yung aton.
16: Oo.
15: So, depende ko na nung cover, ah. Ngayon ba niya ko, pre, ang pisas mo ang in-order, aray na. Pisas lang.
16: O, sinyari na din. Ipadala ko lang.
15: Kaya tong pisas mo, bla. Tong guba to, bla, sa sprocket mo, ari na di.
16: Galing kayo. Spindle pin blue mo, bla, ari na di.
15: Uy, kabalo, galing ka. Ay, sus na, no. Binaldagi, galing, no. So, i-check ta naman si Kipab Carlari, patas mga buhi ni. Na-report ka na ba itong tanong, pakitaan sila sa syudad, saang nagkakaigo ng lugar, nga dito sila matransfer mga ka-Kipab. I-check natin sa line number 1 si K5 Carla Defensor Lunga para mabalanta kung anong sitwasyon sa mga vendors. Ano na si Carla, no? I-check na si K5 Carla. Kay Hambal sang syudad, ining likod sa NGC, subong nagawang dumduman mo, may arda slide-slide itong kilala mo. Why now? Why na to?
16: Why na? Why na? Tinagmula mo yung na?
15: Ari pagido, subog dula na to, duwawa na to ng syudad do.
16: Wala na naglo.
15: Way na sa mga nagabaligya dio, tidi na sila to.
16: Ah, dugul pinton dula, gin convert sa tubig to.
15: Lain
16: naman.
15: Tiyari ya subog sa baligyaan, way na sa mga katangbay ng mga cards o. So, sili ko ganita ni, pangitaan nila sa lugar nga may food cart. Aring parking area bla. Dito sila sa sulod, palibot sa parking area. Kaya nga ah, damo sa nagajaging da kaki 5 Eric, kisa makulukaon kaon, malami man itong epekto. Basta, kay galing sabad lang to si Leia, kaya ang footwalk, hindi ito bagyan katao ang mga pedestrian. Kay...
16: Kag ang dalan nga gamay, nagkitid na gid.
15: Kay dra sila yan nag-sarika ang mga customer nila. Kisa galabaw pa ng ilang mga kiosko mo. Pero kung ma-regulate na ni Guro, mas nami kay nga, kung ako yung pabor ko may pagkaon sa palibot ni GC na, kapoy mingita pagkaon. I-check na sila number 1, K5 Carla, good morning.
17: Yes, kikipapal dyan, kikipap Eric. Good morning. So, kikipapal dyan, kikipap Eric. Tanibola na to, doiga sa Ilohon o kung pag sa Ilohon, ang mga vendors nga yari din nakaplastar sa area sa nga akong likod sa nga BCGC, kikipap dyan, kikipap Eric.
16: Okay.
17: I think kung lang tawon na to, na kadamo na ginadriya sa mga nagabinaligya, naglain-lain ng mga baligya, kikipap dyan, kikipap Eric. So, gintipon, inin sila ni Attorney Chuka, gani City Administrator Mark Mayo, Attorney Mark Mayo.
15: Very good.
17: Subong niya, wala na diri. Subong, wala diri may nagabaligya sa likod. I think kung wala taon natin, kung gabi na, di sila yan nagabaligya.
15: Ano na si Itan?
17: Ay, yung sa likod sa nga NGC, kikipagal dyan, kikipagal.
15: Why na, no? Why na, Black Carl? Carl, hawa na. Why na?
16: Looks good.
15: Nagligad, di ba? May gabaligya na dakon, ano-ano lang?
17: Naligyan, may nagabaligyan na dire, pero gagmay lang, dutay lang. Pero kung gabi na mo, na di sila kikipagod.
15: Isubong niya, why nagida? Doon hawa, no? Doon naglimpyo sa tulukon, Carl?
17: Oo, karoon pa sila siguro naman sa hapon, nag-aplastar dire, kikipagod dyan, kikipagod. So, gintipon, ini sila ni CLO, kanya ni City Ad, para at least nga pag-istoryahon, ini sila, nga plastaron, gid, ang ila sininga plastaran,
16: nami,
17: ila sininga baligyaan, kikipagod dyan, kikipagod dyan, ang gusto nga nami, manlantawon, kag matinlo, manlantawon, kikipagod dyan, kikipagod dyan. So, ang propose nga pag-asailuhan, do among ning sa tubang, ang ining balang field nga ginkuhaan sa ground last time kay Kisa Valjan kay Kisa Eric do mo ni propose ni area nga pagabutangan sa ila at least tawhay malapad kagati may ara sa nga parkingan kay tinagligad dire sa may nagaplastar dire nga playground kag mga kalan-an dira may ara na na dire sa nga parkingan kay Kisa Valjan kay Kisa Eric so pwede ini sila lantawon ta ko makaplastar na get kun diin ini sila ya magaplastar sa ila sininga parkingan pero tikul na tawon naton malapad ah malapad ang area kay Kipabadyan, kikipabari, compared diri sa may footwalk, nga pati footwalk ma, ano na, masakot na bala nila sa ila sininga baligyan at the same time, ang ila sininga kalanaan at parkingan man na di nga daan, ang sa likod sinisa nga mga kahoy, parkingan man na di kikipabadyan, kikipabari, kung may mga tao nga nagabisita man diri sa NGC kung gabi, wala na sa parkingan
15: Carl.
17: Kasi amunan ang ila sininga bulutangan sa ila sininga mga tables na kikipabadyan, kikipabari.
16: Carl, ang nami naguro kundi nang ilang ina nang arang inang kamera subong inatubang mo maintain siya as parking area tapos kinanglan may ara kita ako ay pabor ko kami ni Kay Pavilion pabor nga may mga pagkaon dira
15: regulate lang kag butangan sang husto nga lugar kag
16: may uniformity lang nga gamay no from footwalk ngalanan ina lang nga food walk malakad ka sa food walk medyo dra ka paglabay mo may mga makita ka nga malaligyaan sang pagkaon provided butangan lang rules. Why lang paliog patadyong kaghabol?
15: Trapal.
16: Oh, why lang trapal? Mukulaw ay man ang habol. Nga ginapanghabol mo pagkagabi. Butang mo yung mga doon. Atop mo niya na yun pagka. Ang alinga soya doon. Ara pagyapon.
15: Gani.
16: Oo.
17: Oo.
16: Muna namin.
17: Yes, yeah, so ay baloon taman si Kay Favel dyan, kay Kay Favel Eric, kung ang sa tubang man sa BPO, dari sa may NGC, sa kilid mala, kung pagkasailohol man sila, kung
16: kay tingin mo
17: na
16: hindi
17: sila kanana. Kasi ang nakuha natin is ang diri sa likod sa NGC, ang pagkakwaon, kay Kasailohol, kay Kay Favel dyan, kay Kay Favel Eric, kag may ginpupost man sa ila, nga mihura, o kung plastara nila, bala, in the near future, plastara nila, para at least nga mas maayo, at kag convenient man para sa customer, kag sa ila man, kay Kay Favel dyan, kay K5, Eric. So, amo ng proposal, si kinalantaw din nga ara sa 100 ang makaigo sa ginapropose nga sa laluhan sini sa mga vendors, so kung ambulance vendors sa K5 o dyan, sa K5, Eric. So, may ari kita din no, nakuha nga paghinunano na nanday City Legal Officer Head, Attorney Carol Joseph Chuk, City Administrator Attorney Mark Mayo. Ay, pamatian nato na gila sini nga paghinunano.
18: Kaya kung madula ang atong pangabuyag, kita man ang masuffer, di ba? Di pa, no, ito ang maproteksyon na ng atong pangabuyag, hindi sa pagginawi na tsakto.
16: Correct.
18: Hindi niya liho, pagkanto ni sa pagginawi niya insakto.
19: Gusto.
18: Kaya kung papayaan tala na di, kaya magkinagusto lang tala, ang area tala, maging magharot, no? Hindi na ta sa uli safe, hindi na ta uli sa
19: may music pa?
16: Hindi na may music ni Seaman.
18: Orderly ang area niya na.
19: Sa kay Mayor Greg Groning Apates.
18: Hindi na di magkanto, why na ka mo pangabuyan? Isubong, hindi na plastaro na namin sa plano na ara, orderly, sanitary, peaceful. Muna ang nag-invite sa customer at sa pagpadayan na yung pangabuyan. So, yung tayo lang din yung kooperasyon. Kaya ang dako ng pagbubit ari sa nag-donate sa ato, na pasalamat kami nag-extend sila sa donation sa kita. Isubong nag-extend pag sila sa help sa ato para ma-plastar ta. Ang mula ng ayaw naman niya sa city government, sa kami na ito ni Mark Gregg at ni Mayor Gregg, na kooperasyon kay pag-insindianay, ang makuma-extend pa rin ang city. Asahin sila din rin, no? May mga plano na pag-anong na rin si Mayor Gregg. Guligan tapaliyo ng city government.
16: Sa nag-produce na niya sa ka-opisina ni Mayor,
19: hindi mo ta music?
16: Kami kakuha kusog sa musical score.
19: Bali, wala ma, panuwag siya na, is wala ma-fade under.
16: Oo, oh, i-fade yung one kung gamba, kalaway man to.
19: Sige, Carl, go ahead.
16: But anyway, the message is good, ha?
19: Yes, so, nami ko mas kedyo
17: si Sige. Kita Verica, mo nang ila, sininga pag-inunanon na po natin na mabinitik ko. Pag-inunanon sa mga vendors,

0: ilanga kuan na even ang ilanga palatuan sa kuan ba sa seaport?
1: Ang lain, o kampiyon.
0: Kampiyon man.
1: Ang Libertad, Diyas Bungya, may konsorsyon niyang SM niya kagang syudad sa Bacolo, ay Iloilo mo. Kita mong ilayang ang merkado.
0: I have itong, here one video.
1: Long taong.
0: I have in one video, ang itsura kay Pebble dyan, may hindi mapakita ko si mo. Hindi ka magambal ng super.
1: Ang supermarket?
0: Ang super, yeah. Pero
1: kay may konsorsyon to kay SM kagsang syudad.
0: Grabe, supermarket nila yan.
1: Yeah, si Carl, thank you, Carl. Boss lang?
0: Oo.
1: Boss, sige, Carl, salamat, Carl.
2: Yeah, so, kikipipa dyan, kikipipa, Eric, Gikan, Diri, upon sa patrol, kikipipa, Vincent, Toralde, ining balita, gadulong sa Yosan, Direct, Permanent, Mike, Secret, D3, Bayo, ini sa kikipipa, Carl, at sa pagsurper, sa kampiyon niya balita, servisyo publiko, kontalingawan sa Negro, sa K5 News FM.
1: Nami, ina siyang ipakita tang merkado, kay nga, dar mo makita mo, ang nagbuligay di actually, syudad sa Bacolod, kag SM City, ang Save More Bla.
0: Okay.
1: So nabuligay sila, kita mo tahom niya. Astas babaw to, pwede ka natin ka...
0: Nami siya, may kumdalay siya ka cellphone nga matuging kuha
1: ko. Actually, pwede talaga na makuha anytime. So sa mga utod na may tomorrow, feature na mo ng K-5 Erika.
0: Feature na mo. Kikipa mo ng K-5 Erika, kagway baho. Ha?
1: Si Michelle Aranoy?
0: Kagway baho. Kagway baho ng tindahan. So with this, I like this idea nga i-plastarta.
1: Ugyunanta na?
0: Ugyunanta.
1: Kay paras kayuhan niya.
0: Kanami, kanami. Good, ha? Good job, ha? Mamag-amuni permi nga itong syudad, makambal ka nga. Amuni, ha?
1: Tanawang tani, no? After the implementation, anong impact sa orderliness, kag cleanliness sa panibot sa NGC? Tanawang ta. Basi mo man ang reason, basi dito na nila ibulo sa lugar itong may slide.
0: Tiyan mo itong ulat na permit ka slide to mo ito.
1: Ah, dito nila ibutang?
0: Dito nila ibutang. Nasa unahan ko, ro. May... Lokat to yung nambal mo permi Vietnam. Ano albla? Ang night market sa Malaysia, night market sa Baguio. Nga nga ka-orderly man.
1: Isa disiplina.
0: Because mindsetting. It is being regulated.
1: Kaglabaw sa lang ng tao naanad na. Ang isa ka butang ko permi mo ginobra, maanad ka naman lang. Like for example, balaan mo na paglasays, manghimos ka.
0: Isa pa na.
1: Diba?
0: Isa pa na.
1: E di, pagka lasays gabi naman, ladlad ka naman lasays hasta alas 4 kagahon. Alas 4 sa aga, paghimos ka naman. Lasays ka isang aga. Kay matraffic na mo.
0: Amogin.
1: Ti, kabalo ka na nga dapat ang pagplastar mo sa kiosko mo, amulang ni. Tapos, regulated, galimpyo ang imo sa nilugar pagalin mo.
0: Dami.
1: Balon ka kung galingon nga basurahan mo.
0: Clean as you go, ha?
1: Clay go. Clay go. So, amo na nga ton nga tutukan mga K-5. I-check na this time around si K-5 Michelle Patino. Hindi in line mga K-5 sa problema sang swine industry. Dira sa manungan sa La Castellana. Anong unang report sa ni Kagipay Merik na doging downplay ganini sa Primero?
0: Primero, wala ko no ASF. Kundi do buti lang bla. No, tipdas lang ang atake sa mga baboy. It all started sa ginareport ni Jerry Lo nga may ara sa near south ning from Bago to La Carlota. Because si Jerry Lo is hog raiser, nagkala masakit baboy niya. Siyang ulihin nagwa nga sakbang kalan may ara. Siyang uli nagkalamatay, 65 na kababoy sa ilog, nagdako ang balita. Kag sulumente sa K5 to nga nagwa si Real Jan, dirito sa program tala, sige, ito balita ang may ara. Hasta nga subong nga nagsira naging officially ang La Castellana para nga hindi maglapta ang suspected nga African swine fever. Amuna ni subong ang culmination na sang adlaw-adlaw nga balita tadi sa K5 last week. When you were out, amo nang concentration siyang balita ta. And K5 concentrated all its focus sa camera kag sa mga microphone ta on that aspect kag subong nagabunga na. May mga baryo sa Isabela kag sa Binalbagan hindi pagpasudlo ng kuan mo ang baboy maskin ang ginlasa ang inbakal sa tindahan. Barangay kapitan sang damutan sa Inubaan si Panoy Hungko gambal nga nga hindi pagpasudla diha hindi kuya gusto ah. Kay nga budlay na mag-laptop ang masakit din. And it all started like a wildfire nga diri lang niya sa sur. Ang norte langaw, ang sur baboy. So amo na ang problema ta subungay na tubang kag ang Central Negros ginabirada sang RSSI Red Stripe Soft Shell insects ang nagabirada sa aton nga mga area. So Cyril Jan, the problem is now on the field of agriculture, that is the biggest problem, but the positive one is that there will be a big time oil price rollback tomorrow. Amo na nang mayo.
1: Ang naming kabalita is no malabot sa 9 pesos, no? Ang rollback.
0: Amo na nang mayoyo. So
1: in the
0: side
1: na
0: may negative ta sa agriculture, may positive ta on the consumer side.
1: Amo na ang pinakadami. So ang reason nga may nubo ta kay bangod nagpuas ng init sang ulo ni Iran kag ni US.
0: Only up to last night because last night nagbumbahan ay naman.
1: Oy, gali ka.
0: Pero okay na.

0: Ano pa ba naman sila?
1: Nakagwa na. Hindi way gapon mo pawan, pero at least nakagwa na nga may rollback kita sa boss.
0: Oo. So pabangkot ba si Dasun si Manang? Masaka naman na. Eh, tinagbaba. Nga, abi ko, ano yung mga okay na sila?
1: Nag-ang si Israel, abi, kido ka kutaw-kutaw. Binumbay naman si Lebanon.
0: Hindi kidi si Israel maguntat. Yan yan, Israel. Kaya daw, hindi siya gusto nga mag-unite si
1: Amerika
0: kang si Iran.
1: Tibinumbay naman si Lebanon kay inasang kagahon, siling ni Iran. Nga hindi lang nga parte sa ceasefire agreement. Nga pasira ko naman liwat ng Strait of Hormuz. Di nagsira naman ito sa liwat.
0: Ay na.
1: No. Noong nakagwa na ang sobra 200 ka barko.
0: Grabe nakagwa no. Na. I-check na this time around si Kipay Michelle. Alin sa barko, baboy ato na. Pila kalibo, baboy ang hindi kagwa subong sila Kastilyana. Amo nang nakuha pa bangkot. Ha? Ang subong yung Strait of Hormuz, kung hindi kagwa 200 ka barko, brato, tabay 9 pesos mo. Galing na rin sa ato sa Negros, yung bra- bang niya ka brato, baboy? Hindi ang lechon, why ka? Why giga? Why ka brato? Amo magyapon ka mahal. Ayo, tisubong kami African swine fever. I-check tabi, anong pinakalate subong? Teka nung kamatikang ginimo sang gobyerno provincial nga mabuligan ang LGU Kalakastilyana to save the swine industry. Line number one, K5 Michelle, good morning.
2: K5 Eljan, K5 Eric, good morning. Update no sa aton balang story regarding ini sa baboy diri sa probinsya. Dyan kay K5 Eric. So pipila na ka mga banwa kag syudad, especially sa may southern portion sa aton probinsya, ang may ara gidya sang problema sa bahin sang pagsagod sang baboy. Kay K5 Eljan, kay K5 Eric. Now sa La Castellana, kahapon lang gid nga adlaw no sa the latest update regarding sa problema sa baboy, magapagwa subong adlaw sang executive order si Mayor Anyeho Nicor angot ini kay K5 Eljan, kay K5 Eric sang temporary bag ban no sang baboy nga magasulod dito ya sa banwa sang La Castellana. So nalakip diri sa K5 Eljan, kay K5 Eric sa Igaban sa sana sambit nga banwa ang pagsulod sang buhi nga baboy, karne sang baboy, kag similya o kunining process pork meat pagid sa K5 Eljan, kay K5 Eric. Now iniisa katikang may angot ya sa pag kumbaga ang magpagpapag-on sang biosecurity measure regarding naman niya sa problema naton sa baboy diri sa probinsya, kay K5 Eljan, kay K5 Eric. Now effective today kay K5 Eljan, kay K5 Eric, as of the post ng official
1: page. Sino baboy ni? Wasang,
2: yes sir.
1: Kay sino baboy ni?
0: Mga backyard sa likod daw, gina panghaboy lang paglubong. Anong effective today ano kay K5 Michelle?
2: Yes, effective today kay K5 Eljan, hindi na pwede kasulod no sa La Castellana ang nasambit nga mga produkto sang baboy.
0: So gwa niya, why na sa makasulod yung mga meat products, mga yes, pork products, pati buhi yes nga baboy. Pero okay, pabangkot, kamusta naman ang mga baboy sa gwa sa La Castellana? Sulod di naman kagwa eh, no?
2: Gwa kag sulod ni K5 Eljan.
0: So gwa niya nay, in their own sila lang nay, bahala na sa ila baboy. Yes, wow ni ang mga swine racer.
1: Aring bulong niya sa mga baboy primero to blaser. Yan before sining report ni ko ni Michelle. Primero mo ning gwa sa mga baboy may mga buti.
0: Okay.
1: Yes. So kini mo siya daw avatar gibutangan sa sang violet ng dobulong na siya.
0: Okay.
1: Gindinay pa ni nga wala pa sang widespread. Amon pa ni.
0: Pero
1: wala kasi ng baboy, ni baboy jerilo.
0: Okay.
1: Oo. So sang ulihi, sang nag-widespread na, amo na ni subong ang report ni Michelle.
0: So amo ni mga palatandaan nga African swine fever na?
1: Hindi gani yes, so, kuno eh. Dok wala do buti.
2: May arasang actually sa explanation ng ato ng Provincial Veterinary okay Office may angot ni kay ti ang symptoms bala ko kay Pavel Jan nga gin question naman with Dr. Placid Alimana kung ano ang symptoms sang swine or African swine fever let's say kay Pavel Jan. So ang explanation sa aton ni Dr. Placid Alimana last week ang African swine fever nga symptoms is actually the same symptoms nga makita sa mga baboy nga nagkalamatay kag nagmasakit dira sa South K5 Eljan, K5 Eric. But ang isa din nga ginatudlo no nga may kumbaga rason sang pag minasakit sang baboy dito is isa ang pagbag-ubag-o sang panahon kuno K5 Eljan, K5 Eric, as of ati pagpangonseho man no sang aton nga mga technicians dito kag mga veterinarians pagbag-ubag-o sang tiempo kag ang nag-widespread dito is the hog cholera. Ang explanation diri ni Dr. Lemana sa K5 Eljan, ang baboy gali nga ginasagod once immune ini or na vaccine ini sa hog cholera, hindi na ni siya maigo sang hog cholera
1: okay.
2: Nga masakit.
1: Okay.
2: Provided nga ti exacto ang pag-vaccine, ang pag-store sang bulong nga ginturok sa imo dira nga baboy, hindi gidya maigo ang imo baboy sang hog cholera. Now if you are seeing symptoms like amon mga bitog-bitog di kagang rashes-rashes sa baboy mo, immune or bakunado ang imo baboy, you could suspect it as to African swine fever. That is if kung nabakunahan ang imo nga baboy.
1: Shell?
2: Yes, sir.
1: Delegate. Liwat ta, Shell, liwat. Ang leading to your statement sa imong report nga nga makasuspek ka na nga African swine fever. Liwat ta, ano ang simptoma?
2: Ang rashes kay K5L John.
1: One.
2: Kay K5L rashes. Ang paggagulpi nga kirig dira sang baboy mo be nang buga kalupog bala.
1: Okay, two.
2: Kay K5 Eric.
1: Okay.
2: Kagang paggulpiada na lang masakit sa kiti normal sa baboy kisa kung init na galukugid man. But wala ga palang luya bala ka K5 Eric. Amo na da ang gin-explain no sa nga itong provincial veterinary office. Again, this is provided sa mga hog raisers na itong nagpamati sa buong, provided na correct ang handling sang pagbakuna sang aton nga baboy sang hog cholera, hindi na magmasakit sang hog cholera ang aton baboy once immune. Now, kung magmasakit pagid, if you're seeing the same symptoms, kumbaga, kay ti pareho ang sintomas sang hog cholera kag African swine fever, so, kung magmasakit gyapon bisan nga nabakunahan sang hog cholera and we have the same symptoms na makita sa
1: okay,
2: mga baboy,
1: okay.
2: Pwede suspetsyahan
1: na
2: African swine fever.
1: So kung na-vaccine na, kag amuman gyapon yung symptoms, nagabitog-bitog, galuga-kalupog ang baboy, nagaluya siya, kag na-vaccine na, pwede ka nakasuspetsyo nga ASF. Amunin yes, nagligad pang ginapamangkot ha, kung ASF hindi ba nagligad na, hambal na wala pa? Subong ara na muna na subong ang statement sang aton nga agri.
2: Yes, so actually amo nang latest na aton interview with the Doc Placid Alimana kung ang problema abi sang aton nga PVO kay once kad puan na ang lugar hindi sila kakuha samples kay K5 Aljan kay K5 Eric kay ining mga patay ginalubong dayon ang mga patay.
1: Natural
0: hindi ko na paglubong. Hindi ko na paglubong. Ti boss pa na makontaminate. Diba nang iban?
1: Naulat ka pa. Biya ko sa Andrews
0: na makot. Hindi ko na sa ila. At kantuan na lang nila to. Kaya nakita naman lang na nilang sitwasyon. Patambayan daw sa ilang may report. Kaya patay kantuan nila dayon. Ano abi kay kinanglan mo pa yan. Ikaw pa makantuto sa ila mo.
1: You know the problem, Sir Eljan, sine, no? Kag Michelle.
0: Ang obrahon tanin nila siya lamon. Patambay sila tao. Kaya kabalo sila may ara na pang massive death of swine. Di karoon ang rason niya sang taon, di kami magulat sa inyo lawi, kilubong na mo ni Dayon.
1: Ang natabong sila dyan is this, no? Ini si Michelle, si Jerry Lo, tatlo kami sinagbirada sang story, may denial stage sa aming province mo.
0: Yeah?
1: Naging deny na niya, wala, kwala na.
0: Di karoon?
1: Sino niya nagkabyo klima lang ngayon naguro, why gidya kita lang ito nagsustain? Di kita mo subong mambal pa sa pag-abot namon, patay na. Kunita ni nag-deploy na tamasive sa mga barangay veterinarians.
0: Kagbantayan na nila, i-monitor, anytime from now, pagkakuan sampol.
1: Kuan sampol, gagaw na. Nag-denial sila nga wala, kada interview ni Michelle, nga wala na, hindi ni African Swine Fever.
0: Tika ron,
1: ara na.
0: Confirm na Shell? Confirm na Shell?
2: Yes, ang ASF hindi pa natin ma-confirm. I will try to contact our PVO today. And as of the latest, PVO man nga ipagwa na ni Mayor Anyeho ni Cor, amo man ang aton nga bantayan.
0: Sige.
1: Pero tayo na Castellana, maklosyor blah siya karoon kung luwais na muna.
0: Hindi ka kipaybere, kagwa yasin eh. Hindi kagwa baboy. Hindi man sila masudlan baboy.
1: Hindi man sila masudlan baboy.
0: Tingwa yasin eh, sila lang na itugunta sa kila baboy.
1: Ang problema, because la Castellana is one of the LGUs K5 Michelle, K5 Eljan in Negros Occidental,
0: gas supply
1: nga dako ang so ang kwan ang production sa backyard
0: ti himo naman yung rason sa iban magmahal baboy
1: tinaga ang baklanay subong masubo kay ang baklanay sa farm gate price nagdrop by 115 to 120 pesos per live weight.
0: Bisa
1: pero sa merkado mahal
0: bisa pustahan lechon mahal gyapon
1: Mugon.
2: Well, actually, ini kabahin sa
0: hila. Why na yan labot sa ESF? Dala mo yan makita nga why labot. Negosyante ako tulad
1: to. Ini nga story sila dyan, ang baboy, nga mask, nga pagkalamatay sa baboy, certified K5, combined force ang puro ni Los Pueblos, kaya 11 Mbps nga story ni.
0: Ah, very good na. Ato ni. Shell to 2KB, kagkwai reaksyon ng atong provincial vet. Para mabala, ang takon bala, is it already an African swine fever? Ang kaso sa nga lakas niya. Kag dapat, ano nga tikang himo nila para mapunggan ang madamo ng pagkalamatay sa mga baboy na?
1: Grabe no. May mga edict na. Shell, may mga edict na Shell, no?
2: Well, we'll confirm the running story kay K5L din kay K5L ang pahayag ni Dr. Placid Alimana. Ang sample nga nakuha nila sa mga buhi nga baboy ang IGA test pa ugaling may delay ni K5L din kay ginapadala pa sa national. This is yet to confirm. But we'll try to check later kung may ara na bala latest update.
1: Diin pa ipadala siya sa national pa?
2: Dokamon ako kay 5L.
1: Di pag-abot natin siyang result after weeks or months na guro, mga pig din nag-aakwa na?
2: The week
0: siya. Kipay Michelle, Kipay Michelle, hindi na ta magdugay kay dumang African swine fever man oras ta.
1: Ay, rin nagtiyo.
0: Sir Maloy ka, kay basi ka rin multahis in the mornings kami ni Karol.
1: Hindi kita i-close your orders ni Karol.
0: I-close your order ta. Basta tutubla siya, hindi magkalipat ta.
1: Tutubla?
0: Tutubla siya. Sige, yes, thank you, Michelle. Okay.
2: Sige, we'll update the running story later once makuha na ta.
0: Very good, very good, very good. Doon muna.
2: Balita, gikan sa Capitolio Provincial, ang ginagulong naman sa aton sa Kalwan sang MyTC. Ako naman si K5 Michelle Patiño para sa kampiyon na balita at serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Dabong salamat sa report ni K5 Michelle Patiño. K5 Eric, alang-alang na tachempo. Standby sila sa masunod na programa Isel. Kagkaroon sa unto, ha? Bantihan ng 11 Mbps with K5 Eric. Tisan, o ka na kung back to your barak sa kagaon?
1: Uy, happy taga-kabangkalan. Malapit na. Malapit na.
0: Babalik na
1: I'll
0: tayo.
1: I'll be back.
0: Ha? Mabalik naman si K5 Jin Paul. Ha? No? Abangan. Abangan.
1: Ilang bala ka muna. Abangan. Abangan.
0: Salamat, Gizir Bagupod. Kinungan daw. Sa pangalan na bansang Men in Wild of K5 News FM Philippines sa papauna ni K5 Reynal Alcantara, itong technical partner with Ethan James Sarmiento, the journeyman. Kanapot siya.
1: Kikibot siya ka.
0: Sa kakibot. Magbugta ko sa aga, si Ethan Ara na mo. Opo na kapon sa DCEO and President Dr. Abiloy, Station Managers Kulin Cuvia, Jin Chatita and Rod Spalma. Kung si K5, Elgin Castano.
1: Kung naman si K5, Eric Tinerefe.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko ng Kaligawan sa Negros. K5 News Japan.
3: K5 News FM. News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: saya. PTX Coffee Mix talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da ha? Weh, matsyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balas ang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol, mag-Eye Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold ang mas ginpabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Na isa ka sahi ng brain food. Gagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agbot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tinlo ang atay, happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Panahon na naman ang ubo, siun at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Malaban mo, Mighty C. Na may superpowers na lakas tension at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabinang mahinang resistensya. Mighty C. The Mighty Power of C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Coffee Mix!
13: Ako si Nato Barrios, mahilig din sa kape. Apang natalupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix!
14: Mabaka mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
11: D
14: DTX Coffee Mix.
16: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Beauty Soap.
18: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
17: DTX Beauty Soap.
16: Mabakal sa mga butika.
17: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
17: DTX Beauty Soap.
16: Mabakal sa mga butika.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
22: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
23: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
24: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
25: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
23: Hindi lang gari-carots.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
23: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumbalot, galingin dayon ang ako nulo.
22: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
20: impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na!
0: Sa lingaw na mabalaan ni Mang Flowers nga damong probiotic.
1: Basta.
0: Ano kayong engineer man?
20: Maedukar ka pa.
0: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kaginiya mo ang stroke. Kaupod na sila karong diskusyon si Dr. Ramil Oy. Ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
3: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP. Ischemic stroke, kag ining gitawag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke, may bara o nasupnan ang artery. Kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%.
2: Dakong incidence yan, no?
3: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat. Kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom gagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500 may TC or Pure C kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kun imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig, Sir GP.
2: Lawig-lawig magaling abusar ma. Number one guro sa listahan sa Dr. Ramil nga magka-stroke ka kun wala kay inom DTX 500
3: laban, kag may TC. Mangkot tabla ng mga nastro kung kuan kung nagainom ba na sila DTX may TC. Mas mapati pa kung adamo na stroke, amo pa pag-inom sa ano DTX 500 kag may TC. Inom gin sila DTX 500 kag may TC or Pure C kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number 2, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga ano ma-stroke ka after 10 years, loka mo, no?
2: Kadadlaw,
3: o, okay lang mag-inom soft drinks, pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana. Number 3, kung wala ka maayo, gainom tubig. Dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro o pulo ka baso o sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kadadlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw, sa sulod pulo ka tuig. Wala exercise na, pungko lang, laban nga pungko. Kado na, dapat exercise gid at least at 30 minutes kada adlaw. Ang kulang sa gitawag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sa gitawag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kung pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500, may TC or Pure C para bakod ang mga kaugatan. Agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gitawag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gitawag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy,
2: oy!
3: O karni kada adlaw, sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang tsansa nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gitawag karni, dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa Luzon, Sir GP. Fish na lang gid iya.
2: Oh.
3: No? Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga gainom ka DTX 500 may TC or Pure C kada adlaw. Agod nga ang mga pundo da nga mga toxin sa lawas matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupok. Amo na gani, Sir GP, gahatag kita sa ilasang alternatives. Kung daw indi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, kapila na to balik-balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka may TC or Pure C, da pariho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Imagine la. So, ari yung pinakasigurado nga mastro ka, Sir GP. Di kaya mag-inom vitamin C kada adlaw sulod sa pulo ka tuig. No, hindi ka mag-inom mighty C. Ihanda mo na daan ang imusungkod kag wheelchair kay piho, kandidato ka na sa pag-stroke. Ano ang ara sa gitawag vitamin C o ining alkaline nga mga vitamin C? Ining nga mga vitamin C ang nagapabakod sang aton kagatan. Amo na wala mi untat diri hambal nga inom ka mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kaya nga nagapreserba ini sang gitawag elasticity sang imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa, Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag bitis or Pure C ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterials walls. Ganit tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag gidya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. Question, pila ka tuig kamo wala gainom dito X 500 kag Mighty C? Gakaon ka karne? Pila na ka tuig kag panigaryo? Base 9 years na or sobra na?
2: Isa na lang kulang.
3: Isa na lang ka tuig, no? So, permi na mo ginasuggest nga inom gid DTX 500 Mighty C or Pure C bag-o pa mag-abot nga mastroka.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na ay ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
5: Saan mag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Di na nalas bung imo sugar.
4: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500.
2: Para sa dugang pa nga mga benepisyo aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, isa sa mga makabulig gid sang dako sa DTX 500 kag Mighty C sa mga babayi amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson na ginatugas ang pag-cramp sang uterus. Kag usually, ini ang nag-radiate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Mm-hmm. Kamo ang rason sa nga nag-cramp during ara inyo menstruation.
3: Mm-hmm.
2: Mag DTX 500 kag Mighty C ka na.
3: Ang iba niya, Sir GP, padagaan ng lapin reliever.
2: Ay, abaw. Delikado.
3: Ang prostaglandin, Sir GP, amo niyang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang ito ang uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advice sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis. Kag nagkaikinis la, nagapataas ang gituag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Tantaw lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or Pure C kadadlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gituag painful menstruation. Sir Boy?
7: May nalang kay lalaki tiya, Sir
2: GP.
7: Sam?
2: lalaki tiya. So,
7: pero bilang tatay kag bana, dumaluoy ka nalang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa, no? Nag-antos, no? Isa, tub-tub, tatlo kaadlaw kada bulan, yun, no? Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas, no? Utan kag mag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan, no? Sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babaye, no? Maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imong mood, no? Hindi sila buringot kag mainiton ang ulo, no? Luwas ka pa sa breast lumps, no, sa mga babaye, cyst kag cancers, no? Gani sa mga kababaihan, mag DTX sa 500 kag Mighty C gid kadadlaw.
2: Sir Boy.
8: Importante gid Doc Sam mag DTX 500 kag Mighty C. Usually Doc Sam may mga painful menstruation, may mga blood clots na, no, ng mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads, and when symptoms are severe or get progressively worse, and the pain is present at other times, hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa klinik. At to kamo sa amon klinik.
3: Kaya ba siya secondary, dysmenorrhea?
8: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. It's superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation, painful menstruation, and contraction of your, because of the contraction of your uterine muscles. Putiktahan git. Doc?
3: Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inong pain relievers. Kaguba ina sa kidney niya. Sige lang mo saligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kaya hindi na instant relief ha, nga inom ka subong DTX 500 gag may TC, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amo nang mag-correct nga mabalik normal, nga wala na ka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik. DTX 500, may TC, kada adlaw. No? Sa DTX 500 gag may TC, painless and healthy ka na, happy ka pa.
5: DTX 500! Nagkata mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agbut maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500!
6: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
6: Ilan itong
11: score ganit?
6: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
11: Ilan na lang imo nga blood sugar?
6: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
5: DTX 500, may TC, alkaline, ga vitamin C.
12: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Ga sakit din akong ulo. Ti inom ko may TC, alkaline, vitamin C.
13: Kag subong kanami sa akong paminsaron.
5: May TC, mapalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisita halang
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel.
26: Iloilo City.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Roa City.
15: Atubang sa PLDT McKinley Street.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
26: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Culasi, National Highway, kilid sang LBC.
26: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
26: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
11: Masolusyonan tang pagsakit sang puson, purong pagsakit sang ilong, bangon sang baho, sang ilok, sa tupad mo, kag anghit kay way naligo.
27: Mm-hmm.
11: Paano, Sir Boy?
27: Kalanlan, maligo, adadlaw. Unang solusyon da.
7: Pero Sir Boy, tapos ang paligo, kinanglan, kumplituhon mo ang imong protection.
27: Ang routine, ang routine.
7: Kinanglan mo mag Clinica Dio Fresh, no?
3: Para hamot all the time.
27: 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da.
7: Mm-hmm.
27: Kalanlan, naka-Clinica Dio Fresh deodorant kagid. May VCO nga kayang tapnaon ang mikrobyo, patyo ng mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. So iway lang yung ginahaplasan sang perfume, kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaho sa imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala da chance, may chance na ang inyong ilok sa Clinica Dio Fresh.
7: Pangapi, no? Sang healthy coffee gamiton da. Mm-hmm. Wala sang iban kundi ang DTX Coffee Mix. Kay kadahigop mo ni Sir Boy, ginahugasan ang imong mga selula tungod sa iya kataasang antioxidant. Yung
3: nadepensahan ang imong mga selula. Hindi magdali tigulang ang imong selula. Murang nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imong selula.
27: Amo ni kampiyon, no? Doing your daily routine, pero it's healthy. Kignatinloan imo cells kung imo kape, DTX Coffee Mix.
3: Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan, mga dalaga, halong ka. Pero sa may mga degenerative states, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium. Oh. Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo, duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa Sir Boy, nakabulong, bulletproof mo.
27: Bulletproof coffee!
3: No? Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bakterya, pati yun yung mga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may ditribayo.
27: Ang kampiyon, no? Dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, uwa pagid mga virus kag bacteria sa imo lawas. Kung ang imo DTX Premium, may duwa ka DTX.
3: Amo gala na sekreto, Sir Boy, kung medyo na kuan ba, nadakuan ka mag tulon sa no DTX Bio, ipuga mo lang sa kape.
27: Puga. Namit pa akon ara.
3: Magpamasahe sa ta, Sir Boy.
27: Ahoy!
3: Pamasahe. Ang pagpamasahe kada kaisa sa isa ka semana, manami nga paagi para magpahubin, manami nga paagi para magsirkular ang imo nga dugo kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan, kag selula, gamit ang syempre Santon Plus Herbal Oil. Amo na sir boy niya. After sina gusto kaya nga backward gid ang circulation daw highway lang ang gaging mga salakyan. Di siyempre. Pero mina mo ginagambal nga inom gid niya Extend Food Supplement.
27: Ang paborito ni Engineer Albao ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy, sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamin, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials including carbon dioxide pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well and act young. Kung imo ginaputumar, ginatawag Extend Food Supplement.
21: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: So, sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyo nga part is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi ba lang cancer na gatubo sa inyong reproductive organ? Ang akong tiya, napatay sini, no? Sa cervical cancer at a very young age of 50 plus pa lang. So, let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan sang D3-bayo kung adlaw-adlaw kagiinom sini, preventing not only cervical cancers, but other forms of cancer. So, talk ni Doc with Sir Boy Sulweta.
9: Talk ni Doc!
27: Thank you, Sir JP, no? Ang D3-bayo is already well-known, damo-damo, na hundreds of thousands, even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa D3-bayo against any kind of viruses, flu viruses. Kid, no? Kasi una, COVID, gabi ka-epektibo sang D3-bayo kontra flu viruses. But there are also viruses nga ga-epekto sa aton lawas eh, nga hindi ka ilanat ginatag. Pwede man makatag ilanat, pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subong nga adlaw, balunta kung paano bala si D3-bayo makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer, which is cervical cancer, Doc Ramil.
3: Di ba't pahangop, Sir Boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka?
27: No,
3: sala ginaya.
27: Sala ginaya.
3: Pwedeng ang partner mo ang bigaon.
27: Man!
3: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gitawag HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Imagine ba, Sir Boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, kakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin-to-skin contact. Especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities. Kung suggest niya, before mo mag-lovemaking, habon niya anay isang ano?
27: Santo Plus Herbal Soap.
3: Mga habon. Amo nang isa sa mga kwan mo, no, Sir Boy? Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga, loyal ka, magka-cervical cancer. Kaya nga, kaya gali ang imo partner, may multiple partners. Now, ang matabo ni Sir Boy, kwan na mo, nang late na bala.
27: Late na.
3: Nga mabalaan. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano?
27: D3-bayo.
3: Sang D3-bayo. Ang D3-bayo ga-atake sang HPV virus nga among cause ang gitawag cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
27: Sige lang.
3: Inom lang ko.
27: Inom ka lang.
3: Ang nakanami lang, pala inom ka D3-bayo adlaw-adlaw, ginaprotektahan. Through lauric acid and monolaurin. Regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante, ikaw mismo imo kagalingon.
27: Gin-safe mo.
3: So, dipinsay, inom ka adlaw-adlaw D3-bayo. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw D3-bayo, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy. Kag, siyempre, layo ang replication, layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka D3-bayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na D3-bayo.
27: Correct. Kag inom D3-bayo.
3: Pahidi na D3-bayo, inom ka D3-bayo before double sexual activity.
27: Balukan nami sa extra virgin coconut oil nga ada sa D3-bayo. It is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha? Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausapit ang biskan diin ang D3Bio, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe D3Bio is. Ang kanami sa D3Bio, it protects you. Ang bilog bunga lawas ginaamligan sa D3Bio Doxam.
7: Para safe ah, D3Bio kada adlaw. Kaya may mamagton, Sir Boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no? 15 years ang iyang incubation sina. No?
27: Wow!
7: So, way kabalo gali nga may ara ka na sina. No? Labi ng good kung may ara ka sa ginatawag multiple partner. Ikaw, abi ko ng partner mo. Pero kung naka D3Bio ikaw, ang monolaw rin nga sa D3Bio, hindi lang sarang pat yun ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan, sinigatawag it's HPV, Sir Boy. Mm-hmm. Okay nga man. Ang D3Bio, ang yung medium chain triglycerides na gina-enhance niya ang production sa WBC.
27: Mm-hmm. So, kung, ato white blood cells.
7: Yes, no, ang ato niya T-cells nga specialized niya, Sir Boy, sa pagpatay sa cancer cell. No? Hindi kita matubuan sa ginatawag klaseng virus o kung tapikan sa klaseng virus.
27: Cervical cancer, no?
7: Oo, mm-hmm. Naka D3Bio ikaw. Kag isa pa, Sir Boy, ang epektibo, Sir Boy, kung may ara ka na sa ginatawag cervical cancer, ang isa ka-epektibo sina mag-fasting ka.
27: No?
7: Gamit ka sang D3Bio. Kaya kung naka D3Bio ka kag naka-fasting, nag-provide din sa aton sang ketones nga energy sa aton nga cellula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
27: Uy!
3: Ang nakanami na, sina, Duxam, Sir Boy, regardless nga ang imo immune system is mahina, kaya niya pat yun ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
27: Ang magiging kamayuhan sa D3Bio, Doksa.
3: Regardless, ha? Regardless nga weak ang immune system, because sa D3Bio, kaya siya mismo magpatay.
7: Yes, so kagang kiton, Sir Boy, hindi ka uyon ang cancer cells na, Sir Boy. Kung naka D3Bio, kati nagkaproduce ang lawas natin sa ginatawag ketones, no? Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila, Sir Boy.
27: Gaanta ka mo proof, grabe ang D3Bio, no? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system, progin buhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio. Number one example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system. So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa buong. That is a testament kung kaano kabakod sang bitumen chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita mo na tanan sa D3Bio pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobra sang D3Bio is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. D3Bio through its MCTs provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagid sang salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. You need good fats like medium chain triglycerides from D3Bio para masulod na siya sa imosilula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way. And magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So, imagine nyo, tumal ka D3Bio, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, they're double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ang balindok, Sam, ang immune system, WBC, ginapabakod. Ang mga mineralis kontra sa virus kag bacteria ginaabsorb sa food. Ang D3Bio mismo gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3Bio, the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 ara sa D3 Bio. So hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3 Bio pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang D3 Bio.
9: D3 Bio, problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. At D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, uno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio with Vizio.
10: Ako si Ana, before problema, ko gidang akon, irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
9: Mighty C, mapalit sa mga butika.
16: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
19: Iloilo City.
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Roa City.
19: Atubang sa PLDT McKinley Street,
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
17: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: San Jose Antique,
17: Juan Tiong Building,
18: Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall,
17: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
18: Kulasi,
17: National Highway,
18: kilid sang LBC,
17: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Sagay City,
17: Radyo Bandera Compound,
18: likod sang Pag-ibig Office,
17: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
18: Bacolod City,
17: Ernai Street,
18: fronting Paglaum Sports Complex.
11: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
3: Kung palainom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iyang caprylic acid. Masiling ka caprylic acid, specialized siya sa gituag pagpatay sa mga fungi. Especially kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pa gid. Ang kaspa, sir boy, imula na hindi ng kaspa, patuluan mo na D3 Bio. Patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo. Kaya na niya matreat. Ang D3 Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir boy, may anti-inflammatory man siya properties. Especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gitawag eczema. So, kung may ma-eczema mo, hala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag imo nga eczema. Amo na ya kung gagamit ka D3 Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
27: Kadamo gin sa benepisyo sang D3 Bio.
3: A pharmacy in a capsule.
27: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferulic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of this antioxidant, anong ginaoblas ini? It protects your cell in 3 ways. Antioxidant, amo ni ka ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sang antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sang D3 Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayara sa gallic acid, ferulic acid that protects from peroxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo, kontat lang kaso, ubos, ipon, kagilanat, mag D3 Bio ka lang. Isang kagat sa D3 Bio, hilanat. Tapat.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong gid sa madamo ninyo nga balatian.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

K5 News FM championing the lives of Filipinos. Number one, K5.

nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalising Ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalising Ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalising Ko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng Estas

0: padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Akwan, sa water bank, ha? Agud nga makabakal ta sang service, bisan motor lang, ah.
2: Amo na yada ng kampiyon, dad?
1: Oo, ah.
2: Kampiyon niya nga plano, dad?
1: Oo, gani. Tapos, ipakayot ang aton gate nga, taason, bla, para hindi ta kitaon sa sulod. Agud nga kun kagad na ko, pwede ta panaguan ang mga pumuluyo nga nagapangayo.
2: Hala, sinasadyay, no?

0: Grabe, pagandang handom nito, tatakobot kon ba?
1: Tonon, grabe, ginahandom to, tatakobot kon ba?
2: Uy, ako pa ya.
3: Ma'am, ba siguro nga tatakobot manging terorista? Gani man, Meg?
0: Ay, okay lang na ah. Kay amo man na yung handom ya ah. Okay, next na. Ikaw na, Kulatiko.
3: Ha? Ako naman?
0: Hala, si Kulatiko na.
1: Kulatiko na.
2: Miko, imo na ako, no?
3: Mga classmates, dalagay lang aryo. Ma'am, ari nga akong drawing nga balayo.
0: Hala, Kulatiko. Sa diyan ng balay mo, nga puro mo na square ang makita.
2: Kulatiko man.
3: Kabalo ka mo mga classmates. Puro lang square makita nyo. Kay pader ko lang na. Mas taas ang akong pader sa akong balay mo. Amo na nga hindi kitao ng akong balay.
0: Ay hala! Ay grabe man! Sa diin gali ang balay mo ya!
3: Hindi ka ni kitao, ma'am. Kaya natabunan sa pader tungod sa kataas. Te, lagi ko dapat berikod, ma'am.
0: Alam, pinatrawin ko natin ko, ma'am.
3: Ay! No, kaya ka mo katlawa. Hindi, tagay mo pagdalon sa balay ko. Eh, ma'am. Lagi ko dapat berikod, ma'am.
0: Aha! Ah, ate, ah, sige, ah. Berikod na lang, eh. Okay, mix. Bungkito.
3: Meg, ikaw na, Meg.
2: Ma'am, kag mga classmates, ari akong drawing, oh ah.
0: Hala, ano ina? Dako mo na nga square, tapos may tao nga nagatindog.
2: Kabalo ka, ma'am, ang dako-dako nga square, amo nang balay ni Migo Kulatiko, nga pader lang ang kitaon kay taas. Tapos mamang tao nga nagatindog, ako na, ma'am. Bale, gwardya lang ko na, ma'am. Pero dira ko gaistar sa balay ni Kulatiko.
0: Ay, hala! Sadya, sadya sa ina!

0: ano man niya nga ospital man? Lima ka kutsara ang kanoon? Kag isa ka binasinanlingon? Amulang niya ang kanoon ko? Grabe man kakuripot ang ospital nga iniba. Private ospital pero gobyerno ko nung nagagaston. Ano maning? Abi ko gani, swerte na ako kay diri nga ospital si Norbing de Malunhaw gindala. Gali kay, bao, dumaantos man ko diya gali. Kay nga, sa pagkaon pa lang, dupitan ka na diya. Oy, ayala nurse! Ikaw gali!
1: Ay, Marites! Tugakumod ka, ha?
0: Wala, nurse.
1: Abi ko kakumod ka? Pwede ka kasaylo sa iba ng ospital.
0: Ay.
1: May gani may kinatagan ka pa sa libreng kakalanon sa mga dirigay kay katanga kalangda.
0: Sadya, sadya, ino! Ay!

0: Maayo kay ari ka Ibusman Rimulta.
1: Ari ko di kay ginpatawag mo man kuno ako, Mr. President.
0: Ay, gagadi man.
1: Ginpatawag mo kuno ako, Mr. President?
0: Ay, oo, kay may kinaglan ako sa imo, Ibusman.
1: Kagano balay na?
0: May patiwasan ako sa imo, ah.
1: Kanay sino?
0: Ang mga sagabal sa plano ta.
1: Ang buot mo silingon, ang mga kontrata sa politika.
0: Oo, ah. Kay sila na yang nagabalabag sa aton mga handom. Kag sa plano ta nga magpaldo perme.
1: Kano mo, Mr. President? Ano ang dapat kong himuon?
0: Simple lang. Pagwaa ang mga kaso sang kontrata sa politika.
1: Tagang mga apintaya.
0: Natural. Protektahi kag hinabuni sila. Gaan ta ka talinfe. Kung may kasuhan ka nga isa ka kasinador, tag-isa ka malita ang iatang kusay mo.
1: Bow, daw maganahan man ta sino magtrabaho.
0: Dapat gidi.
1: Sino ang unahon ta pagwaan kaso, Mr. President?
0: Si Senador Unggoy Karsada.
1: Siya naman. Ang kapilala makasuhan sang plunder kag iabarkada nga si Bong Rebillame at naman sa prisuhan.
0: Oo. Papasa to siya.
1: Kag sino ang isunod ta?
0: Si Dante Mangulikta. Kasuhi man plunder kay siya ginang gadako-dako na sa dibatihay.
1: Ati, matuman, Mr. President. Basta may malita, dasig ko na iyo.
0: Ay, abaw! Sige, sige, ino.
1: Wow!

0: K5 News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang it's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
9: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
10: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatian.
9: Dr. Pinoy Squaring Capsule, protection sa mga balatian.
11: Moderna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Moderna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
12: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
11: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
13: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
14: Makakal sa malapit na butika.
15: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift,
14: OT,
18: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
23: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
22: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: It's the best part of the day.

0: Migo, Eljan, laba-laba.
1: Ano man toto, dakobot kon?
0: Na-notice mo nga ang mga drawing ni Kulatiko kagbongkito?
1: Hoy! Kung ano ka dalom siyang imo drawing? Sobra, pagiging ilay ah.
0: Ang mukha ni, no?
1: Palingin man ang ila, no?
0: Oo, galing. Migoon talang na sila. Migoon talang sila, Japon. Pisang palingin sila.
1: Gaga man, how?
0: Basi, ang katunta nila sumbaganay.
1: Hadlok ka sila, how?
0: Oo, eh. Ikaw, yaw.
1: Hadlok man, eh.
0: Wow!
1: Abi ko gani, mabato ka sila.
0: Hindi ka gani, magbato. Ako pa, ya?
1: Ate, sige. Sakay-sakayan ta lang sila, eh.
0: Oo, ah. Kay kung traon ta sila, wala man Japon may mahimo, no?
1: Oo, eh. Sila na yung adano ang abasko sa lugar ta mo.
0: Namumana gani. Sabay na lang ta sila. Para daw baskog man ta.
1: Oo, totoo. Dako, ubot ko na.
0: Amo na, ya. Eljan, laba-laba.
1: Baskog, pagkinyadaan kung nag-upot pagkita mo.
0: Kag nga aman?
1: Kay dako na, laba-laba pa.
0: Ah, ala, sadya-sadya, no?

0: Eh, Meg?
1: Oh?
0: Ayos mo lang sa bata to, Meg?
1: Oo, Meg, ah. Yun, Nick, tumig ya.
0: Ha? Ah? Dahil naman, Meg, no? Ang wala na pinsiran sa ibang singato niya, napinsiran tayo.
1: Simple lang to yung sa bata, Meg, no?
0: Oo, oh, Meg, eh. Simple lang to yung ato niya sa bata, pero rock.
1: Ang mga niyan pala ko, eh.
0: Hindi tayo mapinsiran sa ibang, Meg. Kampiyon na kampiyon gito yan.
1: Sa sunod naman niya activity, Meg, ah. Birahon ta naman, ah.
0: Oo, oh, Meg, ah. Kita mo, 100% man aton class activity, number one ta, Meg, oh.
1: Hmm? Ako man, Meg.
0: Tatlo lang ta nakakuha, 100, Meg. Si Toto, Dako, Botcon. Ang ibang to yan, Meg, puro lang to yan, 95.
1: Hmm? Mga pigaw sila, yamong.
0: Wala!
1: Ti, Meg.
0: Ha? Huh?
1: Ma... Kaon na ta dayon, makabalik si Mamburak na isang mga snacks ta.
0: Oo, ah. Kaya kita nga naka 100, Meg, mo. Dapat damuon ta kaon, ah. Kag may bring home pa ta.
1: Amokin, Meg, para sasasadyahin, ho.
0: Wow!

0: Kagkaroon, yergaton magagundan sa kadun detalyer.
1: Habibi, pamatian da kon may topa maning balita ni DJ Borjok.
0: Sige po, ako si DJ Borjok sa programa. Ang mga sutab sa palay kag Negros. Una ka balita, may kagtanan sa mga wala nadala sa walang gutom program. Posible ang inyong pangalan ara sa patay gutom. Naibaloan ang mga patay gutom program. Mas dako-dako ang mabaton sa siring ang binipisyaryo.
1: Hala, dako pang mabaton sang patay gutom sa walang gutom?
0: Halimbawa, kung nagabaton ang walang gutom program, ang mga beneficiaries, tag-isa kasako gabugas ang sa patay gutom. Naman, himon tang sin kasako gabugas ang imo mabaton.
1: Hala, dumayo ni hango?
0: Pero, una-una nga na'y padala sa gobyerno, padala ang sin kasako samtang ang bugas, ipasunod lang kung ma-harvest na.
1: Wala pa gali ma-harvest ang inughatag na bugas?
0: Sa sumong, bago palang taro magmagahubay, pero kung maani na ini, sigurado na ang palabuton sa mga patay gutom beneficiaries.
1: Sadya-sadya, ino? Wow!

0: Pansunda pagidin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: B3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubit sa edad ang itsura. DTX 500. May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Si Jace, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang May DC. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa May DC.
0: My DC. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag pud dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: So una,
3: magid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadyan nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka nagputi gid akong nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
5: Mabaka sa mga butika.
6: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
7: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
6: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatsyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Banwa Pagdayon sa Pag-alagad K5 News FM Championing the Lives of the Filipino.
9: Wow! May puso!
0: Ini nga kanta ginahatag sa inyo sang Globe G-Fiber Prepaid para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na. This song is brought to you by Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This song is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagco.ph.

0: That song was brought to you by Mighty C, the alkaline vitamin C. K5 News.
1: K3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Ariel, nagkanto si Lighty sa nagligad, sikisaki, pidya katama, diyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
8: Mabaka sa mga butika.
9: Low potassium ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
10: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa baskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I Care Drops at
8: ito at lahat.
13: iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift! OT! Breadwinner!
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inumin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
18: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
17: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
21: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
20: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: kita.
1: B-Make Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kaya available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps. Kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability. Kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
7: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
8: Mag-usar sang salon pass.
7: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
8: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
7: May long-lasting relief.
8: Tugtog 8 oras.
7: Para sa nagkapananakit nga baka.
8: Liyaw kalikot sa salon pass.
6: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
9: K5 News.
6: This song is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This song is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This song is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph.

Upang nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sangpanwa Pagdayon sa Pag-alagad. D3 Bio Health News.
1: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
2: Dugang pang ang mga benepisyo kung pala inom ka D3 Bio. Now, kabalota nga ang medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio. Gina-increase niya ang gitawag transformation sir boy sang tryptophan proteins nga i-produce sa imong nga gitawag gut derived serotonin para i-enhance niya ang mga good bacteria magtubo nami no. Kung pala inom ka D3 Bio, gadamo ang good bacteria. Kung gadamo ang good bacteria, damo ang mahimo sang imo nga good bacteria sa imo tinai. Ti isa na da ang pagproduce ang gitawag gut derived nga B vitamins. Isa na da ang pagproduce ang happy hormones. Ina kung pala inom ka D3 Bio, namitulog mo.
3: Namitulog mo.
2: Kaya mo i-manage ang stress.
3: Kung naka-D3 lang.
2: Kung naka-D3 Bio ka.
4: Dok Sam? Yes. Isa sa benepisyo sang D3 Bio, Sir Boy, no nga amo na siya nag-utilize no sang energy sa aton nga lawas. But silingon, magtumar kita D3 Bio kadadlaw, naghatag ina sang ginatawag instant energy, Sir Boy. Kag gina-convert sang aton nga atay into ketones, Sir Boy. Kag ang atay nato na muna ang madulong sang ginatawag ketones nga pagkaon sang aton nga utok. Kag hindi lang ina ang ketones sa ginahawanan niya pa ang aton nga brain batok sini nga tuag beta amyloid plaque.
3: Hindi nang enerhiya ang ginahatag sa aton brain sang D3 Bio, pati ang pagtinlo sang aton brain dindalahi pag D3 Bio.
4: Dulungan pagkaon tapos hawanan pa himuson pang mga plaque dito. So malikawan naton ang Alzheimer's kag iban pa nga mga balatian sa utok kun pagkamalipaton na.
5: Kampiyon ang utok mo nami ng function niya. Pero kisa kinasubuan ka pag Japon, depressed ka, subuan ka, doy kagana, kay kulang kas dopamine. Ang nami sa dopamine, Sir Boy, amo ni siya ang another feel-good hormone kapag nami isang mudo mo. Consequently, ang dopamine, diri ni siya ginaproduce 50% ha, sang dopamine supply mo is being produced, derived in your gut. Pagisang aton nga probiotics, kapila tanan agi na sulit-sulit. Your D3 Bio is the favorite food sang probiotics, Sir Boy.
4: Correct.
5: Ini siya ang naga-nurture sang friendly bacteria sa imong nga gut, and then when there is enough friendly bacteria, 50% of the production of dopamine isupply niya sa imo.
4: Amak mo na, 50%.
5: 50%. Tiyamakon mo na. So, Sir Boy, if you have dopamine hormone, kompleto ka diri, malayo ka sa depresyon, hindi ka dali mangakig, hindi ka dali aburido, kabalo ka magsolbar sa problema mo, hindi ka pa magtambukiko. Kaya hindi ka stress. So, D3 Bio.
0: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ang nami pag sa D3 Bio, ginamanage niya ang imo stress and relax level. Kung example, kung gusto mo na magtulog, gaan niya ka GABA. Kung medyo may obra ka pa, gaan niya ka glutamate para mag-active ka. So D3 Bio plays a vital part in dealing with these enhancers of our neurotransmitters, no, which are glutamate and GABA. All in all, to give you a summary,
0: D3 Bio.
3: D3 Bio takes care of your probiotics that gives you all of these benefits. So D3 Bio, kung ikaw, believers in probiotics, you need to have D3 Bio sa balay mo.
7: D3 Bio!
3: Sa mga customers namin noon nga gabi sa probiotics, this is it. D3 Bio will not only protect your probiotics, but also will increase the good bacteria in your gut. Mag D3 Bio.
2: Ang pinakanami natin nga, permi natin ginabalik-balik.
7: D3 Bio!
2: Kung pala inom sa D3 Bio, layo ka sa hilana, layo ka sa trangkaso, layo ka sa sipon. Kung adlaw-adlaw ka D3 Bio, kay doha ka Pinoy mo. Ang Pinoy, kung saan o to, hilana aton sa ato sipon amo to pag inom D3 Bio. Mm-hmm. Ang pihak naman nga Pinoy wala pa sipon, wala pa hilana, wala pa trangkaso ga inom na D3 Bio. Dire ko, sir boy. Dire ko.
3: Dira man ko.
4: Oh, saga prevent.
3: Kay hindi
2: prevention na yan.
3: Prevention na yan.
7: D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galing ng Lolo ko, na ibaluan ko ng taas ng dali akong blood pressure. Pa inom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News.

0: alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto
1: 11 Mbps.
0: Iniang
1: 11 Mbps.
2: KK5 Eric Tenerife Puerte.
3: Good morning sa atong mga pinanggang nga tagpalamati. Welcome na sa inyo palatuntunan, tagsa kaunto, ginahulat, ginaupod sa pagpanyaga, ginaupod sa pagpahunay-hunay, ginaupod sa pagpanghakroy, ginaupod sa pagkinalipay, pati pagpulungko ninyo sa idalom sang kapahuan, nagapamantay sang nagalalabay, ang inyo kaupod, 11 Mbps. Ali na kita, diretso na, larga bola. Pwesto, mga KK5. Talagko nga mga balita ang aton pagadalon sa inyo subong aga sa aton pagpangalagad 11 Mbps. Walang kukurap, mga KK5. If you want the fresh, the biggest, and the only reports, ari lang sa aton pagpangalagad subong aga 11 Mbps. Romar Duran, plaster na. Merlita Malbas, pwesto na. Anabel Santisteban, pwesto. Larga bola, in behalf sa kay K5, Jean Paul Hineroso. Ini si K5, Eric Tenerife. Maging kaupo ninyo, tub-tub sa takna, launa. Yari na subong, mga K5, ma-hook up kita, tandem broadcast.
4: Wala pa sa katandem.
3: Sa Tacloban City. Upod natin sa Tacloban Station, K5L Jan, mayong odo.
4: Well, K5, Eric, subong si Edward Gandalagan sa field. Hot pursuit operation because armed and dangerous pang suspect.
3: Anong tabo?
4: Actually, anong tabo, mga K5? Halin sa eskwilahan, nagwa sila, kay may info, na rin nagkadto ang mga suspect sa silinga lugar. No? So, armado pa sila. So if we can get the audio direct, upo nila subong ang SWAT. So ang report niya confirm na, based sa nakuha na ito kay Sir Edward, apat kabilog ng patay kay K5, Eric.
3: Sa Tacloban ni Sir Edward.
4: Sa Tacloban. Ang natabo ini sa San Jose National High School.
3: Okay.
4: San Jose, Tacloban. At around, more than siguro, alas 10, before 10 o'clock in the morning,
3: bago lang.
4: May mga estudyante man sila. Ang mga suspect, according to report, nakabonet pa kay K5, Eric.
3: Ha?
4: Nakabonet ang initial information. So, ang Linok Panay, ang initial kay na pito kabilog ang nagkalaigo. But we have this information, sa pito may apat nga fatally wounded.
3: So, may nagsulod nga mga armado, estudyante man?
4: Estudyante man.
3: Gisulod nilang San Jose ng eskwilahan, tag naniro sila?
4: So, amon ang initial, but we are trying to get medyo sketchy pang report. Okay. Ang mga SWAT sumulag dinalagan because ang report, nga isa sa mga suspect ari di sa lugar. No?
3: Okay. One so, of the four, ha?
4: May nadakpan naman sila pero may ara pagid nga ibang kay mga armado kuno si mga pistola ang bitbit nila nga mga armas kag ipay ba Eric, hindi na to madeterminar kun anong kausa. So subong gi-advise, no? Ara Sir Edward, basi pwede ta makuha
3: ang Sir Edward Sanyaga ng ato station manager. Ojo itan. Itan tagay ko ojo.
5: Okay. Ano ini? Usan mga namusil?
6: Ari no an pagan suspect nga mao dumalagan.
5: Okay. Kasama ng na identify niya niya.
6: Sir Gitigan mag statement. Based on mga teacher.
5: Okay. Hinun nga.
3: K5 exclusive.
5: Okay. Pero hinun na sir nga ani ko dito niya.
3: Tacloban.
6: Ani niya ang going tawag 911.
5: Ongoing. Tawag 911. O sige sir, dito ni Sir Bohon. So amo na trason mga K5 kung kaya
7: nung ani.
5: So ano man, pero patay ni. Pero patay god. Ato pa kit.
6: Kuman niya.
5: Pero ang tanan.
6: Kore pa.
5: Kore pa. Ang mga suspect pero ang dako.
6: Usa pala.
5: Usa pala. Pero ang suspect.
6: Ang info duha.
5: Ha, suspect.
6: Ano sa ato na nakuha na?
5: So, okay. Diyan ka na kupit to?
6: Dito sa area.
5: Sa area mismo. After the
7: incident. Namin dito, sir.
5: Okay. Sige.
3: So, grabe niya, K5. Eyes to the board. Eyes to the board.
5: Sige. Sundan natin ini.
3: Live, Tacloban.
5: Masok in there, kuno. Natawag na.
3: Live sa Tacloban.
5: Masok in there. Okay.
3: So, isa ka eskwilahan, ginsulod siyang duha ka armado. Namniro, apat kabilog, igo, estudyante tanan. Sa isa ka eskwilahan sa Tacloban. Live, exclusive, sa K5 News FM. Eyes to the board. Panawan nyo.
8: Distance ini, itong lalaki na
1: ira ni ni harayo di dito ni Espilahan na loyo na ini nga portion ni nga barangay
7: dito na na
3: mga K5 tanawan nyo isa ka Espilahan ginsulod sa armado ginpaniro ang mga estudyante hot pursuit operation exclusive K5 News FM Philippines. Eyes to the board, eyes to the board.
5: Pwede mo pa, sir?
8: Hala.
5: Ha?
8: Eh, makuntan mo.
5: Oh, sige. Hindi na sakay. Hindi na sakay, sakay.
1: Balik, balik.
7: Balik. Oh, balik. Mabalik. Kasi kung
9: nag-iari. So, yun mga K5, padayon ito na manhunt operation na usap ang suspect. Again, ito na itong pagiging mga rawano. Ito mga...
3: Okay.
9: Ito mga kapulisan. Ay... Ayan, nakakrawati rin yung tawag, tikang 911. So that's why nga may ada ko nung ginaaligar nga nag-surrender.
3: Tanang malapaliho yung Tacloban, Tagalog, Tagalog sila tan.
9: Usapa nga gitatahapan nga suspect ito na krimen. And that's why amo ito naton sa susundan niyan na ano ko na ano pa ito ni kadugangan nga mga investigasyon.
3: Ano ba kaupo natin ito
9: mga kapulisan?
3: Okay.
9: Diretso.
3: Diretso. Arang K5 News FM Tacloban. We are on the forefront of a search operation sa police follow-up operation. Isa ka eskwilahan kinsulod. Naniro ang suspect. Apat fatality, casualties. May pamabalaan kung anong estado. Exclusive sa K5.
9: So damo ini ang mga impormasyon nga posible naton makukuha ano mga K5 while hapag kainain waray paghihapon nakaptan han mga otoridad no so nakakarwat la irahin na tawag tingkang hito na 911 ngayon hapag kainain ginaaligar nga gusto na mag-surrender ito na sabi nga suspect that's why adimis mo itong mga otoridad so umuli ko ini hinon usang nga balay din nga lugar and that's why adikita mga K5 niyan in
3: tagan
9: naton hin kadugangan nga mga impormasyon na kung ano pa ito ato na mga makukuha din niya ng mga K5.
3: Nagadalagan subong ang K5 Tacloban nga patrol, mga K5.
9: So,
3: nagasunod sa polis. Edward Sanyaga ng aton station manager nagaupod sa patrol sa polis. Oni hot pursuit operation sa shooter sa apat ka estudyante sa sunod sa eskwelahan dito sa Tacloban.
9: Ngayon nga ang istoryahon niya na kahit ng mga suspect inaligar mga bata pa. So when we say high school ano mga K5 under ano pa ini itong mga edad, mga minor de edad.
3: Nagadalaga ng aton patrol subo. Nagasunod sa patrol sa pulis at itong aton station manager Edward Sanyagan. Nagadalagan subong on the highway sa Tacloban mga K5 for a hot pursuit operation sa isa ka suspect nga nagpaniro sa mga estudyante ng high school sa sulod sa eskwelahan dito sa Tacloban. Yung mga tagapakinig natin sa ibang himpilan ng K5 News FM Philippines, inyo nakikita ngayon ang official live coverage natin from Tacloban, K5 Tacloban with the K5 Edward Sanyaga ng ating station manager. Right now, nasa patrol ng K5 News FM Tacloban ang reporter natin on hot pursuit operations. Earlier, before 11 o'clock mga K5, K5 Philippines, dalawa, more or less, ka mga armed individuals naka-cover ang kanilang mga mukha, pumasok sa isang eskwelahan and without any warning, without any provocation, fired at innocent students. Back to the audio of K5 Tacloban.
9: Nakaimang raw natin kanina. Colonel. So amo ini to nagmamanguluhan ng investigasyon kaupo dito ng mga SWAT officers sa SWAT personnel sa mga authority mga K5 magtumara in manhunt operation na.
3: You're watching an exclusive coverage K5 News FM Tacloban. Apat ka high school students are wounded right now.
9: So, conditions are being verified. So ito na San Jose Central School gihapon, Oo, waray pamagkita may nakuha nga information or makonfirm mga kay K5. Pero itong sitwasyon din niya, ito niyo makikita, ano, in aadi gihapon hagawas itong mga kag-anak. I don't know kung ano gihapon ito na him.
8: Ano pa nung inabod din niya?
10: Waray, siguro kung sinira magkagawas gihapon na dyan.
9: Oh, amo gihapon ini ito in San Jose Central School.
3: San Jose Central School.
9: Okay, so gusto liwat magkagawas itong mga estudyante nga dihay na San Jose Central School. That's why aadi iton mga kag-anak mismo ano para kuwaon iton ira mga anak kay just like na inabo nga dihiton San Jose National High School siguro inag advance gihapon ano iton mga kag-anak in case man para iton seguridad han ira mga anak ano mga K5. So nagasasaramo nga dito na San Jose kon aton makikit-an.
3: Okay. Ang mga estudyante gusto na sugaton sa ilang mga parents, gusto na sunduin na kanilang mga parents after this incident. You're still watching the live coverage, exclusive ng K5 News FM,
9: Tacloban. Nga dito na San Jose Central School. That's why nga gusto gihapon ni nakuhaon. Siguro yung nakabaruhira itong mga paninabong nga dihan na San Jose. Unexpected nga na... Dirigihabo kita ka mga orihihabo kita ideya kay Marap na magkita no iton eskwelahan sa second home ito ng mga kabataan. Hino ba ito na mag-isipin na makakot ano nga dito mga kabataan.

0: pinabali kita na di Hasan Hussein National High School. At inagihapon ito ang mga otoridad.
1: Okay. K5, News FM exclusive. Bumaba na yung mga reporter natin sa patrol ng K5 News FM Tacloban with our station manager, Edward Sanyagat. And they're proceeding towards the entrance of San Jose Central School. Bago mag 11 o'clock ngayong umaga, dalawang tao na may armas.
0: Yes, sir.
2: Okay. So, mga kasipay, bumalik kita nga diha San Jose National High School kay bumalik na dihi Colonel Itigan. So, nakapag kita kanina sa lugar din San Jose kay may dadapag tawag sa Colonel Itigan na tiga 911 na may dama surrender. Okay, kay duha man ang suspect. And usa iton nadakop na. Okay? Wait, so amo tutrasan kung kaya nung humarayo kita. Nakakover ba nato kanino while nagbibiyahe kita?
0: Yes, sir.
2: Nakakover ba nato
0: yes, while nagbibiyahe kita?
2: And, okay. So, adi kita yan na balik kita nabili. Saan siya natin na
3: okay, thank you.
1: Okay. Still, you're listening, okay. Watching mga K5 exclusive coverage. Exclusive coverage ng K5 News FM Tacloban on a shooting incident
0: ongoing
1: in San Jose Central School involving mga K5 sa apat na estudyante at dalawang suspect.
2: High School compound. Tigan kita yung usang lugar dito sa Jose kay na-interview natin kanina ni Colonel Willie Tigan, kung siya director ito ng Tacloban City Police Office nga may nagtawag kaya from 911 nga may da masurrender usahan mga suspetsado. Okay. So officially, duha nga yan ini as per Colonel Tigan, itong city director, duha itong suspect. Ano sa na adon hayra puder na dakop na ni Ray usa amon era din bibiniling. Okay. Nga nakakarabot din ang tawag at tigang 911 nga masurrender. So amon to nakadto kita kanina paubod na ito ng miyembro ng SWAT. Okay. Pero waray dito ang usang suspect. Magkitaon na ito ng mga iba pang development today. Okay. So ongoing pa kikin nagdidimara nga closed door meeting. And in a while, kung maging available na ito, mga information din, ihatag natin ito. Ayun, okay? So, hindi kompleto na itong mga government functionaries. Okay? Amin na ipagyapon din mga police, SWAT, ginagyapon itong mga Texas Service Production and Management Office. Nakita natin ni Mr. Brando Bernadas. Dito natin City Health Officer, ni Dr. Jaime Opinion. Amin nagyapon. And as I have reported earlier, the Vice Mayor Raymond Romualdez sa atin ang ongoing era closed door conference. Okay? And siguro later bangin makahatag na rin ang kadugatan niya information. Okay? So, magulat-ulat kita itong mga development. Okay? I understand. Baka nakalag tayo ngayon sa mga ibang station ng K5. Because by 12:15, magkakaroon tayo ng
0: 12
2: with the so
1: okay
2: so amon ito butangan hindi siguro mas maupay nga ito lang na focus mga ongoing na mga natatabo dito kay Kevin. Nagjogging kita ng mga oras para pasok ulit ng panahon.
0: Init ka dulo.
2: Dapat mga aktibo ko din eh. Bang ininidiri kaya mag dalagan nga itong mga kubdanan. Ng K5 Jeff and K5 Carlo. So, kanina yung mga kabinets. Okay? So, i-focus na natin mga tuwa na itong lugar wherein I'm going yan na into closed door countries.
1: Okay. Still, you're watching the live coverage ng K5 News FM Tacloban. Exclusive shooting incident sa loob ng eskwelahan sa Tacloban. Okay, inintay natin mga ka-K5. Yes, okay lang yan. Inintay natin ang signal ni K5 Station Manager ng Tacloban, Edward Sanyagan, kasi nga ang nangyari, may dalawang tao na pumasok sa San Jose Central School. Nang pumasok sila sa gate na yan, mga K5, tingnan nyo, dyan sa gate na yan, dyan pumasok ang dalawang armadong tao or kabataan. It is still being confirmed if the shooters are the youth or adults. Basta may pumasok dalawa. Nakakaperosa, nakakover yung mukha. And pagpasok nila mismo dito sa Tacloban San Jose Central School, mga ka-K5, without any provocation, they just keep on firing at namarilang. To whom it may concern. Yun ang nangyari. And initially, mayroong apat na estudyante who were critically wounded when the incident happened. Thereafter, mga K5, all over K5 Philippines. Andiyan na, go ahead. K5 Edward, go ahead.
3: Sunod-sunod, ini ang mga panitabo, mga ka-K5, na yan ang bulan ng pag-abri itong klase. Mga violente nga insidente ang natabo. Didahan una nga semana hadton Miyerkules nga adlaw, may da babayi nga grade 8 nga estudyante nagpinanmuno sulod han eskwelahan.
1: Okay.
3: Okay. So para po sa ating mga nakikinig dito, pagtatagalog tayo para maintindihan tayo dahil naka-live tayo sa lahat ng mga stations ng K5 News FM Philippines. Dito po sa Tacloban City, kanina po na mga alas 9 ng umaga ay nagkaroon ng shooting incident sa loob mismo ng San Jose National High School. Para sa mga hindi po nakakaalam na nakikinig sa atin sa iba't ibang himpilan ng K5 News FM Network Philippines, ang San Jose National High School ay more or less mga 5 kilometers away from city proper. Mga 5 kilometros ang layo ng San Jose National High School mula dito sa city proper ng Tacloban City. Ito po ay nadadaanan kung papunta kayo mula sa city proper ng Daniel Romualdez Tacloban Airport. At tinataya na ang mga estudyante doon ay mahigit kumulang 1,600 na mga students. So just imagine mga ka-K5 na magkakagulo ang isang campus na mayroong 1,600 plus na mga estudyante. Tapos sa kasagsagan ng kanilang pag-aaral ay mayroong mangyayari na ganito na barilan o pinagbabaril sa loob ng kanilang classroom. Ayon po sa unang SWAT report ng PNP na ipinalabas kanina mga alas 10:20 ngayong umaga, naganap ang insidente mga alas 9 kaninang umaga habang nagsasagawa ng kanilang lesson sa kanilang mga silid-aralan ang mga estudyante. Dalawang suspect ang nagpaputok ng baril sa loob mismo ng kanilang classroom. Ayon sa SWAT report, tatlo ang binawian ng buhay.
1: Uy.
3: Hindi pa pinapangalanan kung sino-sino ang tatlong namatay. Meron din pong 5 sugatan dahil sa pamamaril. Ang dalawang suspect, yung isa sa kanila ay naaresto na. Ang naaresto ay lalaki, 15 years old, grade 9 student, at nakatira din sa Barangay 83, doon din sa San Jose District ng Tacloban City. Samantalang yung isa pang suspect ay di pa na-aresto hanggang sa kasalukuyan at subject ng hot pursuit operation ng mga otoridad. Andito ngayon si KK5 Edward Sanyagan live mula sa San Jose National High School para sa karagdagang mga impormasyon. KK5 Edward, KK5 mo.
4: Okay, Kevin, sa ngayon ongoing ang ginagawang closed door conference ng mga teacher ni Vice Mayor Raymond Romualdez ng Tacloban, yung Deputy Director for Operations Philippine National Police Region 8 at si Colonel Noelito Hitiga, okay, yung City Director ng Philippine National Police sa Tacloban, ongoing ang kanilang closed door conference. Nabigyan tayo ng pagkakataon kanina na makapasok doon sa lugar na kung saan na ginagawa, isinasagawa itong closed door conference. And while nandun ako sa loob, nire-review yung mga CCTV footages, okay, na nakuha ng paaralan sa naturang pangyayari. Kung kaya't madaling na-identify kung sino yung mga salarin, okay? So, nakausap ko kanina si Colonel Hitiga, yung City Director, na lumabas na dalawa nga yung suspect. Yung isa ay nasa kustudiya na nila at yung isa ay at large pa. And kaya kanina, nung magtakbuhan yung mga SWAT dito sa loob ng paaralan, tayo ay sumabay doon sa pinuntahan nila dahil may tumawag sa 911 na mayroong magsusurrender na suspect sa naturang pamamaril. Okay? Pinuntahan nyo ng SWAT kanina, kasama tayo, K5 Kevin, mga kasama natin sa K5. But unfortunately, wala silang nadatna na tao doon. Ano? But ongoing yung manhunt operation ngayon. So, I understand, mayroon nang ipinalabas na SWAT report ang Tacloban City Police Office. And alam mo, conflicting yung mga information. What I understand, Kakipab Kevin, yung unang SWAT report na lumalabas na may tatlo yung patay, correct? Dalawa yung suspect and lima yung mga
3: nasugatan.
4: Nasugatan. Mm. Yeah, tayo na babahala kasi while on our way kanina, past 9 o'clock, nung mangyari ang insidente, marami tayong nakasalubong ng mga
3: ambulance.
4: Emergency vehicle, ambulance, and talagang natakot tayo dahil sabi ko, siguro daming casualties ang naturang pangyayari. Ano? But yun ang latest development natin nakuha. Tatlo yung patay, dalawa yung suspect, and lima yung sugatan. Okay. Yung pinangyarihan ng krimen, K5 Kevin, K5 News FM Philippines, ay naka-cordon na ngayon. Okay? And it is now subject for the investigation of the scene of the crime operative. We were informed na may isa pang bangkay na nandoon sa lugar na kung saan nangyari yung insidente. Okay? Mm-hmm. So lumalabas sa investigation na itong mga suspect, hindi sila pumasok actually sa loob ng paaralan. Nasa labas lang sila and paikot-ikot sa iba't ibang lugar kung saan nangyari ang insidente. Okay? And nakabunit.
3: Information
4: natin nakuha. Yan. Yung isa nakabunit, yung isa yata hindi. Yung mga sketchy pa na na mga information. Ano, and napag-alaman natin na nakapasok sila dito sa loob, dala yung baril na yon. Contrary to the earlier report na naibigay natin na parang Armalite rifle yung dala, hindi pala. Ang na-interview natin na isang teacher kanina, lumalabas na mga handgun ang dala nilang baril. Okay. Pistula. So hindi pa natin mawari kung bakit nakapasok ang mga salarin sa loob na dala nila yung kanilang mga baril. Okay? Sabi naman ng mga bata, hindi naman daw kinakapkapan. Okay? Wala namang hindi bahagi ng kanilang security protocol na kapkapan at saka inspeksyonin yung mga dala ng mga bata. Kasi sino ba naman yung mag-aakala ka K5 Kevin, K5 News FM Philippines, na itong second, considered as a second home, itong paaralan na mangyayari ang ganitong shooting incident, okay, na first time in the history dito sa lungsod ng Tacloban. Okay, so ongoing ngayon ang closed door conference. We tried na makapasok but we were informed that they will issue an official statement for and on behalf of the city government at Tacloban once matapos na ito lahat. And yung sinasagawa nilang manhunt operation. Ngayon, wala na nga klase, suspended na siyempre. Pati yung elementary na malapit lang sa lugar na ito, sa San Jose National.
1: Okay. For a while, mga K5, medyo na put, may kaunting problema lang sa signal ng K5 News FM Tacloban. Pero nire-recap ngayon ng station manager natin, si K5 Edward Sanyagan, yung nangyari doon sa Tacloban High School, Tacloban National High School, San Jose National High School in Tacloban City. Nagpalabas na mga K5 ng official statement ang Police Regional Office 8. And it is confirmed, tatlo ang patay, lima ang sugatan, dalawang suspect, isang suspect na huli, yung isa is at large. At ang suspect mga ka-K5 right now, K5 News FM Philippines, ay mga estudyante din ng naturing school, San Jose National High School, mga K5, doon sa Tacloban. Okay. Sige, back to Tacloban. Go ahead. Okay, continue the hook up sa Tacloban na Ethan. Ang sabi ng official statement ng Tacloban Provincial Regional Police Station, the TCPO is currently conducting an investigation to determine the circumstances surrounding the incident. Ipinag-imbestigahan pa ngayon anong mga circumstantia behind the accident. Naka-hook up pa ba ngayon yung ibang mga himpilan natin? Okay, sige, mag-Tagalog muna tayo, K5 News FM Negros. Kasi nga naka-hook up pa yung ibang stations natin. Okay, back to Tacloban.
3: Ngayon, ha? Nationwide na po yung aming broadcast ngayon. Kasama na po natin lahat ang K5 News FM stations ng buong Pilipinas. Okay? Sige, mga ka-K5. So, nagpapadayo na ng aton programa ng 11 Mbps para sa ating special coverage nitong mga pangyayaring nakakagimbal kanina ng magkaroon ng shooting incident.
1: Okay.
3: Okay, balikan natin si K5 Edward mula mismo sa San Jose National High School. K5 Edward.
4: Yeah, dito tayo ngayon sa San Jose National High School at nandito si Vice Mayor Raymond Romualdez, and I understand na tapos lang ng kanilang closed door meeting with the school officials and yung mga police. Okay. Vice Mayor? Yes. Okay. Si sa K5 News FM kami, Vice Mayor? Okay. So may napakastorya, Vice Mayor. Okay. Sure. Okay. I know. Yes. Vice Mayor, live po tayo ngayon sa K5 News FM Philippines. Gusto po namin malaman kung ano ba ang napag-usapan nyo? Anong naibigyan na report sa inyo ng mga police?
5: Well, actually, we're waiting for the security director, Etigan, to come back. But so far in the command group right now, I cannot disclose the full details of, and syempre, the public safety is at utmost concern. So, currently, identified natin na dalawang shooter na bata. Currently, both apprehended already.
4: So lang dalawa? Nahuli na?
5: Nahuli na.
4: Okay.
5: So, the classrooms are all cleared. Currently, the teachers are discussing how more preventive measures. This is the first time this happened in Tacloban, and it should be the last. So we're working hand in hand with all the teachers, step ed, to make sure to help, whether it be metal detectors, practicing instead of more earthquake drills, kanyan, iba na yan.
4: Okay. The school is considered as a second home for our children, and this is very sad that ito ang nangyari. May lapse ng security. Anong napag-usapan niyo with the yung mga official ng DepEd sa San Jose?
5: So since so what happened currently, cannot disclose the full details kasi kaka-apprehend lang yung mga suspect.
4: Okay.
5: So after interviewing the suspects, we'll have more information.
4: Okay. So may ano ba? May ibigay ba na information kung bakit ginawa ng mga bata? Anong nag-trigger sa kanila na gawin yung pamamaril, Vice Mayor?
5: They did it with intent. That's guaranteed.
4: Ano yun?
5: They did that with intent.
4: With intent?
5: With intent.
4: Okay, ginawa siya with intent.
5: Actually, pinost nila yun. Nag-selfie sila na nakahamok ng pusil din.
4: Oh! So, pinost nila na nakahawak sila before the incident or after the incident?
5: I think before.
4: Before the incident.
5: But the picture came out. We saw the picture. And then, pero dito nakatago yun. nakatago yung mukha.
4: Dito, yung nung pumasok sila, nakatago yung mukha nila?
5: So, ibig sabihin, pag nakatago yung mukha, tapos naka-hoodie niya, kilala.
4: Okay.
5: All of the, so far, my deepest condolences to the parents and family members.
4: Okay.
5: Confirmed po na tatlong namatay.
4: Tatlong namatay?
5: O, bata din. So, all children.
4: Nung nakakita na nag-post sila prior to the incident, at na-identify na sila yung gumawa. Paano pinag-connect yun?
5: Excuse me?
4: Paano pinag-connect yun? Na nag-post muna sila?
5: Because the, yung unang ano, nag-surrender agad din.
4: Yung the moment,
5: yes. The one using BB-38 caliber. Nag-surrender.
4: Ano yun? Baby Armalite?
5: Hindi. Lahat ng maliit.
4: Ah, maliit. Okay. Handgun.
5: Handguns. Okay. Yes.
4: Anong sabi ng unang nag-surrender?
5: Hindi. Tugma sa picture, it's identified.
4: Ah, identified siya.
5: Identified
4: siya. The picture na pinost niya prior to the incident.
5: Yes, and the current shooter, that was previously at large, nahuli na din, nag-surrender to them.
4: Nag-identify sa kanila, Vice? Mayroon bang, aside from the post?
5: Kita sa picture, kita yung mukha.
4: Sila talaga?
5: Sila talaga. Unquestionable.
4: Okay. So,
6: sir, kung saan galing ang mga pharmacy?
5: That's what we're currently investigating. He just got apprehended wala pang 5 minutes ago.
4: Oh, so
5: that's why I'm waiting for you to come with me here. Kaya nandito lahat eh. So, nang starting tayo mag-interview.
4: So, pangyayari nito?
5: Of course, we'll do everything we can to make sure this never happens again.
4: Okay.
5: We'll also help our the families, the bereaved families, our utmost condolence. This is the first time it's ever happened to us, but okay. We'll make sure that this never happens again.
4: It is our best mga preventive measures ang gagawin niyo.
5: School is suspended in San Jose. The teachers are currently discussing still how long should school be suspended for, how we can beef up security for all schools, and the root cause of why this happened. A lot of us have our suspicions of back in the dahilan. But, syempre, I will not disclose that until ma-confirm talaga yung ano bang totoo nangyari. That's why, for other people, they're spreading false information, chismis, balita, please tigilan niyo muna, because they'll really get to the heart of the real cause of the situation. Okay. Address it and then put in preventive measures para hindi mangyari ulit.
4: Ano kasi sa sabi binigay niyo sa mga...
5: Siyempre, na-shock kami lahat.
6: What I mean, this, minors are all involved here, sir.
5: All minors. Mm-hmm. Actually, the shooters ran past the teachers. Ngayon. So, the assumption was be highly targeted nangyari. But that's all we have for the time being because siyempre, in-interrogate pa yung mga suspects.
4: Okay, so under interrogation sila ngayon?
5: Yes.
4: Okay. Nasaan sila? Sa police?
5: Yes, they're currently both in the police custody. Yeah.
4: Okay.
6: We give credit to the policemen for this very fast
5: definitely. Action. Fast action response as well as the school for the evacuation. For the students, there are a few students that got injured that had no relation to any gunshot wounds. Please, when you're evacuating the school, that's why we're going to put preventive measures. Nasaktan sila, not major injuries, but mostly minor. Pero, that tumalon sa bakod, sa takot. So, we'll make sure that all of this is exit measures. US.
4: Ano ang balita sa mga nasugatan? Are they sa stable condition sila?
5: Currently, that answer varies. That's why right after this, pag na-confirm na natin, that's why I was walking out here go check on the hospital.
4: Yeah. Okay.
5: But I can assure the public that we're doing everything in our power to make sure public safety is our utmost priority talaga. And then, hindi mangyayari talaga to ulit.
4: Thank you very much. Thank you.
7: Okay.
4: Thank you.
7: Mga ka-Kevin, Kevin, nakuha ba natin ng mga information?
8: Yes, i-confirm ko lang.
7: Kevin.
8: I-confirm ko lang sa'yo, ka-K5 Edward. Ang sabi ni Vice Mayor Raymond Romualdez na kalalabas pa lang mula sa conference, yung dalawang suspect ay nasa kustodiya na ng mga otoridad.
7: Yes, sir. And under interrogation.
8: Okay.
7: Because, siyempre, there must be a reason. Malaki talaga yung dahilan para gawin nila yun. But ito yung mga information na disturbing, okay? Because bago nangyari yung insidente, nakapag-post pa daw itong mga suspect na dala nila yung kanilang paril.
8: Okay.
7: Kaya hindi nahirapan ang mga authorities na matukoy kung sino-sino ang mga gumawa nito because na-identify sila sa kanilang post prior to the incident kay Kevin. So, hindi pa nakapagbigay ng iba pang information si Vice Mayor sa mga pangyayaring ito. But What is important is nahuli yung mga suspect, and later malalaman natin sa interrogation ng mga pulis kung ano ba talaga ang naging mitsa, okay? Mm-hmm. Bakit nila ginawa yan?
8: Okay. Pero kanina yung sabi ni Vice Mayor na they did it with intent. Meron talagang silang intention.
7: Yes. Okay. Because, you know, prior to the incident, nag-post ka na may dalang baril eh.
8: Mm-hmm.
7: Okay? And then, nangyari ito, and na-identify sila, K5 Kevin, K5 News FM Philippines. So, talagang may intention na gawin nila yon. As yung dahilan, ano yung intention na ginawa nila yun? Yun ang magiging resulta na ginagawang interrogation ngayon ng mga miyembro ng Tacloban City Police. Mm-hmm. And late, check natin kay Colonel Hitigan kung ano ang resulta ng kanilang interrogation. Okay? So, dito, halos nandito na yung mga government functionaries, nandito na yung City Disaster Risk

0: suspect. Mm-hmm. Alamin natin mamaya kung anong result ng interrogation, kung bakit nila ginawa yon kay K5 mm-hmm. Philippines.
1: Okay. K5 Edward, ang sabi...
0: Okay. Dali lang. Dito si Colonel Hitigan.
1: Oo, oh, sige. Para yung, ma-interview natin yung Chief of Police.
0: Yung City Director. Nahuli na. Yung isa. Nakuha na. Okay. Ano ang nagsaganwa kayo ng interrogation?
2: Hindi, yung interrogation nandun sa issue 1, mga investigator natin.
0: Anong circumstances ng pagkakahuli ng isang suspect? Yung at large, anong circumstances?
2: Actually, sir, nung pinunta natin yung area na kanina, in fact, kasama kayo doon sa area, sir.
0: Yes, sir.
2: Medyo natakot yung bata kasi bata pa eh.
0: Pupuntahan yung bahay, nandun siya sa loob.
2: Nandun na, sir, pero maraming mga nakakita na bystanders, kaya hinatid siya ng tricycle driver sa Station 1.
0: Dala ba yung baril niya, sir?
2: Andun yung baril.
0: Okay, anong dalang baril niya?
2: Andun pa, hindi pa natin nakita, pero andun sa investigator.
0: Wala namang resistance on his part?
2: Wala, sir, wala.
0: Okay, anong unang namutawi sa kanyang bibig nung mahuli siya? I mean, mag-surrender siya?
2: Wala naman, sir.
0: Ha?
2: Inaut
0: niya yung krimen? Sinabi niya siyang gumawa?
2: Yes, sir.
0: Okay. Walang sinabi kung bakit niya ginawa yon?
2: Sa mga investigator natin sa kanina pagdating ko doon, kay tandali lang sir, bumalik ako dito kasi naghahabol lang ako kay bike.
0: Okay.
2: Yan ang sabi ng bata na parang bully siya, binubully siya.
0: Binubully siya?
2: Siguro sir, mga
0: kaklasas niya. Yes, saan kaling yung baril?
2: Ayun, ang baril. Ano pa sir, ongoing pa sir yung investigation.
0: Papunta ka ngayon doon sir?
2: Yes sir, babalik kami doon sir.
0: Sa saan?
2: Sa Station 1.
0: Oh. Station 1? Yes. Okay, punta tayo sa Station 1.
3: Isang suspect sir. Question niya, bakit sumama lang siya?
0: Aday, mahal. Tinano pa talaga nila. Ongoing
2: pa. Okay. Alalaman natin sa process ng investigation kasi andun pa kinakausap pa ngayon.
0: Ngayon?
2: Yes sir.
0: Okay, pwede ba kami sumama, Director?
2: Pwede naman siya, pero...
4: Oh, okay. Sir, may tatanong. Oh. Yung itong suspect, anak ng ex-army daw, how true daw?
2: Wala pa. Question. Andun pa sa investigator pa.
0: Okay, sige. So ngayon. Oh, yun. Binubully daw. Kakepeb-kepen.
1: Mm-hmm.
0: Oh, binubully daw yung bata. Kung bakit nagawa niya yun.
1: Mm-hmm.
0: So, okay. Binubully daw yung bata. Tingnan mo yung epekto ng bullying. Hanggang sa dumating ang punto.
1: Yes, okay, Feb Edward.
0: Okay. So,
1: okay. I-confirm ko lang kay Feb Edward.
0: Okay.
1: Oh, yung isang suspect kaagad na dakip doon mismo sa loob ng campus. Yung isa naman, tumakbo sa isang bahay outside the campus.
0: Okay.
1: At natakot doon, inihatid ng isang pedicab driver itong isang suspect papunta sa Station 1.
0: Yun ang sabi ni Colonel Itigan. Okay. So, talagang nag-surrender na yung bata.
1: Okay.
0: And natakot siguro and kaya may naghatid sa kanya.
1: Okay.
0: Punta tayo ngayon sa...
1: Station 1.
0: Station 1.
1: Okay.
0: Sige. Punta tayo.
1: Okay.
0: Sinusundan natin ngayon yung...
1: So, patrol car. Ka K5 Edward, dalawang pistola ang nakuha mula sa dalawang suspect.
0: Yes.
1: Okay.
0: Yun ang weapon na ginamit nila.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Okay.
0: So ngayon sinusundan natin itong patrol car ng SWAT at yung kay City Director Ahitigan. Okay. So yun ang development. Nahuli na yung isa, so yung dalawang suspect is now they're now in the custody of the authorities. And they're under interrogation.
1: Mm-hmm.
0: And napakalaman natin kay K5 Kevin, K5 News FM Philippines, that yung isang rason kung bakit ginawa niya itong nag-surrender na bago lang ay dahil pinubully siya sa loob ng eskwelahan, sa loob ng paaralan.
1: Tingnan mo. Nung umalis kayo dyan, K5 Edward, sa campus ng San Jose National High, wala nang mga estudyante doon, lahat nagsiuwian na.
0: Wala nang estudyante, yung nandun ngayon, yung mga pulis, yung mga taga-City Disaster Risk Reduction Management Office, yung taga-Department of Social Welfare and Development, I understand, we will be extending assistance. Okay? Kasi, kalain mo naman, hindi lang yung mga bata yung mga na-trauma, pati yung mga school officials at iba pang tao na nasa loob ng para lang mangyaring insidente.
1: Okay.
0: So... Yes, Kakepeb-kepen.
1: Nang pumasok sa gate yung dalawang suspect, naka-bonnet na ba silang dalawa nang pumasok sila?
0: Wala pang ganong information. Okay. Okay?

0: But for sure, hindi sila magbubunit pagpasok. Okay? Kasi, siyempre, tatanungin ka bakit ganyan ang suot. Okay? Hindi lang natin alam kung nakapasok sila na i-conceal nila yung baril.
1: Tama.
0: Dala nila, baka nasa bag lang nila. And then, pagkapasok nila sa loob, baka doon na nila isinuot yung bonnet nila. Hindi rin natin alam kung yung paaralan ba ay seal. I mean, isa lang ba yung gate? Mayroon bang entrance or isang entrance or isang exit lang? Or baka may mga ibang, you know, pwede daanan sa loob ng paaralan na yun ang naging escape route nila. So yun ang development ng K-5-7.
1: So actually, hindi pa natin alam. Baka mayroong iba pang injured yan, hindi lang galing sa tama ng bala kasi nagtalunan sa pader, sa fence ng paaralan.
0: Okay, yeah. Hindi lang dahil sa baril. May possibility yan because of the panic na idulot ng pangyayari. Talagang hindi maiwasan na mag-sustain ng mga sugat ang ibang mga naging biktima ng pangyayari.
1: K-5 Edward, mayroon ng official statement. Katatanggap ko lang mula dito sa Department of Education. Okay? Babasahin ko dito sa on-air. Republic of the Philippines, Department of Education, Eastern Visayas, official statement. The Department of Education Regional Office, Region 8, Eastern Visayas, expresses its deep concern over the shooting incident that occurred at San Jose National High School in Tacloban City on the morning of June 22, 2026. Our thoughts and prayers are with all those affected by this unfortunate incident, particularly the learners, personnel, and families who may have experienced fear, trauma, or distress as a result of the situation. Immediately upon receiving information about the incident, DepEd personnel from the region coordinated closely with the Philippine National Police, the Schools Division Office of Tacloban City, and school authorities to ensure the safety and security of learners, teaching and non-teaching personnel, and all individuals within the school premises. The regional office has likewise coordinated with the Department of Social Welfare and Development and other concerned agencies to facilitate the provision of appropriate assistance and psychosocial support services to the affected learners and personnel. At present, the matter is under investigation by the appropriate authorities. We defer to the PNP regarding the details of the incident and the ongoing investigation. We urge the public to refrain from spreading unverified information and to rely only on official statements from authorized agencies. The safety, security, and well-being of our learners and personnel remain our highest priority. DepEd Regional Office, Eastern Visayas, is committed to providing the necessary support to the affected school community and to working closely with partner agencies to ensure the schools remain safe, secure, and conducive. We call on everyone to join us in praying for the safety, healing, and recovery of all those affected by this incident. Further updates shall be provided through official channels on information becomes available. Pinirmahan ito ng Regional Director ng DepEd sa Los Chano, Jimenez Jr. So, yun ang official statement galing dito sa DepEd. The K-5 Edward at the K-5 Philippines.
0: Well, dito tayo ngayon sa TCPO, okay, Tacloban City Police Office 1, Station 1 sa San Jose. Dito dinala yung mga suspect, mga K-5. And I understand, nandito na rin si Vice Mayor Raymond Romualdez, saka yung City Director ng PNP, si Colonel Kitigan, okay? If I'm not mistaken, dito nga dinala. Okay? Yung mga suspect. Okay. So, alam mo, nagkakagulo pa dito sa loob ng Tacloban City Police Office. Check natin si ano, si Vice Mayor kung nandito na siya. Okay. So. Okay. Ongoing pa ito na istorya. Ongoing pa yung ano, nag-uusap pa si Colonel Hitigan, yung City Director at si Vice Mayor Romualdez. Later, baka mabigyan tayo ng pagkakataon na kung pwede, masilayan natin, makita natin yung mga suspect na dinala dito sa Tacloban City Police Office 1. Okay? Nasa taas pa. Yung mga official and later, malalaman natin kung ano yung mga development. Okay? So yun, Kevin, nakikita ba ninyo yung footage dito?
1: Nakikita namin yung video, naka-live yung video mo kay Kevin Edward na ipinapadala mo kasama yung report mo. Eh, maliit masyado yung space dyan sa Police Station 1, di ba?
0: Maliit, kaya hindi tayo makapasok.
1: Oo, nasa gilid lang yan ng kalsada eh.
0: Oo.
1: So, daming tao siguro ngayon dyan.
0: Okay. Sige, yung isa na ano, yung isa na nahuli after the incident, yun pang hindi natin alam kung ano yung storya niya, no.
1: Okay.
0: But yung pangalawa na nahuli kay Kevin, sinabi niya nga na nabully siya ng mga mag-aaral. Mm-hmm. Okay. So, ito na. Ito Mayor, dito tayo ngayon sa police station.
2: Sige. Yeah. So, andito tayo ngayon sa station 1. Dumulat siya ako dito para okay. Pa-confirm
0: okay.
2: Na yung dalawang suspect apprehended at yung identities na confirmed.
0: So, dito na? Okay.
2: Dito na sila lahat.
0: Okay.
2: Currently, the police are interrogating the suspects. But I had to come in just to be 100% sure na sila yan at na-apprehend.
0: Sila na nga?
2: Sila na nga. Okay. Kaya I'd like to commend the PNP for the quick response.
0: Oh, congratulations.
2: Yes sir.
0: Si Colonel Hitigan. So Colonel, anong latest development? Nandito na tayo ngayon sa
3: Development sir, yung nangyari kanina ng incident and ongoing na ngayon sir yung investigations natin para ma-determine then nagre-ready na rin tayo sir ng mga documents para ma-file sila ng kaso.
0: Okay. Anong resulta ng initial na interrogation? Anong sabi nila?
3: Based sa initial sir kanina, yung
0: una muna na nahuli. Nahuli ba siya after the incident or tumakbo muna siya, hinabol niya? Anong mga circumstances?
3: Ang kanina sir, nahuli talaga sir.
0: Nahuli, after yes, sir. The incident?
3: Yes sir. Then yung isa, yun ang...
0: Sino nakahuli sa kanya? Mga police ba kagad? Or yung mga tuwardya? Yung... Kasi siyempre after the incident, wala namang police na nakabase dyan sa...
3: Based sa initial natin ganyan sir, parang may fire na available sa area.
0: Kaya, fire? Yes, naka Bureau of Fire Protection? Yes, okay.
3: Pero... naka-respond din yung mga tropa natin sir, yung mga police.
0: Okay.
3: Din yung kaya yung isa kanina not pursuit nung SWAT natin kasi yung info doon nga umiksit sa likod ng pader. So okay. Hinabol natin yan sa Sandy Lane. So nandoon yung tropa natin. Times na ongoing na kanina yung ano natin doon, case conference. Tumawag sa akin yung taga 911 na magsusurrender yung bata.
0: Okay.
3: Kaya pinalikan natin yung Sandy Lane. Then, pagbalik natin doon, sir, nakita mo, nagtakbuhan tayo.
0: Oh.
3: And then, hinahanap natin yung location ng bata.
0: Kasi, pero, tumakbo doon.
3: Yes, sir. Yes, sir. Natakot siya kasi ang dami nang dumadaan doon. Then, nakita niya yung may mga bystander. Kaya, nagpahatid siya dito ng tricycle.
0: Nagpahatid siya?
3: Yes, sir.
0: Okay.
3: Pagpasok namin, di namin nalaman na siya pala yung...
0: Nandito na sa substation?
3: Yes, sir.
0: Dala niya yung baril?
3: Yes, sir.
0: Dala niya yung baril?
3: Ay, baril, sir. Ando natin.
0: Baril. Okay. Yung unang huli, anong circumstances ng pagkakahuli niya? Yung una.
3: Ganon din sir yung pangyari doon na habang
0: okay.
3: Nakuha siya sir.
0: Nakuha siya pati yung dalang baril.
3: Yes sir, yung 38. Okay.
0: Yung ginamit 38, 45,
3: 38 at saka yung nakita natin is 9mm.
0: 38 and 9mm.
3: Yes sir.
0: Kanino saan galing yung baril?
3: Ay ano sir, nasa investigation pa tayo sir.
0: Okay.
3: Alam pa ng investigation natin.
0: Okay, anong sabi ng unang na huli? Kasi sa yung pangalawa sabi mo because binubuli siya. Kaya niya ginawa yon. So
3: parang ganon din siya yung nauna sir kanina.
0: Nag-usap sila, plinano nila ito lahat at paano ang kwento nila?
3: Di lang natin alam, sir, yung complete details kung ano, kung plinano ba nila, pero malalaman natin yan, sir, pag matapos na yung investigation natin.
0: Since they are minors, ano ang disposition mangyayari ngayon? Anong coordination niyo with DSWD?
3: Kanina, sir, andun na, nakita na natin yung taga-city DSWD, then further, kung mag-ano tayo ng case, coordinate tayo sa DSWD.
0: Okay.
3: Kung ano yung magiging disposition sa mga bata. Considering na They are minors.
0: May pagsisisi ba sa panig nila, yung ginawa nila? Alam ba nila na tatlo yung namatay and may mga sugatan?
3: Yes sir, ha? Nakita naman natin sa kanilang mukha na parang may pagsisisi pero nangyari na eh. Do, dapat panagutan.
0: Anong sabi nila?
3: So far sir, wala na. Hindi na, hindi na nagsalita.
0: Okay. Okay. Ilang suspects sir? Ilang
3: dahil? Dalawa lang sir. Para, kanan,
0: dalawa. Nahuli na yun.
3: Yes sir, kanina.
0: Oh. Yung isa nahuli.
2: Nahuli. Oh. Yung una nahuli, yung second excellent.
0: Nahuli. Okay. Yeah. Anong gagawin nyo ngayon just to make sure na hindi na mga mauulit ang ganitong pangyayari? You know, sabi ko nga kay Vice Mayor, itong schools are considered second home of our children.
3: Yes, sir.
0: And yet, hindi sila nabigyan ng protection.
2: And then, so, yung gagawin talaga natin, coordinated yan, that's not just on the PNP alone for public peace and order, but in coordination with city, CSWD, DepEd, all of us are working hand in hand to make sure these preventive measures are put into place. That's why ongoing na pa rin dun sa school na nag-meeting pa rin yung mga teachers and principals para maganda yung plano natin. Para hindi mangyari ito ulit.
0: On the part of the police, anong gagawin nyo ngayon?
3: Yung the part of the police, sir, we will beef up our deployment. Actually, may mga nakadeploy naman tayo sa kalsada, sir. Nagkataon lang na nangyari dun sa loob ng kanilang school.
0: Okay.
3: Kaya tinatanong natin kanina kung meron silang guard on post o meron naman silang gwardiya na nandun sa gate.
0: Pero hindi naman kinakapkapan yata.
3: Siguro sir, kaya nakuha.
2: Happened before.
0: Pagpasok nila, hindi pa sila nakabunit, siyempre. Wala pa.
3: Wala pa sir.
0: Wala. Okay, siyempre. Okay, so yun mga kakibay. K5 News 7 Philippines Nationwide.
1: Yes, so confirm ba K5 Edward na taga San Jose National High School din nag-aaral yung dalawang suspect?
0: Confirm na sa Tacloban City, San Jose Central School, High School, mga estudyante sa dalawa, confirm yon sir? Confirm?
2: So one is confirmed, the second one, no, sorry, hindi pa naman.
0: Pero yung dalawa hindi estudyante ng San Jose? Yung unang nahuli taga taga-aral siya.
3: Yung pangalawa, ongoing pa yung investigation.
0: Yung pangalawa hindi pa natin alam kung siya ay nag-aaral, but yung unang nahuli, yun ang nag-aaral.
3: Yes sir, grade 9 sir, grade 9. Copy ng teacher kanina.
2: Grade 9. Yes, dito.
0: Okay. Thank you. And congratulations, Leonard.
4: Kaysa tangyawan kaysa mga eskwelahan. Outro.
0: Okay.
3: Meron naman tayo mga deployment.
0: Okay. Okay, Kevin.
1: Oh, and then okay,
0: na
1: nagisiksikan kayo diyan. I understand talagang mahirap yung buhay ng mga reporters pag nandiyan sa ganyang sitwasyon. Kaya para sa ating mga nagre-react dito, hindi biro yung nandoon ka sa tunay na aksyon ng isang reporter. Kaya para sa mga nagko-comment dito, yeah, relax lang kayo. Hindi lahat ng gusto nyo ay mangyayari.
0: Okay.
1: Hindi naman kayo ang nandoon sa actual na pinangyarihan. Ito po ang buhay ng reporter.
0: alam niyo kay Five Kevin, kung alam ng nila, tayo kung tumatakbo yung police, tumatakbo rin tayo. Nung magkaroon ng manhunt operation, kasama natin si Colonel Higa na pumunta sa area, okay? Pero ganoon talaga. Ang trabaho natin kay Five Kevin. So sa mga ganitong pangyayari, kailangan talaga magtulungan tayo and makuha natin yung mga importante information. And later, pupunta natin yung mga magulang ng kung anong napag-alaman nila sa pangyayaring ito.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Okay. So, yung sabi ni Chief of Police ng Tacloban, Colonel Hetigan, na yung unang suspect na nadakip, confirmed na nag-aaral dyan sa San Jose National High School Grade 9.
0: Yes.
1: Okay. Yung isa, tinatanong pa, hindi pa natin ma-confirm kung dyan rin siya nag-aaral o kung nag-aaral pa sa ibang eskwelahan.
0: Yeah, yun okay. Ang information na nakuha natin from Colonel Hetigan.
1: Tapos, so, yung ginamit na mga baril, isang .38 revolver at ang isa naman ay 9mm pistol.
0: Yes, yun ang information. Confirm yan dahil nakuha yan sa possession ng mga suspect.
1: Actually, so,
0: nagkaroon ng ibang treatment sa incident ito because the suspects are minors. Okay? So, may apply dito yung Juvenile Welfare Act na may involve dito yung Department of Social Welfare and Development dahil nga mga minors itong mga suspect kay Fred Kevin.
1: Oo, grabe itong nangyari kay Fred Edward. So, walang mga magulang dyan na sa Police Station 1 ng mga suspect?
0: Actually, magulo pa dito ngayon. kami dito and yun muna ang binigyan ng priority ng mga police na mahuli yung suspect. And pangalaw, malaman kung ano ba talaga yung joke o nagtulak sa kanila para gawin ang naturang krimen. Yun muna ang importante at mapangalagaan yung mga nadala sa hospital dahil lang dali sa pangyayaring ito, kay Five, Kevin.
1: So siguro mamaya-maya, so, ano
0: yung... Nagtatagalog pa tayo ngayon, nakahook up pa kaya yung mga kasama natin.
1: Nakahook up pa tayo, nationwide yung broadcast natin ngayon, kay Five Bedford.
0: Okay. So yun, nakausap natin si Vice Mayor Romualdez and nakausap natin si Colonel Nuelito Hitigan at yun ang development. Okay? Yung susunod ngayon, paano nila gagawin na maiwasan ang ganitong insidente and of course yung psychosocial impact ng pangyayaring ito sa mga mag-aaral at sa mga teacher at saka sa mga magulang. Siguro it will take some time for them to, you know, ma-heal ang psychological impact ng insidente. As I have stated earlier, sabi ko ngayon, you know, our schools are considered the second home of our children, and yet ito yung nangyayari kay Pep Kevin.
1: Oh, mahirap din kasi ang sitwasyon. Yung magko-comment tayo na hindi ba kinakapkapan ang lahat ng papasok. Bihira lang ang nagkakapkap ng mga eskwelahan sa buong Pilipinas. Parang hindi nga yan ata ginagawa. Kasi nakasanayan na lahat naman kilala yung pumapasok dyan ng mga estudyante.
0: Okay. Kaya nga, sino mag-aakala na mangyayari yun? Okay, yun tingnan natin kung saan pupunta yung mga polis. Baka may ongoing pa yung operation eh.
1: Oh, okay.
0: Tingnan natin. Magkikiano tayo. Magkikibalita tayo.
1: Oh. Okay. Sige. Alas 12 na ng tanghali, mga ka-K5, yung oras natin. Mula pa kanina ay inaantabayan na natin ang pangyayaring ito. I-recap lang natin, mga ka-K5. Nangyari ito alas 9 ang oras kaninang umaga sa San Jose National High School, kung saan may nangyaring pamamaril sa loob mismo ng isang classroom. At ang confirmed na namatay ayon mismo sa Chief of Police ng Tacloban City, 3 estudyante at mayroong 5 mga nasugatan na pawang mga minors din ang edad. Yung 2 suspect, yung isa ay kaagad nahuli a few minutes pagkatapos ng insidente at yung isa naman ay tumakas muna at nagtago sa isang bahay malapit sa eskwelahan at dahil na rin siguro sa kanyang takot ay sumakay siya sa isang tricycle at nagpahatid sa Police Station 1 para voluntaryong sumuko. Nakuha sa 2 suspect ang isang 38 na pistola at 9mm na baril, mga handgun to, mula sa 2 pinaghihinalaan. Sa ngayon ay chine-check pa ng ating crew yung kalagayan ng 5 mga nasugatan na mga estudyante rin na dinala sa paggamutan dito po sa Tacloban City. Iyon pong San Jose National High School ay 5 kilometers away from the city proper at tinatayang may 1,600 na mga learners o mga estudyante doon. Okay, so andito yung ating ibang mga stations para sa kanilang katanungan. I-try natin na sagutin, kasama pa rin natin si KK5 Edward. Okay? Andito yung ating sister station, yung ating main sa Bacolod City, yung K5 News M Bacolod.
5: Yes, K5 News FM Tacloban, si K5 Eric Tinerefi, 11 Mbps, K5 News FM, yes. Bacolod, sa News Center.
1: Okay, yes, K5 Eric.
5: Yes, sir. Maganda ito nakuha natin kasi exclusive ng K5 News FM Tacloban. Katanungan lang, K5 News FM Tacloban, Yung shooting ba yung nangyari? Sabi niya binubully sila, no? Diyan sa school mismo. Now, the question is, kilala ba itong mga estudyante, and were there previous records of students being bullied by fellow students or by teachers or whatever inside ng school campus na yan?
1: Okay. Sa sinabi ni Chief of Police Colonel Hetigan, ang sabi ng dalawang suspect ay binubully daw sila ng kapwa estudyante. So, hindi natin alam kung iyong mga nabiktima, iyon ang nambubuli sa kanila. O baka iba ang tinamaan ng bala. Mm. Pero ang sabi ng dalawang suspect, gumanti daw sila, apparently, dahil sa pambubuli sa kanila ng kapwa estudyante, hindi galing sa teacher.
5: Okay. One final follow-up question from K5 News FM Bacolod. As per admission ng Chief of Police ng ng Tacloban City, na yung second suspect ay sumakay lang sa tricycle at kusa nang pumunta doon sa police station at magsabi at nag-surrender at magsabi, I'm the man you're looking for. Ako yung second suspect. Ba't nangyari yun? Hindi ba siya nakuha when he was with a hot pursuit operation ay ginawa ng mga kapulisan natin?
1: Oh, actually, K5 Eric, nagsasagawa ng hot pursuit operation. Kasi may nakapagsabi na lumusot sa likod ng eskwelahan na pader, yung isang suspect. Okay. Hindi lang mapinpoint ng mga kapulisan kung saan nagtago o tumakbo. Yung pala, pumasok sa isang bahay, siguro dahil sa nararamdaman niya na pressure, takot, mayroon siguro na contact na tricycle o baka na kumbinse ng kanyang pinasukan na bahay na sumuko ka na, at iyon ang version ng Chief of Police na sumakay ng tricycle, dala-dala ang baril at pumunta sa police station. Kasi yung police station is just around mga 200 meters lang galing sa San Jose National High School, yung distance.
5: Okay.
1: Ang sabi nga ng ibang police, hindi nila alam na yung dumating doon sa kanila, iyon na pala ang suspect na hinahanap ng ibang tropa.
5: Yan nga.
1: Iyon ang version ni Colonel Hetigan.
5: Okay, that's good enough. Okay, baka ang ibang himpilan natin na K5 News FM Tacloban may mga katanungan po sa inyo.
1: Okay, sige po, go ahead.
5: E-check natin K5 News FM. Tingnan natin muna, K5 News FM Iloilo. For your questions, Iloilo. Iloilo. Negative, puntahan natin. K5 News FM Dumaguete. Dumaguete, for your question sa Tacloban, please. Go ahead.
6: Good morning. Salamat na K5 Eric Bacolod. At may tanong lang ako sa Tacloban. Gusto lang namin malaman dito, yung binaril at saka yung binaril, magkaklase ba? Yun lang ang tanong ko sa K5 Tacloban.
1: Mm-mm. Iyon pa, wala pang pahayag kung magkaklase. Okay? Hindi pa natin alam kung magkaisang section ang suspect at ang iyong mga biktima. Wala pa ring statement galing sa PNP kung parihas na grade. Kung lahat ba ito grade 9, lahat. Basta iyong isang suspect, iyon pa lang ang alam natin na grade 9. Pero, posible na magkaparehas sila ng grade kasi ayon sa isang magulang, nangyari ito sa mga silid-aralan na grade 9 na mga estudyante. So, napakalaki Santiago, ng posibilidad na lahat sila ang suspect at saka mga biktima ay grade 9.
6: Okay. Last na tanong, K5 Batakloban. Ang mga biktima ngayon, saan na ngayon ang mga biktima?
1: Yung dinala sa punerarya, yung mga namatay, yung iba naman nandoon sa iba't ibang paggamutan dito sa Tacloban City, yung dalawang suspect naman ay nasa custody at patuloy
5: okay. Naputol yata yung K5 News FM na Tacloban natin.
6: Okay, K5 Tacloban, anong plan mo ngayon
5: network,
6: ng Tacloban at saka yung mga school dyan?
5: Anong things up sa signal ng K5 News FM Tacloban?
6: Nangyayari na ngayon, ano ang plano nila ngayon sa security?
5: Okay.
1: Okay.
5: Sa technical lang dyan na ba?
1: Plano ng okay. Security dito.
5: Okay, back to you, Tacloban.
1: Yes, sir. Nagmi-meeting po po
5: yung Tacloban?
1: School officials, yung taga DepEd Regional Office, at saka yung DepEd Tacloban City Division kasama yung PNP. Nagmi-meeting pa po okay. Sila Sigurado po yan na magdadagdag ng security. Hindi lang okay, po natin K-5. Alam ang buong details.
6: Okay. Akipan, Tacloban, kumusta na ngayon ang mga estudyante? Umuwi na mga bahay o nag-stop muna ngayon ng klase?
1: Umuwi na. Siguro kanina nung makuha yung isang suspect at maklear doon sa loob ng campus, pinauwi lahat ang mga estudyante. Hindi natin alam kung... Pero parang ang plano, baka sa buong linggo. Yung plano ata para sa buong linggo, baka i-suspend muna ang klase doon sa paaralan na ito.
5: Okay.
6: Salamat, Kipad Tacloban. Si Kipad Rick Santos ito sa 11 MPS ng Dumaguete City. Back to you, Kipad Ka-Eric, sir. Back to you, Bakulod.
5: Okay. From Dumaguete, puntahan natin ng K5 News FM Cagayan de Oro para sa kanilang mga katanungan. CDO, for your questions, please.
7: Yes po, Kakipay ba, Eric? Ito po si Kakipay Jonathan sa Banal Mura po sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Ang tanong ko lang po, bago nangyari ang krimen, nakareceive ba ng report ang mga guro ng paralan na may death threat galing mismo sa mga suspect bago nangyari ang krimen?
5: Tacloban?
1: Walang information na gano'n na mayroong mga death threat. Meron lang nakita na ang isang suspect ay nag-post sa kanyang Facebook na may dala siyang baril bago nangyari ang krimen. Pero walang death threat. Pero yun daw ang nagbigay ng lead sa mga pulis para makilala ang mga suspect dahil a few hours prior to the incident, meron ng post sa Facebook ang mga suspect na meron silang baril. Pero wala namang sinasabi doon na mamamaril sila.
5: Okay. Follow-up question, Cagayan de Oro.
7: Kakipay ba, Eric, Kakipay Tacloban, posible ba na may maaaring yung mga nasaktan at mga yung nasugatan ay anong kondisyon nila ngayon?
1: Yung mga nasugatan, wala pa tayong update. Okay, wala pa tayong update. Tinutukoy pa ng ating mga reporters dito kung saan-saan silang ospital ipinadala.
5: Okay.
1: Pati yung mga pulis, wala ring update kung ano na yung kalagayan ng mga nasugatan.
7: Okay po, maraming salamat, Kakipay Tacloban.
1: Thank you, Cagayan.
5: Thank you, Cagayan de Oro. Napuntahan na naman natin ang mga katanungan from K5 News FM Iloilo. K5 John Sapio, good noon. For your questions,
6: good noon,
5: please.
6: K5 Tacloban and Bakulod. Well, Seb po, wala na tayong katanungan kasi all angles na report na ng K5 Tacloban na K5 Bakulod.
5: Okay, thank you so much, okay. K5 News FM Iloilo. Puntahan natin K5 News FM Santiago for your question, sir. Go ahead.
8: Maraming salamat, K5 News FM Bakulod. Sa katanungan ho namin dito sa Santiago City, tatlo po ang ating tanong. Yung mga biktima po ba ay lahat po ay estudyante?
1: Yes, K5 Santiago, lahat po student yon sa loob mismo ng classroom. Meron mga pictures, hindi po natin ipinakita sa screen, nakahandusay sa loob ng classroom. Lahat po estudyante yung mga nabiktima, yung mga namatay na tatlo.
8: Yes, sir. Pangalawang tanong ho natin, ito po yung naganap po ba during classes? Nasa loob po ba ng mismong room itong mga suspect at naglabas ang baril doon o late sila, galing sa labas? Paano po naging senaryo at nagkaputukan po sa loob ng classroom, sir?
1: Iyan po ang biniberipika pa ngayon ng mga ano. Pero apparently, parang galing sa labas yung mga suspect. Nandoon sa loob ng campus kasi pumasok naman sila parang mga regular na students kasi nga estudyante yung isa doon, confirmed. Yung isa, biniberify pa kung estudyante din doon. So nang magpasukan kaninang past 7, pumasok yung dalawang suspect. Pagka alas 9, habang nagklaklase, parang hindi ata sila magka-section. Parang inatake doon sa isang classroom at doon pinagbabaril.
5: Okay.
8: So ibig sabihin, there's a possibility galing ng ibang classroom and then pumasok doon or sa bintana pinagbabaril ito mga biktima?
1: Parang sa pintuan ata pumasok talaga sa classroom kay 5 Santiago.
8: During nagkaklase sila, no?
1: Yep. Oo. Nasa kasagsagan ng klase kasi 9 o'clock pa lang so hindi pa recess. Talagang nasa kasagsagan yun ng kanilang pag-aaral kay 5 Santiago.
8: Nagkabiglaan na lang, sir, ano?
1: Yes, sir. Yes, sir. Okay. Talagang ganun. Nagtalunan nga sa pader yung ibang mga nakapaligid na classrooms. Napaka-gulo doon yung senaryo ngayon sa loob ng campus ng San Jose National High.
8: Yung ating pangatlong tanong po ay siguro later on alamin natin, ano? May mga reported cases ba na mga pambubuli doon? Kasi kung meron sana, ina-actionan sana ito kung sakaling pambubuli yung naging cause ng naturang pamamaril sa loob ng paralan, eh ito po inaaksyonan ng San Jose National High School diyan sa Tacloban. Kung sakaling mga pambubuling cases itong naging sanhi, eh din sana eh, hindi na po nangyari itong pambabaril diyan.
9: Yun nga po. Ang sabi po ng dalawang suspect, parehas ang kanilang reason na naka-experience daw sila ng pambubuli. Pero apparently, baka, kasi yung iba kasi na nambubuli, inire-report sa school authorities. Yung iba naman, hindi inire-report. So, walang aksyon. Pwede rin that na nangyayari yung pambubuli sa labas ng school. Hindi pa natin alam ang buong circumstances ng pangyayaring ito. Mayroong mga nagsasabi dito na baka magkalaban daw na dalawang grupo, pero subject for verification pa to, K5 Santiago.
8: Okay. Yung last question natin, sir, ano? Kasi may mga nadamay, or ang tanong natin dito, main tanong natin, yung po bang mga nabaril dyan, mga nabiktima, sila mismo ang nambubuli?
9: Iyon sa... po, wala pa pong opisyal na pahayag ang PNP kung iyong mga nabiktima, iyong mga namatay at iyong mga nasugatan, kung sila ba iyong aktual na nambubuli ayon sa akusasyon ng mga suspect.
5: Okay.
8: Oh, kasi kawawa naman kung may mga, actually lahat naman sila kawawa, pero ang problema, baka may mga nadamay pa rin na nananahimik, hindi naman nambubuli. Kaya nga panawagan natin na Kakifel Tacloban sa ating mga kababayan na kikinig, mga teachers at mga opisyal, kailangan na bantayan natin mga behavior ng ating mga estudyante. Baka mamaya may mga kinikim-kim na pala yung mga yan at gumawa ng mga hindi ho karapat dapat na gawin. K5 Tacloban. Maraming salamat po.
5: Okay, puntahan na naman natin. Puntahan natin ngayon ang K5 News FM Colasi Antique for your questions. Antique.
10: Yes, magandang hapon po sa K5 News FM Antique po ito. Tanong lang po namin, gaano po katagal yung gap ng posting ng dalawang estudyante ng baril? Diyan. At saka itong pangyayari po alas 9 kay na gaano po, ilang oras po ba ang gap ng dalawang ng posting at saka yung shooting incident mismo?
9: Hindi pa sinabi ng mga authorities kung ilang oras, ilang minuto. Pero apparently ngayon ding umaga bago nangyari ang krimen, K5 Antique.
10: Okay, last question, follow up. Wala po bang anticipation on the part kasi... na-notice ba nila yung posting prior to the incident at wala po bang anticipation na may mangyayari?
9: Wala po kasi nakuha na nung mag-backtrack na ang investigasyon, doon palang ata nakita na nag-post pala kanina bago ang pangyayari.
10: Sige po. Salamat po.
9: Okay.
10: No further questions.
9: K5 News FM Philippines Network, andito po para may karagdagang detalye, andoon pa rin live si K5 Edward mula sa location ng pinangyarihan. Papasukin po natin si K5 Edward ulit para makakuha tayo ng karagdagang mga detalye. Yes, K5 Edward. Go, go.
11: May statement tayo ng department.
0: Nandito ngayon si Dr. Nilo Eder, yung tagapagsalita ng DepEd Tacloban City Division. I-check natin. Anong latest, Director? Sir Eder, anong latest?
12: Ang pinakalitest yan ang report from the PNP. Sa PNP ay na-apprehend na yung pangalawa. Kasi yung isang perpetrator na-apprehend kaagad kanina. So ngayon lang na-apprehend na yung pangalawang perpetrator. Okay. So we are still waiting for the final report of the PNP. No, because we are consolidating all the information that we got. No, based on the accounts of different witnesses. Okay. No? And yung mga information na yan, andun na yan sa police. And we are waiting for the final report.
0: Gusto namin ng confirmation, ito bang mga suspect na na-identify na at nasa custody ng mga authorities, mag-classmate ba sila? They belong to the same grade and the same section?
12: That is to be confirmed pa, but definitely they belong, they are from this school.
0: So mga estudyante sila lahat?
12: Mga estudyante yung dalawa. Okay. Na identified na perpetrator.
0: Na-check niyo sa record, sa class record, kung sila na ba yung mag-classmate?
12: Chine-check na na. I have to confirm it with the principal. Pero sa ngayon, pinachi-check na sa advisor.
0: Okay. Ano ang sabi ng principal ngayon? Ano mangyayari sa eskwelahan ngayon? Indefinitely suspended muna yung klase, parang ganun. Ano sabi ng director?
12: Yun. We have to suspend. And we have to resume upon advice of higher authorities. Okay. So, kung anong makakabuti sa mga kabataan, yun ang gagawin muna natin. So yung priority natin ngayon ay yung mga kabataan at saka yung mga affected. Kasi ang affected dito, hindi lang yung mga, ano, kundi pati rin yung mga teachers at saka yung mga learners na ka-experience yan ng trauma. With the different agencies like the PNP, and right now we are conducting a conference with the regional office and some division officials kung ano ang mabuting gawin. So we are already planning for, nag-coordinate na kami sa mga parents at saka ano, sa mga victims, so, so that we can provide the necessary assistance and yung psychological first aid na anuhin natin sa mga naka-experience ng trauma, like yung mga estudyante, okay, at saka yung mga teachers, kasi ang iba sa mga teachers nakakita talaga nung
0: pangyayari. Okay, sabi ng director ng PNP, binulid daw itong mga suspect, kung bakit nila ginawa yun. Na-establish ba ninyo yung angulo na yan?
12: I do not want to comment on it, but that is one that we are going to verify.
0: Anong background ng mga bata na ito? Meron ba record dito sa paralan?
12: Ito pa yung ina-assertin natin, no? Kasi part of what we are doing now is we are looking into the profile of these learners.
0: Okay, nakita niyo yung CCTV? Anong ibigay na may nakunan ba ng CCTV ang pangyayari?
12: Ang taga PNP na ang nag-anyan, kasi sila ang nakikita. Nandoon yung mga taga PNP kasi they are trying to review again yung sa CCTV so that they will have the exact ano, kung mayroon pang mga information na kailangan makuha.
0: Anong gagawin niyo ngayon sa buong division given the situation and para hindi na mangyari, may guardia naman tayo, may watchman naman tayo.
12: Yeah.
0: Yung security protocol mabaguhin natin just to make sure that the children are safe.
12: We are already considering that one. In fact, meron na tayong mga suggestions from the PNP how we can ascertain na talaga very secure ang mga schools natin considering the limitations, no? Because we have only 2 guards in this school, okay, and we have 1,600 students.
0: Nakpasak niyo yung guardia, ano sabi niya?
12: Ang sabi niya is wala naman daw siyang nanotice na ganun. So, just imagine we have 1,600 students who will be coming in, no? That means probably nakapasok na yung perpetrators kasi it happened past 9 o'clock.
0: Okay, thank you, Doctor.
12: We will be giving you more information updates later on. Mag-issue na kami ng first na official statement, pero kulang pa yung mga details because we are still waiting for the consolidated report.
0: Okay, thank you. So mga ka-K5, Nilo Eder. Si Nilo Eder, yung spokesperson ng Tacloban City Division, nagbigay sa atin ng update sa isang nagawa nilang investigation relative to the shooting incident, ka-K5 Kevin.
9: Okay, so confirmed na yung dalawang suspect ay mga estudyante rin ng San Jose National High School.
0: Yes, sir. Confirmed.
9: Mm-hmm.
0: Na mga estudyante yung dalawa.
9: Mm-hmm.
0: They belong to the same grade level. Hindi lang pa ma-certain kung
9: kasi isang section.
0: Nine sections yung grade 9 sa San Jose National High School. So ang na-confirm lang na yung dalawa ay mga estudyante talaga ng San Jose National High School. And as to kung sila ay mag-classmate, hindi pa yon ma-confirm ng DepEd officials na nagsasagawa ng investigation sa mga oras na ito, ka-K5 Kevin.
9: Actually, ka-K5 Edward, nakita may nagpadala sa atin dito ng post sa Facebook. Kanina ko pa tinitingnan itong dalawang suspect na yung post nila, yung isa may dalang 38, yung isa naman yung parang 9mm, yung isa nakasombrero. Hindi ko lang may forward to kasi parang bawal ata ito na may baril na makikita. Talagang nag-post sila at nakangiti pa yung kung ito nga yung dalawang suspect na ito.
0: Abi, grabe nga ka-K5 Kevin. But anyway, mamaya papasalan natin yung mga magulang.
9: By the way, ka-K5 Edward, wala bang update mula sa DepEd kung anong kalagayan naman ng mga nasugatan?
0: wala pa. Hindi pa nila na pagtuunan ng pansin as to the kung anong kalagayan ng mga nasugatan na nasa hospital ngayon. Yun ang alamin natin later. Hopefully, makuha natin yung mga ibang detalye kay Pepe. So more or less, yung isa na gawa natin coverage since this morning hanggang ngayon, nakuha na natin yung mga mahalagang information. And para sa ating mga tagapakinig at mga nanonood sa ating official Facebook page, patuloy kayo magsubaybay dahil...
5: Takloban.
0: Natin yung iba pang angulo. Yes, sir.
5: Takloban, SM yes, Edward, sir. Yes, si K-Fab Eric sa Bacolod, K-Fab Bacolod. Now, very quick question lang andyan sa inyo kasi we're still hooking up sa nationwide broadcast natin on this exclusive and very gruesome incident na nangyari dyan. Simula pa kanina, we are listening here, hindi pa natin na-establish eh. Tatlo yung patay, lima yung wounded. Out of those, patay at wounded, ilan yung lalaki, ilan yung babae, at anong edad ng mga namatay at ang mga wounded, Sir Edward?
0: Yun pang hindi makukuha ang mga detalye, no? Dahil yun nga, binigyan mo na ng priority ng mga miyembro ng kapulisan na mahuli yung mga suspect and malaman kung ano ba talaga ang... nag-o-joke sa mga suspect na gawin nila ito, ano, doon sa as to the details kung ilan yung babae at saka ilan yung mga yung lalaki na nasugatan at mga nasawi, hindi pa natin nakuha yung mga information na yon. But since nangyari ang pamamaril sa isang lugar, okay, there are nine grade 9 sections, okay, dito sa Tacloban, ano, sa San Jose National High School. So yung ano natin, yung presumption natin that ito lahat ng mga biktima ay galing sa isang grade level, considering that doon nangyari sa isang area wherein nandun lahat yung mga classroom ng grade 9. So yun lang ang information na pwede nating maibigay sa ngayon. And later, ngayon na nahuli na yung mga suspect, malalaman siguro natin yan in a while kay K5 Eric and kay K5 K5 News FM Philippines yung iba pang mga detalye as to ilan yung lalaki, ilan yung babae, and kung sila pa lahat ay galing sa grade 9.
5: Okay, very quickly, kunin natin yung K5 News FM Palawan kasi kanina pa siya nakatanong eh. K5 News FM Palawan, for your questions, kasi andyan pa si SM Edward, at least maklear natin lahat yung mga katanungan from our from the network. Palawan, good noon.
13: Yes, maraming salamat K5 Eric at from K5 Palawan, Ray Almudal ng 11 Mbps. Actually, nasubaybayan po natin kanina yung ulat ni SM Edward, at yung mga katanungan natin, alam natin na yung makakasagot nito ay doon na sa initial result ng ginagawang investigasyon, may kaugnayan dyan sa nakakalungkot at karumaldumal na nangyaring krimen dyan sa Tacloban City. Yung gusto lang natin na ma-verify dito, papaano nagkaroon ng access itong mga estudyanteng suspect na makakuha sila ng armas? Correct. Kung ito ba ay galing sa kanila mga magulang or kung hindi naman galing sa mga magulang, sinong individual yung nagbigay sa kanila at saan nila nakuha ito? Kasi kung hindi galing sa mga magulang itong mga suspect, abay nakakatakot yan. K5 Eric, K5 Edward at K5 Kevin. Yun lang sana yung gusto natin itanong, para kasi nakaka-alarma yung ganun eh. At kung ano rin yung gagawin ng paaralan, gaano na ba katalamak yung bullying sa kanilang school? Kasi pag sinabing bullying, hindi natin dapat binabaliwala yan eh. Hindi hahantong sa ganito kung walang ganyan, kung hindi na siguro nasagad, no, itong mga sinasabing suspect na ito. Yun lamang, maraming salamat from K5 Palawan.
5: Tacloban.
0: Actually, maraming mga information na nagsisilabasan ngayon, but hindi pa natin ma-confirm kung paano nga naka-acquire, paano nakuha ng mga bata yung baril na nadala nila sa loob ng paaralan. May isang kwento na nagsasabi na yung tatay ng isang suspect ay dating sundalo. Okay? But wala pang confirmation yan ngayon mula sa mga authorities because ongoing nga yung sinasagawang interrogation ng mga pulis ng Tacloban, okay, kung paano sila nagkaroon ng access na magkaroon ng baril at madala sa loob ng paaralan, okay. So yun pang inaalam ngayon sa ongoing interrogation, and as soon as maging available ang information, i-share namin sa inyo yan, mga kakibay.
5: Okay, we noticed that K-Fab Tacloban, we noticed here na kanina we are doing a roll on the situational report, habol, maganda yung ginawa nyo, nakahabol tayo sa police and all. Do we have mga bystanders or mga estudyante na nakakuha ng first-hand information that they can recount very quickly lang for soundbites and for purposes? Do we have?
0: Actually, i-try namin later ka K5, Eric, kasi ang nangyari talaga, nung pagkatapos ng insidente, naghiwalay na yung mga ano eh, naghiwalay na yung mga estudyante and hindi natin nakuha yung mga ganong information. But sa ngayon, humupa na yung tension dito, baka mamaya makakuha tayo ng mga information. May kaugnayan sa kung ano ba talagang kanila naging experience. Though we have interviews kanina sa mga police and mga miyembro ng teaching staff ng paaralan, but as to the children na nagkaroon ng experience, hindi pa sila nakapagkwento. Actually, may isang ano tayo, anak yata ng driver natin, iyak nang iyak pa ngayon. Gusto sana natin siyang ma-interview kasi parang katabi yata niya yung ilan sa mga naging biktima ng naturang shooting incident. So, until such time na medyo humupa yung trauma ng bata, baka pwede natin makuha ang kanyang narrative, may kaugnayan sa naturang incident.
5: Sige. Tacloban, back to you. It's your ball game. Go ahead.
9: Okay, maraming salamat sa ating mga sister stations ng K5 News FM Philippines, sa ating network ng K5 na patuloy na nakahupak sa atin dahil nga sa karumaldumal na pangyayaring ito na sumalubong sa ating umaga na Lunes ay nangyari itong pamamaril doon mismo sa loob ng San Jose National High School dito sa Tacloban City, kung saan tatlo na mga estudyante ang kumpirmadong patay. Lima ang sugatan na ginagamot ngayon sa iba't ibang pagamutan, ospital dito sa Tacloban City. At iyong dalawang suspitsado na namaril na mga grade 9 student rin ng nasabing paaralan ay hawak na ngayon ng mga otoridad.
14: Ayaw naman ako i-misquote, ha? Ayaw ako i-misquote.
9: Okay.
15: Di ba, Sir Edward, tama siya, Sir?
9: Okay. Okay, so, di pa naka-live, pero... kay Five Edward. Sige daw, ibalik kita nga to San Jose.
0: Yep. Medyo inaantay na rin natin dito kay Five Kevin yung magiging official statement. Though may official statement ng Department of Education, but ongoing pa yung meeting nila dito with the director.
9: Mm-mm.
0: And segment. So, yun lang muna ang mabibigyan natin na mga information. Ang tabayanan ninyong iba pang mga development sa karumal-dumal na pangyayaring ito. So, sa ngalan ng ating mga nakasama dito, si K5 Carlo Arisgato, si Jeff Gores, and of course nakasama rin natin dito yung driver na parang sa kampiyon na balita sa bisyo publiko at kasiyahan sa Tacloban at buong Pilipinas. K5 News FM.
9: Okay, mga K5, binipaghihapon.
5: Thank you so much K5 News FM Tacloban, K5 News FM Philippines. Mag-local na muna tayo. Local na kita. Salamat, Gid. K5 News FM Tacloban. Grabe, grabe. Ginsugata kita subong nga adlong Lunes. Ga-intro pa lang kita kaina, mga K5. Nagsulod ng aton nga network tie-up. Bangod sining duha ka estudyante, gulpi lang na niro dito sa eskwilahan sa Tacloban, San Jose Central School. Kag nagpalupok, tatlo patay, lima pilason, mga ka-K5. Ongoing investigation sa duha ka mga suspitsado, ang isa na dakpan mismo sa campus, ang isa nakapalagyo sa likod. Ang nakapalagyo sa likod, nagpanago. Ginlagas sa mga pulis, why nag-surrender? Kay may mga feelers. Pagtalikod sa pulis, nagpapara sa tricycle, nagkusang loob, nagkadto sa Police Station 1 dito sa Tacloban City. And as of broadcast time, we are waiting for development sa sininga kaso. Ma-commercial kita na yung mga ka-K5. Ma-commercial kita. Philippine Standard Time, alas 12:32 sang udto.
16: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TJX 500.
17: Ilaylay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
18: Saan nag-inom ka?
19: DTX 500.
18: Ilan nalang subong imo sugar?
17: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
16: gito. TJX 500.
20: Istoryanta ka nun. Ano lang matabo the moment you stop eating added sugar? Minus kalamay. Minus tamis. What will happen to your body? Kaupunti sa akong diskasyon, si Dr. Emil Oy.
21: Kung nag-DTX 500, gagmay tisika ka dadla, wala kasang dapat kabalakaan. Suno sa sugar statistics or GP, ang average ng Pinoy ang nagkakaon sang 3 tubtub 5 ka mga tasa nga kalamay kada semana or gituag 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa ka sako nga kalamay sir GP kada tuig. Pila ya ka DTX 500 gig may tisi ang nainom mo sa ka tuig basin wala ablaw. Amo na ang dako nga palamangkutanon.
20: Hindi imposible ang pagkaon sang 3 ka tasa nga kalamay kada adlaw Dok Ramil bangod nga ang kalamay ang pinaka popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive.
21: Sa kada 100 ml ng soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara ng kalamay. Ti, ang isa ka soft drink siya, 12 ounce. Siyam ka kutsara ng kalamay.
20: Mas pagkadamo, galina. No,
21: ang imo makonsume. So, sa imo pag-untat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka ni TX500. Nagainom ka may TC kada adlaw.
20: Magalose weight ka, sigurado. Gitina, isa sang mga nagapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakorrupt sa brain, kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, daw wala ka na gana maguntat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream, inom soft drinks.
21: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar tagid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas.
16: DTX 500!
22: Dennis Antonio, taga-kabakunga.
23: Imo nga blood sugar test.
22: Ilan tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
23: Ilan na lang imo nga blood sugar?
22: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
16: DTX 500!
21: So, ari pa Sir GP, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sang madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gituwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sang gituwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. Permina mo dre ginabalik-balik nga mag DTX 500 kag magmaiti siya gun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
20: Maganami pagigili Dok Ramil ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kung gastap ka na kaon tamis.
21: Kita mo mga kabataan, damo punggod kay plakaon tamis mo. Bangod din na Sir GP sa pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
20: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, ano? Tikon sige-sige ka bikaon, Dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
21: Mas magahoyang ang imo immune system, Sir GP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan, balatian. Inom gid DTX 500, inom Mighty C or Pure C agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito kustanan nga matabo kung maguntat ka kung kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaong kakalamay, ini ang ginatawag nga glycation. Isa ka proseso nga kundiin, madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins. Rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. So, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C.
16: DTX 500!
17: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
18: Si kapila ka mag-inom
20: sa DTX 500.
17: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
18: Subong kamusta?
17: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. May nagu ginapat
16: siya. DTX 500! DTX 500! Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a

0: Coffee Mix.
1: O baka sa mga butik.
0: TTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix.
1: O baka sa mga butik.
0: TTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina, hugay na gid na akon ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akon nawong kaglikod sang nagamit ko sang TTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula sa TTX Beauty Soap. Hamis ang kutis.
0: TTX Beauty Soap.
1: Mabakan sa mga butika.
0: TTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa TTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: TTX Beauty Soap.
1: Mabakan sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagin ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang iCare Drops ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
12: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
11: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: 11 Mbps. Balita kag public service.
3: KK5, Eric Tenerife, Puerte!
4: Okay, mga KK5. Balik kita sa aton pagpangalaga. Wow. All reporters, relax na lang kamutanan. Alang-alang gid ang oras ta subong maon to. All reporters, standby na lang kamo. You can have your lunch, everyone. Alang-alang na kita sa aton pagpangalaga. Subong nga aga.

0: K5.
1: Okay mga K5, larga bola. Kadamo tani kita sa mga dalagkong balita, pero grabe pag ito mas dako pag itong balita sa Tacloban. Subong mga K5 may nagdangup diri sa aton waragwagan, pati nga aton nga paghatag sang regalo to sa poorest of the poor. Standby na lang kamo, kaya lang alang nadakpan kita sang oras ka grabing mga balita ta. Tay mamangkot lang ko una-una, may bisita ako diri subong nga pangayo bulig. Tay may yung udto, sino kani ngalan ta? Gay ko na microphone to. Okay. Itan, gay ko microphone kag camera. Okay, tay hambal lang, sino kani ngalan?
2: Joel sir.
1: Joel
2: Delphin.
1: Joel Delphin.
2: Awesome.
1: Okay, taga diin, Tatay Joel.
2: Sa Mansilingan ko sir Gapuli.
1: Ahay. Kaina pa ni Tatay Joel nagahulat, nagistoryahan na kami kaina, galingin pa hulat tagid siya. Kay may ari ni siya nga panawagan kag may natabo siya nga do hindi man ko na namian tataya no, nagaprangkan ako kay ina sa imo. Tay Joel, may tricycle ikaw.
2: Oh,
1: no?
2: Sir.
1: Oh, pwede mo masaysay sa tagpalimati ta dasigon ta lang diin ka nagparking sa tricycle mo sa kag may... ano oras ka nagparking kaina?
2: Sang Friday pa ni sir?
1: Ah, Friday. Okay. What happened?
2: Asa lupisay na sir sa may kilid sang Benz Machine Shop diri na yon no.
1: Okay. Benz Machine Shop, po siya nung kunhalin, ikaw sa Libertad, retsuhon mo kundi may service terminal. Tapos, ang Benz Machine Shop, sa uluunhan ka lang dapit or antes ang Benz Machine Shop?
2: Before, sir, sang Benz.
1: Before, sang Benz Machine Shop. Ginparking mo ang imo nga tricycle. Okay. Ano ang natabo pagparking mo sang tricycle mo sang Biyernes?
2: Nagapungko ko, sir, sa akong tricycle. Nagalabot ng mga enforcer, bla.
1: Enforcer, okay.
2: Gulpi lang, sir, daw wala man sila gambal-gambal nga manghakot lang sila nga ituwing nila nga akong tricycle.
1: Uy, te?
2: Ti, nagambal ko sila nga mayo lang ko nga anuhan lang ko sang citation yung ticket.
1: Tikitan ka lang kami.
2: Tikitan lang ko nila.
1: Mm-hmm.
2: Ti daw hindi sila magsugot pating team leader nila ginstorya ko naman ginsingitan niya pa ko gani
1: ginsingitan ka o?
2: Ambot siya tapos daw nagawaras manto sa tunga sang karsada.
1: Oo.
2: Ang nag-order siya sa iya nga mga tao nga iya kwaton gidi alsawa na akong tricycle.
1: Oo, te.
2: Nga ituwing ti ara ko gapungko ti sige nga sige ginapugos ko nila may kugong ko sang isa tatlo sila sir.
1: Ginkuga ka?
2: Ginkuga ko sang isa tapos ay. Ang isa ginalubungan niyo ko sang siko diri sa lughan. Kag ang isa naman ara man sa likod ko nagapugos man sa akon.
1: Kasi kanang isa gakuga gapungko sa sikol.
2: Oh,
1: ang isa gakuga. Ang isa daw nang palubong sang
2: palubong
1: siko.
2: Palubong sa siko sa lughan ko sakit pag ani sa
1: tiga ano ka lang nga mo nang tabuaw?
2: Ara ko sir sa tricycle ko gapungko.
1: Di ba sinagwaras ka nagbato
2: wala,
1: man?
2: Wala, gapungko lang gid kuya sir.
1: Gawa, dra ka lang abis tricycle?
2: Oo.
1: Pero ginatari nga dakpon ka?
2: Ihaboy ko nila kay pasaka nila ang tricycle ko sa
1: ay,
2: tuwing.
1: Ay na, ano na iya man. Tignib lang akong magambal ka tuwing. May ngalan na da nga no tuwing. Nga,
2: wala
1: no
2: man
1: parking.
2: Sir.
1: Kay kung na, may tuwing na siya, dapat may ngalan na siya nga tuwing area, di ba?
2: Do, wala man itong ngalan. Sir, kaya damo man na gani ka parking.
1: Hmm.
2: Tapos,
1: oo.
2: Nakita siya nabulo ko sa tabok, kaya may siyap manda sila. Ginpalapitan niya, nga siya ginaano niya na nga akong tiyo, ginasakit yun na aw.
1: Okay.
2: Oo. Ti, nagamba lang akong nga inablos, nga may bata man na siya nga pulis. Ti, amo to da yun nga
1: nagtagam.
2: Tauhay sila, nga daw nagkwan sila. Hasta nga storya-storya, na ulo-ulo sila sa ako, do, pakpak-pakpak ko nila.
1: Pero primero,
2: tikitan, gintikitan ko nila. Pero nasakit na ko nila, ya, sir.
1: Di, pero nga, taya, ako ya, kay nagagprangkay ko si Ibo, alin ko, basi ka biyahe ka mo, kapasaway ka mo. Di, lain mo na yung istorya. Iniialain mo na yung istorya nga sakiton mong tao, kag pilito nga karga motor sa truck, ni Bla?
2: Amo gani, sir, kay di, may violation man ko yung bayaran, kung malin ako na ako.
1: Nga, ginako mo man.
2: Tigin butang nila illegal parking sa akon nga.
1: Dekan eh, pero ginako mo nga nagambal ka natin, gain nyo na ako ticket.
2: Oo, oh, sir.
1: Hindi nga nga sakit ton kagitayaw.
2: Amot sila, hindi ganing citation yung ginatag sa akon.
1: Oo.
2: Ti, amot
1: ti, pero naghambal ka man sa ilang supervisor nga nagpakuanabi, nagpakaubos nga nakwaon ginang motor.
2: hindi sa may istorya, sir, kaya singgit siya iyaya.
1: Tingnan nga singgitan ka, oh.
2: Amot siya, tapos nagakaman siya sa mga tao yung do hindi siya maintindihan.
1: Anong nabutang na sa citation ticket mo? Mabasa mo kung anong violation mo na?
2: Ara, sir.
1: Ano kung anong nasulat na?
2: Nang illegal parking ni sir, oh.
1: Illegal parking?
2: Oo. Oh.
1: Dason, amo lang na?
2: Oo. Oh, pero sa isa ko to ka citation, ginkuwa niya to, ya. Amot din niya to yung gindalaw, eh. Maginatag sapon.
1: Tagduok bilog. Oo. Tagduok bilog trupe mo.
2: Oo, kay gindakop ko sini sir sang pormiro ay ko pa lumagawad kaya tiyalang-alang manta sa kwarta.
1: Oo.
2: Ti nagayo man ko niya gani sa supervisor to kay may lisensya man ko yan. Hindi iya pagtuwingon. Ti isiwan niya ko tikit kabuot sa tuya sa iyaya. Mm. Pag istorya mo tuya profesional to.
1: Oo.
2: Ang iniyang si pwede ko na malawag ngalan.
1: Sino
2: si,
1: ngalan
2: team leader yan.
1: Sino na?
2: Si Dokino maning yung nakita ko siya.
1: Tiki papabangko, tayo na sa reporters ta. Agod nga mataga. Ako yun tayo, kalikay na, anti sa off-air ta pa. Agaprangkay ko si mo, no? Masig psaway ka muna, no? Di pro, utrokusan na yung tao nga nagapsaway. Kasi sa ang tao, yan, kasi kiton mo, hindi naman ni usto, ah. Ako hindi naman ko na yung magsagot, ah. Kung may sala kay, pinahan ka.
2: Oo, oh, pinaltihan ko nila sa...
1: Pero hindi pwede sa kiton.
2: Oo, oh, sir.
1: Kag nga ang nag-explicar ka nga singgitan ka, ano ba hindi ka naka-explicar sa
2: o, ganito, proser? Hindi siya may istorya.
1: Ito ka ano na ko
2: hindi siya public servant. Nga kung anong iyayang...
1: Di ang motor mo ginto, Wenged?
2: Wala. Kay amo na ito ganambal ko sa inablos ko nga sa ila, bala.
1: Nagkambiyo ang klima.
2: Ito nagpakitlo-ilo, pik-pik-pik-pik ko nila, ululuan ko nila.
1: Tipo nga
2: ang... Masakit na isang lawas ko.
1: Oh, tinga ang akugun ka.
2: Oh.
1: Nga ang palubungan kag gidya sang siko kon buot no kon kundakpon gid man ang isa ka tawo idakpon lang sa isa gusto eh
2: mo gani
1: kun indi kaya magbaton sang ilay nga dakop itagaan ka sang ticket then na malukahalinda kay kuwao na mo nang motor mo pero indi naman na pwede sa kiton adaw indi naman na yaman nami no so what anong plano mo subong tay
2: ti reklamo ko ni sa tani sir
1: mm-hmm.
2: Tapos ang inining duwaya ko po hindi ko makilala kay ginalantaw nila ang mga ID, sino ngalan nila. Hindi man sila. Singgitan mo ko nila. Kapangakig sila, ya.
1: Ang himuon, tas naguro, total nalawag mo naman, ha, ipa-follow up to na buha sa aton nga pulis, no? Sa aton nga mga reporters dito sa City Hall. At the same time, ipa-follow up man namon sa news center kung anong mahimo ta na. Because the point is very simple. Tayo, sino kayong ngalan talawat?
2: Mr. Joel, Delphine? Sir. Joel,
1: Joel Delfin. Tatay Joel. Simple lang nga ito nga punto dire. Nga kung may sala ka, eh, sala mo na iya. But hindi man naguro equals nga kung may sala ang taos trapikos, kiton mimo iya. No? Pero sa tubangan, subong sa tagpalamati, ta ginapahayag mo nga, why ka ito iya nag wild man sa tungadalan nga.
2: Wala, kadamo sa testigo, sir.
1: Nakalmado ka lang yara kas motor mo.
2: Kapungko ko yung sir, why ko ganiyan na naog sa motor ko?
1: Bagay, sagi ka ito, luwan lang ito kay puruin, puro sir, tumano ka ito.
2: Aral lang ko yung steady, pungko.
1: Oo, oo.
2: Sila yung nagkuhan sa akon.
1: Te ano nang natabo sina nakakadto kabla sa ELT sa Bitaw naton or BTTMD agod nga magreklamo partis na wala pa.
2: Why pa sir?
1: Why pa? Sige. Ibilin mo to sa news center na mo. Nakuha ang kanila cellphone number no?
2: Oo sir.
1: Dito sa piyak namon nga kwarto. Okay.
2: Oo,
1: ibilin mo to kay kun ano ipa-follow up naton inibuhas din kun ano gid man tawagan ka namon agod nga maistorya nyo ini no? Basta ang punto ko lang dire is kung may sala ka tikitan ka. Pero hindi kuya sugort nga sakiton ka. Kaya ning aton iya, diferensya man lang ning aton sa diferensya sa ginahimo tas dalan, pero way man din ang butang guro nga kung may sala ang tao sa trapiko, sakiton mo.
2: Hmm.
1: Di ba? Kagaya isa ako nula man lang kamo pinasaway, pwera lang kung sagi ka mo kapasaway na, pero kung wala man lang, yutay nga ulo istorya na, pwede man lang tani na. No? Let the people explain kung ano ina. Gusto tingin mo? Servisyo publiko ini mo.
2: Oh, sir.
1: Hindi man ipuguso. So tangi mo unta kay na tani mapadaluman ta ko kaina pagaling kay kadlagko isang balita nang sulod kaina. But we will do something nga ma-check ina sa BTTMD then we will call on you ang amo newsroom matawag sa imo buhas kun ano gid man ang detalye tatay Joel ha.
2: Oh, sir.
1: Sige. Meantime ti sige pa biyahe mo motor mo.
2: Wala sir kay ginsakyan ko pa kadto dire.
1: Ah, ti sige. Oh. So next time kung kuan lang kag sa mga enforcers na kapamati subong, hinugay ka mo sa gipanakit kita nyo ti kuari ni maitad na ni pila na edad mo subong tay?
2: 63 na ko sir, man 64 na.
1: Abaw, ati tubo-tubo ta do pareho gid edad ta.
2: Mm.
1: Oh, ti sige ako magtatay si mo. Panyero lang daw ako si mo, panyero tigulbam. Tatay Joel, salamat gid sa pagkari. Kag pagulat ta, kapasensya ko sa imo. Ngagin pahulat ta kakalawig-lawig. Gid ta nung tanak may balita. Kita tay ha? So, but we will look into that. Salamat gid Tatay Joel sa pagdangop sa K5 News FM.
2: Salamat din, sir.
1: Okay. Mga ka-K5, nabatian. Joel Delphine nagdangop diri sa atong waragwagan. Alang-alang na kuway na ko time sa atong pagpangalagad Lunes ng edisyon sa inyo palatuntunan. 11 Mbps. In behalf sa kay K5 Gen Paul Hineroso, ini si K5 Eric Tenerefe nagasiling. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Buwas naman. Bye-bye. K5 News FM.
0: D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa magdasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ang katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kitsa
0: ako tutunan.
3: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilana, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
10: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule, kay ginayon niya ang balatean kong na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
9: Dr. Pinoy's Quarren Capsule, protection sa mga balatean.
11: Spore Biotics, naginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagit hugot, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma. Mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manamin na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ata. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift! OT! Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
20: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
21: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
23: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
22: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: It's the best part of the day.

0: Nagahatag man sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Magtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat nga disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

0: Mayong hapon mga ka-K5, ang aton oras sa 1:15 na sang hapon. Welcome sa Lunes ng edisyon sa aton nga program, It's Your Time to Shine. Makaupo ninyo tub-tub alas 3 this afternoon, Sunshine Lacson. Salamat gid sa mga KSS members, sa mga officers, sa mga drivers, sa mga vendors, sa mga konduktor, sa mga pasahero nga nagapamati sa ilang mga radio sets, sa ilang mga car stereo. Thank you sa mga nagamonitor all the way from Sipalay, Hinubaan, Hinigaran, Himamaylan, Binalbagan. Salamat gid sa mga nagamonitor all the way from Pontevedra, Isabela. Sa mga nagapamati sa aton, dira man sa Banwasang La Castellana, good afternoon sa inyo. Sa mga nagamonitor dira sa siyudad sang La Carlota, sa Banwasang Hinigaran. Na-mention ko na kaina, mga taga Hinigaran, maayong hapon gid sa inyo.
1: So it's you I've been waiting for so long.
0: Sa mga nagamonitor dari man sa siyudad sa Bacolod.
1: So it's you. Where were you?
0: We have 61 barangays dari sa siyudad sa Bacolod. Sa mga nagamonitor, salamat gid sa inyo. Sa mga nagamonitor dara sa downtown area, good afternoon. Tagsalamat man sa mga nagapamati sa aton dara sa Bacolod Plaza Mart, especially sa Maze Wellness and Product Center. Makabakal ka mo dara sang Memory Plus Zero para sa inyong mga kabataan. Makabakal ka mo dara sang Kangkong Chips, very healthy nga snacks para sa inyong mga kabataan. Please check that one out sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall.
1: It felt good inside there.
0: Alauna, just isyete ang aton oras mga ka-K5. Ang oras ginadulong sa inyo sa DTX 500 Capsule.

1:21 PM ang aton oras, mga ka-K5. Kinahanglan mapabalugid ko diri ni Sir Bongsaw sa Lumayno kung gaano da sila sa barangay Handumanan. Thank you, Gid, sa mga nag-monitor dira sa Purok sa East, sa Purok 6, sa Barangay Handumanan. Good afternoon sa inyo. Damo-damo kami da bala tagpalamati sa Barangay Handumanan. Kumusta mga suki naton nga mga PWDs, mga persons with disabilities dira sa Barangay Handumanan. Maayong hapon, Gid, sa inyo. Thank you, Gid, sa mga solid supporters dira sa Barangay Handumanan. Salamat man sa mga nag-monitor right now all the way from Barangay Felisa and sa mga suki naton sa Barangay Vista Alegre. Oh, thank you very much. Nakainom na kamo sang inyo nga my DC. Mga ka-K5, ang aton nga my DC, may syrup, kag may kapsula. So, ang aton nga kapsula, syempre, pwede na matumaro sa mga active men and women. Pwede na matumaro sa mga senior citizens. Ang aton naman nga my DC syrup para ina sa mga kabataan nga nagaedad 15 years old below. Mas manami kung ang inyong mga kids nga nagaedad 2, 3, 4, 5, mapainom nyo na sang my DC syrup. Love. I've been searching so long. Alauna 22 ang aton oras, mga ka-K5. This song is brought to you by DTX, a coffee mix.

sa mga nag-monitor right now sa tatlo ka mga dalagko nga merkado diri sa siyudad sa Bacolod, maayong hapon gid sa inyo tanan. Gina-welcome nato ng aton nga mga suki nga nag-monitor right now sa Libertad Public Market. Ginapasalamatan man nato ng aton nga mga suki, nga mga vendors, nga nag-monitor right now sa Bacolod Central Market. And of course, sa mga maukod nato nga mga tagbalamati. Dira sa Burgos Public Market, ginatamyaw naton sila sa maayong hapon. Kag malipayon gid nga pag-monitor sa K5 News FM, it's your time to shine. 1:27 p.m. ang aton oras, mga ka-K5. Strolling along country roads with my baby. It starts to rain, it begins to pour. Manang Gloria ba na agtumpag? Good afternoon. Umbrella with soap to the skin. I feel a shiver run up my spine. Gina-monitor sa gihapon sa pag-asa ang bagyo nga si Francisco. And sa pinaka-latest nga update from Philippine Atmospheric Geophysical Astronomical Services Administration or pag-asa mga ka-K5, ang siling sa nga adun nga Weather Bureau, posible nga magbaskog pagid ang bagyo nga si Francisco kag maging isa ka super typhoon. Last days, kainas ang aga, nakitaan ini sa kalayoon nga 620 kilometros gikan sa nasidlangan nga bahin sang Tugigaraw City sa Cagayan. May kabaskogon ini nga 155 to 190 kilometers per hour kag nagagiho padulong sa west-northwest nga direksyon sa kadasigon nga 15 kilometros per hora. Kainas ang mas temprano pagin mga 5 a.m. Ang lakat niya ni Bala, kaina, kada sigon is 30 kilometers per hour. Tapos pagka alas 10 na naog sa 15 kilometers per hour. Dasig siya magdasig, dasig man siya maghinay. Suno sa pag-asa magapabilin sa Philippine Sea ang bagyo. And sininga Lunes, mangin magalumon ang kalangitan kag may pagbubo sang ulan sa pila ka mga bahin sang Visayas, Mindanao kag Palawan, bangod ina sang habagat nga ginapabaskog sang bagyo nga si Francisco. And then this coming Friday, June 26, posible nga magabiya na inisya sa Philippine Area of Responsibility. Dugay pa no? Lunes pa lang kita subong, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes pa siya magwa sa Philippine Area of Responsibility. 1:29 p.m. mga ton oras, mga ka-K5.

Hindi pa subong birthday sa nga amon nga news director, pero tamyawon ko siya kay nag-monitor siya subong. Sir Julius Mariveles, good afternoon. At ito siguro sa opisina niya. Anyway, sa tanan-tanan nga nagapamati right now, may mga updates kita angot sa anatabo dito o sa ginapatigayon nga gift giving dito sa may barangay Handumanan. Mahulat-hulat kita dugay-dugay sa report ni KK5 Red Salgado. Salamat gid sa mga nagapamati sa aton sa downtown area diri sa Bacolod. Happy birthday sa tanan-tanan nga naga-celebrate sa ilang birthday today, June 22, 2026. Last Friday ba nag-celebrate sa iyang birthday, ika-74 anyos nga kaadlawan. Nag-celebrate si Sir Moros Arcenea dira sa may Purok, Bulak, no, sa Barangay Mandalagan. Birthday niya last Friday, wala tamatamyaw. Sir, pasensya gid. Belated happy birthday to you. Moros Arcenea. No, kag subong nga adlaw, June 22, nagasaulog naman sa iyang kaadlawan ang apo ni siguro ni Ma'am Cecilia. Ay hindi, abi ko anay apat katuig. 41 years old. Si Ma'am Arlene Chavez Lanes of Purok, Bulak, Barangay Mandalagan is celebrating her birthday today. Happy birthday sa imo, Ma'am Arlene. Kabay pa nga madamo pagin nga mga birthdays ang mag-aabot sa imo kabuhi. Alauna, 32 sa ngaton oras, mga ka-K5. We will be right back with more pagkatapos sini.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pumaka sa mga butik.
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
4: Pumaka sa mga butika.
6: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ginabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, kagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatsagan ko na lang ha, nadula ang minod sa kabaga kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo. Wala na ngayon.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
12: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online, have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive, know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
16: Drink responsibly.
18: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment.
1: Born for happiness.
21: Playtime. Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: Nasubong sa inyong lugar ang Globe Telecom G Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 ka adlaw. Patakod na.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag Globe G Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang maka tat sang imo maayo nga mga gawi mag-usar sang salon pass, may direct edinga sang ka para maka-penetrate sang sakit, naka-epekto susurod sang 30 minutos, may long lasting relief tugtog 8 ka oras para sa nagapanalakit nga baka liyaw kalikot salon pass. Salon pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck and back pain. 101.5 K5.

aton oras mga ka-K5, alauna 42 na sang hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika D3 Bayan. Mayong hapon sa tanan-tanan nga ara-dara sa Barangay Handumana. Siyam katuig na ang Radyo Bandera K5 News FM. Buot silingon, siyam katuig naman ako nga nagapangalagad sa sininga istasyon. Ginapasalamatan nato ng tanan-tanan nato ng mga supporters, ang tanan-tanan nga nagapamati, nagasakdag sa sining of radio station, halin pa sa Radyo Bandera. Hasta subong sa K5 News FM, salamat-salamat gid sa inyo. Ang K5 News FM, mga ka-K5, halin pa gid sa Radyo Bandera. Wala untat nga nagabulig sa tanan-tanan nga mga supporters. Wala untat nga nagahatag sang serbisyo sa publiko. Subong hapon, may gift-giving kita sa Barangay Handumana. And para sa mga pinaka-latest nga updates, let's have ka-K5 Red Salgado. Ka-K5 Red, kumusta ka mo, Danoy? Si Ma'am Jessica Ramos, ang una daw, isa man na sa mga pinakamaukod gid nga tagpalamati. Supporter gina siya sang Radyo Bandera pasang una. Ma'am Jessica Ramos and family, good afternoon. Sa tanan-tanan ng mga tricycle drivers dala sa Barangay Handumana nga nag-monitor right now sa It's Your Time to Shine program sa K5 News FM, salamat gid sa inyo. Kabalugid ko bala mga sirs nga grabe gid subong ang kwan, ang ano ni, ang struggle ninyo para lang mag dako ang inyo nga income kada adlaw. Kay porti na gid kamahal sang presyo sang gasolina. Pero good news mga ka-K5, ang siling sang Department of Energy or ang siling sang DOE mabuhina ng presyo sang gasolina sang 4 pesos kada litro buwas Martes. Sa diesel naman daw mga 9 pesos per liter ang mabuhi. So, sa kada litro na ha sa presyo.

0: sang diesel, diesel, gasolina, again, diesel, may rollback, buwas, 9 pesos kada litro sa gasolina, 4 pesos kada litro. Salamat naman kay rollback ni hindi price increase, hindi price hike. Tani kada simana may rollback. Ready na ko no si Tuto Red. Kay 5 Red, good afternoon. Si Sir Babes, gali ko no ang ara subong sa linya. Abi ko anay si K5 Red. Kaina zilin ni K5 Berto. Zilin niya, Mami Shine, si K5 Red lang ang ma-report. Kay pakadun na to sila subong si K5 Babes Gantalaw. Gabago-bago ang inyong pinsar ha. Part, kumusta ka mo da? Sir Babes, kumusta ka da? Sir Babes, anong kwanda? Anong updates da? Gano'n na ka mo da?
1: Oh, ang update, baby. Init eh.
0: Hindi kayong siling nila kaina. Ang siling ni Sir Josie Berto ang ma-report. Siling ni Berto, Mami Shine, why pa kami to? Ito ang ma-report si K5 Red Salgado. Kay pakadto na to sila. Tapos subong anay nga arena di. Ikaw ang ma-report.
1: Okay. Awas lang kita. Nagal lang kayo ito lang alang ang iyong signal. Kay manuglobat na 3% sa lang ang iyong power. Napapili siya kilikili power na lang. So,
0: galing kayo daw kalinong da subong Sir Babes. Daw kalinong da subong Sir Babes. Sabi ko gani kung sa dyan na kamo da subong.
1: Linong kami din. Kay sabi ko kay init ng panahon, di dapat maginong ka. Kasi sa pasin nga to, panilag yung iba, kung anong matabon, ikan ang dugo gagi, may pamanggit ang kasadyahan din eh. Dugay-dugay ka maginuwa na nang ang mga simple na ton na regalo sa kung sino yung mga naupo din rin ang na-recipient na ton sa ton na police before kag-fiber shine. So, aman diri kita nagkanto sa nagbigay din siya ang na-qualify because nagpidaw kabuloligan din yung pamilya, no? Si Marian Flores. Pinangitag mo ba daw? 37.
0: Sir Babes, Sir Babes, kadali lang gid. Tagai ko bisang idea, tagai kami Sir Babes ang idea kung anong matabo dara sini nga hapon sa barangay Handumanan.
1: Ang matabo diri karon kay man sila ni ang aton recipient sang ayuda in line sa aton sini nga police of the poor recipient mga kakipaid. Sa aton nga 9 celebration man kabalukan nagkuha kita sa mga natang 9 tanan ka mga recipient ang mga police of the poor na itong mga kauturan para nga mapamipay sa man sa masking paano. Inablang bululigan gig. So pasalamat sa aton abyan sa kaya ko yan ato may guna itong ligag supporter man sa T5 si Mervin Cosio no ang aton nga migot ang sa PNP sa Abjicom mga kakipay. So di kayo pinila siya nag-start. So siya ang nag-recommend sa aton siya nag-recommend sa siyang recipient naging kantuhan aton anday siya no? So may siya hindi sa sining lugar ni medyo baha o bahaon ining area kung mag-ulan magbaha nagrumapaw ang tubig. Sini, man mag-awat ang tubig sa baha sa creek, sa suba, labot yung ilad eh. So, ang ilad yung nahimo, maibakwit sa sila, maibakwit ito sa balay ni Miguta Mervin Cosio. No? Ang balay ni Miguta Mervin Cosio, amo na yung imo niya nga ipakwit sa sasek. So, amo na ang sitwasyon dili, Kivive Shine, sa siling area dili sa may rock site, riverside, tawag niya nga riverside kahit tiigad sa ang tuba.
0: So bali ang matabo, Sir Babes. Pila kabilog ang inyong mga recipients dara nga kaduan, kaghatagan sang grasya. Sini nga hapon?
1: At kaila sa nga aga, nakahatangig at talihis. Hindi kaduhan na ito nga recipient dito sa may Puro Paraiso sa Ipagkataytay.
0: Uh-huh.
1: Ikatatlo, tubong sinibilisahan dumanan. Dito sa may Poroxay, barangay handumanan na T5 siya. Ha?
0: Anong so, inhanda mo, Sir Babes, ng mga regalo para sa ilang subong hapon?
1: Regalo, simple man lang ang ginahatag na to sa mga regalo sa ila. Isa ka sa kong abugas, kag ang grocery items, may biscuits, may bilatas, may noodles, may paaman pa ng kabo. Si ang kabo kung wag ka sanatan, ipakabit mo ang hanger, kag ihanger mo pati kabo.
0: Amo nagali ang ginputoy-putoyan mo kaina sang putos to sa may kwan? Sa may gazebo? Oo.
1: isa ka man
0: da, Sir Babe, sa mga manghatag karon sa mga gifts sa aton ng mga recipients.
1: Yes, isa kita sa mga tagayman si Subong Silayari, yung aton na tip of reporter, si Sir Ed Salgado, yung aton si ang aton mga cameraman, si Journey of Makoy, si Jack, Jack Aluipan, yeah. And it's just big visit. The Bong sa Salamayno, so kami din nga natin, amo na yung mga sub-high team. Kanto kami sa Sakbalay, sublo naman ang balay, kas palipayon ang tagiya na nag-pangasubo kay White Magin account, hindi na pag-gaon.
0: Ang matabo, gali, Sir Babes, hindi na sila yung magkanto sa gym or sa kundiin ka mong subong, kundi kamuya ang mabalay-balay kag madulong sinasang mga yes. Gifts nga ihatag ninyo sa ila.
1: Yes, Ms. Shine.
0: Okay. Thank you, good, Sir Babes. Mabalik lang kami karon na kung magsugod na kami.
1: Madam, may hapon. Like ito sa kayo, Ms. Shine, Lacson. Sino nga lang tayo? What?
2: Marian Flores.
1: Silang, may ba na? Silang bilog?
2: Ito.
1: Ang bata mo? Ina. Alima. Limang bata.
0: Sir Babes, I'm sorry to cut you. Kay base kung mamalayran kita karon 5K. Salamat gid, Sir Babes. Hindi, Sir Babes, base mamalayran ta karon 5,000. Di bayaan ta kaanay. Siling ko gani mabalik ka lang karon.
1: Live game at kalapusan naging man lang. So, upot ka doon sila yung team. Sa news team at doon, sa K5 Shine, si Sir Ed Salgado, ang atong na tip of reporter, si Journey of Makoy, Jack Luipan, Bong Sao Salmayno, sa siyempre yung kapubos na laga, Babes Gantalaw, direct sa may Handumanan sa may Purok sa Barangay Handumanan sa Bad Samacol. Salamat kita sa kay Summer Ben of Kosyo. Ako si Kaki 5 Ben Chanel para sa kampiyon na balita sa Bisyo Publiko ng Kalimuhan sa Negros, T5 ni Josepan.
0: Magabalik ang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.
3: K5 News. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
5: Dugang pang mga benepisyo kung pala inom ka D3 Bio.
6: Mm-hmm.
5: Now, kabalo ta nga
2: ang medium chain triglycerides nga makita mo sa D3bio, gina-increase niya ang gitawag transformation, Sir Boy, sang free tryptophan proteins nga i-produce sa imo nga gitawag gut-derived serotonin para i-enhance niya ang mga good bacteria magtubo nami, no? Kung pala inom ka D3bio, gadamo ang good bacteria. Kung gadamo ang good bacteria, damo ang mahimo sang imo nga good bacteria sa imo tinai. Ti isa na da ang pag-produce ang gitawag gut-derived nga B-vitamins. Isa na da ang pag-produce ang happy hormones. Ina kung pala inom ka D3bio, namitulog mo.
5: Namitulog mo.
2: Kaya mo i-manage ang stress.
5: Kung naka-D3 lang.
2: Kung naka-D3bio ka. Dok Sam? Yes.
6: Isa ka, isa sa benepisyo sa D3bio, Sir Boy, no? Nga amo na siya nag-utilize, no? Sa energy sa aton nga lawas. But silingon, magtumar kita D3bio ka dadlaw, naghatagin na sa nga natag instant energy, Sir Boy. Kag gina-convert sa aton nga atay into ketones, Sir Boy. Kag ang atay nato, namun ang madulong sa ginatawag ketones nga pagkaon sa aton nga utok. Kag hindi lang yun ang ketones, ha? Ginahawanan niya pa ang aton nga brain. Batok siya nga tuwag beta amyloid plaque.
5: Hindi ng enerhiya ang ginahatag sa aton brain sa D3bio, pati ang pagtinlo sa aton brain, dindalahi pag D3bio.
6: Oo, dulungan pagkaon, tapos hawanan pa, himuson pang mga plaque dito. So malikawan naton ang Alzheimer's kagiban pa nga mga balatian sa utok. Kung pagkamalipato na.
7: Kampiyon ng utok mo, nami ng function niya. Pero kisa kinasubuan ka pagyapon, depressed ka, subuan ka doy kagana, kay kulang kas dopamine. Ang nami sa dopamine, Sir Boy, amo ni siya ang another feel good hormone kapag nami isang mudo mo. Consequently, ang dopamine diri ni sa ginaproduce 50% ha sang dopamine supply mo is being produced derived in your gut. Pagisang aton nga probiotics, kapilatan na gina sulit-sulit. Your D3bio is the favorite food sang probiotic, Sir Boy.
5: Correct.
7: Ini siya ang naga-nurture sang friendly bacteria sa imong gut, and then when there is enough friendly bacteria, 50% of the production of dopamine i-supply niya sa imo.
5: Amak mo na, 50%.
7: 50%. Tiyamakon mo na. So, Sir Boy, if you have dopamine hormone, kumpleto ka diri, malayo ka sa depresyon, hindi ka dali mangakig, hindi ka dali aburido, kabalo ka magsolbar sa problema mo, hindi ka pa magtambukiko. Kaya hindi ka stress. So, D3bio.
3: D3bio. D3bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3bio.
3: D3bio. Ang D3bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mababatas, mga buti ka. D3bio.
5: Ang nami pag sa D3bio, ginamanage niya ang imo stress and relax level. Kung example, kung gusto mo na magtulog, gaan niya ka GABA. Kung medyo may obra ka pa, gaan niya ka glutamate para para mag-active ka. So D3bio plays a vital part in dealing with these enhancers of our neurotransmitters, no, which are glutamate and GABA. All in all, to give you a summary,
3: D3bio.
5: D3bio takes care of your probiotics that gives you all of these benefits. So D3bio, kung ikaw believers ang probiotics, you need to have D3bio sa balay mo.
3: D3bio.
5: Sa mga customers namo noon nga gabi sa probiotics, this is it. D3bio will not only protect your probiotics but also will increase the good bacteria in your gut. Mag D3bio.
2: Pinakanami naton nga permi nato nga balik-balik.
3: D3bio.
2: Kung pala inom sa D3bio, layo ka sa hilana, layo ka sa trangkaso, layo ka sa sipon. Kung adlaw-adlaw ka D3bio, kay duha ka Pinoy mo. Ang Pinoy ya, kung saan o to, hilana ton, saan o to sipon, amo to pag inom D3bio. Ang pihak naman nga Pinoy, wala pa sipon, wala pa hilana, wala pa trangkaso, ga inom na D3bio. Dariko, Sir Boy. Dariko.
5: Drakman ko.
6: Oh, saga prevent.
5: Kaya hindi
2: prevention
5: na
2: yan.
5: Prevention na yan.
3: D3bio. D3bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ng taas na gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3bio. Ang D3bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3bio.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Wala ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangkat ka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka. Imagine me without you.
2: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: sa katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kung kalipay.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa kapalatuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kagpagtulunan.
1: Mga pinali sa gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Adlao, ang kasaysayan nga taga natin sang kabuhi naghalin kay Marjorie. Kag ang magadala amo si Erna Dicena Amigan.

0: Are nang o. Okay na na? Ay,
1: madamo gid nga salamat, Marjorie, ha? Idugang ko naman ni kapital sa karinderya ko.
0: Ay, wala sang kaso nang ah. Isa man lang kaadlaw nga income ni Butch, eh. Ang ginhatag ko sa imo.
1: Ati Mayo man kung magsubong sina. Salamat, kid, ha?
0: Ay, oh, sige na, ah, nagadali ko, eh.
1: Ay, sige, sige, sige. Day, salamat, kid, day, ha?
0: Oo, ah. Ay, katalaka. Halos kada semana, nag-hut-hut diri sila sa akon.
2: Ay. An? Ah. Nag-kurinot naman ang nawong mo, ah.
0: Ano, abi kayang magulang ko, eh. Ato, kada semana, nag-apangayo. Kada semana, nag-apangayo na lang. Ay, wala sang katapusan nga pinangayo ay. Ay, kapila na parang kahon, pro. Pero, nagasigi man gihapon kadto diri kag mangayo.
2: Ay. Kag nagasigi ka man hatag.
0: Ba? Butch?
2: Marjorie, hindi malain maghatag. Ikapinagid sa utod mo. Pero hindi man sige-sige.
0: Amo na gani eh. Ay, pero sige lang ah. Kay kung magbalik di sila, bisan isa sa ila, prangkahon ko na.

0: Ma, exams pala namun. Mabayad ko tuition.
1: Ay, okay, sige ah. Buwas mabayad kita. Ay, John, ikaw ya. Kamusta ang pag-eskwila mo?
2: Wala kuya problema, ma. Kataga sa mga grades kuya.
1: Very good, very good. Ay, paninguha gid ka mo mga anak ha. Paninguha gid ka mo sang maayo. Tungod para ina sa inyo mga anak.
0: Lamig ka pang doorbell, ma.
1: Ay, manang! Lihog ko bisagwa. Basikon may parcel nga maabot. Ay, sige, day!

0: Day, Day, si Sir Nilo ang ara sa guwa. Ha? Maano siya kuno? Ay sus, ikaw kuno ang gusto niya maistorya, Day. Ay, amo bala? Ay, sige manang, ah, guwaan ko na lang siya. Ay, mga anak, kaon lang kamo diri, ha?
1: Oo, ma.
0: Abot ko na ang kadto diri ni Nilo. Mangayo naman nimo. Ay, pangprangkahon ta na kamo subong niya.
2: Nang, mingaga.
0: Ay, Nilo, ari ka man. Aga pa niya. Wala ako sang kwarta. Manugbayad ko sa tuition sa mga bata. Kagdyo ko man sa salakyan. Kagkadamo ako sang mga bills ko nga balayran subong.
3: Dumasaklaw man ta si nanang man.
0: Pwede bala. May mga pangabuhi na kamo. May pangabuhi naman ko. Nga sige pa kamo gihapon ka pangayo yaman. Ay wala na lang yan sa katapusan nga pinangayuay.
3: Tinang. Ikaw man lang may sarang-sarang sa aton nga mag-uton.
0: Dito ka pangayo kay nang Evangeline. Mayo to ya kay may kalendarya to siya.
3: Nang. Nagapangayo mo na si Ginesay mo eh. Dito ko halin kagapon sa iya. Ang hambal niya. Sa ibo man siya kung nagkuha, kapital.
0: Ay, ambot na lang sa inyo, Nilo. Palihogid lang, ha? Katapusan na ni nga pangayo. Ha? Magbalik ka pa diri sa balay, hindi na ako magwa. Nakaintindi ka, ha, Nilo? Natak-anagid ko ya sa inyo. Natak-anagid ko ya!

0: 3, Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutum na alamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako kung magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. O baka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatian.
9: Spore Biotics nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops at
12: Atoat na ang iCave Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift! OT! Breadwinner!
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
16: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
20: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
19: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: Elite Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
7: Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi.
8: Mag-usar sang salon pass.
7: May direct edigas sang ka para makapenetrate sang sakit.
8: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
7: May long-lasting relief.
8: Tugtog 8 oras.
7: Para sa nagpananakit nga baka.
8: Liyog kang likod.
7: Salon pass.
6: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
9: Number 1.5 K5.

0: Marjorie, naano ka? Kaya na pang sige mo ka pamulugso ah.
1: Ang manghod ko nga si Nilo ah. Aga pa di kaina. Gintayming niya ginang paghalin mo. Amo ng pag-abot niya.
0: Nga, nagano siya dire.
1: Nagano pa, Abi? Nangayo naman sang kwarta eh.
0: Na naman?
1: Butch, anong buhaton ko man? Ginaprangka ko na na siya.
0: Oh,
1: ay, basi dasun adlawari na naman.
0: Ano, Abi, kay ginaspoil mo eh. Naghambal na gid ako sa imo sang una pa. Nga hindi mo pagpaanaron. Te, kundi lang taway na. Ay, ag... Ite,
1: Butch!
0: Ang...
1: Butch!
0: Ang dugan ko!
1: Butch! Nano ka, Butch! Ha? Nano ka?
0: Ang dugan ko!
1: Butch!

0: I'm so sorry, git missis. Ginimo na namon ang tanan, pero wala na git siya naluwas. Wala na nag-response ang lawas.
1: Oh, Diyos ko, Doktor. No, no, no, no, no, no, no, hindi matodi na. Hindi matodi na,

0: mga anak.
1: Ma?
0: Karon nga, wala na si Papa niyo. Magkinot anay kita,
1: ha? Oo, Ma.
2: Ma, ibaligya na lang balay kag mabakal sa gamay lang ang balay, Ma. Para makatipid kita.
1: Oo, man.
0: Ay, mga anak. Salamat sa pag-intindi niyo, ha? Daw kabudlay nga ibaligya tungod kin pangabudlayan ini ni Papa ninyo.
1: Pero man kada ko itbisang maintenance eh. Kag ang salakyan, ibaligya ta naman lang na. Okay man lang kami nga, ma-jeep kami o matricycle.
2: Gani man na.
0: Paminsaron ko, anay na ha. Husto ta na nang ginambal ninyo. Tungod ginatigana ko man ang kwarta para sa pagtuon ninyo.
1: May gapang doorbell, Ma?
0: Ay, anak. Palihog tabitan na usagwa. Basi kung importante ina.
2: Ako na lang, Ma.

0: ginakasubukong pagkapatay ni Butch Marjorie.
1: Nalubong lang si Butch, pero wala gid may nagkadto didri bisan isa sa inyo.
0: Marjorie, sako man ako sa karinderya ko. Tapos ang mga utod na pigado man ang pigado man lang. Ang ikadto nila, kinubra na lang nila.
1: Wala man kamo balatsyago nang no? Bayaw niyo ang napatay. Tapos nagkadto kamo diri sa balay, nalubong na? Hindi ka magsininga, mangayo ka naman.
0: Marjorie, walagi kami sang ibayad sa tuition sa ginablos mo eh. Kadamo na sang 5-6 nga nautangan. Ay, Diyos ko, umbot na lang, kid.
1: Wala ako sang kwarta nang. Pasensya, gid. Bago lang napatay si Butch.
0: Kabalo ko may kwarta ka sa bangko, ah.
1: Para ato sa mga anak ko nang. Kag-abi mo nang. Nagahambal na ganyang bata nga ibaligya ang balay eh. Kagmaista na lang kami sa gamay nga balay.
0: Tiyara man lang gali. Milyon ang bilisin na. Habidis po nari ko na bianay, B.
1: Wala, gay ko di rin ang pasensya, kid.
0: Amo nang budlay si mo eh. Nagapikitlooy na ko gani. Wala ka gisang kalooy sa akong nga magulang mo.
1: Nang?
0: Sige ah. Kung mag-amo man lang nasugod subong, kalimtan ka na namon nga utod ka namon.
1: Ikaw pa ang akig nang? Grabe man ka mo.
0: Kabalo ka, Marjorie. Bagay na napatay ang bana mo.
1: Nang!

0: Ma, ay, sila. Ari man kami ng mga bata mo. Kasi pag tiyak, eh, pag sapak ka.
1: Mga anak, ako pangilaging kontra.
0: Mama.
1: Pag wala na patay si papa ninyo, ni isa ka, ni isa ilaw, langit may nagkanto.
0: Pabahiin na lang gani na, ma, kaya wala tadami mo.
1: Gusto si papa niyo, mga anak. Kuntani, kuntani, wala ko lang sila gimpaanan.
0: Kaminagani pala mga ibaligat na lang ang balay, kagmampalayot na lang tadi. Sakit man nga bayaan lang dahil natutuon pag ulang napatay si papa. Pero natapo na may eh. Kagkundari man tagihapon, balik-balikon ka man gihapon nila.
1: Anak!

Sang nabaligya na namon ang balay kag nagbalhin kami sa low-cost housing, natultulan man gihapon ako sang mga utod ko. Nagasigi man gihapon sila pinangayo. Bisan pa nga nakabati na sila sang istorya sa ako, nagakadtog gihapon. Bisan hindi ako maghatag nagatulog sila sa guwa sang balay, agud hulaton ang hatag ko. Daw mabuang ako kung sa diin ako malugar. Nagpadalagid ako sang sulat sa inyo programa para magpangayo sang nagakaigo nga laygay. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kapuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Marjorie.

0: mo ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Balik kita sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program. Mag-aton oras mga ka-K5, alas 2:30 na sang hapon ang oras ginadulong sa inyo sang Klinika Spore Biotics. Kaginadulong man sa inyo sang Klinika D3 Bio. Matumaramuni siguro adlaw-adlaw ang D3 Bio kag ang Klinika Spore Biotics. Kuan ka na very confident. Kaya hindi ka na madutlan sang infection. Protektado ka na against bacterial infection, against fungal infection, against viral infection. Pati ang tanan-tanan nga nagasulod sa tiyan mo, mga pagkaon, confident ka bala nga, ay hindi ko niya masakitan tiyan, hindi ko niya ma-LBM. Kay may good bacteria ikaw. Sa imong tiyan, no? May Klinika Spore Biotics ikaw nga ginatumar adlaw-adlaw. And kung nag-atubang ka sa mga tao adlaw-adlaw, no, confident ka nga hindi ka maapektuhan sa viral infection, hindi ka maapektuhan sa trangkaso, kay ti may protection ka mo, may ginatumar ka nga Klinika D3 Bio. Ang D3 Bio and ang Klinika Spore Biotics, mga produkto ini sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center nga mabakal sa aton nga mga KSS resellers, mabakal sa mga butika malapit sa inyong lugar, mabakal sa mga klinika branches sa bilog nga Negros Occidental. Salamat gid sa aton nga mga suki dira sa Barangay Bata, sa mga suki man aton dira sa Barangay Punta Taytay nga nagapamati, salamat gid sa inyo. Si Ma'am Annabel Alonzo nagapasalamat gid sa K5 News FM kay may ginbuligan kuno didto ang K5 sa ilang lugar, no? May ginbuligan ang K5 dito sa ilang lugar. Sa Purok Paraiso, sa Barangay Punta Taytay, nga super pigado, gidya ko no. Nagkanto dito ang K5, naghatag sang bulig. No? So, grabing pagpasalamat ni Ma'am Annabel Alonzo. Salamat gid sa inyo. Si Nanay Utay, thank you very much. Gid Nanay Utay, ginpaabot ni Nanay Utay or ginapalabot ni Nanay Utay ang iyang pagpasalamat gid. No, sa pagbulig sang K5 sa mga taga-barangay Punta Taytay. Thank you very much man sa inyo, Nanay Utay, sa inyo padayon nga pagsuporta. Kay Miss Pelargon Vera, si Ma'am Pelargon bala, kuan ko gid nimo. Listener gid ni sang It's Your Time to Shine, no? Thank you very much gid. And sa kay Ma'am Juliet Tiberio, kay Ma'am Elizabeth Sean, mayong hapon gid sa inyo. Thank you very much. Basta sa tanan-tanan naton nga suki dira sa Barangay Punta Taytay, ginapalabot ginamon ang amon nga pagpasalamat sa inyo tanan, sa inyo padayon nga pagsuporta sa K5 News FM. Ang siling nila, hindi ko naman nami, kung bugtong ka nga anak, magluwas nga masubo, wala ka pa kunong sangkadtuan. Wala ka pa kunong sang pangayuan sang bulig kun wala ka sang utod. So mo ginang siling nila, baw isa lang ang bata mo, dugangi na kay masubuan na kag budlay na sa ulihi kun may mga problema siya, way gid siya sang utod nga kadtuan kag pangayuan sang bulig. Siling ko gani sa pangabuhi, mas manami kun may utod ka, ang utod ka kampi mo, pamilya mo. Kunara ka sa ital-ital, ang unagid nga nagasulod sa pinsar mo, mangayo ka assistance sa utod mo, mangayo ka bulig sa utod mo. Ilabi na kun siya ang nakita mo nga may ikasarang sa pagbulig sa imo. Siya ang nakita mo nga nakadawa-dawa sa pagpangabuhi. Pero tub-tub sa san-o or tub-tub san-o, dapat magpangayo kita sang bulig sa aton nga utod, kagtubtubsan o mauntat ang paghatag sang bulig sang isa ka utod sa iyaman nga utod.
ang nagakatabo panagani sa iba, no? Sa realidad. Halimbawa, namana ka. Tapos nagbulagay ka mo. Ang kabataan mo, ibilin mo sa imo nga mga utod. Kung nagbulagay ka mo, may kaso-kaso, or kung nagbulagay ka mo, kag wala na ka mo abi communication sa imo nga bana, kung anong matabo sa imo, ma-ospital ka, wala sang bana nga nagpalapit sa ospital ang utod mo, amo na ang nagaperma sang mga dapat permahan. Kung halimbawa, ipaidalom ikaw sa operasyon. Amo na, wala utod ginaya na yun, no? Kung mapatay ka, wala ka kabataan, wala ka sang pamilya, ang utod mo, why gini siya utod? Doon mo na dayon, ipamangkot. Why ni siya utod? Pabalon ta. Tagadiin ang utod niya. O why man siya gali kabataan, wala siya sang, why naman siya sang bana or asawa. So ginapangita na dayon, diin, may utod ni siya? Nga naga, nga pwede mag-claim sang bangkay niya? Magamo na pala, no? Nga pwede mag-desisyon kung diin ni siya ihaya? No, no, no. Pamangkot ginautod. So, huwag ginaya. Why hindi sila magsiling? Di nang abiyan niya ni, di nang close friend niya. Utod ginaya dayon ang next. Okay? Kung basihan ang ginatudlo sang simbahan, hindi dapat nga maguntat kuno ang pagbulig. Kung masarangan mo, bulig ka. Kaysa kada bulig mo, tiket mo ina sa langit. Sa kada bulig mo, ang balik sina sa imo man, hindi man sa iban nga tawo. Ang ginatudlo naman sa iban nga tawo, kung may utod ka, nga nagahulam sang kwarta sa imo, hindi na pagpahulama. Hatagi na lang sang masarangan mo nga ihatag, kag hindi na pagsukta. Pero kung ako ang pamangkuton mo, kung magkadto ang utod mo, nga nagapangayo sang bulig, pasudla anay sa sulod sang balay. Pakauna, istoryaha sa istorya bala nga maintsindihan niya ang imo nga sitwasyon. Bali do, hindi lang kay siling nga balibaran mo siya, kundi iidukar mo gid saya. Nga dapat sila mag may limitasyon. Nga dapat may limitasyon man ang pagbulig. Kaya hindi ka na makasarang, kaya muna na ang imo nga sitwasyon. Kung kay isa bala, no, kasakit, ining ginahimo kung kay isa sang aton nga mga utod, ang iba hindi lang gani utod eh. Kung kay isa mga anak tabay, ang nagahimo sini eh, may mga anak or may utod nga kung hindi mo gani mahatag ang ila kinahanglan sa isa ka pangayo, halos ikondina ka na nila. Daw ikaw na bilang pinakamalain nga tao sa bilog nga kalibutan, kaya hindi mo mahatag ang ila nga kinahanglan. Hindi na nila madumduman nga sa napulo nila ka pangayo, ang siyam na hatag mo, ang isa lang wala. Dubali wala na dayon, dulain ka na dayon nga tao. Kung hindi mo mahatag ang ilang ginapangayo. Kaya ang gina-expect nila, kagang gusto nila matabo, nga kada palapit nila sa imo, hatag ka lang hatag. Galing kay ti, kung nag-aabuso na gidman, kinahanglan na ginaya untatan. Ako ay suggest nga kun iniya sa ako na niya, nga kung ang utod mo, magkadto sa imo, kag magpangayo, hambala lang nga wala. Wala. Amo na na. Ina ba lang wala ka na sang iban pa.

pabalutsa na lang sa pihak mo nga dulunggan. Kung ano pa nga mga tinaga, nga mga masakit, pamatian, nga mga tinaga, nga ihambal niya sa imo, pabayaan mo na lang. Natunti, sige, pasensya gid. Kay wala gid ko sang may ihatag. No. Sa pagbalik niya, sa masunod naman nga mga inadlaw, do the same. Kinahanglan abi mangin consistent kita. Nga kun wala, wala. Tubtob nga maguntat sila. Ang punto ko naman, kun nga ay hindi na kinahanglan nga magpalagtik, maghambal sa mga masakit nga mga tinaga sa nagapangayo sang bulig, it's because hindi man abi kita makapakot nga ang nagapangayo sang bulig sa imo, dira na lang gina siya asta. Kag ikaw man nga ginapangayuan sang bulig, halimbawa kon mas komportable ang pangabuhi mo sang sa nagapangayo sang bulig sa imo, hindi ka man makasiling nga mangin komportable na ginang imo nga pangabuhi forever. Because change is permanent. So posible man nga matabo nga magbaliskad ang paya na bala nga ginasiling nila nga ang nagapangayo subong sang bulig sa imo, kag basi kon siya naman ang magsaka, kag ikaw naman ang magpaidalom. Amo na balang siling nilang pangabuhi nga daan sa kalibutan do roida nga nagatiyog. Sometimes you're up, sometimes you're down. So, mas manami nga hindi na lang kita magpilak sang mga masakit ka mga tinaga. Kay wala kita makahibalo. Basi ko na nagapangayo sa imo or yes, basi ko na nagapangayo sa imo sang bulig subong nga utod mo, amo man ang pangayuan mo sa ulihi kun ikaw naman ang mabutang sa iya nga sitwasyon. Kun wala iya sang pagbayluhanay sa mga masakit nga mga tinaga, kag insultuhanay. Do nami lang niya gihapon ang inyong relationship. It's just that hindi ka na maghatag kay wala ka man sang ihatag. Ako gani kun ako siguro masiling ko nga dason lang be. Pagpangayo ya sa dason ti wala gid ko, dason na lang. Di ko magsiling sila nga puro ka na lang dason. Nagligad na ngayo man ko sa imo bulig, puro ka na lang dason, dason nga dason. Ay hindi na kuya siguro maghambal pa kag magsabat pa. Pamba na lang ko siguro kay ti, wala gid bi mo. Dason lang ha, kag maglakat. Ti mauntat malang na siya. Kun wala, wala kasang ihatag, no? Las 2:44, ang aton oras mga ka-K5.

8:47 PM. Ang atong oras mga ka-K5, kaupo nyo sa gihapon Sunshine Lacson. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 Capsule, mabakal sa Klinika, The Alternative Medicine and Wellness Center, sa tubang sang gate sang Paglaom Sports Complex. Pwede man kamo makapakonsulta dito from Sunday to Friday. May free consultation kita dara sa Hernai Street, no, sa Klinika Branch sa Hernai Street, sa tubang sang gate sang Paglaom Sports Complex. Libre again ha, ang pagpakonsulta, and pwede man kamo dito makabakal sa mga Klinika products like Extend Food Supplement, ato dito ang DTX Coffee Mix, ang aton nga Klinika Spore Biotics, ang Mighty C Capsule, Mighty C Syrup, my DTX Herbal Soap kita. Siling ko gani, kung pwede lang everyday ang aton gamiton, DTX Herbal Soap, para malikawan ang mga katul-katul sa panit, and sa mga teenagers ninyo, ng mga kabataan, mga anak ninyo, ng mga teenagers nga hindi makinis ang kutis, ginatubuan sang acne, itang inang mga punggod nga nagabutoy-butoy, pagamitan ninyo sang DTX Herbal Soap.

Salamat gid sa kay Ma'am Gina Lizades. Thank you very much sa kay Indang Hilado Sarad. Salamat gid. Sa mga nagapamati sa aton dera sa Barangay Suma, good afternoon, especially sa mga taga Purok GK. Thank you also kay Sir Jonathan Sarad. Mag-asawa gini sila yan, nag-support sa It's Your Time to Shine program. Salamat gid. Ma'am Grace Mar Peredo, good afternoon. Ma'am Marlita Malvas, once again, good afternoon. Kay Ma'am Bings Delphine, salamat gid. Inday Jingle Tikar, mayong hapon. Ma'am Lili Inting Balinas, thank you very much. Pasalamatan ko man si Ma'am Rita Raymaker. Si Ma'am Rita Raymaker, sabi ninyo, sa una pa ni sa Radyo Bandera, nagapamati na ni siya, no? sa It's Your Time to Shine program, gabulig sa tanan-tanan ng mga programs diri sa aton, no? Sa K5, sa Radyo Bandera pa before, no? Thank you very much, gid. Gamonitor gid na siya. Funny, but it's this 2026, malabuot pa, tub-tub. 13 ka mga bagyo or malabot pa sa tubtob 13 ang mga bagyo nga posible magasulod sa teritoryo sang Pilipinas antes mag matapos ang tuig 2026. Hindi ko na namian sang forecast sang pag-asa at kay ang bagyo kuno nga masulod this 2026 from June to December, oh, mga mabaskog ni kuno nga mga bagyo. Amo ni kuno do kaangay isang bagyo Undoy, bagyo Pepeng, bagyo Juan, bagyo Milenyo, amo ni nga mga kabaskugon sang bagyo.

Available mga ka-K5 ang mga klinika products dira man sa E&R Herbal Center sa La Carlota City. Sa klinika sa Sipalay, available. Pwede man kamo makapangumbra sa Maze Wellness and Product Center. Kung gusto ninyo mag-offer sa mga klinika products dira sa inyong lugar. Kadto lang kamo sa Plaza Mart, sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Pwede kamo magbakal dito sa mga klinika products. Basahon nato ng aton kapalaran for the day. Try ta lang kung nasta diin ang aton nga malabutan. Gemini, May 21 to June 21. Hindi ka makapaminsar sang maayo and ang kwan ka bisubong daw ginatublag ikaw. Do kadamo sang nagasulod sa imo nga paminsaron. Pero hindi ka magkabalaka kay maayos man ang tanan. Cancer, June 22 to July 22. Wala ka sang dapat nga ikabalaka. Kung may mga ulubrahon ikaw nga wala matapos, ang himuon mo lang is magpangayo ikaw sang bulig sa mga kaupod mo sa trabaho. Leo, July 23 to August 22. Agara nga magpamasyar, no? Agara maglagaw ang imo nga udon. Kay dira mo mahibaloan nga sa pagkadamo-damo gali sang inyo nga mga dapat istoryahan nga wala nyo gid maistoryahan. Virgo, August 23 to September 23. Explain mo gid sa iya nga wala ikaw sang plano o kontinutuyo nga sakiton ang iya nga balatsagon, kundi ang gusto mo lang nga matabo nga tadlungon ang iya nga sala. Duway na gid time 2:54 PM mga aton oras mga ka K5. Beautiful day to start, a lovely day to smile, sun up high. Salamat gid sa tanan-tanan ng mga KSS members, KSS officers sa Southern Negros, sa Northern Negros. Nga nag-upod sa aton nga program this afternoon, ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
1: TTX 500.
2: Lailay de la Cruz, taas ang akon nga sugar. 375.
3: Saan nag-inom ka?
4: TTX 500.
3: Kailan nalang subong imo?
4: Sugar.
2: Pagtigi ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500.
1: TTX 500.
5: Istoryanta ka nun. Ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupuntis sa akong diskasyon, si Dr. Ramil Uy.
6: Kung nag-TTX 500, yagmay tisika kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. So, no, sa sugar statistics or GP, ang average ng Pinoy ang nagkakaon sang 3 tubtub 5 ka mga tasa ng kalamay kada semana or gituag 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa ka sa akong kalamay sir GP kada tuig. Pila ya ka detox 500 gig may tisi ang nainom mo sa ka tuig basin wala ablaw. Amo na ang dako nga palamangkutanon.
5: Hindi imposible ang pagkaon sang 3 ka tasa nga kalamay kada adlaw Dok Ramil bangod nga ang kalamay ang pinaka popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive.
6: Sa kada 100 ml ng soft drink, Sir GP, may tatlo na kutsara ng kalamay. Ti, ang isa ka soft drink siya, 12 ounce. Siyam ka kutsara ng kalamay.
5: Mas pagkadamo, galina. No,
6: ang imo makonsume. So, sa imo pag-untat, inom or kaon sang may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka ni TX500, nagainom ka may TC kada adlaw.
5: Magalos weight ka, sigurado. Gitina, isa sang mga nagapatambok sa tao, abi, amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakurap sa brain kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, da wala ka na gana maguntat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream,
6: namit
5: inom
6: mo
5: soft drinks.
6: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar ta gid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas.
1: DTX 500!
7: Dennis Antonio, taga-Kabakunga.
3: Imo nga blood sugar test.
7: Kira tong
3: score gani?
7: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
3: Ilan na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500!
6: So, aripa Sir GP, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sang madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gituwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatugas sang gituwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. Permina mo dre ginabalik-balik nga mag DTX 500 kag magmaiti si agun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
5: Maganami pagigali Dok Ramil ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kung gastap ka na kaon tamis.
6: Kita mo mga kabataan, damo punggod, kaya plakaon tamis mo. Bangod din na Sir GP, sa pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iyang nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
5: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, ano? Tikon sige-sige ka bikaon, Dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
6: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir GP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan, balatian. Inom gid DTX 500, inom Mighty C or Pure C agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko tanan nga matabo kung maguntat ka kung kaon tamis, madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaong kakalamay. Ini ang ginatawag nga glycation. Isa kat proseso nga kundiin, madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins. Rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. So, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500!
2: Gina Kano, ang ginibatsa ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywang.
3: Sisa ka daw kapila ka mag-inom?
5: Sa DTX 500.
4: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
5: Subong, kamusta?
4: Okay na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-uginapat
1: siya. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. 1.5 K5 News FM.
0: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika. Hindi

Mengapa kei fai waro sunate nala stres ubeng tisi kohor ngapun atang waro senaya na hindi dosa tu siyempre nang ating di tri payo tandat hor nyo kapag gagrito klaseng mga weather abay kailangan ho may tabang protection tayo sa ating kalusugan. D3 payo araw-araw ubos ipon nagnatrangkaso D3 payo sabay ng ating MyDC at ang ating DTX 500. This is your The Big Mix with Agent Jack right here on 101.5 K5 News.

kangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
4: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
4: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ginabatyag ko for 3 years ang sakit mula sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi, 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nga natugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Muterna ako si Danilo Brito. So kung siyang padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
9: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
8: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
10: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika Sport Biotics.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Kapalo ba na ka mo? Gamay 3 sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go. Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health. Mag-inom sa iCare Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
14: Nagaburo na ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakal ang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang ako nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
13: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift!
17: OT!
18: Breadwinner!
17: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Red Horse Beer. Manamit.
0: Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Happy!
22: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: It's the best part of the day.

101.5 K5 News FM, alas 3 ko na rin sa isang hapon. At ang oras at doon sa ating katika Super Trio, ang ating DTX 500. Always roham, mga DTX 500, para ho sa medyo mataas ang kanilang blood sugar level. Mga DTX 500 ho tayo, yung mga kulang ho sa antioxidant. Ayaw kumain ho ng mga gulay o prutas. Mga DTX 500 na lang ho ayaw araw-araw. Ubusin po ng natin ng kasurman na mag D3 bio sa buhay ho ng ating Mighty C, the alkaline-based vitamin C. And yes, for now, susunod na ang ating alkasigador with your K5

0: K5 News FM. News FM. Day 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.

0: nadaragsak nga punggot,
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit,
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi,
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro katol-katol,
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa

0: Tiandugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabati ako for 3 years. Ang sakit bila sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang natugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Muterna ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Gasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag dilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Cheers sa barkada nating
12: Night Shift,
11: OT,
12: Breadwinner.
11: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
14: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
5: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati. Suguran natong subong sa pagsipan-sipan. Ang una nga bahin sa atong drama sa kanginan, inyong gid makuhaan sang leksyon nga ginatig unuhan. Rehas sa kasaysayan.
1: Supla dabe.

0: bulagay kung bulagay, ah! Mayo gani! Makapahuway na ko sang konsumisyon sa imo!
1: Abi mo, ikaw lang nagkakonsumisyon, aw! Ay, Armina! Kapoy na ko! Kapoy na ko yung mamati sa baba mo nga putak lang nga putak! Ay, amot lang ayahan kung may lalaki pa nga makagwanta sa baba mo!
0: Talawang ta eh! Kag isa pa, hindi man ko yung maghalak ayaw-yaw sa imo kung tarong kang klase ba na!
1: Aw, oo na! Ikaw nang gusto, ah! Ate, si Bigirlia, anong tana siya tungaon? Hmm?
0: Istoryahon ta siya eh. Kagpapilion ta siya eh. Kung kay sino siya maupod. Bigirl! Bigirl! Dali di pala, nay! Dali di pala, nay, inday!

0: kay gusto ni papang mo nga mabulagay na kami. Manga katol na gidang iaarado sa isa kahakop ng taramnan sa uyabye.
1: Uy, baba mo! Bastos ka gidyan,
0: oh? Bastos!
1: Ipabasibo gidyan sa bata mo? Babae ba na na?
0: Hoy! Bastos lang kuya sa baba, Carl! Ikaw ya, patulutin loko no abe, pero harabas kag manyakis.
1: Ah, gusto na na. Kagahod dyan si mo, no? O ti ano, big girl? Mupod ka sa akon? Hindi ta kayo pagpilito niya, Daya, kung di mo gusto. Pili lang, ah. Kung sa akon ka mupod, siguruhon ko nga hindi kagidya mabudlayan sa akon.
0: Kariyan.
1: Kagpangitaan ta kaya sang buot, kag mapinalanggaon na nanay. Ang hindi pala gahot siyang baba, blaho.
0: Hote! Ano, big girl? Desisyon na! Ano?
2: Huh?
0: Kay papang ka ni mo maupod o kung mapabilin ka di sa akon? Ha? Big girl!

0: Predami! Tuod na nga nagbulagay si Precar kag siya sa wahon, ya?
1: Ay, daw wala ko nakabalo, pre. Uti kong tuod na. Ay, kaluluko isang bata nila, eh. Ay, amo nga, kuya, daw wala kuya gana mga sawa, ya? Kinauuso na nga dahil binulagay subong, eh. Inabalang jutay lang hindi pag-insindihan, ay dahil niya pang hangkat siya sang bulagay.
0: Pre, hindi ba lang, ha? Kursunada mo si Armina sa una?
1: Oh, hala. Sa una pa tuya, pre?
0: Anong pag ginahulat mo, pre? Arigayi na si Armina.
1: Ay, hindi, kuya, pre. Base kung ano pa nakaroon ng paminsaro niya.
0: Sigurado ka nga hindi ka? Eh kung hindi ka, ako eh. Ano sa'yo mo, pre? Ha?
1: Oh.
0: Ano sa'yo mo?
1: Ay, tinahano kay Muya Priman. May tuyo ka man gali kay Armina.
0: Hoy. Tiyano hao. Eh kung hindi kaya, ako yung mga luyag sa'ya.
1: Iti, pangaluyag ka lang da kung mga luyag ka, pre. Ako yung daw nahadlo, kuya. Bagong bulag siya nga daan sa banay, eh.
0: Eh, nagbulagay sila. Kay ti, bulayog mong besikar. Hindi gro ko balong mag-ayag-ayag, eh. Pag magarado. Mayo pa man lawas si Armina, ah. Pag matyagan ko bala, pre. Mayo gina yung magdalas kama, pre.
1: Ay, sigurado gina yan. Ano, kumanin pre man. Kung mga sawa, kagalaya mo nang basihan mo, ang Mayo mag-ayag sa kama? Ako, kuya pre, lain, kuya pre. Gusto, kuya, sa babae, ang Mayo magdalas ang panimalay, pre.
0: Ati, oo, eh. Dala na nalatanan. Eh kung hindi siya kabalo sa sulod balay, tapado siya sa akon. Eh pre, yan o, pustahan na ita. Pauna-una ta kay Armina ah. Inabalang ginamban nila sa English na nga, may the best man win. English na pre ah. So I'm the best man, so I win.
1: Tarso kagid bala pre. Bala ka. Eh, pangaloy, agid akong gusto mo. Tanawon ta, kung maluyag sa imo si Armina, pre. Tanawon ta, pre, tope.

mga iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramon.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be edit picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka!
4: K5 News FM.

0: Big girl? Tiday? Ibilin na ka di anay kay mama mo niya iba, ha? Bulig ka di saya sa mga ulubraon sa sulod sang balay, ha? Kiti sira klase pa man, ha? Hindi ka magkabala ka. Kay sa Biyernes pa ako makapuli, kiti out of town ang ginadutihan ko bilang isa ka security guard, eh.
1: Pang?
0: Hmm?
1: Basi awa yun niya ko na, Pang. Tokasuplada nga daan sang iya itsura.
0: Hindi ka magkabala ka. Buot niya si mama mo yan, iba? Itsura ay lang daw kaisog bala, pero buot na siya day. Namin niya kay Nipa, aga buot siya na. Oh, ba?
2: Pangga?
0: Pangga?
2: Anong oras na mo? Maliit ka na.
0: Ha? Ah?
2: Nan, paburbot ka naman karon todo sa motor mo, kaya nagalagas ka sa oras.
0: Ina-briefing ko pa ning dalagita, tao ah. Ano, abi ki, nadlock sa kunusay mo eh.
2: Ah, ano?
0: Oo. Mm-hmm.
2: Nahadlok ka sa akon dahi? Ay sus, ah. Kung kaunon, takay hindi ka manguro maubos dayon. Maabtan ka pa manguro ni Papa mo nga may bilin, ah.
1: Papa, kaunon niya ko kusapaw.
2: Ay, nasus.
0: Buang ka bala. Lahog lang na iya. Buhi, bihibi pa siya, yahoo. Ay, sus. Di bikis bikay papang, bikay malakat na gid ko day, ah. Malit ko ya karun. Babay na, ha? Ay, pangga, ikaw nang bahala kay Big Girl, ha?
2: Oo, ah. Lakat na.
0: Oh, sige na, sige na. Malakat na ako, ha? Karun, ikaw karun, ha?
2: Oh, sige ka. Babay ka, along.
3: Big Girl, ano ko na, ha?
2: Oy, Big Girl. Hindi ka angayan mag-ininta, day. Ang hit ka na. Hindi ka na, bebe.
1: Oh, Tita Nieva?
2: Kunari din si papang mo, pwede ka kaininta. Pero hindi mo lang ko pagpakitaon, ha? Pero kung wala siya, dari, hindi mo kuya pagpulupaagyan sa style mo nga ina, ha? Kaya hindi na yakalusot sa akon. Kaya hindi ka? Kinchindi ka? Hoy, ginapamangkot ka, day!
1: Oo. Oo, Tita Nieva.
2: Mayo? Kagogali. Gusto ko lang ni Claroon sa imo, ha? Hindi mo ko desulog goon, ha? Ikaw labas ang lago mo. Pila ka na? Katorasi ka na? Malaam ka na, day! Kaya mo na gani mag-atipan sa kaugalingon mo? Hmm? Te ano? Mapungko ka lang da sa higad? Ubra! Ah, tindog da! Hilam mo na itong ogsaran ay kakalagba na sa mga hilamon? Kagkaayuhon mo, ha? Hmm? Kita mo na, ha? Kita mo na, ha? Na, ha? Mga tigbaw na, ha? Tinloan mo na da!
1: Kalagba na yung hilamon. Kag sa balay na yung wala ko na iyakagi, obra, Tita Nieva.
2: Saliton ko! Duhangag ka! Ang siling ko, diri sa balay, hindi ka ama. Buisit ka. Halay, giyo na! Giyo! Si Karan sa kakaroon. Isa!
1: Oo na!
2: Aptikon mo na, ha? Kagkayohon mo! Tikman. Oy! Big girl! Ara na sa kusinang binangon, ha? Amo nang gamitan sa pagpanghilamon! Tanawon ta lang karon. Tanawon ta lang kung matiner ka pa diri sa akon. Tanawon ko lang. Himuon ko ganyan ang kalbaryong kabuhi mo diri sa panimalay ko. Kung wala ang amay mo, saramihay kagid sa akon, day. Kanamisi mo ba? Matunga pa yung atensyon ni Carl sa imo kag sa akon? Hindi na iya pwede. Dapat ako lang ang palangga ni Carl. Ako lang!

0: Malay! Malay!
1: Ba?
0: May hapon!
1: Sino nang binatagol sa ido man?
2: Ay, Mina! May nagapanagbalay ay! Ay, bitang nawabi kong sino, eh. Nakikagahod na sa mga ido, oh! Bow Diyos ko.
1: Oo na, ya. Sino naman? Ay! Ba?
0: Armina! May nga po lang da.
1: Ano tani to, pe?
0: Pulo pa mas-share lang, ah. Gagaon ka, Santol, Armina. Bangkok, ni. Dako binuto ang Santol na mo, ni. Aryo, may dala ko, di.
1: Ay, dali lang kita. Kaya abrihan kong kudal.

0: Salamat kay gali sa pagamuma mo sa akon, Min, ha?
1: Ah, wala kaso, ah.
0: Pwede ko kabalik liwat buhas? Dulungan ta kasang kalubay? Nagbunga na tong tanom na mo na kalubay, eh.
1: Anay ka ba na, Tupi? Ano kid ba lang kinahanglan mo sa akon, ha?
0: Ha? Akoan. nagapangulyag ako sa imo, ah. Kag kabalo man ko. Nga may kursunada ka man sa akon, Erwina. Balaanon man sa mga yuho mo. Hindi bala, Erwina? May pitikmingaw ka man sa akon? Hindi bala?

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, it Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako galing si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops Ato-ata. Ang IK Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ano pang ginayahan ng mata mo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sundagin ninyo sa pagpamati. Ang mga batahong makasugpon sa aton drama sa kaginan, ginyugit makuhaan sang pangtunuan, yung ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, Suplandabi! Ginsulat sa direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Potenya, kagini ang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. K5.

kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: presa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo-cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
7: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwaay na ko nakapoy.
6: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene
8: Capsule. Nagapabakod sa aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sa ikaayong lawas.
6: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Muter naman.
10: Ramiro, dito. Ang imong sugar, pila na lang subong?
11: 52.5 ang imong kong laboratory.
10: Ang una, pila?
11: 35%. Bilawin nyo ang Buterna Capsule. Itipibog.
12: Buterna Max Capsule and Buterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
13: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
14: Ew! Yucky!
13: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: iCare Gold, ang iCare Capsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. iCare Gold, ang capsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag iCare Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
18: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5. Serbisyong matuod, tingog sang banwa, pagdayon sa pag-alagad.
19: D3
17: Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500!
0: Number 1 K5 News.
9: Oras ang K5 News FM, alas 4:31 na sang hapon.
19: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
20: Number one.
19: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
21: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyu publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: El Castigador!
21: Ang tinig ng bawat mamamayan.
22: El Castigador!
21: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
22: El Castigador!
21: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
22: El Castigador!
21: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan, K5 Rhodes Palma!

0: Mayang hapon, Western Visayas. Mayang hapon, Metro Bacolod. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kamutanan? At sa 22 kita karon sa bulan naman sang Hunyo sining tuig 2026. Magpangalaga naman ang programang El Castigado. Halin kita alas 4 ay media sining hapon. Hantod lang kita alas 6 sining gabi. Madamo kita karon nga mga balita gabagat tutukan, mga balitang luka, balitang nasyonal, kag balitang international. Kag inaupdan kita sa aton sing mahangkilan nga mas sparring partner sa technical side upon sa kay ka K5 Ramwell the Master Pugi Alcantara kag si ka K5 Adrian Dantalao ang Loyloy 4 ang Butchog o Kung naman yung si Kubos ngalagad, si K5.
1: Rhodes Palma. Rhodes Palma. El Castigador. El Castigador.
0: Mayang hapon sa ito si Kamasuki nga nagupon sa itong pagpangalagad.
1: El Castigador.
0: Hindi naging namin kasulo daw.
1: El Castigador.
0: Sa ito si Kamasuki, hindi ka magkalipat permi magtumar sang suplemento. Nami mag-inom kape samtang nga nagpamati kamo sa mga balita dari sa K5. Kay dugay-dugay mag-upod kita sa itong singa tandem broadcast. Upod naman dito sa may Tacloban. Kung sa din magka-K5, oh my goodness, oo. May mga pipila ka mga estudyante ang gagin pang sulod. Sa mga estudyante man, mga minor di edad pa nga mga kabataan. Kag wala isang kwan mo, wala isang kanamo, namo ginapanglutang sila. May iba to, nakasulod siya sa isa ka kwarto, kagin panglutang baw, kagina tatlo patay, lima pilason. Pero ti, i-check na ni karon, i-confirm ka daw, lima na daw ang napatay. Sa pagkasakit mani kay kabalaw ka mo, mga ka-K5, abri klase na, ang mga ginikanan, mga guardians, nagasalig diya sa bulutuan mo. Nga ti ang mga kabataan pasudlon sa eskwelahan para magtuon, oh, kag para maghandom, oh, para sa ila sining future sa ulihi. Pero dito pa yung nagklamat tayo. Di kita batyag na ton ang mga paghilibion sa mga ginikanan, special minti ni mga ginikanan nga naduloan sa ila sining mga kabataan. I-check na nagkaroon dugay-dugay at around alas 5, mag-upod kita ka K5 Adrian. I-set up mo na nga daan to pang dito sa may Tacloban. Kaya daw sila to siguro ang maman. Di maupod ang K5 News FM Bacolod sa programa nga El Castigador. Live kita subong mga batian mga K5 sa mga pipila ka mga radio stations sa bilog naman nga probinsya sa Negros Occidental. Ang 89.7 K5 News FM sa gay nagaungot naman. 102.9 K5 News FM sa may Kabankalan nagkapangot man. 100.5 Radio Mascovado Sur FM sa may CPSU. Kag dari sa sudad sa Bacolod, live magitang mabatian sa 101.5 MHz sa inyong mga radyo, mga kakifayl. Malantaw magkita o kung sarang magkita malantaw sa ating mga social media accounts. Kung sa YouTube, kamo kagto kamo K5 News FM Bacolod 101.5. Kay dari na makita, mga kakifayl, ang live program naton via YouTube, via TikTok, K5 News FM Bacolod man. Kag sa via Facebook 101.5 kon K5 News FM Bacolod 101.5. Ti medyo masakit ni nga balatyagon no ginabatyag sumong sa mga gitkanan kasi na siling naton ang Department of Education dito mismo ya sa may Tacloban ginakundinar ining masiling naton school shooting sa eskwelahan niyo mo hamakon mo yakin si Anyos nga bata ya may bitbit nga armas lutang mo. Di ba mangkot, sino na armas ang ginagamit nila to? Nga anak kapuses ining duha ka magkabataan nga mga minor di edad nga nagpangsulod sa eskwelahan para naman nga magpanglutang to sa mga schoolmates niya. Ano iyan ang hinungdan? Kaya ito may mga pipila kita nga information kagina, oh, nga daw, subong gina-confirm pa naton, pero may mga istorya regarding sa ila sining mga event dito. Kabalok ka, may mga kwan na sila mo, may mga school activities da PBB sa resulta na naman or inibala part panis ang bullying nga ini sila gin pang bully o kung sila ang nang bully or na naman nga nakasulod man ang pamangkot pagid naton nga nakasulod si eskwelahan ang mga kaangay si that's why nagligad diriya sa area naman sa Negros Occidental sa may Talisay kundi gin kundinar man to nasyonal nga may mga pipila ka magkabataan nga may estudyante nga nakuhaan niya sa mga drug paraphernalia. Nag-national news man to. Ti iniya lala pag hindi magka-K5 kaya ti armas lutang ang ginbitbit So this would be masiling naton wake up call sa aton sa mga mga otoridad kag sa Department of Education nga dapat striktohon ang mga eskwelahan. Even though public school ini, pero ti may mga kung isa may mga job order casual madaga nagga duty, why is it ang eskwelahan, no? Kag ang syudad LGU plus ang police mag hinun-anon regarding sini on how para mapunggan ang pagsulod sining pipila ka mga gabit. Oh, basi ko may mga kutsilyo da, iba da may mga bulang nga bitbit. Ang iban dira may mga ice pick nga bitbit. We don't know kung ano na kadelikados na. So dapat as early as now, bisan diris Negros Occidental, dapat tunan man ni mayag. Kay ti for sure si Sir Dennis Develos, ang school superintendent sa Division of Bacolod, ang nagpaningwa naman para at least mag-istoryahan kag mapasiguro ang siguridad sa mga eskwelahan. Ti high school nga da, Andrea na mga kakipem nagasugod, ining ti suya-suya, pagbukas ng klaro, yung mandam ka lang karoon na, kay bantayan ta ka sa gwa. Isang una mo pa na iya, gailinaway sa gwa, pati tinapungulay lang to yabi. Isubong naglala, naginaw kay nga man, may mga armas luthang na, ang iba dira may mga kutsilyo na. So delikado mga kakipive. So, ako iway ko yung nagpalaptas ang mga bagay nga makakugmat sa aton sige mga kauturan, special minti sa mga gidikanan, tingaton diri is preventive measures. Ano balang himuon naton, let's be proactive in this kind of situation nga ginasupreher karon mga kakipive sang Tacloban City. Especially sa San Jose National High School kung sa diin mga kakipive may nagkalamatay sing mga estudyante. I-check na na karon mga kakipive, bantay ka muna ha sa aton sing mga suki nga tagpalwadi kay i-update ka mong karon na mundugudugay. But before siya mga kakipive, i-plastar ko man ni anay, unahon ko anay si K5 Berto Gakit. Oh, kay ang K5 News FM, nagapatigayon, di lang ko anay magkuha kay Ma'am Shine. Kailang alang, takaroon kay may tie-up, takaroon ka K5 Rimuel mo. So, ikuan ko lang anay si Ma'am Shine, ipatigana ko lang siya buwas anay. So, subong hapon, check ko anay si K5 Berto. Kay kagitas ang aga, ang K5 News FM, nagpatigayon sa ginatawag na ito ng week-long anniversary celebration. Angot naman sa ikasyam ng anibersaryo sa K5 News FM. If you remember, magka K5, that was Sunday, nagpatigayon

0: kwan sa amon pagsakdag kag pagsuporta sa aton sing bloodletting activity, nangin successful ang aton sing bloodletting activity. Kay Jan Janda, salamat gid kay Jade Delphine Castillo. Oh, salamat sa inyo and the rest of the barangay health workers sa barangay Takuling. Dita kamo may isa-isa but ang tagipusoon ko nagakalipay sa pagtamyaw kag paghatag sa nagakaigo nga respeto sa inyo. Saludo kami sa inyo, taga barangay Takuling. And of course, dito may pagkalipatan na taga City Health Office, no, kay Doktora Christy, sa ibang pa nga mga medical doctors nga nagagtudri sa Philippine Red Cross, Negros Occidental Bacolod Chapter. Salamat gid sa inyo, ha, kay sila ang nagman sa itong bloodletting activity. Ito yung paglaom Bacolod Eagles Club, nagkagtumadiri kay Kuya Mario, upod si ate, nag-suporta gid sa K5. Tin at tumanto ang Philippine Army 6th Office, ang 303rd, nagupod man ang Philippine National Police Bacolod City Police Office led by Police Colonel Eugene Rebadomia, ang mga pipila ka mga baka police stations commanders na to. Salamat sa inyo sa magpadala sa mga mga personnel para man nga mag-donar sang dugo. Kasi sa totoo lang, damo-damo nga mga officers, nga mga PNP officers nga nagkag-tudris K5 para mangayo sang ila sininga dugo. So at least hapos, kaya may ari na nakabank na kamungadaan, kaya nag-donar ka mo. So hapos na lang sa uli, magabit ka mo, kagtulang sa K5, handa kami nga magbulig. Sa tanong nga mga donors sa ton, thank you so much. The rest of the team sa K5 News FM, salamat sa inyo. Kagkaina, nag-launch naman kita sa ton si nga ikaduha nga adlaw nga activity, which is the gift giving sang aton sining una nga miyembro sang kiti 9 mo 9 ka poorest of the poor nga mga families sa Bilog ka Bacolod ang gipili naton para naman sa aton sing ikaduhang adlaw nga anibersaryo naton sang K5. Ti kagina nagkagtos sa may barangay Handumanan, i-check ta karon, ha, i-plastar sa K5 Berto na siya. And then iparap up tabi kay K5 Berto sa diin ba lang ang mga barangay kag sisino ang ginpangtagaan sang aton sining una o ikaduhang adlaw mga K5 sa pagsaulog sang 9 years anniversary sang K5 News FM Bacolod. K5 din plus tara mga pictures ka videos naton kag gina sa tatlo kay mga families nga ginkagtuan nila. K5 Berto. K5 Berto.
1: Oh. Mario kapon sa aton sining mga K5 chakto kita bro sa ikaduhang adlaw sang aton sining pagselebrar sang ikasyam naton nga anniversaryo diri sa may K5 News FM Bacolod. Nangin nakahatag kita, no, sang mga yuhom, hindi lang yuhom kundi pagpasalamat gid, no, sa tatlo subong adlaw, uh-huh, tatlo ka pamilya,
0: uh-huh,
1: ang nakabaton sang mambalaton gamay pa lang man niya, no,
0: uh-huh,
1: sa kasakpa bugas kay bro,
0: wow,
1: sa mga gutik, no, sa aton sini nga mga K5 may ari pagita diri nga mga labador,
0: uh-huh,
1: no? Mga pagkaon, sinako nga bugas.
0: Ang labador kag K5 Berto, labador, balde, hanger, kag iban pa nga mga gamit sa buluyan, sponsored na sang Lucky AKK Department Store. Sila nang nag-sponsor. Ang bugas subong adlaw ang gin-sponsor na ni Kong Albi Benitez kag K5 Berto.
1: Kagati sa mga bugas man kay Webrods, madamo gid nga salamat na nagatag diri sa aton. Kay Webrods, dilata o tanan goods kid ni mambanaton siguro sa isa ka paghatag ta palang sa pamilya kay Webrods. Makasigo negro ang bugas o ita kabalukon ang bugas ni makalabot ni isa ka semana sa ila. Pero ti dako-dako maninga pian-pian sira kay Webrods, no, kung manantaw naton. May mga kabo, hanger, again, shampoo, mga tanan-tanan, mga noodles. Ngati sa ranggit, kay Webrods, nga mga kapiyantiyan sa isa kapamilya. Kaina, sang aga, nakabaton din rin nga banaton kaina nga purist of the poor bala. No, makita taman sa ila sini nga mga sitwasyon. Kaina sang aga, kaina sang hapon, sang dumanan. Kaina nakauna din rin nakabaton, amo ni si Wenali Durango, no? Wenali Durango sang Purok Maanyag Barangay Alihis K5 Roads, no, sa aton sininga mga K5 kaunta lang ni ang dugang sininga detalye kung paano ni may mga video presentation makita with Karen Delgado, uh-huh, kag kay McCoy, kag kay Sir Jack, kag kay Pebrod, so mabalaan natin.
0: Ang nagkagtog.

0: Kita sa aga kay K5 Berto sa pagpanguna ni Chief of Reporters kay K5 Red Salgado, ang aton nga senior anchorman kay K5 Babes Gantalao, ang aton nga field research department nga si kay K5 Bong Lumayno, si kay K5 Makoy, kay K5 Jack, sila ning nag-upod kay gina kay K5 Berto.
1: Yes, sila ginakopod kag di makita ta sa mga litrato pa lang ang kagiver road ang ginapadala naton, makita naton nga mamban naton nga disturb nila no nga matagaan sang Gracia bisan pa paano. Amuling hapa nila kagiver road nga tigisa gariklamo kita wala sang sudan ugala nga aton sudan pero ti may kanon pa man ugaling ti may mga pamilya man kagiver road sa Gapon nga wala gidyaya sing pagkaon sa ila sini nga lamisa. So ginatinguan sa gid nga makuha ang mga pwede pa lang deserving nga matagaan sang sining mga Gracia bisan pa paano nga ginagmay ngin eh sa K5 Roads. Ang ikaduha nga pamilya nga natagan sa naton sining nga K5 News team kay na amo ni ang si Sosima Jimena, no? Sosima Jimena taga Purok Paraiso alihis. Amo ni K5 Roads ang ila sini nga balay nga perti kagamay.
2: Oh, grabe oh.
1: Perti kagamay gamay kay Roads. Pero kung maagyan na ning gamay nga ulan, buwasak ning balay niya.
0: Ati kwa na ni shower na ning balay niya o malantaw tadi o do busluton ang iba ni trapal sako ang ginpang atop na lang. Ahay ka kasubo sing sing sitwasyon no. That's why nga ti siya gid ang napilian naton kay K5 Berto kay konpigado ka mas pigado ni siya sa imo.
1: K5 Roads, may ang picture bala, ipakita na lang siya nagapamati, subong sa aton, ara sa may kilid sa higad sang baybay, may ara ini niyog. Sa kilid sang niyog, amun yung nagapundasyon sa ila, I don't know kung magtindog ka dira ka K5 Roads, ang kisami ka K5 Roads, do ara lang sa imo, guro dughani.
0: At ilang taong no? Subong ang picture, ariyo, sa may lubi, dampi, niyog na sa inyo, sa amun niya, lubi na diya mo. Itawag sa amon. Sa dalom sang lubi di, why na ni bunga? Basi kung may kaladagdag bunga, di ba? O, oh, dario, dogin hayob-hayob lang sa tawag na amon, kay Feberto, diri sa Negros, is hayob-hayob. Inang dogin himo lang, gintagpi-tagpi ng mga sako, kawayan, and then, ang atopis niti, do may dulunipa, gamay eh. Kag may mga trapalti, do para may tulutakdong lang. Luwas nga sa pagkagamay, sa pagkainit, maniguro kong tigalinit kay Feberto?
1: Kay Feberto, amun ni bala nga sitwasyon, bala ka kay Feberto, doon nakadumdum ako sa una sa college ko bala, may ara ko sa una, nagpamati ako sa mga theater, bala nga mga kanta, ang iyan ni Gary Granada nga bahay, no? Nakabutang dito sa lirik sa kanta, na baka naman isang araw kayo doon ay makapunta bala inyo mabatian masimutan makitaan kag iba man kuton yung sa kugulingon yung kuno kung ano bala na balay bala ina baka nami nga point kag diri mo makita kag iba bro nga bahay bala ni balay bala.
0: But anyway sa aton niya kag Feberto nga pasalamat kita no at least kita ya pasalamat kita nga nakatanay kita bisan gamay lang nga bulig sa sining tatlo ka mga pamilya. So buwas ka K5 Berto, standby na kay may tatlo naman buwas sa lain-lain nga mga barangay. Kadamu-damu sa Bacolod, hindi na matagaan tanan. That's why kaging pili lang naton. So tatlo naman buwas on the third day.
1: Sa dumanan kay na si Marian Flores na kabaton man.
0: Wow.
1: Sa East Riverside Barangay Antumanan. K5 Roads, gapasalamat din sila. Mm-hmm. Ako, gitong pasalamat nila sa K5 News FM. Especially kay Dr. Mil Oy, no? Nga ating aton, gitong nga CEO, kag sa tanan nga mga nagbulig man para gidri sa K5 nga na makadunar man no? Sa mga kaon, mga bugas, dira kag kinanglan nga si nakalabot gid sa aton sini nga mga kauturan nga nagakinanglan gid sang bulig kita bro.
0: Sige, salamat kay Feberto kay may tie up ko digudu guy, mabuhi ko na yung commercial dali lang. Kay Feberdrian may buhi lang ta commercial nga importante and then masulod na ta sa Zoom nila. Okay. Salamat kay Feberto.
1: Kay Feberto gakit til 5 news.
0: Salamat gid kay Feberto, mabuhi ko na yung commercial, may importante lang kami nga buyan pagbalik ta mon. Upod na kami sa Baytakloban regarding diri sa tatlo ka naglamatay nga estudyante kag lima ang Pilason. Pag katapos sining pipila ka maimportante nga mga pahanumdom.
2: Pabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakit at ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Ilan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
2: DTX 500.
6: Istoryanta ka nun. Ano blang matabo the moment you stop eating added sugar? Minus kalamay, minus tamis, what will happen to your body? Kaupunti sa akong diskasyon, si Dr. Ramil.
7: Kung nag-DTX 500 gagmay tisika kadadla, wala kasang dapat kabalakaan. Suno sa sugar statistics or GP, ang average ng Pinoy ang nagkakaon sa 3 tub-tub 5 ka mga tasa ng kalamay kada semana or gituag 50 to 68 kilos kada tuig. Sobra isa kasako ang kalamay sa GP kada tuig. Pila ya ka DTX 500 gagmay tisika ang nainom mo sa katuig, basin wala ablaw. Amo na ang dako ng palamangkutanon.
6: Hindi imposible ang pagkaon sa 3 ka tasa ng kalamay kada adlaw, Dok Ramil, bangon nga ang kalamay ang pinaka-popular nga additive sa processed food. Kag ini ang highly addictive.
7: Sa kada 100 ml ang soft drink, Sir GP, may 3 na kutsara ng kalamay. Ti, ang isa ka soft drink siya, 12 ounce. Siyam ka kutsara ng kalamay.
6: Mas pagkadamo, galina. No,
7: ang imo makonsume. So sa imo pag-untat, inom or kaon sa may mga added sugar, una mo nga mabatsyagan ang pagtaas ang imo nga mental productivity kag pag-improve sang cognition. Mas focus kag klaro ang paminsaron. Mas magasaka ang beneficial effect sang sugarless diet sa brain kung nagainom ka DTX 500. Nagainom ka may TC kada adlaw.
6: Magalos weight ka, sigurado. Gitina, isa sang mga nagapatambok sa tao, abi amo ang empty calories. Ang kalamay ang nagakurap sa brain, kag sa pagpinsar nga gutom ka pa. That's why, daw wala ka na gana maguntat, kaon chocolate, kaon cake, ice cream, namit inom soft drinks.
7: Correct, Sir GP. Amo na nga budlay gid ang paglikaw sa gitawag matamis nga pagkaon. Gani, ginarekomendar tagid ang adlaw-adlaw sa pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Agod nga makabulig sa pag-metabolize ang sobra nga sugar sa imulawas.
2: DTX 500!
8: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
8: Ilan itong score gani?
9: 470.
8: Nagtiko 2
9: sa gabi, 2 sa
8: alat.
9: Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
2: DTX 500!
7: So, ari pa Sir GP, namit gid man ang pagkaon sang paborito mo nga cake, ice cream. Pero temporaryo lamang ina, may madamo nga pagtuon ang nagapamatuod nga ang pagkaon sang madamo nga kalamay ang nagaresulta sa gitwag depression. Bangod ang sobra nga kalamay ang nagatuga sang gitwag inflammation sa brain kag ini ang may dako nga epekto sa brain function. Duha ka mga studies nagapamatuod sini. Ang 2015 study nga ginpublish sa American Journal of Clinical Nutrition kag 2017 Journal Scientific Reports gipakita gid nila kung ano ang epekto sa sigikaon sa mga kalamay. Permina mo dre ginabalik-balik nga mag DTX 500 kag magmaitis siya gun matap na ang mga inflammation sa lawas bangod sa sobra nga kalamay.
6: Maganami pagigali Dok Ramil ang imo panit, madula ang punggod, rashes, skin allergies, problema sa panit kun ga stop ka na kaon tamis.
7: Kita mo mga kabataan, damo punggod kay plakaon tamis mo. Bangod din na Sir GP sang pagbalik sa normal nga function sang immune system, ang added sugar ang may dako nga epekto sa efficiency sang white blood cells. Suno sa mapagtuon matapos magkaon sa madamo nga added sugar, ang white blood cells ang may 50% nga pagnubo sa iya nga kapabilidad sa pag-away sa bakterya kag viruses sa sulod sa 5 ka oras. Meaning pa, the more nga added sugar imo ginapakaon, the more nga gahina ang imo nga immune system.
6: Galawig ang mga tinion nga unprotected kag Dok Ramil, no? Tikon sige-sige ka bikaon, Dok, tamis, pamahaw, tamis, panyaga, tamis, panyapon, tamis. May in-between meals ka pa? Nga pangyamis?
7: Mas magahuyang ang imo immune system, Sir GP. Amo na nga rason kung nga ang palakaon carbohydrates ang madasig malatnan, balatian. Inom gid DTX 500, inom Mighty C or Pure C, agod nga may ikasarang ang lawas sa pag-away sa balatian. Ariya ang paborito ko sa tanan nga matabo kung maguntat ka kung kaon tamis. Madugay magtigulang. Nagakurinot ang panit kung palakaong kakalamay. Ini ang ginatawag nga glycation. Isa kat proseso nga kundiin, madamo ang excess glucose sa skin fibers kag nagapilit sa collagen kag elastin proteins. Rason nga hindi magugot na ang panit kag nagaluyat-yat na. So, inom gid sang DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500!
4: Ginakano? Ang ginibatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
5: Sa katlo kapila ka mag-inom?
10: Sa DTX 500?
4: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
5: Subong kamusta?
4: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
2: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: DTX 500! DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa madasig na pagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
12: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Ako na yan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga panit. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
0: 1.5 K5 News. Welcome back mga K5 sa palatuntunan nga El Castigador. This time mga K5, baga upod na kita karon sa aton sining tie-up dito mismo sa may Tacloban. So waray dito sila. We'll see, no? Kung damo mali mga chindi sang waray. Oh, and ari na mga K5, maupod na ta sa ila. Ang sila kwan ang mamandiri ang taga K5 News FM Tacloban City mga K5. So upod ta. Oh, gay audio K5, Adrian. Ini mga K5, in line ini ha sa shooting incident kadagluntad dito mismo sa may San Jose National High School kun sa diin mga K5, tatlo diri ang patay sa magpanglutang kag duwa diri ka mga suspect ang mga grade 9 student. Sana sambitan man nga eskwelahan. Ti ang rason diri nila kay nadakpan na sila bullying. Ti amo gidinginhambal ko daw. ini mga kabataan nga ti naka-experience siya nga ti pagsulod sa eskwelahan imbis nga maeskwela may mga kabataan gidya nga mahilig mang bully. Oh, gulpyada ka lang sunlugon, daog-daogon, ti iba nagahupot na sangkalain buot nga nagasiling nga ti mabalos kami. Amo ning ila rason, we don't know kung sila ang nagbully o kung basi sila man ng mga bully bla. Nga inaablang may ara tao nga ti ay may armas ko ti karon tiruhon ta ka. Ang iba da ay bunon ta ka. O, bantayan ta ka sagwa, liputon ta ka. Damo amo na lang ang pagpamahog. Even kita nakaagi man kita na sang pamatan-on pa kita nga ginapahog kita. O, patyon ta nila, bugbugon ta nila, pulihan ta nila. Muning ang quiz ang sa sina nga stage blast ang pag-eskwela. That's why ang high school magka K-5 dapat ginatagaan, ginatutukan ginisang Department of Education. Kaya di rin yung form of group la, mga gang-gang na sang una. Kung di ka mag-upod sa ila sining grupo, kastiguhon kanila. Kung gusto ka nga maging safe ka, ti mabayad ka, o kung maupod ka sa grupo. Amo wala nang gisa ang kwan mo. Arina, abi, audio. Okay? Hindi pa ko kabati, kakipay Medrian. Oh. Upod tama kakipay. Sa Tacloban, oh, bilog na rin K5 News FM station sa San Jose Antique, ara naman sa Cagayan de Oro, ara man sa Tacloban, sino pa gining ibad nga rin sa aton sing linya. Okay. Aha. Why pa sila? Sige, but anyway, magka-K5, amuni gamay lang ara ano ha. Kagina, may nagluntad nga shooting. Tarang tabang alas 9, sang aga. Gigka kugmat, inisang taga-kwan mo, taga-Tacloban. Bisan ako, ganigin kulbaan man. Kahit yung bata, ako nag-eskwela, man dito sa Tacloban High School. Ang akon, sining nga babae, nag-eskwela na first year high school. That's why pagkabalo ko, tapos ko kinapagpamutos, nagin kulbaan ko. O, nga nagsing ko, nagkunta ko ng eskwelahan. Mailanggid kay layo ang eskwelahan niya sa ginaeskwelahan masang akon si Dinga Prinsesa. Oh. So ara na. Nagaplastar pa mga K5 sa sininga matiniwan ng aton sing mga partners, ng aton sing mga El Castigador. Sila ning nagapang punishment dito sa iban nga mga lugar kung sa diin may K5 News FM. So subong nga hapon, gin-confirm ni gidya tatlo gidyang nagkalamat tayo sa magpanglutang sa eskwelahan. Sasin ko lang mga suspect diri ba kay K5 mga grade 9 students no sa San Jose National High School mga kay K5 and suno sa ila kay dakpan sa mga otoridad nya bully ginabully kami dilabi nakita grabe babatyagan yung mga kay K5 ang feeling nga ginabully ka no kag babatyagan man nga daw permi ka lang ginadaog-daog that's why basi amon ibang rason nga pinangtiro nila pero questionably there is no armas kay based on the report halin naman sa regional office Eastern Visayas o kung police regional office Eastern Visayas ang 9mm Glock pistol nga gingamit naman sang isa sa mga suspect sa San Jose National High School mga ka-K5 Tacloban no ang iya gali ka police hay glain iya ka pulis mga ka-K5 nga babae, no? Babaeng pulis tagiya. Kaya mga police officers na ton, may mga nga tawag na silang issued firearms. Ti ang iyang serial number, naka inangarmas, gin-issue sa kay amuni, bla bla bla. Ti naka-record sa iya. So police officer nga babae, ang tagiya sining Glock, ining 9mm o kon 9mm, Glock pistol magkakipag magigamit sing isa ka mga suspect sa pagpanglutang. That's why tatlo itong nagkalamatay kag limang pilason. At ang isa naman is .38 caliber revolver mga kaki 5 nga ginapanagiyahan naman sang isa ka private security agency nga nakabase naman sa Cebu City. Paano no? Paano sila nakapuses? Iniayhan ba lang mga kaki 5? Oh grabe. Pretty nga kita ang pating paburot ni ano? I-check sila kay K5 ano ni? Kay K5 Adrian, no? Nakasulod na tanaton. Contact wipe pa sila nakasugo daw. Alas 5 size na. Oh. Why pa kabalik da ang kwan? Why pa? Oo. Limitadong oras na daan na kagi 5-3 yan. I-kwan sila, i-chat sila pang nga nagasulod na nagaupod na ta sa ila. Kaya kung nalang alang, tibuy is lanay, mabalik lang ta karoon dugdugay kaya may mga pipila pa ta ka mga balita nga dapat naton nga tagaan sa nagkaigo ng atensyon. Sinong Zoom aton? Basi wala mo na, na mute na ni mo or ano? Aton Zoom or ila? Alas 5:07 magka key 5 dali lang gida kay ginaplastar pa to sang takluban ang sining komunikasyon and ngaton sing ulan-ulan subong oy kuana bagyong Francisco mga ka key 5 grabing bagyo subong ma bagyo mga ka key 5 hatag ko na update weather update ah. Di pa dahil subong nagapakita sang pagbaskog mga ka key 5 ang bagyo nga si Francisco sunod naman sa monitoring sa pag-asa ngayara sa Gyapon, subong ang tawag naton nga nakita mga ka-K5 545 kilometros na sidlangan nga bahin sang siyudad sang Tugi, Garao sa Cagayan mga ka-K5. Ting maximum sustained winds ya ang yara sa 135 kilometros per ora. O, samtang ang iya naman nga pulupag mulumadlos niya ara naman sa 210 dasig ba? Madasig ang hulag sang bagyo nga nagapadulong naman sa west-northwestward sang kadasigon nga 20 kilometros per ora. Ara na pang? Okay. Oh, sige. Wala man ang bagyo mga kakay 5 ba? Ara na. Okay.
5: Okay.
0: Upod na tapang?
5: Alas 5:08 na mga kakay 5. Sunod na ba kita, ka-K5 Bacolod?
0: Yes, magandang hapon po, mga ka-K5. Ano, naka-hook up na po kami dito sa Bacolod at ready-ready na po kami dito sa mga updates. Kung ano po yung kaganapan, ano po yung latest update doon sa Tacloban?
5: Yes po, ka-K5 Roads. Ano, mula po dito sa lungsod ng Tacloban, sa K5 Juice FM Tacloban, maya-maya po ay makakasama po natin yung mga kasamahan po natin dito sa K5 o K5 News FM Tacloban. Makakasama natin si K5 Edward Sanyagan mula po sa San Jose National High School kung saan kukunin natin yung pinakahuling update mula sa pinangyarihan ng insidente. At tutungo rin po tayo sa punerarya kung saan dinala ang mga labi ng mga estudyanteng kumpirmadong nasawi sa loob mismo ng silid aralan. Makakasama natin na naroon si ka-K5 Carlo Arisgado upang maghatid ng mga detalye. At samantala, mula rin sa K5 News FM Tacloban News Center, nakahanda rin po si ka-K5 Carol Mirino upang ihatid ng mga opisyal na pahayag mula sa mga otoridad at iba pang mahalagang mga impormasyon kaugnay sa patuloy na investigasyon at mga detalye sa mga insidente na naganap sa San Jose National High School.
0: Kaki 5 Tacloban. Kaki 5, you know, ipinahiwatig ko lang po sa inyo na yung K5 Palawan po ay nakasunod po tayo dito sa K5 Palawan at sila po ay handa na po at naka-hook up na po yung K5 Palawan.
5: Yes po, magandang hapon po sa lahat po ng mga ka-K5 nationwide po. Okay, so yung pinakahuling detalye po, hindi lang po lima yung mga sugatan, kundi 15 Uy! Na mga estudyante ang nasugatan. Oo, at hindi lang yung iba dito, hindi lang dahil nasugatan dahil sa bala, pero yung iba dito ay batay po sa ano sa initial na datos, umabot po ng 15 estudyante ang nasugatan at ilan sa mga ito ay tinamaan ng bala at habang iba ang iba naman ay nagtamo po ng mga pinsala dulot ng pagkakagulo. Yung iba dito, pagtalon sa mga bintana ng kanilang mga silid-aralan. Siyam sa mga nasugatan ay mga kababaihan at anim naman po ay mga lalaki. Ang edad ng mga biktima ay nasa pagitan ng 12 taong gulang hanggang 17 taong gulang. At karamihan sa kanila ay mag-aaral sa grade 9. At sa kasalukuyan, 7 ang mga sa mga sugatan ang ginagamot ngayon sa Leyte Provincial Hospital. Isa naman na lalaki ang dinala sa ASA Medical Center, habang 7 ang kasalukuyang nasa Eastern Visayas Medical Center. Samantala, 3 ang kumpirmadong nasawi sa insidente, kabilang 2 babaeng estudyante at 1 lalaki. Yung namatay, 2 babae at 1 lalaki po. 2 yung dead on the spot, 1 yung naitakbo pa sa paggamutan, ngunit dead on arrival. Kakipay Rhodes.
0: Okay. Yes po, ito po kasi yung iniisip po namin. Sa ngayon po, 15 na po yung nasugatan, pero hindi lahat po yung sugat na galing po doon sa bala na ginamit ng mga suspect. Iba yoy, may katatungan po ako. Ito po yung room ng grade 9. Ito po ba ay nasa ikalawang palapag? Building po ba ito or parang one story lang yung eskwelahan?
5: Bali, one story lang po na building yung sa grade 9. Oo, yung pamamaril naman ay halos sa buong compound po pinasyalan at nagpapaputok yung mga suspect.
0: Yan ang gusto kong malaman kasi pagpasok niya sa paralan, silid-aralan ang kaniyang pinuntahan na una at saka doon po nagpaputok ng baril. Ito po ba'y grade 9 na classroom agad ang kaniyang pinuntahan at saka pinaputokan yung mga mag-aaral doon?
5: Bali po, huli na po yung sa grade 9.
0: Uy!
5: Doon nag-umpisa, doon sa may sulok ng school, nagkaroon muna ng isang putok as warning shot.
0: Uy!
5: At dito siguro, dito na nag-umpisa. Kasi magkaiwalay po yung mga suspect kapag nagpaputok ng kanilang mga baril.
0: Oo! So magkahiwalay sila yung isa andun sa kabila, ang isa naman sa kabila. Yung ito po yung hindi po ba ma-determine ngayon kung sino po yung gumamit ng 9mm, nag-lock 9mm pistol at sino po yung nasa .38 revolver takluban?
5: Batay po sa mga kumakalat po ng mga picture dito sa social media, yung medyo malaki, may katabaan na estudyante,
0: uh-huh,
5: po yung may hawak ng .38 caliber.
0: Uy.
5: At yung medyo payat, siya naman yung may hawak ng 9mm.
0: Okay.
5: Kung ano po yung picture na nakikita sa social media, yun na po. Yun na po yun.
0: Okay. So, batay po ba sa report, galing po ba sa otoridad ni Dan, sa police, yung mga bala na kumitil ng 3 buhay, ito po ba'y bala galing sa .38 caliber pistol or galing po sa 9mm?
5: Sa kasalukuyan po, kanina, pagkatapos ng proseso o pagproseso ng scene of the crime operative, hindi naman po nagpa-unlock ng panayam. So far, blanco pa tayo. Hindi pa natin nakuha yung information kung yung mga ballistic report at saka yung siguro mamaya gagawin din po yung autopsy report para malaman kung sa anong baril ang tumama dito sa mga namatay na mga biktima.
0: Okay.
5: Pero mas maraming naiputok yung 9mm kasi batay sa account ng mga teacher na nakausap natin na pagkatapos ng isang magazine, agad na
0: pinapalitan
5: na naman ng isang magazine pa para putok ng putok po.
0: So meaning, hindi ito basta kinuha lang ng suspect yung 9mm, ito'y talaga, mayroon talaga siyang reserba yung ibang magazine. Meaning, intention po ng batang to na pumatay. Dahil po mayroon siyang dalang extra magazine. Nag-chain smug siya. Pagkatapos niyang pumutok at naubusan ng bala yung magazine niya, nag-chain smug at pumutok ulit.
5: Yun po ang sabihin sa account po ng mga teachers na nakausap natin at walang habas pong pumuputok kahit sino, pinuputokan yung mga classrooms. Uy. In fact, sa may harapan, kasi lalong-lalo na pag may lock yung pintuan,
0: aha.
5: Iniikutan pa niya sa kabilang,
0: jealousy, kabilang, window,
5: bintana ng classroom. Doon din po nagpuputok yung suspect.
0: So meaning, at 9 o'clock, di ba, yung nangyari? At sa lahat po, may klase na po yun eh, 9 o'clock.
5: Oo, second period na po yun.
0: Sus, doon marami po yung mga tinamaan doon. So lahat po ba yung mga biktima, yung mga maraming sugatan, doon sa grade 9 na classroom, wala na po sa iba?
5: Sa mga tama ng baril, mostly doon po sa grade 9.
0: Mm-hmm. Kasi ito naman yung sagot ng mga suspect dahil po sa bullying. Doon po ba nag-aaral yung nangbubuli sa kanila doon po sa classroom na binaril nila? Walang habas na pamamaril?
5: Actually, marami po yung angulo na naglalabasan ngayon. Uh-huh. Lalo-lalo na yung isinesend sa mga group chat. Meron nagsasabi na mga selos, hindi pa nakamove on yung suspect, kaya yun ang ginawa. Meron din bullying, sabi doon. Pero kung titingnan mo yung laki ng katawan ng suspect, sino kaya ang magbubully doon? Uh-huh.
0: At ano po ba yung katotohanan? Kasi may merong information po na pumasok dito sa amin. Ano po yung gusto ko lang po ipa-confirm dito doon po sa kay Sir Edward, yung rason ba yung Sangyawan Festival, yung result parang ganon? Ano po yung may kinalaman po ba yung resulta ng Sangyawan Festival doon sa K5 Tacloban?
5: Hindi pa po yung Sangyawang Festival, hindi pa po nagaganap dito kasi sa 29 pa siguro.
0: Oh.
5: Ongoing pa ngayon yung mga activity dito sa
0: Tacloban, okay.
5: Kasi paparating na po yung kapiestahan. Pero June 30 pa, wala pang
0: mga
5: competition.
0: Oo. Oh. Okay, so wala na to kasi merong nagcha-chat dito ba, nagbibigay ng information, gusto naming i-confirm, salamat. Yung contest sa yung parang contest, wala pa yung parang ang layo ng angulo diyan. Yung pinakamalapit yung bullying at saka yung selos.
5: Opo. Oh. At tinanong din po natin yung mga teacher doon kung may existing po na mga fraternity doon.
0: Uh-huh.
5: Pero sinabi na parang nabuwag na yung
0: okay.
5: Mga fraternity doon. At saka dalawa lang itong mga magbarkada, no? Pero ilang teacher at estudyante nagsabi na parang tatlo yung mga suspect. But verify pa ito ng pulisiya. Kasi nung nandun yung K5 News FM Tacloban, habang tayo ay nagtatanong dito sa mga teacher at sa mga estudyante, sinasabing tatlo yung hinihinala nilang suspect kasi dalawa raw yung may hawak ng short firearm at isa yung long arm, parang shotgun o M16. Ano?
0: Wow.
5: Pero baka naman yung mga estudyante ay nalito na doon kasi may mga pulis din po na
0: pumasok agad.
5: Pumasok na rin after ilang bisis na namamaril. Pumasok na rin po yung mga pulis, baka 'yun ang nakita ng mga estudyante.
0: Okay. Kakay Roger, yung security po, wala po bang security guard yung paaralan?
5: Yung paaralan po ay may security guard po, pero
0: okay.
5: Siguro hindi na chine-check yung mga dala, yung especially yung bag, hindi na iniisa-isa yung
0: okay.
5: Pag-check. At inikot din po natin yung campus. Paanang po pwede pumasok kahit doon sa
0: kabilang
5: lang po.
0: Okay. So ilan po yung security guard ng ng paaralan?
5: Opo. Isa lang po. Oo.
0: May service firearm po ba yung security guard o batuta lang or ano po yung dala po ng security guard dyan?
5: May service firearm po. Wala, hindi roads, ano? Oh. At yung mga hipilan po natin sa K5FM Philippines. Puntahan po natin, ano, si K5 Edward Sanyagan.
0: Okay.
5: Kung saan nandun ngayon, ano, sa San Jose National High School. I-update po natin yung mga, ano, mga kaganapan doon mismo sa pinangyarihan ng insidente. Andun po si K5 Edward Sanyagan. K5 Edward, go ahead.
10: K5 Roger at mga kasamahan natin sa K5 News FM Philippines. Dito tayo ngayon sa San Jose National High School. Kukuwasan na tayo ng video, ano, but unfortunately, nagkaroon ng malakas na ulan sa mga oras na ito, and tumilong muna tayo, okay? But medyo tahimik na dito sa San Jose National High School, and isinara na yung gate ng paaralan, at hindi na pinayagan yung mga media na makapasok sa loob ng paaralan. And kanina, nakausap natin si Director Grace Subong ng Department of Social Welfare and Development, dahil kanina, bago tayo umalis doon sa crime scene, nandoon yung maraming empleyado ng Department of Social Welfare and Development to assist hindi lang yung mga biktima, kundi yung mga suspect na rin. Ano? Considering that the suspects are minors, okay? They are covered by the Juvenile Welfare Act. Okay, so kinausap natin si Director, meron tayong interview sa kanya. Okay lang, mga K-5 sa buong Pilipinas, na may parinig natin ating interview kung ano yung magiging disposition ngayon ng DSWD, considering that yung mga suspect ay mga minors. Okay, so iparinig natin ang ating interview, mga K-5. Ano po ang disposition nyo ngayon, considering that yung mga suspect ay mga minor at sila ay saklaw pa ng batas sa Juvenile Welfare Act? Ano ang disposition nyo ngayon?
18: Yeah. Kami po sa DSWD, no, we are now closely coordinating po sa lahat ng mga ating mga partners, lalo na po sa DepEd. No? So we understand sa ngayon, ang mga bata ay nasa ano pa, nasa TNT na sila ngayon. Oh, no?
10: Okay. Yung mga
18: suspect. I mean, yung suspect. Okay. So, nandun pa sila. And then, of course, chances are, dahil yan ay mga minors, of course, we have also to look into them. Now, based on the initial report, I was informed that may isa daw doon na 14 years old. No? And then may isa doon na 15 years old. Now, okay. If you look at dito, under the law, yung isa, wala talaga siyang criminal liability considering that 14, no, wala pa siya ang sa atin ang ano natin, ang age doon is the 15 na meron siyang discernment. Now, yung isa possible yan, kaya we are already preparing the center ng ating RRCY, no, in the event after matapos siya doon sa mga investigations ngayon na ginagawa sa mga bata. Okay. So while we also handle the victim, we also have to look into we doon sa mga itong mga minors na suspect nga. So ang initially the LGU, sila kasi yung nag-handle ngayon, kami po ay tumutulong, tinitingnan namin kung ano bang pwede nating matulong sa DSWD. So isa, meron tayong center. And possible, yung isa, mahanapan din natin ng bahay pag-asa. No, so ito yung mga tinitingnan na mga possible action doon sa ating masuspect children.
10: Okay. So from the investigation, dahil hindi naman ikakailan na talagang sila yung gumawa ng krimen as per investigation ng mga pulis. So what will happen now? Ano mangyayari sa mga bata? Nasa custody muna sila ng pulis, and pagkatapos
18: Usually, no, magre-recommend yan sila kung saan yung mga bata. No? Okay. So, kami, we are very much ready naman. Meron tayong facility, yung RRCY natin. So, ang possible niyan, yung, lalo na yung 15. No? So, posible yan dito sa amin sa RRCY, yung nandoon sa tanawa natin na facility.
10: Okay. All right. O sige, so how about ang mga biktima? Ano ang intervention ninyo, dahil hindi biro ang maka, you know, experience ka ng ganitong very traumatic incident. Ano ang naging intervention ng DSWD sa mga sa psychosocial aspect naman ng intervention ninyo?
18: Oh, una, when we heard the news, nung nabalitaan po namin, no, we send yung aming isang coaster dito. Pinadala namin doon sa school kasi kailangan mo nang ma-vacate yung lugar at saka yung mga bata, ma-ferry natin na yung safety ng mga bata. No? And also, yung ating social workers, they already have a meeting with the LGU kasi kasama nila na tinitingnan doon yung mga ano ba yung mga psychosocial na mga support na kailangan natin. Now, when we talk with DepEd, ang sabi nila sa ngayon yung mga bata ay ano pa kanang yung mga teachers ay parang hindi pa pwedeng makausap kasi sila mismo din na trauma din,
10: okay,
18: na shock din sila. So probably mga the next 2 days, no, so para makausap na natin sila. And mayroon pa rin sila mga inaayos din. So as of now, ang importante, we already pull all our social workers who will conduct the psychological first aid, no? And also, we also coordinated doon sa mga bata na dinala sa mga ospital para matulungan din natin, no, mga financial assistance natin para doon sa medical needs ng mga bata.
10: Okay, so tutulong ang DSWD sa financial needs ng mga bata na na-hospitalized because of this incident, Director?
18: Yes po, we will.
10: Okay. So, anong tulong ang ibibigay ninyo? Is it cash?
18: We have the medical assistance.
10: Okay.
18: Magkano
10: yan yung medical assistance? Sa,
18: depende usually sa ating assessment, no? And usually, meron tayong, mag-i-issue lang naman tayo ng guarantee letter direct to our service out to the hospital. Kasi itong, ang isa ay nandyan, dinala ngayon. Isa sa hospital ay dito sa ACE.
10: Okay.
18: And we have, of course, our isa sila sa aming mga service provider. So in the event na may need, we can also extend, no, the medical assistance.
10: Okay. So ikaw ang front line na babibigay ng support sa mga biktima ng shooting incident, Director?
18: Yes, kami, nag-talk na kami, no, may coordination na tayo doon mismo sa ospital. And we understand maraming gustong tumulong. So in the event, no, na meron pa talagang kailangan pang support, then we will provide.
10: Okay. Director, maraming salamat sa pagpapa-unlock ninyo na kayo aming makapanayam ngayong hapong ito. Thank you very much, Director.
18: Sige, salamat din, Sir Edward.
10: Yun ang interview natin, ano, kay Director Grace Subo ng Department of Social Welfare and Development. Handa silang tumulong sa mga biktima, yung mga teachers, mga students, pati yung medical assistance na ibibigay nila yung sa mga na-hospitalized. Okay? And hinahanda na rin yung magiging proseso in the event na matapos na ang investigation kung saan dadalhin yung mga suspect considering that they are 14 and 15 years old. So yun lang muna may bibigay natin na update. Back to you, Kakipay Roger.
5: Maraming salamat, Ka-K5 Edward, doon po sa update. Samantala, Ka-K5 Philippines, puntahan din natin si Ka-K5 Carlo Arisgado mula po sa Puneraria kung saan dinala ang labi ng mga estudyanteng kumpirmadong nasawi sa loob ng mga silid aralan. Ka-K5 Carlo.
19: Yes, Ka-K5 Rhodes, ganun din ano kay Ka-K5 Roger. Ngayon ay live tayo dito sa San Jose, no, Tacloban City. So 50 meters lang yung layo ano mula sa San Jose National High School kung saan doon nangyari yung incident kaninang umaga. So ngayon ano, mga Ka-K5, medyo malakas yung ulan, so that's why na sumilong muna tayo dito sa gilid, no, ng kalsada. Pero nandito tayo ngayon sa LFS Funeral Services kung saan dalawa yung bangkay ng mga estudyante yung dadalhin dito. Ano. Actually, ngayon ay nandoon pa sa Tacloban City Hospital for proper documentation at gayon din kung ano pa yung mga kailangan ng mga papeles nitong mga estudyante. So maya-maya ay dadalhin dito yung bangkay ng dalawang estudyante na na-recover mismo doon na sa crime scene kaninang mga alas 3 ng hapon kung saan in personal natin itong pinuntahan. At bago pa matapos yung investigation ng suko ay agad naman ito kinuha ng mga funeral services at dinala sa Tacloban City Hospital. At maya-maya after ng proper documentation ng hospital ay dadalhin na dito yung bangkay ng dalawa. So for clarification lang, ano ka K5 Roger, dalawa lang yung bangkay na hawak nitong LFS Funeral Services. Kasi yung isa ay nandoon na mismo sa hospital. Kaya sabi pa nga kanina ng mga kapulisan ay naisugod pa ito sa hospital pero hindi na umabot ano kay K5 Roger. So that's why dalawa yung bangkay, mga dead on the spot ito na doon mismo sa paaralan sa mga classrooms, no? Yung mga bangkay. So ngayon ay maya-maya ay dadating na ano mga K5 dito sa funeral services. So regarding naman sa mga expenses, no, dito sa mga parents or dito sa mga magulang nitong dalawang bangkay, ayon pa nga ng Department of Education, ay magte-take responsibility sila dito, ano, mga ka-K5, kung ano yung maitutulong nila. Aside from that, ay isa din yung city government ng Tacloban City ang magpaunlaka ng tulong, hindi lamang financial, kundi rin yung proper disposition nitong mga bangkay ng mga estudyante na nasawi kanina sa insidente ng pamamaril dito sa Tacloban City sa San Jose National High School, mga ka-K5.
5: Okay, ka-K5 Carlo, maraming salamat. Okay, ka-K5 Rhodes, baka may mga katanungan po mula po dito sa mga himpilan natin, mga sister station nationwide.
0: Okay, ka-K5 Roger, ano? Kasi yung dalawang bangkay, dalawang babae doon, yung lalaki andun pa sa ospital. Yung mga pamilya ng mga namatayan, ano po yung mga bangkay, ipa-autopsy for continuous investigation ng mga police kung saan po ba yung mga tama ng mga batang yon?
5: Hindi pa po nagpaunlak po ng panayama, no, yung mga parents, mga magulang ng mga biktima, but definitely para sa investigasyon na possible magkaroon ng autopsy para malaman kung anong baril yung tumama doon sa mga katawan ng mga biktima.
0: Okay. So, K5 Roger, ano, last ng katanungan ng galing dito sa Bacolod, yung mga may-ari po ng mga baril, kasi sa report po, yung policewoman yung may-ari ng baril, nung 9mm Glock 9mm pistol. Yung isa naman po, parang security agency na nakabase sa Cebu City. Is that correct?
5: Dito po sa amin, hindi pa kami nag-confirm, no, but may mga lumalabas na information na yung Glock 9mm ay may tatak na PNP property yung naglalabasan, no, but hindi po confirm ng PNP dito sa Region 8 kung totoo itong mga naglalabasan na mga information po.
0: Parang mayroon na sila yata, Kakipa Roger, na pinalabas po na report na galing po sa Region 8, doon po sa ano, sa may-ari po, parang policewoman yung may-ari ng Glock 9mm, para pinapalabas na po nila yung ano, yung impormasyon na yan.
5: Based po sa mga naglalabasan ng mga picture sa social media, ito pong isang police woman na sa kasalukuyan ay abugadang po K5 Roads, no? Possible siya po yung may-ari ng baril. At yung picture na parang tinuturuan yung pamangkin niya na pumutok o pumaril. Yung po yung nasa picture. Possible ganun.
0: Okay. So in a way, paki-confirm na lang po doon po sa police o sino po ba yung ano, yung lead investigator diyan, kasi kailangan po talaga may managot dito. Yung mga bata, sabi nga kanina, yung 14-year-old parang wala pang criminal liabilities diyan. Yung 15-year-old di meron na. So, paano naman yung mga namatay? Ganun-ganun na lang po ba yung mangyayari? Kailangan po talaga may managot dyan. Yung may-ari po ng mga baril, kailangan po maimbisigahan yan. Kailangan po pa talagang mabigyan ng hustisya yung mga kabataan, K5 Roger.
5: Yes po. Pero puntahan po natin yung news center dito sa, okay, K5 News FM Tacloban. Parang may inaano sila na confirm, no? Na nagpalabas na yung PNP dito po sa Region 8 kung kaninong mga baril yung nakuha doon sa mga suspect. Check po natin yung K5 News at Tacloban News Center. Okay. Alas 5:36 na po, mga ka-K5. Si ka-K5 Carol Medino, baka pwede natin mapuntahan sa news center. Okay, so para sa confirmation po, dito po sa mga baril na nakuha dito po sa mga suspect ng pamamaril sa San Jose National High School. At ilang mga detalye din po mula po dito sa news center ng K5 News FM Tacloban. Si ka-K5 Carol? Okay. Okay, anything more mula po dito sa ating mga ka-K5?
0: Ka-K5 Roger, kasi minomonitor po namin yung press con kanina po sa Camp Crame. Sabi po nga ni ano, sabi po ni Police Colonel yung acting chief of the Public Information Office o PIO po ni Colonel Allen Ray Co, isa pong police woman assigned at the Police Regional Office Eastern Visayas Pro 8 yung may-ari ng 9mm Glock pistol na isa pong gumamit doon ay yung 14-year-old. Parang nephew niya yung nagpaputok, yung suspect. So, kasi itong 14-year-old, sabi nga kanina ni director, sa interview ni station manager Edward, walang criminal liabilities doon. Pero wag na lang hanggang doon yung investigasyon. Kailangan talaga may managot yan. So, ito talaga yung ating pinakonfirm po sa inyo kung ano po yung pwedeng sagot ng PNP, ano yung kaso na pwede pong ipataw doon sa patrol woman na yan?
5: Yes po, definitely may criminal liability din po, especially dito sa kasong administratibo, kaugnay po sa baril na ginamit ng suspect dito sa pamamaril, ano? In fact, may mga abogado rin na nagpunta, no, from Department of Justice, Regional Prosecutor's Office, ang nagpunta po sa pinangyarihan sa San Jose National High School upang i-process din po kung ano ang mga pangyayari.
0: Kasi kung tingnan po natin kay Kipa Ruger, hindi lang basta barili. Yung baril may isang magazine yan. At saka merong extra magazine pa eh. So meaning parang may permission to use yung pamangkin na dalhin po yung baril. O kung pwede namang i-reason out ng police na kinuha niya. So may kaso pa rin po yung police kasi hindi niya po inalagaan yung parang asawa niya yung baril niya eh. Yun talaga yung ano. But anyway, ibigay na po natin yan sa mga kapulisan natin. Ito naman po yung .38 caliber pistol, yung security agency, kinonfirm naman po sa press briefing kanina sa Camp Crame, ay parang nakabase sa Cebu City. So ito na lang po yung maybe, kasi yung .38 ginamit po ng 15-year-old. Yung 9mm Glock pistol ginamit naman ng 14-year-old na pamangkin ng police. Parang ganun po, Kakipev Roger.
5: Yes po, kanina, yung po yung mga lumabas na mga picture ng makuha yung baril mula sa suspect. At talaga na confirm na baril na may nakatatak na PNP property po.
0: Sige po. In a way, maraming salamat po kay K5 Ruger. Bukas na lang po pag mayroong update na po kayo doon kasi mayroon na po tayong mga ibang information dito sa Bacolod at baka po may mga katanungan din po yung mga kapatid natin, yung mga ka-K5 natin po sa iba't ibang stations sa K5 Roger. All good sa po kami dito sa Bacolod ka-K5 Roger.
5: Okay po. Yung iba po nating mga himpilan, baka may mga katanungan po.
20: Yan, K5 Roger, K5 Palawan ito, K5 Gilbert Basho, sir. Hello, sir. Wala yata.
0: Okay.
5: Yes, go ahead po.
20: Ayun. K5 Roger, tatanong ko lang, kasi yung isa sa anggulo na tinitingnan ng ating mga otoridad, itong sinasabing pambubuli. Tama, sir, no? Pambubuli.
5: Yes po. Oo, pero wala pang confirmation po doon sa sa school mismo.
20: Ito bang dalawa, sir, ay estudyante rin diyan sa area or diyan sa mismong paaralan na 'yan?
5: Yes po, mga estudyante.

0: din to, law enforcer tayo, ito hong mga suspect. At yung isa pa hong tinasabi na tinuturo na posibleng dahilan or sinasabing angulo ay dahil sa Seros. Ito ba sir, ay merong yung isa dito or ilan ba o maging yung mga suspect ay merong girlfriend doon mismo sa school?
1: Sa ngayon po, hindi pa po kumpirmado, no? Pero yung mga nakuha na naglalabasan ng mga group chat, ini-screenshots, ay mula po sa mga estudyante. Pero hindi pa po kumpirmado kung totoo po yung rason ng selos.
0: Okay. Kasi medyo questionable lang sa pambubuli kasi kung ganun. At yung sa post, sir, na ano, kasi mayroong lumakalat ng larawan, kaugnay dun, sir, sa baril, na yung dalawang suspect nito may hawak na baril. Eto, sir, ay nakalabas din sa social media. Tama, sir, no?
1: Yes po.
0: Oo. So, yung paglabas nito, sir, hindi ho ba na-alarma na agad yung mga otoridad o maging mga kamag-anak, sir? Or maging yung school?
1: Actually, yung after na ng pangyayari, doon na po naglabasan yung mga picture, yung mga post sa kanilang mga Facebook account. Doon na po naglabasan.
0: Oh, okay. Sir, yun lang muna yung aking hunga maitatanong. Thank you, sir.
1: Okay. Kakipa, Rhodes?
2: Oh, kita po kami dito sa Bacolod, Kakipa, Roger. Baka yung ibang stations natin, baka po may katanungan.
1: Okay. Anything more mula po sa mga kapatid natin na mga himpilan?
3: Magandang hapon po, K5 Baroger, no? K5 na rin po ng K5 News FM Rojas. We believe na patunguhan na rin po ng ating news team ang paaralan. Nakakapagtaka lang po kasi, no, yung ano po yung sistema ng seguridad ng paaralan, paano po nakapasok yung mga suspect, hindi ba na ng mga seguridad na may mga dala itong baril?
1: Dito po sa San Jose National High School, may nakapagsabi po sa atin na hindi naman gaanong stricto, no, na ipatutupad na security measures, lalong-lalo na yung isa-isahin yung mga estudyante para tingnan yung mga dala-dalang bag. At possible din po, wala pa namang confirmation dito, hindi pa nagpalabas kung saan dumaan yung mga suspect, kasi po, pwede po mag-over the backwood po yung mga suspect kung hindi man dumaan doon sa... Wala pa pong confirmation na makapag-kumpirma kung sa main gate po ba dumaan yung mga suspect. Hanggang sa ngayon po kasi... Medyo hindi pa po nagbibigay ng kabuuang statement yung PNP base sa kanilang mga investigation, especially kung saan saan dumaan yung mga suspect.
3: Okay, sige, follow up lang po. Yung paaralan po ba, wala pong mga CCTV po sa paligid o sa mismo sa loob?
1: Pinuntahan po natin, may mga CCTV, but dito lang po sa mga hallway. Pero doon sa loob ng mga silid-aralan or dito sa mga corridors, wala po. Sa labas lang ng compound, sa loob ng compound, but labas ng mga building yung mga CCTV po.
3: Okay, sige po. Maraming salamat po, K5 Roger.
1: Okay, mula po sa ating mga kapatid na himpilan po, baka may karagdagang mga tanong po.
4: Magandang hapon po, Sir Roger. Santike po, K5 Jason Sapa po, sir.
1: Yes, go ahead po.
4: Sir, tanong lang po natin, kasi mukhang planado po yung pagpasok ng mga estudyante na may dala po silang mga barrel. Prior of this incident po ba? Kasi pang tinitingnan natin na rason is that selos and bullying. Hindi ba napansin ng mga teacher na para bang may makakaibang kinikilos itong mga suspect na to?
1: Wala po tayo nakuhang information na gano'n. No? But doon sa mga naglabasang... screenshots ng mga conversation, parang plano na, kasi doon sa conversation sinasabing Monday na, parang planado at gawing Monday yung

0: Itong nangyari na shooting incident, parang ito yung sinasabi nila doon sa screenshots na, ng group chat na mundane na.
1: Sir, given the fact na may group chat po sila, meron po bang teacher dyan sa GC na kasama na may nakakita man lang ba na nasabi na Monday na, hindi man lang ba sila na-alarma, sir? Or wala man ba namang kaklase nila na nag-inform na parang ganun yung mangyayari, sir?
0: Parang wala, no? Kasi kanina, after po ng insidente, doon na po naglabasan itong mga screenshots ng group chat, conversation ng dalawa, after na po ng insidente.
1: Sige, salamat po.
0: Okay, anything more from other K-5 stations?
2: K-5, Tacloban, si Rick Santos po ito, galing ng Dumaguete City, Negros Oriental, may tanong lang ako.
0: Yes po, K-5, Rex.
2: Okay, paano ngayon yung nangamatay at saka yung nasa hospital? Ano ang legal action ngayon ng governor at saka yung mayor dyan sa city, sa Tacloban City, yung mga gagastuhin nila sa hospital?
0: Actually, yung DepEd mismo ay willing at ready po na umaksyon, tumulong sa mga gastusin ng mga biktima. To include na po yung mga namatayan at dito sa hospital. Kasama rin po yung LGU ng Tacloban na tutulong at mismo nagpalabas din po ng statement yung congressional district po ng First District ng Leyte na tutulong din po si Congressman Martin Romaldez sa mga gastusin ng mga namatayan at kasama na po yung lahat ng mga biktima yung mga pamilya ay tutulungan dito sa mga apektado na nangyaring trahedya sa San Jose National High School.
2: Sa ngayon, wala pa bang aksyon ngayon ng PNP Tacloban na hindi pa pinatawag yung patrolman na babae doon sa kampo ng Tacloban City?
0: Actually po, siguro yung PNP Regional Office 8, doon po naka-assign sa Finance Division ng PNP Regional Office 8 yung babae na police, no? Na sinasabing may-ari ng Glock 9mm pistol po.
2: Okay, wala na akong tanong. Baka ang kasamahan natin may tanong sa iyo. Go ahead.
0: Okay, go ahead po sa mga kasama natin na may katanungan.
3: Okay, K-5 Roger, wala na po tayong oras dito kasi magpe-play pa po kami ng aming mga commercials. So, maraming salamat sa lang po, K-5 Roger at sa ating mga kapatid sa iba't ibang stations. Out na po muna kami, K-5 Roger. Maraming salamat po sa inyo.
0: Okay, maraming salamat po sa mga kapatid po nating impilang ng K-5 News FM Philippines.
3: Mga K-5, no, mabuhi tanay sila kay may damo pa kita ng mga commercials nga nagka-pending. But anyway, those information nga ginahaboy naton sa kay K-5 Roger Tiliana. Grabe, galing, 15 gali ang nagkalapilasan. But ang iban, hindi ihalin sa armas, kundi siguro sa mga bubog na o mga kristal. Ang iban ba si nagkaladusmo, nagkalagasgas. Pero 15 galing pang dala sa ospital, kaging pang tagaan sa nagkakaigo nga bulong mga K-5. Salamat gid sa aton sa mga suki nga tagpalamatik na nagupod sa aton. Bantayan naman ang masunod nga palatuntunan ang D3 Bayo Evening Newscast. Sa ngala naman sa bugos nga puwersa sa K-5 News FM Bacolod, sa amo si Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, K-5 Raymond, K-5 Adrian, ako naman si K-5 Rods Palma para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K-5 News FM.
4: K-5 News FM. D3 Bayo. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulama. D3 Bayo. D3 Bayo. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalorin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit sa ako tutunan.
4: Salamat sa Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag na tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
11: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
12: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
11: Dr. Pinoy Squaring Capsule, protection sa mga balatian.
13: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitunghut obra para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
17: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online, Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang agod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
22: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
23: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
22: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
24: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
25: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
10: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong na balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
11: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
12: Ang pananakit sa karawasan ang makauntad sang imo maayong nga mga gawi.
11: Mag-usar sang salon pass.
12: May direct edi nga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
11: Naka-epekto susurod sang 30 minutos.
12: May long-lasting relief.
11: Tugtog 8 ka oras.
12: Para sa nagkapanalakit nga baka.
11: Liyaw kalikod.
12: Salon pass.
11: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
13: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
14: D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio.
13: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Oras sa K5 News FM, lasay 4 sang gabi.
13: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
16: Number 1.
2: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
15: Mayong gabi sa lahat ng Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalig ng D3 Bio Evening Newscast. Sininga Lunes, Hunyo 22, 2026.
16: Makita ka mabaliyan kita live sa unofficial Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kagmabadayan man kita sa 101.5 sa isinga mga radyo.
15: Sa mga headlines nga ginadulong sa Marti C, ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, pagpasulod sa baboy kag pork products ginadumilian sa La Castellana.
16: Samtang sa balitang nasyonal, 3 patay, 13 pilason sa pagpanglutang sa eskwelahan sa Tacloban.
15: Sa balita international, 18 missing, 54 pilason sa pagsigabong sa isa ka gas export terminal sa Qatar.
16: Kag sa balitang sports, Linda Nuskova kampiyon sa Berlin Open.
15: Kag sa ato naman balita entertainment, Anne Hathaway nagabusong sa iya ikatatlong anak.
17: Ulat panahon.
15: Sa anon nga ulat panahon, may update si K5 Dominique Banyaga.
18: Kadayon nga nagapakita sa pagbasko ng Bagyo Francisco sulod sa monitoring sa pag-asa na yara sa gihapon subong sa typhoon category. Ulihin nakita ang bagyo 545 kilometers sidlangan sang syudad sang Tugagaraw sa Cagayan. Maximum sustained wind sang yara sa 175 kilometers per hour samtang ang gasok kung pagmadlos sang yara sa 210 kilometers per hour. Madasig ang hulag sang bagyo nga nagapadulong subong west-northwestward sa katasigon nga 20 kilometers per hour. Wala inisang chance nga mag-landfall sa anuman nga bahin sang Luzon apang iya sini nga ginapabaskog ang epekto sang southwest monsoon ukon habagat. Ang low pressure area naman nga ginabataen sa guwa sang Philippine Area of Responsibility ang ulihin nakita 2680 kilometers sidlangan sang southeastern Luzon. Yara na subong sa medium chance nga magdevelop ang LPE sa isa ka bag-o nga bagyo sa masunod nga 24 oras. Diri sa Negros Occidental, ginalauman ang magalumon nga panahon sa probinsya na may upod ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang habagat. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagaon kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Cabrera Banyaga, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
15: Lasayos 8 ang sa mga detalye na sa aton mga balita lokal. Ginaprobahan sang sanggunian ang panlunsod ang resolusyon nga nagatuyo sang istrikto nga pagpatuman sang Executive Order number 118 nga nagabando nga hindi maglapaw sa 50 pesos ang kada kilo sang imported rice.
16: Pinagi sa sininga resolusyon ng Councilor Attorney Cesar Distrito kag Council Seria Floor, ginahangyong Bacolod City Price Monitoring Council nga batayon ang mga nagabaligya sang bugas nga naglalapas sa sininga mando.
15: Gindihon ang resolusyon matapos ang mga reklamo sa pila ka mga manugbaligya sang bugas ang wala nagasunod sa price ceiling. We'll be right back.
16: Samtang ginkumpirmar naman ni Mayor Anyeho Nicor nga magpahamtang ang banwa naman sa Lakastilyana sa border control sa kada entry point sa lugar angot naman sa pagban o kung pagdumili sa pagsulod sa mga baboy sa lugar.
15: Sa interview sa K5 News FM kay Mayor Nicor, ginpahayag siningang iningat ukon ini ang kabahin sa executive order nga iya ginpagwa.
16: Sa nasambit nga EO, ginadumilian ang pagsulod sa buhi nga baboy, karne kag iban pa.
15: Sunod sa alkalde, ang hugot nga pagbantay sa ang magalawig tugtog masigura nga wala sang makasulod nga produkto sa banwa nga mahimo makalaton sa ila lokal nga mga ginasagod nga baboy.
16: Dugang panya wala sang na-report nga problema sa ila lugar sa mga nagamasakit nga baboy kag bastante man ang ila supply para sa mga tag para sa ila nga mga tagbanwa.
15: Gindumilian man ang pagpagwa sang ila produkto pakadto sa iban nga mga banwa kag syudad sa probinsya.
16: Samtang sa dugang pa nga mga balita, karne sang baboy sa Bacolod nagnubo ang presyo. May kampiyon nga balita si Kakipad Michelle Patino.
19: Kasunod sang isyu sa mga nagkalamatay nga baboy sa probinsya nga tubtob karon, hindi pa mapatod kung ano ang gintunaan ang presyo sang baboy sa Bacolod ang yara na rang karon sa 240 pesos ang kilo. Humalin 280 na naog sa 260 kag subong 240 na lamang. Sunod sa nagabantay sa isa ka meat shop sa Kabog, nagnubo ang presyo sang live weight sang baboy. Rason kun nga na naugman ang ila presyo sa merkado. Ilaman nga ginpasiguro nga gikan sa slaughterhouse sang syudad ang ila ginabaligya nga mga karne sang baboy kag naglabay ini sa eksakto nga proseso sang pag-ihaw. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kalwan sang DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: Samtang fuel subsidy cards ginpanagtag sa mga mangunguma sa Kawankalan. May kampiyon nga balita si K5 Aubrey Suspenye.
20: Nakabatong sang fuel subsidy cards ang sangkwantay size ka mga farmers gikan sa Department of Agriculture nga ginpatagayan sang City Agriculture's Office sa syudad sang Kabankalan. Ang kada card nga nabatong sang farmers ang may urod nga tig 3,000 pesos kagini ang pwede nila magamit sa mga gasoline station. Suro sa Department of Agriculture nga kinahanglan may duha ka ektarya nga duto nga ginatrabaho sa kamangunguma kag dapat mayaras ang agricultural machineries nga ginagamit agud mangin qualified beneficiaries. Nahibaloan nga ang nasambit nga programa ang ginsuguran sa tupang tuig 2024. Para sa D3 Bio Evening Newscast, inisika K5, Ari Suspenia para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
16: Ambulant vendors sa likod sang Bacolod City Government Center igasaylo. Magkampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
21: Pagasaylon sa Bacolod City Government ang ambulant vendors nga nahamtang sa likod sa Bacolod City Government Center. Base ini sa nakuha ang impormasyon sa K5 News FM Bacolod sa ilan Nanday City Legal Office Head Attorney Carol Joseph Chu kag City Administrator Attorney Mark Mayo. Nagkikinunanon sa Nanday Attorney Chu kag Attorney Mayo sa mga ambulant vendor tuwi sa pagsaylo sa ila agun matagan sang insakto nga pwesto kag makabaligya sang sulhay. Ginabulubanta sang syudad nga magadangat sa isa kag atos nga ambulant vendors ang makaigo sa pagkasayluhan nga lugar. Ining kabalitag na dulong sa inyong DDX 500 YTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Used Cast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
15: Samtang senior citizen sa Barangay Punta Taytay, dako ang pagpasalamat sa nabaton nga regalo gikan sa K5 News FM Bacolod. May kampiyon nga balita si K5 Red Salgado.
22: Dako ang pagpasalamat sa senior citizen nga si Suzima Jimena, residente sa Paraiso, Barangay Punta Taytay sa regalo nga iya nga nabaton gikan sa K5 News FM Bacolod. Si Jimena ang nagabuhi sang iya nga apat ka apo bangod ginbayaan sila sang iya nga amay agang iloy naman sa mga kabataan nga iya nga bata ang nagpadulong sa Manila para magpangita sang trabaho. Ginsaysay ni Jimena nga nagalibot ini sang isda sa palibot sang Barangay Punta Taytay sakay sa e-bike apang kung hindi maubos ang iyang abaligya, nagapakalabot ini sa Barangay Villamonte para lamang may galastuhon sa pag-eskwela kag pagkaon sang iya apat ka mga apo.
23: Inaano ko lang ang apo ko nga gamay ni nang gamay pa na siya, wala pa na bagulong ginatawo. Biyaan na sa sang iluwi mo. Kaya ako yung nagpadako sa iya. Hasta nagdako na sa. Anong ako yung nagano sa iya. Pero Amo na eh, hindi kasarang kayo gilibod pa ko, mabit-bit ko sa butangan ko, habol, parang maduyan siya sa ano.
0: Sa ibay?
23: Oo, hambar nga ito sa iban, siling sang tigulang. Iano na bala sa DSWD, hindi ko pwede ano niya.
0: May paad na po kay palangga mo?
23: Oo eh, hasta pasang na tao na sa ako na atipan sa iya mo.
22: Ang gift giving ang kabahin sa ikasyam ng anibersaryo sa K5 News FM Bacolod kaupod ng Klinika di Alternativo Kagrayo Foundation kung siniin tatlo ang nahatagan si mga adlaw sa regalo ng mga indigent o kung poorest of the poor ng mga pumuluyo sa syudad sa Bacolod. Para sa D3 Bio Evening Newscast, nais ka K5 Red Salgado para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Kag sa katapusan ng balitang lokal, no helmet, no ride policy sa siyudad sang Sangay, yara na sa 90% ang nagasunod ng mga motorista sa mga ordinansa. May kampiyon ng balita si K5 JR Hilantagaan.
3: Nagapakita sa positibong resulta ang implementasyon sa no helmet, no ride policy sa siyudad sang Sangay matapos na naglabot sa 95% ang nagsunod ng mga motorista sa sunod lamang sa 15 kaadlaw halin sa pagsugod sa operasyon. Base sa payag ni Police Senior Master Sergeant Marlo F. Bacas, Chief Traffic sa PNCO sang Sangay Component City Police Station, dako ang pag-opera sa mga motorista sa ginapatuman niyo ordinansa sang lokal nga panguluan sa mga siyudad. Sulo sa kay Bacas, nagpakita sa disiplina kag responsibilidad ang kadamaan sa mga nagamaniho sa motorsiklo, pinaagi sa perme nga pagsuksok sang helmet samtang nagabiyahe sa among siyudad. Hindugang pa ni Bacas nga pagsunod sang publiko sa ordinansa, nagabulig agud maprotektahan ang kabuhi sa mga motorista kag mapahaganhaga na posible nga grabe nga pilas o kon kamatayon sa tion sa aksidente sa dalan. Padayon naman ang pagpangabay sang kapulisan kag ang lokal nga panguluan sa nabili ng mga motorista nga wala pa sa gihapon nagasunod sa ordinansa nga mangin responsable kag magsuksok sang helmet sa tagsa ka biyahe agud masiguro ang kaluwasan sang tanan nga nagagamit sa kalsada. Ang no helmet no ride policy kabahin sa padayon nga kampanya sang lokal nga gobyerno kag kapulisan para sa mas matinlo, organisado kagluwas sa pagbiyahe sa siyudad sang Sangay. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni sa K5JR Gilantagaan, para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
15: Lasay sa Jesse Size.
4: Balitang National.
24: Balitang National.
4: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
15: Sa Balita National, nadakpa na ang duha ka mga minor de edad ng mga suspect sa pagpanglutang sa San Jose National High School sa Tacloban City sining Lunes.
1: Sunod sa mga suspect, biktima sila sang bullying sa iban ng mga estudyante. Rason kung nga nagbalo sila pinagi naman sa pagpanglutang sa sulod sang eskwilahan.
15: Na-recover sa duha ka mga minor de edad ang mga pusil nga narakipan sa isa kakalibre 38 ng revolver kag isa pa ka 9mm Glock pistol. Makita man ang mga pusil sa ilas selfie o kung litrato antes natabo ang pagpanglutang.
1: Kumpirma naman sa kapulisan nga lunsay mga grade 9 students sa nasabitan nga bulutuan ang duha ka mga suspitsado.
15: Sa karunyara na ang mga suspect sa kustudiya sa Tacloban City Police Station 1 kung nagpakigamot o kung nagpakigangot na ang kapulisan sa Department of Social Welfare and Development.
1: Sunod naman sa Police Regional Office 8 o kung Pro 8, tatlo na ang patay kag nagsaka naman sa 13 ang mga pilason sa insidente.
15: Nagapadayon pa ang investigasyon sa mga otoridad.
1: Sa dugang pangamabalita, lunsay mga babae ang duha ka mga nabawi ang kabuhi is nagluntad nga pagpanglutang sa sulod sa eskwelahan sa Tacloban City.
15: Nagluntad ang insidente alas 9 sang aga Lunes, Hunyo 22 sa sulod mismo sang San Jose National High School sa siyudad sang Tacloban.
1: Sa nasambitan nga insidente, patay on the spot ang isa kababae kag isa kalalaki samtang gindeklara naman nga dead on arrival sa ospital ang isa pa kababae.
15: Lunsay mga estudyante ang nagkalamatay sa nagluntad nga trahedya.
1: Ang mga grade 9 student ang duha ka mga suspitsado nga nakita naman nga nag-post sa Facebook sang ilasing mga litrato nga nagauya taman sang armas lutang.
15: Ginkompermar sa Department of Education Tacloban nga nagaklase na ang mga estudyante sa sulod sang classroom sa nagluntad ang shooting incident.
1: Gindala na sa ospital ang lima ka mga nasamaran kag amat-amat naman nga nagka-recover.
15: Ginpaidalom naman sa investigasyon ang mga ukon mga minor de edad nga mga suspitsado.
1: Sa dugang pangamabalita nagkaluwas naman sa pagpanglutang
16: Wang ang manager kag anchorman sa isa ka radio station sa Capiz, subong Alunas.
15: Ginkilala ang biktima nga si Jay Lavapiez, empleyado sang Basco Gradyo sa Rojas City.
16: Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Lavapiez, pagwa na sa mayor pagwa na sa mayor nga dalan sa barangay Kagay ang iya salakyan gikan naman sa isa ka subdivision apang gidparakan isang lutang sa wala pa matumod nga mga suspect.
15: Maswerte naman nga nakaluwas si Lavapiez kag wala sa may naangkon nga pilas.
16: Sa subong nagabot na ang mga katapos ang scene of the crime operatives sa Kunsoko kag na-recover ang 4 ka empty shells gikan naman sa 9mm nga armas.
15: Sa katapusan nga balita, national ginalauman nga ang tubtob 11 pesos nga buhin sa presyo sa kada litro sang krudo kag kerosene sumugod sa Martes sa buwas sa Hunyo 23.
16: Ginanunsyo ini sang Energy Secretary nga si Sharon Garin.
15: Samtang mabuhin na naman sang 5.90 pesos kada litro ang gasolina. Lasais, Jessin Weve.
5: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
15: Sa balita international, nagsakanas o kung mayanas ang 54 ka mga persona ang pilason, samtang 18 naman ang missing matapos nga naglutad ang pagsigabong sa isa ka gas export terminal sa Pungsod, Qatar.
16: Ang pagsigabong ang naglutad naman sa Barzan Gas Supply Facility sa Ras Laffan Industrial Area kaginakakog mataman subong na posible ining ka makatugaliwat sa kakulang sa supply sa natural gas sa kalibutan kasunod sa pagpadayon ng pagsira sa Strait of Hormuz.
15: Sunod sa report, gintuyo sa mga workers nga mabalik sa operasyon ang terminal matapos nga ginbomba maninis ang Iran sa nagligad nga giyera.
16: Ang nasambit nga pasilidad ang ginapatagiyahan sang state-run firm nga Qatar Energy.
15: Wala pa may maluan ang kalakuan sang halit nga ginbilin sang pagsigabong abang nagapati ang Qatar Interior Ministry nga madamo ang casualties. Lasay sa 20.
5: Balita sports, sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
16: Linda Noskova, kampyon sa Berlin Open. May kampyon nga balita si KK5 Marv Aranuaz.
6: Ginkilala si Linda Noskova sa Czech Republic bilang kampyon sa Berlin Open. Ginutos ni Noskova si Jessica Pegula sa Amerika sa scores nga 6-4, 4-6, kag 6-3. Nagdangat sa 6 ka oras ang hampang sang duha ka mga atleta. Madumduman niya ginutos man ni Noskova ang Pinay tennis star nga si Alex Yala sa semifinals. Sa karon, si Noskova ang ikapulo sa ranking sang World Tennis Association o kon WTA. Para sa balitang sports nga gidulong sang Klinika D3 Bio, DTX 500, may TC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranuaz. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
15: Kag para naman sa aton balita, entertainment, Anne Hathaway nagabusong sa iya ikatatlong anak. May chika si K5 Ivy Cordova.
8: Ginpakigbahin sa award-winning American actress na si Anne Hathaway nga nagabusong siya sa iya ikatatlong anak. Sa video nga iya ginpost sa social media, makita ang baby bumps ng aktres sang ginkuha sini ang iya nga kamot nga gintabo niya sa iya nga tiyan. Baby, I'm yours, sunod sa caption sang aktres. Madumduman nga 14 years nga kasado ang aktres sa actor-producer kag jewelry designer nga si Adam Schulman kag may duha sila ka mga anak nga sinday Jack kag Jonathan. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
16: Idol kun sa bala kag K5 Jean.
15: Pila na edad niya ni nagbusong pa siya na.
16: Oh, sila ni sang una mga sila ni Penelope Cruz, mm-hmm. Sila na si ang paborito ko na sang una nga nalantaw siya. Ang Princess Diaries.
15: Ah, grabe ba? Nalantaw ko na, Glenn.
16: Nalantaw ko na.
15: Blind girl ang ginalantaw mo na.
16: Siya ang ear sa, siya ang tagpamana. Amin sa mga short story, dugay na, dugay na ginahimo ni Hathaway. Mm-hmm. Kasi siya ang prinsisa sa European nga, ano mo nga.
15: Namian ko ni sa iya yung mga action movies niya. Oo. Oh, kay gado ka astig sa iya lang tawon.
16: Oo, oh, namin. Sa sila ni Halle Berry, namian ko na. Kasi Catwoman na siya. Mm-hmm. Kasi An-An nga.
15: Namin sa mga drama. Oh, nami siya mag ano, mag
16: si ang isang lalaki na mian pagod na ng medyo kanda. Si Mateo.
15: Sino? Ihambal kay dako kana.
16: Mateo nga inang daw medyo oo, oh, na namian mo ko na siya.
15: Mhm.
16: Oh, sa mga drama bla. Oh, namian.
15: 43 years old na siya galing sa
16: Cebu. Kami na.
15: Oo. Di magulang ka lang
16: magulang
15: ah.
16: Magulang lang ko siya.
15: Oo.
16: Siyan. Actually, sila na nga mga...
15: Ang naming yan nga movie actually, ang cute siya, ang The Devil Wears Prada. Ano?
16: Oo, daw mo nanantaw ko na siya. Nalipat na langit ko.
15: Diba? Ginano ko pag-idiho, ginlantaw ko pag-idiya.
16: Kaysa una, ako bi maglantaw movie, gaarkila ko na CD sa muna kag-ibigin mo. CD, arin ako sa era sang CD, wala na ako VHS. Makilala ko din VHS na iya, Vitamax. Proti ako sa CD.
15: Sa CD, ako nang ano naman sa CD. Hindi lang halata, no?
16: Lantaw, ginalantaw, ginapermi kay Pepjin ang artista.
15: Nga.
16: At sa artista ko gabasi.
15: Kaya namin mag-gidbi maglantaw sa movie nga nami ang artista.
16: Pero kagabi, naglantaw po kayong Zorro, ha?
15: Sino nga Zorong na ano
16: si,
15: mo?
16: Si, ano eh, si, Antonio Banderas.
15: Ah, kag si ano, si sino nga mabay? Si Catherine Zeta-Jones.
16: Oh, Catherine.
15: Oh. Na, di ba? Sige, dayo nun. Tana next week, Soriana. Mga ka-K5, amuya itong dalag ko ang mga balita sa mga Lunes, Hunyo 22, tig 2026.
16: Pati ang magbos ng adlaw, panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast.
15: Magasunod ng Larga Visa Program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Sa pangalan sang bugos ng puwersa sa numero 1 ng estasyon sa Bacolod, ako si ka-K5 Jean Chatita.
16: Ako naman si ka-K5 Ron sa Palma.
15: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
9: D3 Bayo. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo.
10: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bayo with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bayo. D3 you my VCO. VCO you my D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akong panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Saka tricycle driver. Sabi ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamin git ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. GTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. GTX Beauty Soap. Dala o magputi. GTX Beauty Soap. Puro katol-katol. GTX Beauty Soap.
7: GTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag protection batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. GTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapaba

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Muter naman. Kusan ang tabuyan. Kasang lapakakain ng sang gluter na ga labo akong tanawan. Kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sang gluter na. Nagpasalamat di ko kay na dulasanan. Kada ko gitang magulid sa aking halawasan.
2: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka!
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Number 1 K5 News.
7: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number 1.
7: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Lorca Vista.
1: At exactly 32 minutes past 6 in the evening.
0: Lorca Vista.
1: Mayong gabi banwa, ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveres, tak na alas 3, kainas ang kaagahon, ang sentro sang bagyong Francisco, o kung may international code name nga Mikala, ang ginaburubanta nga yara sa nasidlangan sang dakbanwa sang Tugigraw dito sa Cagayan kay Mayara sang maximum sustained winds sang 140 km per hora malapit sa sentro kag pagmulumadlos nga 170 km per hora. Alright, katuan ta na karon dugay dugay ang latest developments parte sa sini nga balita.
0: Lorga,
1: sa piyak nga bahay nagdangat na sa 14 tanan ang pilason kag tatlo ang patay dito sa banwa sang San Jose sa Tacloban.
0: Lorga,
1: bangod sining shooting incident nga katulad sang nagakatabo dito sa Pungsod Amerika, isa ka school shooting, duha ka mga estudyante sa high school ang ginapatihan nga nagpaarak sang lutang sa kasubong sini nga mga estudyante sa isa ka pampubliko nga burutuan.
0: Lorga Vista.
1: And what we know so far, suno sa parayag sang kapulisan nga indi magnubo sa 40 ka mga basiho sang bala ang nakit-an sa eksena sang insidente na no balang patimaan sini. And what we know so far is that ang isa ka Glock 9mm pistol ginapanagian sang isa ka police woman nga na-assign sa idarom sang PRO 8.
0: Lorga Vista.
1: Amo ina ang nabalan naton so far, but let's have the latest update upod kay K5 Alan Susana dito sa Tacloban.
0: Lorga Vista.
1: K5 Alan, good evening. Please come in. Sino na? Sino? Sino? Ah, sinong ara? Oh, wala ko kay balo.
0: Lorga Vista.
1: All right, abi ko ang balmo kay ina si Purnan, hindi pwede. Anyway, let's have Dr. Ana Maria Laarning Purnan karon nga gabi. Naglukso na ko gani topiko. Let's have a Dr. Purnan tonight. Doc, good evening.
2: Mayong gabi.
1: Doc, anyway, ano ang preparations ta so far, Doc, para sa Typhoon Francisco? May dapat kabalakan kita sini, Doctor?
2: Yes, sir. And actually, subong nag-monitor lang kami yapon sa ating tropical typhoon at tropical depression. So far, wala pa man, sir, but anytime, like tomorrow, siguro ba siya mapagdala kami or pretty disaster, ano.
1: Ay, salamat. But based sa updates that you have so far, may dapat nakabalakan sa sining bagyo, Doctor?
2: Ang ginabantayan kasi actually ang iyaman ng enhancement sa ating habagat.
1: No?
2: Like what happened before, nga ang bagyo at nasa babaw, pagkita yan ang ulan sa tulo, not because of the bagyo, but because of the ang habagat.
1: All right. Anyway, Doc, boss na lang ko ma-update sa imo kung ano giman ang specific preparations. In the meantime, Dr. Purnan, ma'am, salamat gid sa tiyempo.
2: Sige, sir. Thank you, ma'am.
1: Good night. Good luck. Si Dr. Ana Maria Laarning Purnan, sang Disaster Risk Reduction Management Office o kung DRRMO, sang Bacolod.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyo palatuntunan.
3: Lorga Vista. Lorga Vista.
0: Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino
3: sa mga isyu, mga sipag-sipag, sa mga balita kag mga athag kung ano ang tama para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon. Atong sug-alaon si K5 Julius Marivillens. Larga Vista!
1: Konsadtong una ang isa sa mga insidente nga nagdakop sang imagination sang bugos nga kalibutan, amo ini ang Sandy Hook shooting dito sa Amerika, sa diin ang pagpanglutang nga katabo sa sulod sang bulutuan today nagbalos diri sa Pilipinas. Dito sa San Jose Tacloban ang latest development banwa, tatlo ang patay and 13 so far ang pilason. Ang makakulugmat diri is that may ara sang ginapatihan aduha ka mga suspitsado nga lunsay mga estudyante ang dalahig sa sininga insidente. May ngalan pa sang isa ka police woman nga posible may kaangtanan sini. But let's know the latest developments tonight upod kay K5 Alan Susana. Live and direct, nagikan dito sa Tacloban. K5 Alan, good evening. Please come in. Hello? K5 Alan? Alright, katuan takaron dugay-dugay. Let's have K5 Alan tonight. Nagikan dito sa Tacloban. Hibaroon ta ang update sa sining Ayhan Bala ini. Ang makabig nga pinaka makamamatay nga insidente sa pungsod Pilipinas. Ibaron ta karon dugay-dugay.
3: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan, ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag, nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa magawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, mga sipag-sipag, sa mga balita kag mga athag kung ano ang tama para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon. Atong sug-alaon si K5 Julius Marivillens. Larga Vista! Larga Vista!
1: And let's have K5 Alan Susana. Alan, good evening. Please come in.
4: Yes, K5 Bacolo. Dito po si K5 Kevin Susana. Galing po dito sa K5 News FM Tacloban. Maganda gabi po sa ating mga tagapakinig at nanonood ng ating live streaming.
1: I'm sorry, Kevin. My bad. Anyway, si K5 Kevin Susana. Kevin, ano ba yung latest development galing dyan?
4: Kasalukuyan pa rin ang pursigidong investigasyon ng mga kasapi ng Philippine National Police tungkol nga sa nangyaring karumaldumal na krimen kaninang umaga dito sa San Jose National High School, Tacloban City. Ang total, sana naman hindi na madagdagan yung mga namatay na tatlo, dalawang babae at saka isang lalaki, pawang mga minors at mga estudyante ng San Jose National High School. Tama ang sinabi mo kanina na 13 o 13 ang mayroong mga injuries na galing sa tama ng bala. Ang iba sa kanila ay pumasok talaga sa loob ng katawan, ang iba naman ay nadaprisan lamang. Iyong isa na nasugatan ay kasalukuyang nasa intensive care unit ng ACE Medical Center at kailangang masalinan ng dugo. Iyon po ang binabantayan ngayon na sana ay hindi mapabilang doon sa mga casualties kasi critical din po ang kanyang kalagayan ngayon, yung isang lalaki na 15 years old na andoon sa ICU ng ACE Medical Center. At nagkaroon din po kanina ng update na natukoy na yung may-ari ng isang baril na ginamit ng isa ng mga suspect. Kasi yung isa na suspect is 14 years old, yung isa naman ay 15 years old plus yung edad. Yung ginamit na 9mm na pistola ng 14-year-old na suspect ay natukoy na PNP issue na handgun sa kanyang tiyahin na police woman na sa ating pagkakaalam ay nasa legal unit ng PNP Regional Office.
1: Legal unit?
4: Yes, K5 Bacolod.
1: Si Julius to Kevin.
4: K5 Julius, yes,
1: yes po. Legal unit ng PRO 8 po.
4: Yes, sir.
1: Oh. Aha. Mm. Okay.
4: Yan po ang pagkakaalam natin na abogada po ata yung tiyahin. Mm. At kasalukuyang nasa legal division ng regional office ng PNP.
1: Mm.
4: Yan po ang pagkakaalam natin. Siya po ngayon ay iniimbestigahan na at nakalagay na sa restrictive custody ng PNP Regional Office. At inaalam ngayon kung bakit napasa kamay ng kanyang minor de edad na pamangkin ang naturang armas.
1: Based po, K5 Kevin, sa initial investigation,

0: nangyari kanina, what happened? Kasi significant ito, tatlo patay. What happened to them? Paano sila nakapasok sa San Jose High School? And what happened next po?
1: Okay. Ang lahat ng mga involved na students dito ay lahat nag-aaral sa San Jose National High School. Yung dalawang suspect at lahat ng mga nabiktima, yung nangamatay at yung mga nasugatan, lahat sila. So, in ordinary days, lahat naman sila papapasukin dahil kilala naman sila ng mga security guards doon. At by the way, yung mga school guards nila, wala namang baril yun. Mm-hmm. At parang hindi naman nire-requisa, katulad ng ibang eskwelahan na labas-masok, basta kabisado na nila yung mga estudyante, lalong-lalo na yung mga nag-aaral doon, eh, malalapit lang naman ang bahay doon sa high school na yon. So parang kilala na rin ng mga school security personnel ang nasabing mga bata. Kaya nakapasok lahat yan ng magpasukan kanina, pasado alas 7 ng umaga. So parang normal lang, kasi Lunes nga, pagkakaroon ng flag ceremony, at nangyari na ang pamamaril ng second subject na, mga bandang alas 9. Mm-hmm. So, lumabas ata ng eskwelahan iyong isang suspect, at iyon namang isang suspect ay namaril doon sa loob ng kanyang silid-aralan, mga kaklase niya. Mm-hmm. Yan ang ating nakukuha na impormasyon ngayon, kasi iyong karami, iyong dalawang namatay doon sa isang classroom, iyong isang namatay naman doon sa hindi naman katabi, kasi iyong pagitan na classroom, walang casualty doon.
0: Mm-hmm.
1: Parang may in-between na classroom na walang casualty kasi dumapa yung mga bata, pero iyong isang sumusunod na classroom, mayroong isang namatay doon.
0: Uh-huh. Okay.
1: O, parang sa bintana ay yung isa na maril, kung sino yung tatayo, iyon ang tinatarget niya.
0: Oh, wow.
1: Parang lumalabas na ang sabi kasi ng teacher na na-interview, narinig na nila ang putukan.
0: Mm-hmm.
1: Tapos papalapit. At doon na sila nagsidapaan. Parang mm-hmm. walang habas na namaril yung dalawang suspect. Kasi nga, 40, apat na po na mga basyo ng bala, mga empty shells, ang narecover ng mga investigador. Ibig sabihin, nakapag-reload yung mga gunmen ng kanilang firearm.
0: Mm-hmm.
1: Lalong-lalo na yung 9mm kasi yung 38. Parang magtatagalan nata bago mag-reload doon kasi mano-mano ang pag-reload doon, isa-isa.
0: Yes.
1: Pero hindi lang natin alam kasi hindi pa naman sinasabi ng PNP kung ilang basyo ang galing sa 38 at kung ilang basyo ang galing sa sa 9mm.
0: Uh-huh. So
1: parang walang habas na pinagbabaril ang kanilang nakikita doon sa mga classrooms. At ang sabi pa nga, kung hindi daw naubusan ng bala, siguradong marami pa ang nadadamay.
0: Oh,
1: kasi itinututok pa nila yung mga pusit, yung mga armas, sa mga batang nagtatakbuhan papunta sa second floor kasi nagpulasan na ng
0: And Kevin, I'll go back for a bit. What do we know so far hinggil sa dalawang suspect? Mga anong sections sila? At ano ba yung subject sa second period na tinuturo nung nangyari yung pamamaril?
1: Okay, parang lahat sila nasa grade 9.
0: Okay.
1: Yung parte na yun ng eskwelahan ay mga grade 9. Pero may nadamay na ibang grades dahil nga sa walang hapas na kahit sino-sino na lang ang pinupunteriya ng dalawang shooters. Kaya mayroong grade 9, mayroong grade 10, mayroong grade 8. Grade 9, mayroong grade 7 na nahagip ng bala. Okay, so iba-ibang mga grades yung mga natamaan ng bala dahil nga parang wala nang direksyon kung magpaputok yung dalawang mga suspect.
0: So meaning hindi na homeroom ito, may kasama ng ibang klase yung isang suspect.
1: Yun ang lumalabas ngayon. Kasi magkatatabi kasi ang daming classrooms na adjacent to each other, yung mga classrooms. Tapos may nagpulasan na ng takbo, iba-iba ng mga grades yun kasi nagkagulo na nga, nagpanik na, pumuputok pa. Kaya iba't ibang mga grade level May grade 7, may grade 9, may grade 10 na

0: natamaan dito.
1: What do we know so far? Ano po ba yung mga description sa mga namatay at sa mga wounded, Sir Kevin?
0: Yung mga namatay, halos lahat mga taga San Jose District. Yun pong San Jose District, malaki po ito na distrito ng Tacloban.
1: No. Kev? Yung ibig kong sabihin po, is there any specific grade level at saka edad itong mga namatay, o babae o lalaki? Ano po ba?
0: Yung mga namatay, dalawang babae at saka isang lalaki. Yung lalaki is 15 years old na namatay. Yung babae naman is 13 years old. Yung namatay na isa pang babae, hindi pa namin nakukuha ang kanyang edad.
1: Okay. Itong tatlo na namatay at itong mga wounded na 13 so far, lahat po ba sila classmates sa homeroom nitong isang suspek o ibang klase po sila?
0: Mayroong mga ka-grade level, mayroon din namang ibang grades. Kasi nga, itong mga nasugatan na 13 all in all, itong mga nasugatan, ang kanilang edad ay 13 to 16 years old. Ang mga nasugatan.
1: So mas matanda.
0: Mm-mm.
1: Aha.
0: Okay. Kasi nga yung mga nasugatan na dito, mayroong grade 7, mayroong grade 9 at mayroong grade 10.
1: Okay.
0: Pero
1: okay,
0: karamihan sa kanila ay grade 9.
1: Aha. All right. K5 Kevin, dalawa yung namaril allegedly, 'di ba? Yung isang 14 at isang 15 years old. Sinabi mo na yung isa andun lang sa classroom, lumabas yung isa. Sino yung yung lumabas po? Yung 14 or 15?
0: Yung 15.
1: Yung 15. Okay.
0: Oo, kasi ang sabi ng teacher, tinutukan pa siya sa kanyang likod doon yung baril sa may bintana, sa likuran ng kanilang classroom kasi naisarado nila. Buti daw hindi pumutok. At lumipat na naman sa ibang room, yung tumatayo daw, iyon ang tinatarget kasi nagdapaan na lahat.
1: Okay. Yung 14 years old, ito yung may bit-bit na 9mm na Glock?
0: You're correct. Okay. Okay, Sir Julius.
1: And then, yung 15 years old, lumabas. When you say lumabas, lumabas sa classroom o lumabas sa eskwelahan mismo?
0: Sa classroom.
1: Sa classroom?
0: Sa classroom. Kasi pumasok na sila ng past 7.
1: Mm-hmm.
0: Parang nagtatiming ata na parang pinag-usapan nila na ganitong oras, aatake tayo.
1: Okay. So yung 15 years old, lumabas sa classroom niya at pumunta sa classroom ng 14 years old?
0: Parang pumunta doon at pumunta pa sa ibang classrooms.
1: Ah, okay. So parang itong 15 years old yung nag-back up sa 14 years old.
0: Oo. Actually, hindi natin ma-pinpoint pa ngayon kung sino talaga ang naparami ng putok dyan.
1: Okay.
0: At kung sino ang nagpasimuno, kung yung 14 o yung 15 years old talaga. Kasi
1: yes,
0: wala pang inilalabas na latest update ngayon galing sa PNP.
1: Mm-hmm.
0: Ang sabi daw, bukas pa, magsasagawa ng joint press conference
1: yung
0: investigating body, yung PNP, at saka yung DepEd.
1: Ang
0: nakukuha lang namin ngayon ay galing sa aming mga sources.
1: Yes. Sir Kevin, nangyari, may lumabas na angle of bullying. Allegedly, binubully daw. What do we know so far?
0: Parang hindi pa rin ma-confirm ito. Kasi yun lang naman ang sinabi ng unang suspect na nadakip na binubully daw siya. Nung manakip naman, yung pangalawang suspect, ganun din ang pronouncement na biktima daw ng bullying. Pero hindi naman ma-pinpoint kung anong klaseng pambubully at kung sino ang nambully sa kanila.
1: Exactly.
0: Kasi sa ngayon, hindi pa rin confirmed kung iyong mga napatay ay talaga bang iyon ang target nila na nambuli sa kanila, o talagang galit lang sila dahil binuli sila at kahit sino-sino na lang ang kanilang binaril. Sa ngayon, hindi pa natin alam yan na ka-KPEB Julius.
1: So medyo sabog pa yung information as of now dyan sa Tacloban, I understand. Kasi medyo shock pa. How would you describe the atmosphere sa Tacloban? Is it in mourning? Is it in shock? Paano ba tinanggap ng taga-Tacloban yung nangyaring ito, sir?
0: nako, nakakalungkot at nabigla lahat. Mm-hmm. Ang sinabi mo, state of shock at nakakalungkot. Eh, magpipista pa naman dito sa Tacloban City. Alam nyo naman yung mga taga-Tacloban, pag nagpipista yan, talagang masayahin.
1: Uh-huh.
0: Next week, one week from now, magpipista dito. Parang malulunod ata sa kalungkutan, pati ngayon yung mga activities dito, parang mag-aalangan ata mga tao na lumabas, lalo na sa gabi, dahil nga sa pangyayaring ito.
1: Yes,
0: ang mga,
1: yes.
0: Ang mga paaralan dito, nag-issue na ng advisory, pati yung mga private schools, nag-issue ng advisory yung private schools na magpapatuloy ang kanilang pasok, ang kanilang klase, pero istrikto na talagang i-inspeksyonin ang lahat ng papasok.
1: Mm-hmm. Now, Kev, the last time na medyo malaki talaga yung balita dyan sa Tacloban was in 2009 during Yolanda.
0: 2013.
1: That was, strangely, 13 years ago, ha?
0: Oh, 13 years ago.
1: 13 years ago.
0: Feb Julius.
1: Oh, my. So medyo malas yung number na 13, ano?
0: Oh, at parang natatiming nga, oh.
1: Oo.
0: 2013 yung Yolanda, tapos after 13 years, ito na naman ang
1: ito na naman. Kev, the last time na andun ako sa Tacloban was in 2014. Can you kindly remind me, kasi yung napuntahan ko diyan yung Anibong, Barangay Anibong, yung Barangay 88, yung Fisherman's Village. Okay. Doon ako nakapunta. Itong itong San Jose, nakalimutan ko kung saan ito eh.
0: Malapit yung opposite direction sila ka kay Feb Julius.
1: Nang?
0: Yung Anibong na malapit sa dagat, na maraming namatay doon, sa papunta yan sa North Tacloban.
1: Okay.
0: Ito namang San Jose, papunta yan ng South Tacloban. Malapit yan sa sinasabi mong Fisherman's Village. Siguro yung San Jose National High School is about 500 to 600 meters away from Fisherman's Village.
1: Oh, okay. So, kasi yung alam ko, yung Barangay 88, just in front of Fisherman's Village, di po ba?
0: Oh, tama yan. Yung mga barangay dito na nasa number 80, Barangay 83, 84, 85, hanggang 89, lahat yan nasa San Jose District.
1: Ah, okay, okay. Itong San Jose, ito po ba yung lugar na merong temporary shelters dati para sa mga biktima ng Yolanda?
0: Marami diyan yung temporary shelter, kasi yung yung Fisherman's Village at yung San Jose National High School, marami din ang nangamatay diyan kasi yung San Jose District malapit yan sa dagat, napapalibutan ng dagat yan.
1: Okay. So
0: hindi mo lang siguro matandaan ka kay 5 Julius kung nandito, kasi sabi mo nandito ka, nandoon ka sa Fisher. Dinadaan-daanan mo yan, nasa may rotonda sa San Jose.
1: Ah, sa rotonda, I remember that. Sa rotonda mismo.
0: Oy, kunti lang na liliko ka, nandoon na yung high school.
1: Ay, okay. So dadaanan mo yan pag papunta ka ng airport.
0: Yes, sir.
1: Okay. And naalala ko yung rotonda, at the first Christmas after Yolanda, may mga Christmas lights doon eh.
0: Ah, iba yun na rotonda, sir.
1: Ah, iba yun. Ah, okay, okay.
0: Pa-advance na yan, papuntang papuntang downtown sa may Coca-Cola Junction. Yung yan ng mga Christmas lights.
1: You're right.
0: Mayroong mas maliit na rotonda, yung rotonda na yan ng San Jose.
1: Mm-mm. Malayo sa ng dahil sa yun na restaurant.
0: Malayo, mga more or less 5 kilometers.
1: Ay, okay. Yung anong hotel yun? Yung MacArthur?
0: Sa ngayon, pinalitan ng pangalan, The Tropics. Kasi grabe din ang devastation ng MacArthur Inn.
1: MacArthur Inn, yes. Yes.
0: Medyo malayo-layo, pero nadadaanan yung San Jose National High School kung via San Jose ang daraanan mo galing ng city proper. Pero around 3 kilometers yung MacArthur Park.
1: So definitely, itong San Jose, malapit sa airport.
0: Malapit na malapit. About 1 kilometer away from the airport.
1: Oh! At saan ba mas malapit, yung barangay, yung Fisherman's Village, or San Jose sa airport?
0: Mas mal kasi yung San yung Fisherman's Village sakop pa yan ng San Jose District.
1: Ay,
0: yung
1: okay.
0: Fisherman's kung galing ka ng Tacloban, mauuna mong dadaanan yung San Jose National High School.
1: Oh.
0: Tapos mga 600 meters dadaan ka sa Fisherman's Village at pagkatapos noon mga 500 meters airport na.
1: Itong San Jose High School, if I'm not mistaken, ito yung isa sa mga eskwelahan na madami yung namatay na nag-evacuate. Nung Yolanda?
0: Oh, dahil inaabot pa yan ng tubig baha.
1: Yes. Kasi nag-storm surge, di ba?
0: Yep,
1: at hindi
0: tama.
1: Nila alam na aabutin sila ng dagat.
0: Ay, napapalibutan kasi yung San Jose. Yung okay. Kaliwat kanan, dagat yan.
1: Nako.
0: Eh. Kaya talagang papasok doon ang storm surge.
1: Okay. So, hindi pala stranger to tragedies itong San Jose High School.
0: Oh, talagang witness yan ng Yolanda tragedy, yung San Jose National High School. Yung ibang mga building dyan na gibae.
1: Oh, my.
0: Mayroong mga donation na galing sa iba't ibang private entities at foreign donors na nag-donate ng mga buildings kasi nga nasira ng Yolanda.
1: Mm.
0: At ngayon, ito na naman ang bagong trahedya na ito na gumulantang sa lahat na... Kasi yung naririnig lang natin ng mga balibalita last week, yung mayroong pananaksak sa Cavite.
1: Oh.
0: Pero ngayon, iba na to dahil
1: Nako.
0: Barilan na at saka dalawa pa ang suspect ng mga batang-bata.
1: Sir Kevin, do we have any way of knowing if itong classroom na pinangyarihan ng shooting incident, kung madami din ba yung namatay dito during Yolanda?
0: Yung lugar na yan sa San Jose, talaga marami ho ang namatay kasi napapaligiran yan ng dagat. Sure po tayo na marami ang namatay dyan. Yung mga barangay 8, 83, 84 hanggang 89 kasi talagang tubig dagat na ang kalapit niyan.
1: Naalala ko kasi when I went there, yung Fisherman's Village na libing yun sa debris. Talagang sirang mga bahay. At I didn't know, I was taking photographs na yung tubig pala, akala ko tubig baha lang. Hindi. Sa ilalim ng mga debris, Sir Kevin, madaming bangkay pa pala dun.
0: Oh, correct. Tama ka dyan, na K5 Julius. Napakarami pang nakuhang bangkay sa ilalim ng mga nagbagsakan ng mga semento at iba't ibang materialis na galing sa dagat. Yung ibang materials naman yung gumuhong mga bahay.
1: Mm. So far, Sir Kevin, is this the most serious of ito ba yung pinakamadaming patay sa isang school shooting or ito ba ay first time para sa Tacloban?
0: Ito ay kauna-unahang pangyayari. First time po ito na nangyari dito sa Tacloban City. Kasi noong, if I remember right, last year, mga teacher ang biktima. Iyong sa Tanawan, Leyte at saka sa Macrohon sa Matalom, Leyte.
1: Oh.
0: Halos magkasunod yun, dalawang buwan lang ang pagitan na dalawang babaeng teacher ang binaril at namatay ng kanilang hiniwalayan na mister.
1: Uy!
0: Magkasunod yun last year.
1: Uy!
0: Oo, yung isa sa Tanawan, hindi ko lang maalala ang buwan. Yung Tanawan is about 17 or 18 kilometers away from Tacloban. Naghiwalay ito, tapos yung mister talagang inatake sa eskwelahan yung kanyang missis
1: ay,
0: at
1: naku.
0: Doon binaril.
1: Uh-huh.
0: Pagkalipas ng halos mahigit isang buwan lang, meron namang lalaki na binaril ang kanyang missis na teacher doon sa Matalom, Leyte, sa loob din ng school campus.
1: Oh, na, my.
0: Pero ang kung pag-uusapan ng mga biktima, estudyante, this is the first time. At baka nga sa buong Eastern Visayas o Region 8, ito ang first time na merong mga estudyante na involved, yung mga suspect students at yung mga biktima lahat, students din.
1: Oh my. Anyway, masyadong tentative pa yung information at this time. I understand, Sir Kevin, kasi careful yung PNP at DepEd ngayon to release information. I understand that.
0: Minor na ito eh.
1: Oo, that also. Minor. But then again, it never takes away the seriousness and gravity of the incident, ano?
0: Ito tama ka K-5 Julius.
1: Oo.
0: Dapat may managot pati yung mga magulang dito kasi ang daming na sakto rito, nawalan ng buhay, nawalan ng mga pangarap.
1: Talagang
0: madidiskaril ang buhay.
1: Mm-hmm. And by tomorrow, I think magiging mas malalim itong balitang ito. But I feel sad actually, Kevin. Mm-hmm. Kasi the first time na pumunta dyan ako sa Tacloban, Yolanda, yung coverage ko. Now, the first time na nag-report ka sa Larga Vista, trahedya na naman.
0: Iyon nga, nakakalungkot at kagimbal-gimbal ito na nangyari ka K5 Julius.
1: But then, yan talaga yung buhay eh.
0: Oo. Diba? By the way, ang mga opisyal ng head office ng DepEd ay nagsimula ng magdatingan ngayon. Naka-schedule kanina na darating ng alas 6 ng gabi si Undersecretary Malcolm Garma.
1: Uh-huh.
0: Siya ang paunang pinapunta rito ni Secretary Angara at mayroon pang mga ASIC na medyo late ang flight ngayon at inaasahan naman na baka yung last flight ngayong gabi or the first flight bukas early morning ay si Secretary Angara yung pupunta rito para personal din na asikasuhin at puntahan yung mga pamilya ng mga biktima at bigyan ng guidance yung mga personnel dito ng DepEd. Ang mayroon palang nangyari na mga debriefing, psychosocial debriefing, yung ilang teachers kasi nga yung mga teachers sa San Jose ay hindi pa pinauwi. Mayroon mga guidance counselor. Pero yung mga batang apektado ay parang bukas pa sisimulan ang kanilang psychosocial na mga briefing dahil nga pinauwi na sa mga bahay at ang sabi ng DepEd Central Office ay magdadala pa sila ng karagdagang guidance counselor na kasama nila bukas kasi nga very limited naman ang personnel ng guidance ng ating mga ang Tacloban City DepEd Division.
1: Yes. Yung principal, by the way, ng San Jose High School, identified na po ba?
0: Identified naman po, pero nagsasalita po dito yung spokesperson ng Tacloban City Division Office. Sir Nilo Ederpe.
1: Aha. Wala pang sinasabi tungkol sa
0: principal
1: records nitong dalawang suspects.
0: Wala pa.
1: Uh-huh.
0: Wala pa. Uh-huh. Napakaraming anggulong tinitingnan. Mayroong lumalabas na na parang yung gupit daw ng suspect na parang tinukso daw kaya doon daw nagkairingan.
1: Ah, yung tungkol sa gupit sa buhok.
0: Oh, di ba yung isang suspect na parang andito lang sa taas ng kanyang at the top of her of his head lang yung yung kanyang hairstyle.
1: Yes.
0: Kasi para daw parang may lumalabas dito na balita na 2 nights before the incident.
1: Okay.
0: Mayroon ditong tinatawag na park, Sangyawan Park.
1: Mm-hmm.
0: Bago magpista ang Tacloban isang buwan, may mga concerts doon, lahat, inuman, kainan.
1: Mm-hmm.
0: Parang naka-inkwentro daw nitong bagong gupit ang ibang kabataan at sinabihan siya na buhay pa ba iyong nag-haircut sa'yo.
1: Ooh.
0: Parang tinukso siya at sumagot naman daw ito na buhay pa naman ang nag-haircut sa akin pero ikaw, baka hindi ka na mabuhay mamaya.
1: Nako.
0: Iyon pa ang bine-verify natin ngayon kung totoo. Kasi parang naglalabasan din 'yan sa social media na baka ang haircut daw ang pinagmulan.
1: Ooh, very interesting, very interesting.
0: O baka naman, sabihin na nating assuming na totoo 'yan. Baka previously mayroon ding inkwentro 'yung dalawang grupo na nag-sum up na lang yung kanilang tuksuhan tapos nauwi sa barilan na ito.
1: Yung
0: ang tinututukan ngayon ng mga investigador.
1: Yung sinasabi nating tuksuhan between two groups, grupo ng mga kaibigan ng suspect, yung 15 or 14 po ba?
0: Yung 15.
1: Yung 15. So grupo niya at saka isang grupo ng mga estudyante din.
0: Nagkabugbugan pa nga sa malapit sa Sangyawan Park.
1: Oh, itong Sangyawan Park po ba ito yung malapit sa dagat?
0: Nasa Anibong.
1: Okay. Mm. Okay. Mm-hmm. By the way, itong malaking barko na pumatong sa mga bahay, isang restaurant na ito ngayon.
0: Hindi. Ginawang kasi ginawang parang anong tawag yan, parang alala na mayroong mga namatay doon.
1: Parang so, memorial.
0: O andun sa Anibong. Yung sinasabi siguro nating restaurant, meron kasing isang negosyante rito na parang binili niya yung ilise, yung pala ng barko.
1: Oh.
0: At idinisplay niya sa kanyang restaurant dito sa downtown.
1: Ah, so iba yon. Pero iba yun, oh. Itong Sangyawan...
0: The same barko.
1: The same, ay, okay. Itong Sangyawan Park po ba, ito yung malapit sa Anibong, sabi mo?
0: Kasi nga, yung Anibong, nirelocate na lahat yung mga tao doon. Kasi ano na yan eh, danger zone, malapit sa agad. Kaya nagkaroon ng malaking space doon. Kasi pagtatayuan ng future bagong public market ng Tacloban. Ngayon dahil nakatiwangwang ang lupa, doon itinayo itong Sangyawan Park na gabi-gabi may festivities doon, may nagka-concert galing Manila, mga artist, may mga barbecue stalls doon, may karnabalan. At parang doon daw ang unang inkwentro nitong bagong kupit na suspect. Iyan ang isang tinitingnan na angulo ngayon, or baka meron pang mga previous na encounter itong dalawang suspect. Hindi natin alam kung nakaka-inkwentro nila ay galing din sa nasabing eskwelahan o talagang nagalit sila dahil sa kanilang pambubuli nila at napagpasyahan nila na mamaril sa eskwelahan kahit wala doon yung kalaban nila.
1: Pero yung report initially is that nangyari ito the night before, meaning kahapon lang.
0: Sa ano siguro yun? Hindi ko lang masiguro. It's either Saturday evening or Sunday evening.
1: Ah, okay. So over the weekend. Weekend pala.
0: Yeah, a weekend. Sa weekend. Yes, kasama ang kakipag Jules.
1: Okay. Anyway, Kevin, medyo very, very interesting. Pasensya ka na. Yung report mo brought back so many memories of Tacloban for me, ha?
0: Iya po. Naintindihan ka kita, kakipag Jules, kasi hindi talaga natin malilimutan yung pangyayari ng Uganda. Talagang balik-balik yan sa ating sa ating isipan.
1: Actually, I went back doon sa Tacloban twice eh. The first time, a week after Hayan or Yolanda, and then one year later, nung nasa Maynila na ako nagtatrabaho for PCIJ, bumalik kami dyan and we stayed for 1 month doon sa Tacloban.
0: Noong
1: tagal. 2013-2014, yes. Matagal ako dyan. So somehow yung Tacloban became a temporary home for me.
0: Tama ka, Sir Jones. Kasi nga, nag-stay ka rito at nakasalamuha mo yung mga taga rito.
1: Oo. At masarap yung nang dahil sa'yo, ha?
0: Yung kanilang pakdol doon, yung nilaga.
1: Anong tawag doon?
0: Pakdol, yung tawag pakdol sa amin.
1: Anyway.
0: Yung pinalambot na buto-buto ng kalabaw at baka.
1: Yun. Pakdol pala yun. Anyway.
0: Pakdol.
1: Kevin, I really hope to return to Tacloban, but this time, to enjoy and to have pakdol with you.
0: Yun. Antayin natin ang araw na yun, na K5 Jules.
1: At saka, Kevin, doon ako first time nakatikim ng tamalos.
0: Tamalos. Tamalos. Actually, yung origin ng tamalos, galing yan sa Katbalogan.
1: Samar.
0: Nila, sa Katbalogan City, Samar.
1: Oo.
0: Na yung kakanin, yung loob nun, parang may adobong baboy.
1: Correct. Yun. And alam mo ba, Kevin, na I know how to make tamalos, actually?
0: Ganun po.
1: Kinopya ko yung galing sa Samar. I actually traveled from Tacloban. We went to Katbalogan and then Katarman, and I was also able to go to yung pinakamalayo, yung hindi Giwan, ha, itong dito kadadaan sa MacArthur papuntang yung pinakamalayo na part, Burongan.
0: Yung Burongan, that's the capital town of Eastern Samar. Burongan City.
1: Ano yung pinakamalayo?
0: Pang papunta ng north ng Eastern Samar, mayroong Oras, Dolores, San Policarpo, Arteche. Papunta na yun ng Northern Samar.
1: Yung may barangay sila na tatawid ka sa dagat, nakalimutan ko yun eh.
0: Baka sa Humonhon, sa may Giwan.
1: Hindi sa Giwan. Giwan nakapunta din ako.
0: Okay.
1: Oo. Anyway,
0: kung sa Burongan na mayroong beach resort na tinatawid na isang barangay, sa Divinubu Island.
1: Yun, yun partner, Burongan. Burongan, doon ako doon. Okay. Ah. Anyway.
0: Magandang beach doon.
1: Yun, yung ganda talaga. Anyway, what I'm trying to say is madaming pwedeng puntahan doon sa Tacloban and Samar. Unfortunately, ito yung balita ngayon eh.
0: Yun, nakakalungkot nga eh. Nakakalungkot. Kasi na magpipista rito, palaging masayahin ang mga tao rito. Mas awaited yung ano yung pista dito ng Santo Niño di Tacloban sa June 30. Kaya lang, medyo nahaluan ngayon ng nakakalungkot at nakakagimbal na pangyayaring ito.
1: So itong nangyari is only a week before the Fiesta of Santo Niño.
0: Yes, K-K5 Jules. Kasi yung kapistahan dito is June 30. Gabi-gabi rito, ang daming activities na ginagawa kasi nga nakasanayan na yung ibang mga bayan galing ng Samar, yung iba nagpupuntahan pa yan dito para lang makisaya sa mga activities daily kasi 1 month before the fiesta, June 1, nagisimula na yung mga kasayahan dito at mga iba't ibang activities.
1: Medyo malungkot on all sides ngayon na Kevin kasi yung namatay mga bata, yung pumatay allegedly mga bata din. Medyo malungkot yun. Oo. But then again, I won't take up much of your time. I really hope K5 Kevin to see you one of these days dyan sa Tacloban at kakain tayo ng pakdol at sa katamalos, hopefully.
0: Okay, oo. Antayin kita, K5 Jules. At pumunta ko ng Iloilo last year noong August.
1: Oh, wow.
0: Kaya lang hindi ako nakatawid ng Bacolod.
1: Give me a ring, partner, if you're here, okay. Ano? Wow.
0: Okay. Actually, meron akong mga kamag-anak. Yung apelido ko, galing yan ng Santa Barbara sa Iloilo.
1: Okay. So, Panay yun. Panay. Anyway, very interesting. Okay. Very interesting. But baka, baka makadala ka ng tamalos, ha?
0: Timbrehan mo lang ako pag pupunta ka rito.
1: Oo.
0: Tayo.
1: At ito yung gagawin ko, magluluto ako ng tamalos, dadalhan kita.
0: Lutong Bacolod.
1: Lutong K5 Julius na tamalos. Oo. Anyway. Anyway. Kevin, again, I'm very, very sad.
0: At saka yung...
1: Yes po.
0: Ipaparedy natin yung pakdol dito.
1: Yun. Anyway. Kevin,
0: hanggang ngayon nga, hindi pa kayo makamove on eh.
1: Hindi pa. Kevin, condolences ha. Malungkot na malungkot yung balita mo. Maraming salamat po, K5 Kevin.
0: Antabayan na natin bukas mga K5 dyan sa Bacolod. Sigurado tayo na marami tayong malalaman nito dahil naka-schedule nga bukas na magkakaroon ng early morning pata yung joint press conference ng PNP at saka ng DepEd tungkol sa nakakalungkot na balitang ito. Mula dito sa K5 News FM Tacloban para sa kampiyon na balita at kasiyahan sa buong Pilipinas at Eastern Visayas, ito po si K5 Kevin Shusana.
1: Larga Vista. Sa diin mo man lang tawon ang ining balita, sa bahin man sang suspit mga suspitsado o kon mga biktima, isa lang ang makita ni Mudere. Isa ini ka masubo nga hitabo. Isa ini ka dakko nga trahedya tungod ang dalahig lunsay mga pamatan-on. Hindi naman technically bata, pero nevertheless, pamatanon. Lunsay may ara kuntani sang paraabuton. Lunsay may ara kuntani sang buas damlag. Linghod pa ang mga ini sa kalibutan. Di ugaling tungod sang wala tanahibaruan nga kabangdanan karon nga adlaw, patay ang tatlo, pilason ang 13. Duha ang ara subong sa kapulisan kay ini sila allegedly namatay sang kasubong nila nga mga estudyante. Larga Vista. Indi pataka-pataka, indi pa kita ka-speculate katulad sang nagalinupad nga mga impormasyon sa social media. Tigaling ang reporter does not speculate. Ang reporter nagasandig sa verified information gikan sa kapulisan nga amo ang mag-ausisa sa siningay tabo. Bantayan ang ining trahedya sa San Jose, Tacloban. Larga Vista. Magabalik kita pagkaligad lamang sini. Magbalik.
2: Babalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500 ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
9: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
10: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatian.
9: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
11: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops at
14: Tuwad lang. Ang iCare Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift! OT! Breadwinner!
16: Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
19: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
20: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
21: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
22: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
21: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: Ano mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
6: Kitang-kita.
7: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
11: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.
12: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
13: Mag-usar sang salon pass.
12: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
13: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
12: May long-lasting relief.
13: Tugtog 8 ka oras.
12: Para sa nagpananakit nga baka.
13: Liog kalikod.
12: Salon pass.
14: This is a mental health elastic camphor. It's a generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your
11: doctor. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
15: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyong palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marimbilis. Larga Vista! Larga Vista!
16: Ini ang inyo bagong telemanan sa balita, ibalo komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.

0: Lorgo Vista.
1: As always, upod sa inyo, alagad sa mikrofono, wala sang iban nga ginabitbit ngayong aniban, kundi kamatuuran sa kahanginan, wala sang iban nga ginahalad, kundi katampad. Julius Maravella sa ngalan.

0: Lorgo Fisto. Nagaupod na sini nga bahin sa aton nga pagpangalagad ang tribo ni Nong Edmond Diaz and family. Duwa ka syudad, tatlo ka barangay ini. Barangay Tangub, Barangay Kabog, Pamilya Nesya, Pamilya Mati, kag mga kapartidusan niya sa Barangay Malingin, Bago City, mayong gabi. Nagaupod naman si Nang Josephine Dangdang karon nga gabi sang Barangay Takuling.
1: Lorgo Vista.
0: Kay Noda May Delphine and family, mayong gabi kag sa iban paginaton nga mga tagpramati pakaronan ta ina. But first, isa sa mga balita initially nga nagtuhaw today, amo ining ginaaligar bullying o kon pagdaog-daog sining duha ka mga suspect dito sa natabo nga San Jose High School shooting sa Tacloban. Ang nagatuhaw tonight sa balita ni K5 Kevin nga posible pagsunlog sa isa sa mga suspect ining 15 anyos tungod sang iya pagpagunting sang buhok, meaning gupit niya. Pero ano gid bala exactly ang bullying nga ginatawag? Now, budlay mag-interview sang ginikanan parte bullying, kiti siyempre hesitant ini sila mag-istorya parte sa eksperyensya sang ila kabataan. And tonight, gapasalamat kita, wala sang liwan kundi ang aton Vice President for Operations K5, Eljan Castaño, ang mga buylog sa aton sa pagtalakay sini. And a bit of the personal experience niya parte sa sini nga issue.
1: Lorgo Vista.
0: OM, mayang gabi. OM, Sir Eljan. And let's have Sir Eljan Castaño tonight.
2: Hello.
0: Hi.
2: Good evening.
0: OM, good evening. Yes, sir. Salamat gid sa tiyempo. First of all, OM, can you tell us ano ang imo ya personal experience about bullying sa imo kabataan?
2: Actually, I gave a view. It is a public knowledge that I transferred in the Holland in 2004. So when I transferred in 2004, my eldest son, John Mellard Castaño, is now a third mate sa barko. He's only grade 3. So I transferred him to sa Bacolod, K5 Jules. No? So during the time, iskwila sa isa ka school, malapit na sa 15 Tlacson no? Street, City, sa una kabaluwara, at sa piyak ng ngayon. So hapon yung boarding house sa Barangay Tres. So da siya iskwila lapit sa iskwilahan lang sa walking distance. Yan ang iskwilahan niya may 1 and 2.
0: Uh-huh.
2: So pero araw siya sa 1, no? Nag-iskwila. Mm-hmm. Tingala kami, nga kada adlaw, nagpuli siya late na. It's past 5 o'clock in the afternoon. Kag wala man kami kabadra, kay Tisli ko, mas tinama ko siya sa Ginobra. Wala man siya kapalugin sa Almonds. Hasta na grade 4 siya, grade 5, no? Hasta nga nag grade pag-abot niya sa grade 6, mm-hmm. No? Grade 4, grade 5, grade 6. Drasya sa same school. So one time, natingala kami ng gabino at siya kapuli.
0: Mm-hmm.
2: So ginunuan siya ni mama niya nga gabihan sa puli. O yung siya kapanugid, ang bali lang may activities sa schools.
0: Mm-hmm.
2: Pwede kami kakabalo. Di kong gali sa mo ni Balo K5 Jules. Ang bata po is magbuhi sa mga 3:30 in the afternoon. Kaya pangita sa Samarota, kalinda sa Ila Eskulangan, which is the Andres Bonifacio,
0: mm-hmm.
2: Papuli dito sa Amon sa Purok ng Ka, Barangay Tres.
0: Ooh.
2: Pangita sa isang ibang nga rota, kaya magpuli. Kaya galing kung magpuli ka sa Nangka, may isa lang ang entrada, ang madali sa Eskulangan. So ginobra, kalibot na siya, kalabot pa siya to sa may Santorino stops.
0: Buwa! Kalayo.
2: Toto sa London, kundi na siya kalapos-lapos para makapuli lang siya nga way sabay. Kaya gali. Ginalambatan siya, ginadukon, kaya ginapakong sa iyan ng mga schoolmate. Hindi naman classroom ko, they belong to one school.
0: Mm-hmm.
2: Ina sila, kay starda lang sa likod man sa amon yung boarding house sa Prokmanca. Pwede mo siya parugid yun sa amon. One time, may ginikanan nga nagkatuto kay ang barangay Kapitan Miga namon during the time. Si Kapitan Bridget Tangla.
0: Oo, oh, oo. Oh.
2: So may nagreklamo to. Patawag kami, abisan official sa barangay. Nagminunong nga muna may complaint to sa amon. That's because nga namon bata ng haboy bato.
0: Mm-hmm.
2: That's my eldest son is on the life. So, pag-abot niya, sisa na mo. Hindi ko na nga nang natabo. Si mama yung story at siya. Nga hanggang pang-aboy ka ba ito? Aking ako siya. Explicate sa ako niya. Nga pa, kakagabihan ko puli sa opisyon nila, inalabatan ko nila ang inabuli. Natukol ang sundong, inalabatan, inalagas. Nga kinapoy na ko. Oh. Di, sobrang yung kaakig, nagbato siya. Pinamulutan niya sa bato kag ginapangaboy kay ilagas sa tag ito sa ilabalay.
0: Mm-hmm.
2: Sang mga gaboy niya sa iya. So during the time, pangisog sa guro kay tingala kami nga sambal sa amo ni mama. Kasi nga pa may role kung na taekwondo.
0: Okay.
2: So, yung role namo niya ni mama niya sa taekwondo. Amo nang una yung sports. But later on, nag-move sila sa dance po, sa dancing. Bilog mm-hmm. sila mag-usay po.
0: Mm-hmm.
2: So dito, Jules, Kipag Jules, na-realize ko ba tao galing kinabuli. So, why kami gid siyang nabulig sa iya during the time? Except, sa nabalaanan naman, ginambalaan naman ito ang kompleks sa ginikanan, yung istorya, natiin mo mga bata, may mga salat. Kung sige yun muna, di natural, mareklamo ni kami. No? So, why na ito nagliwat-liwat ang mga kabataan na maglabat-lambat siya, eh, mga buhay sa bato na mo, pinalagay siya sa natos balayin nila.
0: Mm-hmm.
2: Eh, bato, nagurdo po no, na siya. But we never taught him nga magbato. No? Pero sigurang bata niya, on his own, nagsulod sa iyang mind, at ipinsahan niya lang nga kung galingan. So after sa to, hindi man natabo, nga kung bata, doon man siya epekto din sa iya.
0: Mm-hmm.
2: He grow up to be a very, ang lucky ko, buot, respectful, friendly, pero kabalo siya mapili sa mga friends. Hindi siya damo friends, pero mga friends niya ginapili are all friends nga mayong influence, like palatoon, wala mga bisyo. So, muna nga klase mga friends ang iya ng mga ginapili sa school. Hasta nga nag-graduate, ito sa high school, na-eskwela sa Jio, sa high school, and then nag-graduate sa college sa John Bilacton. And then the second experience that we have,
0: uy,
2: mata ko, grade 5. Kay transfer kami from dito, wala sa Ginambal, kung muna ang eskwelaan, 2007, nag-transfer kami Granada, from Barangay 3, nag-transfer to Glendale Home sa Granada. Itong bata ko, mga fourth, second, ang second youngest ko, abing na girl. Kaya ako nga eldest nga girl, katatlo na ako.
0: Mm-hmm.
2: So ako ni Kapat is a girl. Grade 5 siya during the time, yun, it's Sir Jules, you know, sa nag-transfer kami din. So during the time, tingis pila sa grade 5, tingala kami, hipos man siya, kabalo ka, ang disiplina naman, tilayas niya, kami store, si 5 Jules, mm-hmm. so sabihin kami naman sa mga sa radyo. Bulos-bulos na sila magutod bantay sa Changi naman sa Glendale. We isa kami sa may pinakadakot na Changi sa Glendale sa Glendale.
0: Mm-hmm.
2: So kami na ang so kung magkuha ka na duro mga 300 per day, hindi na bala nun sa binta naman, kailangan mo binta mo. So, one time occasion sa balay naman, isa sa mga friend naman, gabuling-buling sa mga occasion, nagmuno. May nakamuno ko na sa iya nga ako niya bata. Ang kaisa makisa niya daw gina-sika-sika sa mga classmate niya.
0: Uy.
2: Tapos daw gina pa ako, ginatawag nila ang bata ko na daw, ang bag na ako na daw, muchacha.
0: Uy.
2: Nagpapag sa bata ko.
0: Oo.
2: Then, ang bata ko naman, parang hindi siya mabuli, kapanguot siya to, bintana mo siya Changi.
0: Oh my.
2: Kadala siya sa mga tinapay, kitilang mga biscuits. Parang ay hatag siya nagabuli sa iyan. So kung may atag siya, why siya ginabili? Kung ay siya ginatag, i-bailing siya.
0: Mm-hmm.
2: Until such time nga may nakapanugid sa amon yung magkakatabo siya. So we talk to her, ipo siya, may nakapanugid.
0: Okay.
2: Talibig siya ng tabo. Nga muna galigakatabo siya, ginabuli siya, inatami-tami, inapanguyuhan kisa dahil pan sa naman yung classmate. So instead nga magkanto pa ko sa school para nga i-confront ako pa itong mga kabataan, hindi na doon. Instead, I decided na tisin ko siguro kinanglan na i-transfer niya.
0: Mm-hmm.
2: So, in-transfer ko nga akong bata na babae. Sa eskwilaan, para sa akong safe na siya, why gusto mo buli sa iya. So, I transferred her sa Jack and Jill na sa home site.
0: Uh-huh.
2: Nagduman sila grade 1 na sa grade 1 ang mangod niya. kaya naman niya is grade 5 sa OF siya katapos sa Victor Jansper. So, ang bata, parang overcome ang nating ala, aloof daw siya nung siya nag-grasp to niya halot. Yung number naman is, in-support rin lang siya nabong sa mga activities nila sa Jackie Dill Tanan para at least mag-gain niya yan ng confidence. Hasta nga nag-espela sa St. Joseph, namatamat na siya go as a shell, become more comfortable and nanging taas naman niya self-esteem. Eh kung kagi kay Kalibuli, kipay Diyos na binyo nubuhay mong moral.
0: Do
2: hibuson kay dakala sa corner, ang imong aso, ang imong lang relationship with other people, do kalain, do kaalok sa imo. So, asa sa muli, in 2015, gidaktive man sa simbahan, he became a member of the Kids for Christ, Youth for Christ, and now Singles for Christ. So, nagkuhan mo si Lachelle, kita mo yung mga debonair happy sa tulungan mo, enjoy sila sa ilang life, and makita mo ng confidence sa inang gawin sa Lord ng during the time, para mo lang i-advise sa Yamuni, after that incident, tinapad ano mo, sa dancing school na sa Japan, dahil binamonitor na siya naman sa mga mama niya. So si mama ay ginagawa sa gila nung sila kadapuli. Ano mo na iyo sila is, hindi sila matuya, manugid sa amon. Kung may mga taong na nag- at bully sa ila, may gasket mo na tiyago nila, or anything, inopen sila, para at least mabuligan sila dahil. So, ang mga ginamon, we never taught them na mga lumot, no? Ang mga ngiti, continue to be good. May mayo pa lang, same music ka tao, at the end of the day, may karma, may mabalik pala niya sa ila.
0: Yes.
2: Yes, Sir John.
0: Yes, K5L John, salamat once again no sa pagsaysay sang experience nimo kag sang imo kabataan, pero ang isa ka bagay OM amo ni, ano ang imo biggest take away o natun-an ninyo bilang pamilya sa sini experience sang kabataan mo?
2: Kinanglan gyud pang tayo kay bisitahan mo sa schools.
0: Oh.
2: At the same time, hindi lang kay during the time medyo sakto kasi misis kita, restore liga focus to. So, kinanglang yung ganyan from time to time bisitahan mo siya, sugato ng slash, storya sa teacher nila, sa guidance counselor nila, kung anong mga concern o problema nila sa kulahan. Because you never know, basi ang bata mo, bila sa ibang katawa, si kapanubid, may problema nila, then keep the communication lines open for me. No? So, that's why nga kung nanadlock na sila sa akin, kaya ako yung sabad. So, open line nila sila for me kay mama nila. So, and then, ang pinaka-importante is to vlog in sila gyapon na magdapo ng respeto. Sila isig ka pareho and may kadlok sa Ginoo. So, kung ginayang hamon niya tumbo sa ila. So, yes. Everything will just follow. Hindi mo na perfect ang life, but importante, they will have a strong foundation how to survive sa mga challenges sa ila na kabuhi sa vlog.
0: Ano ang napyaran mo kay 5L dyan nga kinalain sa lalaki kag sa babae mo nga bata when it comes to reacting to bullying? Ano ang napyaran mo nga mga patimaan ang test ni mo na ibaroan nga amo galit na?
2: It's may common ko nakita sila. Ipo sila. Why sila gamot? Wala agad sila. For may mga banding, kasi hindi sila may istorya to. Kaya may aragal sila may, there's something inside them. On the part sa akong lalaki, nga bata yan, medyo nagwa sa iyang self is to defend himself. No, doon mo niya disisyon. Depensa niya kung galingon niya. Bisan pa paano, naging nakatag man mayong positive sa iya. But sa mga nako mo siya, na-notice naman, hindi siya gusto yung gamit. Likaw. So, yeah, nagdako siya, wala sa bisyo. May siya ginom. May siya pinigarilyo, tarantanan. Then, pili iya, iya, barkada. Kaya, hindi siya gusto ko sa kahit para siya ako na stressful yung mga muna. Instead, mas ginapili iya nga, mas gipos na sigad, mag-observe. Doon, hati kong kinanglano ng ilang mga

0: mother is working hard to protect your family and to send your children to school with all the odds kinatubang mo. And why can you get them lang my experience nilang ibuli siya sa ibang tao nga why sa kabalo ko paano mo hindi na palang gakabataan mo, Sir Jules.
1: Mm. But at the end of the day, OM, do you think ining ila experience made them better persons and in a way, nagpabaskog paginisang inyong relasyon bilang panimalay?
0: Well, isa sa nakita ko is that bangod siyang inila experience, mas naglaba ila patensya, paumbod yung mag-injil, hindi wala sa ila ng mga peers, especially sa community niya ginaugnan nila. And they become more friendly sa mga tao na nakita nila na they have the same beliefs, they have the same habits, activities. They become more ano na open na sa kay mama nila kung may mga problema sa school. Fine na sila kung may problema, no goodness no goodness.
1: Mm-hmm. Anyway, Sir Eljan, finally, hindi na ko magpadugay, gid sa imo, nano ang aluyag nimo ipanugyan sa aton mga ginikanan nga nagapamati o nagalantaw subong kung ang ila kabataan may amuning eksperyensya nga ginabuli?
0: First, hindi kita magpatala sa mga tsagol. Saka sa as parents na una, ganda yung reaksyon na mabalos. To be honest.
1: Uh-huh. Uy, toad?
0: Dumamo ka kisa sa mga may. Isa doon na may reklamo na baka sa school, i-reklamo sila, ipa-blacklist sa sila. Doon mo na lang kasulod sa mind mo. But at the end of the day, dapat pangin mahinaho yung katanawan mong welfare because you have to consider. Base yung mga kabataan gabuli sa bata mo, may hindi manawin yung family background. And paging abot sa ila, base hindi si makabulig ka, makapalalakon yung sila situation. Second, as parent, to protect your children, you have to open the communication lines. Dapat kabaloy ka mong mamati. So that's why pasalamat ka kung why ang mga nangyay target mamati sa mga problema sa mga tao. Kaya kuya, kung produce the video, kabalo ka naman, mahilig ka mag-investigar. No? Tagador ko yun.
1: Uh-huh.
0: So mga kabataan, subong they don't really like it na pamangkot mo sila most of the time, hindi kasigaran mo sila. So si mama na nila ka-isolated sa ila. So, yung ginanglano nila, support stage father lang pero may activity, aral ka support sa ila.
1: Yes.
0: Para malikawan ka dyan nga mabuli yung kabataan, isitahan ka sila sa school from time to time. Tapos taon sila ko sa teacher nila. Kag, kung nagkaroon niya po, istorya ng istorya. Wala no, mga pinag-insist nila. Wala mo na lang kasi mag-insist.
1: Yes. Sir Eljan, salamat gid sa kay gayunan nga gin pakigbahin mo ning inyo istorya. Sir, salamat gid.
0: Thank you, Sir Julius. I hope that kumanginan sensitive sa mga kabataan, no? Sa mga estudyante, kabalo kita mo respeto sa itong parehas sa mga estudyante because at the end of the day, kasi makibot kita itong mga tao na ginalapak sa magbugtaw ang ilabalang kaisog. Kay why ko nung isang tao nga talawit kung mabutang sa panahon maubos ang iya pasensya. Ang delikado, mag-abot nito sa mga ng puntos. So thank you very much, Sir Doctor.
1: Good night, good luck, sir.
2: Lorga Vista.
1: Vice President for Operations, wala sang niwan, kundi si K5 Eljan Castanyo, nagpakigbahin sang intimate nga detalye sang, well, very sensitive ini nga topiko para sa mga pamilya. Ang bullying sang kabataan, like what happened sa sining duwa ka mga suspitsado sa San Jose High School shooting dito sa Tacloban City.
2: Lorga Vista.
1: Di sa simple kaglaktod nga pulong, ang ambal ni K5 Eljan, importante pagbukas sang communication lines sa tunga sang kabataan kag mga ginikanan. Sugpunan ta ni nga topiko tomorrow, ano ba lang bullying? Ano ba lang kadelikado? Kag ano ba lang kamakahalalit ini para sa kabataan, para sa pamilya, para sa aton katilingban. Sa aton nga pagpanumbalik, kadtuan ta na ano ba lang ang ginpatigayon nga gift giving kaina sang K5 News FM Bacolod. Uy! Birthday na mo, 9 years old na kami. Balik kita pagkaligad lamang sa pinaka-importante nga mga pahibulo.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM.

0: ako si Maria. Tas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga buti ka. Dugang pang mga benepisyo kung pala inom ka D3 Bio. Now, kabalota nga ang medium chain triglycerides nga makita mo sa D3 Bio. Gina-increase niya ang gitawag transformation sir boy sang free tryptophan proteins nga i-produce sa imong nga gitawag gut derived serotonin para i-enhance niya ang mga good bacteria magtubo. Nami no, kung palainom ka D3 Bio, gadamo ang good bacteria. Kung gadamo ang good bacteria, damo ang mahimo sang imong nga good bacteria sa imong tinai. Ti isa na da ang pag-produce ang gitawag gut derived nga B vitamins, isa na da ang pag-produce ang happy hormones. Ina kung palainom ka D3 Bio. Namitulog mo.
3: Namitulog mo.
2: Kaya mo i-manage ang stress.
3: Kung naka-D3 lang.
2: Kung naka-D3 Bio ka.
4: Dok Sam? Yes. Isa ka, isa sa benepisyo sa D3 Bio, Sir Boy, no? Nga amo na siya nag-utilize, no? Sa energy sa aton nga lawas. But silingon, magtumar kita D3 Bio ka dadlaw, naghatag ina sa nga tawag instant energy, Sir Boy. Kag gina-convert sa aton nga atay into ketones, Sir Boy. Kag ang atay nato amo na ang madulong sa ginatawag ketones nga pagkaon sa aton nga utok. Kag hindi lang ina ang ketones, ha? Ginahawanan niya pa ang aton nga brain batok sini nga tuag beta amyloid plaque.
3: Hindi nang enerhiya ang ginahatag sa aton brain sang D3 Bio, pati ang pagtinlo sang aton correct brain dindalahi pagi D3 Bio.
4: Gadulong, dulungan pagkaon tapos hawanan pa himuson pang mga plaque dito. So malikawan aton ang Alzheimer's kag iban pa nga mga balatian sa utok kun pagkamalipaton na.
5: Kampiyon ng utok mo nami ng function niya. Pero kisa kinasubuan kapag yapon depressed ka, subuan ka, doy kagana, kay kulang ka sa dopamine. Ang nami sa dopamine, Sir Boy, amon siya ang another feel-good hormone kapag nami isang mudo mo. Consequently, ang dopamine, din isa ginaproduce 50% ha, sang dopamine supply mo is being produced, derived in your gut. Pagisang aton nga probiotics, kapilatan na naging sulit-sulit, your D3 Bio is the favorite food sang probiotics, Sir Boy.
4: Correct.
5: Ini siya ang nag-nurture sang friendly bacteria sa imong gut, and then when there is enough friendly bacteria, 50% of the production of dopamine is supply niya sa imo.
4: Amak mo na, 50%.
5: 50%. Tiyamakon mo na. So, Sir Boy, if you have dopamine hormone, kumpleto ka diri, malayo ka sa depresyon, hindi ka dali mangakig, hindi ka dali aburido, kabalo ka magsolba sa problema mo, hindi ka pa magtambukiko. Okay. Kaya hindi ka stress. So, D3 Bio.
1: D3 Bio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
3: Ang nami pag sa D3 Bio, ginamanage niya ang imo stress and relax level. Kung example, kung gusto mo na magtulog, gaan niya ka GABA. Kung medyo may obra ka pa, gaan niya ka glutamate para para mag-active ka. So D3 Bio plays a vital part in dealing with these enhancers of our neurotransmitters, no, which are glutamate and GABA. All in all, to give you a summary,
1: D3 Bio.
3: D3 Bio takes care of your probiotics that gives you all of these benefits. So D3 Bio, kung ikaw, believers in probiotics, you need to have D3 Bio sa balay mo.
1: D3 Bio!
3: Sa mga customers namo noon nga gabi sa probiotics, this is it. D3 Bio will not only protect your probiotics, but also will increase the good bacteria in your gut. Mag D3 Bio.
2: Ang pinakanami naton nga, permi natong ginabalik-balik.
1: D3 Bio!
2: Kung pala inom sila D3 Bio, layo ka sa hilana, layo ka sa trangkaso, layo ka sa sipon. Kung adlaw-adlaw ka D3 Bio, kaya doha ka Pinoy mo. Ang Pinoy, kung saan o to, hilana ton sa noto sipon, amo to pag inom D3 Bio. Ang pihak naman nga Pinoy, wala pa sipon, wala pa hilana, wala pa trangkaso, ga inom na D3 Bio. Diriko, Sir Boy. Diriko.
3: Dara man ko.
4: Oh, saga prevent.
3: Kaya hindi
2: prevention na yan.
3: Prevention na yan.
1: D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, ako ang lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.

kinaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrente cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagparami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kang nag-indicate inisang nubo ng level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
8: Muter naman. Ako ni Conchita Kway ba? High blood ako. May blood sugar. Tutog dyan pag-inom ko sa Bluter na Max na ayo ang akong kamatyag.
9: Buter na Max Capsule and Buter na Max Coffee Blend.
10: Makakal sa malapit na butika.
11: Masakit mangihi? Max 4 Biotics ka! Base UTI na ina! Max 4 Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
12: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye, pirmigan katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adwa-adlaw.
0: 101.5 K5 News. Larga Vista.
16: Standby na sa report ni K5 Red Salgado angot sa gift giving sang K5 News FM karon nga adlaw. Istoryanta ka mo karon dugay-dugay nano ka importante ang D3 Bio para sa inyo sini immune system. Nano ining microbiome nga ginatawag sa aton gut ukon sa aton sulok-sulok sa aton tinae. Ano ining ginatawag nga second brain, ikaduwa nga utok karon dugay-dugay. Pero ari anay standby chief ha, ang DTX premium coffee pagpuli ko timpla gid kuya sini nga ah, tungod stressful balita subong tikinanglan mapatawhay ko. DTX Premium Coffee lang gid ang makapatawhay sa kundi mambal mo tikalon nga announcer oh. Pero ang ginambal ko mo ko, yes, pwede ka kakape bisan gabi nga ah, tungod ang DTX Premium Coffee, hindi ikapagpapulawon. Husto lang ang sangkap nga kape, medium roast pa, hindi pait. Stevia ang ginagamit sini plant-based sweetener nga makabalanse. Hindi magpatalbo sang blood sugar sa imo dugo. Type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko. And what's more, may ari ini sang milagrosong uhong nga Ganoderma, ang nagaisanon nga fungus nga kontra mikrobyo. Wala na ko sang iban pa nga irekomendar sa imo kundi DTX Premium Coffee. Premium na premium, makapatawa'y sang ulo, makabulig pa sa imo immune system.
10: Lorga,
16: ari na, iba doon ta, day 2 subonga, kahapon day 1 bloodletting activity, 9 years old na kami, diri sa K5 News FM Bacol, nagsugod ini, as Radyo Bandera, ti subong K5 na. And today, day number 2, may ara gift giving, nagtiyog ang K5 sa pagpanguna, ang grupo sa pagpanguna mismo sang aton Chief of Reporters K5 Red Salgado. Ginibalo ang mga istorya sang aton mga kauturan nga piot ang kaimtangan, ginpaintra kag ginpakigbahin sa selebrasyon, ginatagan bugas, gamay nga bulig kag iban pa, kag importante ginisayran ang ila istorya. Hindi lang istorya nga makaluluoy, kundi istorya nga pwede naton kuan sang kabakod, katulad sini sang dito sa Punta Taytay. Lola nga pigado ang pagpangabuhi, pero nagalabot tugtog home site sa paglibod tabagak kag iban nga isda, lamang buhion ang iya mga apo. Yari ang istorya, makabagbag damdamin nga sugilanon gikan kay K5 Red Salgado tonight. Chief, may gabi, please come in.
17: Yes, may gabi ka K5 Julius, kasi sa atong sinibaka tagpalamatin sa Larga Vista, kaginang adlaw, kagina, gipatigayo ng atong sininga unang batch sa atong sininga gift giving. So, ang una, gipadulungan K5 Julius, amuya ang barangay Alihis, kung sinihin ang atong sininga recipient, amu si Wenali Durango. Hindi siya ka K5 Julius, isa ka single mom, nagabuhi man isang lima kakabataan. Kag ini siya ginbayaan man sa iya sininga partner. Kag abuna ko nga, ang napilian ni siya kag makabaton sa atong sininga tunga sa sako ng bugas, 25 kilos. Kag may ara man siya sa gift items or gift items. Kag of course, sa atong sininga plasticware nga bulig sa atong sininga mga sponsors. Ang ikaduha nga beneficiaryo naton K5 Julius, amo naman si Suzima Jimena. Ini sa K5 Julius, ang edad sini 67 anyos, dira sa may barangay Puta Taytay nga recipient. Ay katatlo amuya si Marian Flores, nga taga barangay Dumanan. So ini siya ti may ara, ini siya sang lima kakabataan, ti nagatrabaho iya sini nga bana o galing man ti do kulang gid sa galastuhon na K5 Julius eh. Kag kabus ang ila sini nga budget every time nga may ara ini sa nga sweldo ang iya sini nga bana. Pero ang nakapabalikid gid sa aton ang masubugin nga istorya, amo ang istorya ni Lola Suzima Jimena kay K5 Julius. May ara ini siya anay, lima kaapo, galing isa na patay kay K5 Julius. Apat ang nabilin sini sa ilan ni K5 Julius, iyang kwan, nga ginapadako niya. Ang masakit-sakit lang ni, kay Manti K5 Julius, ang amay sini sa apat kakabataan, wala gid nagulikid sa ila K5 Julius eh. Kumbaga pa do hindi matris kung ari di siya sa Bacolod or base ari sa nagalagaw-lagaw sa pila ka mga banwa o syudad diri sa probinsya K5 Julius. Pero ang iya sini nga Iloy 3 months ago nagpamanila ni K5 Julius kag ti wala man sang trabaho, kag gamunit naguro nagdesisyon ini siya nga magpamanila na lamang ug galing kay Manti biskan ara dira ang bata ya sini nga babayi. Daw ang obligasyon ni K5 Julius ara gapon sa kay Lola Suzima kay K5 Julius. So ginahimo niya sini isang bulan pa lang ni ang edad sinisang iya sini nga apo ang ibay kay Kipang Julius ginabutangan niya sang tela kag dugi na himo iya bala nga duyan ni Kipang Julius nagasakay dira ang iya sini nga apo nga binulan pa lamang samtang nagalibot ini sang isda nga tamagak dira sa barangay Putataytay kag ang isa pagin sini ka apo nga duara pala kuno sa mga kwan duha ka tuig nagasakay man sa e-bike para lang gid nga tiki wala sa manog bantay kita Julius mo dira sa background nga aton sinigit pakita kita Julius makita dira nga kun ano ka simple sang ila sini nga puloy-an na kita Julius tigado gid niya kayo kag sang may baloan ni Kipang Julius nga ti siya ang benepisyaryo pinaagi man sa aton sini nga K5 solid supporter leader ni Kipang Julius nga si Nanay Utay ni Kipang Julius dako ang iya sini nga kalipay nga nabatsagan bungod siya ang napilian nga makabaton sang tunga sa sako nga bugas dito Kipang Julius ang kalipay grabe ang gibi Kipang Julius mo nga ginambal pagin naton nga nay ang abon sini nga bulig simple lang gid kayo kwan hindi niya siya kandakuan pero grabing kalipay Kipang Julius nga para sa aton simple pero sa ilang galing dako-dako naging niya nga bulig Kipang Julius mo ang kalipay nga nabatsagan kimati masalbar ng ilas niya kalanon niya estimate nga ni kuno ang 25 kilos makalabot pa kuno isa kabulan mo kag nakabaton mo sa isang grocery items nga iya mo signe pa sila matar nga tinay ala sila sudan-sudan biskang papaano hindi siya anay makabiyahe mga tatlo kaadlaw kaya tinay pagkaon naman sila kag mabantayan na ginang iya sinayang nga apo kay Kipang Julius
16: ang ginikanan so, sinidinaw
17: amuna gani ang amay hindi man may baloan kung di inagato Kipang Julius kag ang iya sininga iloy tinagpamanila man kaya wala man trabaho tiga pangita patos ng trabaho sa Manila kasi Kipang Julius tigado gid do siya ginigalukdo okay. Siya apat sininiya kaapo kagambal pagdiriya kini Kipang Julius ang iya lang gid niya nga ginapangayo nga hatagan sa sang malawig pagkabuhi kay iya sining ginapaminsar kung mapatay siya paano na lang kuno ang iya sining kaapo kay Kipang Julius kasi ang isa ti isa ka tuig sobrating isa tatlo mga kabataan gagmay pa Kipang Julius.
16: Pila ang edad ni isang bata ni nanay?
17: Ang isa Kipang Julius at ang ginsoya niya sa ato na ginaduyan-duyan sa may sidecar sa e-bike sa tanagalibod sa isda. Sobra naman isa katuoy kay
16: Kipang
17: Julius.
16: Mga... ang nanay bala sang sininga mga kabataan?
17: Ang nanay sininga kabataan na Kipang Julius ano, sa kay nanay ara pa lang sa mga 20 sobra ang edad. Lapit-lapit mga 29 kay Kipang Julius.
16: Oh, ti mga 30 anyos abi nga pagtatap ya sa bata ya ti tani maabot ang panahon nga siya naman mapahuway. Ti subong hindi pa pwede. Grabe nga balay amuning balay nila ho.
17: Oh, amo na Kipang Julius ang ila sininga balay do. Ahay. Pamatsagan ko kag ina sa tanag interview kita do. Do ginadugmok ang tigipusoon.
16: Bali ang balay nila chief. Arikta kwarto, wala kusina, wala sala, ang banyo din eh.
17: Ang banyo ti, why na da banyo kita Julius?
16: Dagat.
17: Mo, nag-share lang sila na nag-ayo-ayo lang dira sa ila sininga tupad balay.
16: Ahay.
17: Agod ko ti maka CR, pigado gina kita Julius, ang ginang ila sininga sitwasyon.
16: Bali ang pangabuyan nila ni nanay, pamaligya lang isda.
17: Oo. Kung damo sa makuha nga tabagat dito kay Kipang Julius di ginatagan pa sila dito kaysa nag-utang sa wala siyang tabagat na isda na doalasada damo na natay okay. Kipang Julius makuha sa mga kwan mga pulo a kilo nga tabagat kaya mo nang iya sininga ilibot isa pulo a kilo ang ginansya gurot pa isang pamangkot kasi ito lamang ginansya mo na nai maka 200 kuno lipay na sa Kipang Julius mo.
16: Okay, 200 ang kita ya sa pagbaligya tabagak and sa sining 200 paano ya ginapahat-pahat na ang ila kinanglanon man ano gid ang una yang baklon
17: bugas gid sa Kipang Julius bugas. Kag paggatas nga sa kuan na balas sa gadididi para ang kuan o gatas, tikong kisa kay Virgilio sa edad, ha? Sa edad niya, 67 years old, kung wala siyang isda, nagabiyahe pag-indi siyang e-bike kay Virgilio. Gabiyahe pag-indi siya e-bike. Kag one time, nasuriyaya sa ato na doon siniman lang atuig, nakabunggo, nasa sa may kwan, sa isa ka tao dira sa may pahanukoy tong ibo di sang isda dala ining e-bike kay Julius.
16: Okay.
17: Kaysa edad di siguro tidulom na tingin ang balan sa mga tupagbalay na hindi na siya magrisgo mm-hmm. kung maglabot na gabi kaya hindi na siya makikita kay Julius.
16: Si tatay yung pilang edad yan eh?
17: Ang bata kay Julius?
16: Hindi, si tatay.
17: Ang patay na lang ba na ni nanay?
16: Ay, Diyos.
17: Patay na. Wala na kay Julius.
16: Ay, Diyos ko. Bali, sulo na ni siya sa pagpangabuhi, ginbilinan pa siya duha kapo.
17: Actually, apat kapo, Kim Julius, apat.
16: Binuo ko. Okay. Apat, bata, mga bata, isang pilay ka bata?
17: Actually, bata, lagi niya Kim Julius, isang bata, nga nagpamanila.
16: Ang bata ni nga nagpamanila, nanay, isang iya, mga apo, ikapila nga bata ni?
17: Daw sa pagkabalo na tondo ara ni sa ika-apat yung bata kita Julius mo.
16: Oh, ang iba niya nga kabataan diin man.
17: Ang tatlo yung kakabataan may ara naman sa pamilya kita Julius tigiban na wala naman dira sa puna taytay. May kaugalingo naman ti ang pagkabuhi pangisda man sa gatban sa baybay kita Julius. Mm-hmm. Sige, amunin pagkabati na ito, biskan si Nanay Utay, ito kagina kay Julius, KSS leader na ito, nasa katulo mo ng luha. Bala na ito, kung may word pag-ibya taas sa deserving, the most very deserving ginigurong hatagan sang bulik kay Julius.
16: Lubos nga nagakadapat. Oo. Bow, grabe o. Ang ilabalay ara sa kilid sang isa ka puno sang lubi. Pagsulod mo sa ila hayob-hayob, brikta ka sa tululugan nga papagpapag. Tubali diri sa papagpapag ni Chief, nagahulid di sila sang iya mga apo.
17: Yes, dira.
16: Ti Chief, napiaran ko, bisan pinggan, wala sila?
17: May ara man sila sang pinggan kay Kifem Julius.
16: Okay. Ang ilayang nalulutuan, din sila galuto?
17: Dira, may ara na sila kikita ng Julius ang dapog sa kilid o sa kilid ng sa ila, sinigabalay.
16: Sagwa na?
17: Oo, sagwa na gidya. Sagwa na gidya kikita ng Julius. Amo ng ila.
16: Mga pila ka, Chief, mga pila ka metro kwadrado, pila ka tapak, ang ining hayob-hayob nila?
17: Do, one guro do aral ani guro sa mga pulo katapak guro.
16: Diyos ko, Ginoo ko.
17: Gamay gamay lang gid nga klase sa puloyan do ato balang cottage sa una kay Julius
16: ko.
17: Nga waay na bala gingamit do.
16: Ah.
17: Nga do wala gani sa haligi kay Julius kay sa haligi taas na siya. Pero ina iya ara nagipadala kita dala kay Julius nga kuan nga video. Agot makita git sa aton sini nga mga viewers.
16: Ang iba ni Chief, ang iba ni nga mga gabaligya gasagod baboy bala mas dako pang tangkal di mo.
17: Oh, ay, Diyos. Dako pang tangkal. Oh. Yes, correct. Amo gina dako pa sa tangkal.
16: Oh.
17: Amo gina aton sini nga nakita si ila sini nga puloy an ni Kifer Julius.
16: Bali ang gwa ni posible ining ila hayob-hayob wala na ni ginagamit nga cottage ka beach resort sang una.
17: Nang solo sa mga tao dira do ang atop langit kay Julius eh ang atop do ato ba lang pagbagyong tino siguro amo na nila sila nga do gin puslan nga mga gamit
16: do
17: na kwan dira kay Julius may ara kita dira gipadala nga makita
16: ang atop yan ni Chief ano ni sin o kunipa lang
17: nipa lang gid niya ang atop kay Julius.
16: Okay. Okay. Pero sigurado ka nga hindi ni tangkal sang una?
17: Ay, hindi siya tangkal.
16: Awa.
17: Kaya
16: awa.
17: Ang iya sini nga sa loob, balas eh.
16: Uy, okay. Oo. Grabe, no?
17: Ang delikado, delikikipin Julius, kung simpo, balas ang bagyo.
16: Oo. Bujus ko.
17: Kung simpo sa mga may ara bagyo, nagkasailo, sila puno sa eskwelahan, dito sila nagkatulog.
16: Ay, ahay.
17: Pero Pero kung mag-ulan-ulan, kung isa gatulo, gilman ang ilan sininga atop, gakabasa ang bayo, so iya sininga mga apo, ginahambalan nilang may mga plastic man sila kung nakita ni Julius eh.
16: Uy!
17: Amuna ang ginakover-cover man nila dito sa may atop, pero gatulo, gyapon, gakabasa ang bayo sa apo niya, pero gakatulugan man kung gyapon, kita ni Julius.
16: Di kung maglos, kung ang balay mo nga daw, lala pa sa tangkal ara sa kilid sang dagat kun madlos ang hangin ti paano na abi karon Redman
17: pare ang ilan na kay Akita Julius ko nagaambi na kay Silos dinas na may tuo sa ginabutang nila sa mga pinggan
16: kag
17: plastic kita ginakobera nila Akita Julius agud hindi sila ya matabaan gid sang hangin pero kon kuso gid ti basa gid sila kay Pedro Julius
16: ay Ginoo nga pangabuhi no wala ko kasulapo kabuhi nga mo ni
17: sila sining sitwasyon dira sa makita mo sa picture gipadala naton amuna ang ilang sining balay ti sa tuo dira may mga cottage man ug ganiti daan na sa una madumdumantang para isa bit resort balay kay Pedro Julius Biragid nga area.
16: Ah, so posible, yeah. Mga cottage panisang una, kaparaiso, beach resort, ang gingamit nila nga hayob-hayob.
17: Oo, posible
16: nga kinagin nila siya. Bao ahay.
17: So, ang ginagin ito matian ta, si nanay Susima, pansang malapot na itong kagayin na regarding sinisiyang pagpangabuhi kita ng Gino, sir.
16: Nanay?
10: Amo na, imo sitwasyon.
18: Ano ko lang ang apo ko nga gamay ni nang gamay pa na siya wala pa na bago nang ginatawo hindi ana sa sang iluyo mo ti ako yung nagpadako sa iya kas nang nagdako na sa nang ako yung nagano sa iya nag ipero gipadadan man sa kwarta sa iluya para panggata siya pero amo na eh hindi kasarang kay gilibod pa ko nabitbit ko sa butangan ko habol parang maduyan sa ano
10: sa ibay
18: oo hambar nga ita sang iban siling sang tigulang iano na bala sa SWD ko hindi ko pwede ano ya kay
10: may paadda po kay palangga mo
18: oo eh kay hasta pasang na tao na sa ako na atipan sa iya mo
10: pero tignay kung kisaga kagabihan ka ko no
18: kabian ko nakadisgrasya pagong sa may talok.
10: Pruti nay amo nang imo sining nga motivation ang nagapap gahabal si imo nga mabarigya pa ko mabiyahe pa ko ibay.
18: Oo kay alang-alang kun indi mo ya pag anon kabataan mo nga apo mo anon mo na pabayan mo.
10: Palangga mo gid sila nay.
18: Hindi ko ya kapabaya sa ila mo.
10: Okay.
18: Di antos ko na lang misan sinig ko Lord, misan tigulang ako kung maayo lang matyag ko maayo lang lawas ko masarangan ko lang silang amabuhi amo lang na ang ipangay ko sa Ginoo na maayo lang lawas ko eh parang makuan ko man sila matipan
10: pero may mga best dahil nga ginantarang kaso ka man galain yung pamatsyag
18: kainom galing ko sa ano na abla
10: bulog para magayo ka DTX 500
18: kag
10: D3 Bayo
18: oo
10: may TC
18: oo naginom ko lang na mayara apat ka bilog inainom ko pagka ano madula man lang
10: amo na puni amo na puni nga wala ka nag-untat sa pagpangita paagi nga mabuhi mo sila okay
18: kun may hipon kun may isda inalibod ko gaina may hipon gani pero wala ko na ano gina nalibod kay
10: kung wala siyang isda, kung wala isda, kag wala makuha, gabiyahe kapag ito ng ibay?
18: Oo, gabiyahe. Eh, ano ipakaon mo karun sa maapo ko? Wala man.
10: Okay. So, karon ay sa aton, dari karon, ang imbo na nga ato sa cottage ni sa muna?
18: Oo.
10: Ginpangayo ko lang?
18: Ay, ano ginagaya, ginbakla na saya, kaya may banabana ko sa muna.
16: Tahay.
18: Dali na patay na to. Ano, siya nagkayo. Pagtapos siya kayo, amo na eh. Pag-ulan sana patay.
10: Okay, Nay, ikaw ang isa sa amon sining napilian nga makadaog sa amon sining kuan simple nga regalo si imo agud indi ka na magkuan. Ano mahambal mo na sa kuan? Ikaw na pilian namon.
18: Salamat gid sang salamat sa Ginoo kag salamat sa K5 sang tanan nga mga ano nang nag ano ulo bra kay hindi man Hindi man ko ano, hindi ko maayo magkaana sa istorya.
10: Okay.
18: Sorry lang ha.
10: Okay lang nai. Sige, sige. Nai, thank you again. Good luck
17: kabay tani. Ang Evangelist na bayan sa payag ni nanay. Deserving kita kay Evangelist ka makabaton sa katon sinigiyang regalo. Angot sa aton si ikasyam na anibersaryo sa K5BCA Feminine si Nanay Suziba Jimena, 67 anyos. Delikado, hindi kita Julius eh. Kung tanawin na aton sa edad nga mo, nagabiyahe ka pa e-bike, tapos kung kaisa garibot pa isda, sakay sa e-bike, tapos araw
16: pa yung balato. Chef?
17: Yes, kita Julius.
16: Saluyag mo sa hindi, ining iya ginabiyahe, illegal ini, pero ting pamangkot, ti anong imuhon mo ni sa iya, Abiman? Diba? I mean, amuning mga panahon nga kung kaisa, ti mamangkot ka ti, kung kakakwaon mo ni sa iya ang e-bike, why nagin niya palang itanan? Diba? Uy, Diyos ko, nga kabuhi, Eredo. Ding kayo mo yakita, bo, Diyos ko. Pila ganito liwat ang iya, mga apo?
17: Apat ni kabilog at Kipem Julius, amuning ginabuhi, inya ka mapakaon, tatlo ka beses sa isa kadlaw.
16: Apat ka bata, apat ka apo, sa isa ya lang ka bata.
17: Yes, correct. Yes, yes.
16: Wow, ka-productive man siyang bata, ya ba? Oo.
17: Do kakuan ba na, do mainit kasi ni siginikanan, kaya mati pagkatapos ni do ginbilin lang sa iloy, tapos ang iloy naman kay Fabulous, di ko magmasakit, do galain na pamatsyag yan, masakit pang ulay ko din sa mga...
16: Although, of course, ti Chief, hindi man ta gusto nga i-judge na to ng iloy sining mga kabataan, kagang iyang ilang tatay, pero at the end of the day, ang nabalaan na to on the surface, nga tigi na pang bilin nga daw mga tutoy lang ang iya bata eh. Diba?
17: Oh,
16: ay, yes, ginoo ko redo. Bo, Diyos ko, ang ilaulunan, bo. Do, ambot kong nalin pa na sa sanong panahon, ang ila kaldero, kita ko, bo, ginoo, kagtunga. Pila ganitong edad liwat sa iya mga apo?
17: Ang mga apo ni Kim Julius, may aras sa sang manudua katuig, ang isa, ti sobra manudua katuig, do ang agwat ni Kim Julius, do mga dua, isa katuig lang.
16: Uy,
17: oo. Babae pa?
16: Oo, lalaki, babae ni Tanan, ano?
17: May aras ng babae, may aras man sang lalaki, Kim Julius.
16: Pila ka babae, Chief?
17: Ang babae, di ko do, isa, tatlo ka lalaki.
16: Ah, puro lalaki. Oy, ginoo ko. Ay, Diyos ko. Di sa pag-interview ninyo kaina ang kabataan diin.
17: Ang duha kay Julius sa ara na sa iya kagaina pero ang duha do nag-eskwela kay Julius. Eh.
16: Oh di sige sige. Ayos. Ooh. Chief, gusto ko ni sugpunan buwas pero hindi na ko kapadugay tonight.
17: Okay.
16: Sige.
17: Kay Julius ato si nagbalita ka mo dulong sa programa Galarga Vista dulong sa ato sa Power 3 o DTX 500 MyPC kag D3 Bio DTX Beauty Soap kag ato si nga DTX Coffee Mix kag po si Patron kay 5 Martin di Maise pa ko naman sa K5 Red Salgado para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM
0: Larga Vista.
16: Ang bali ang report ni K5 Red Salgado gindala sa inyo sa Kalwan Man sang DTX 500 kag D3 Bio. Ang John Wick sang aton lawas.
0: Larga Vista.
16: Buwasog punanta ang mga istorya makatalandog balatsyagon bat wala na ko tiyempo sa ngalan sa amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy with K5 Remuel Remuel Alcantara sa technical side Julius Maravellas. Salamat, salamat. Good night. Good night. Ini ang K5 News FM Bacolod.
0: Larga Vista. 5 News D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio na isa kasahi ng brain food, kagandin luman sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
15: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
19: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Duti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
15: Mighty C, mabaka nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Nga nagigid ako makabatsyag sang sakit.
15: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
21: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
15: DTX Beauty Soap.
22: Mabaka sa mga butika.
15: DTX Beauty Soap.
23: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
24: So na,
23: problema, gid ako sa akong body odor.
24: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
23: Pero subong,
24: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
23: Kag
24: naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
23: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
15: DTX Beauty Soap.
22: Mabaka sa mga butika.
7: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
25: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nga natula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na ngayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
26: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Tubong nga nagainom ko sang Luterna Pla kung pamatyagan ka mag-ana.
9: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend.
15: Makakal sa malapit na butika.
5: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
0: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
15: Number 1 K5 News.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
27: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
28: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours madula na si reliever, aragya po ng pain.
29: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
30: Damo no nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
28: Hindi lang gid-carot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
28: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
27: Isa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
27: Isiling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
28: Basta.
27: Ano na yung intruder ba?
15: Maedukar ka pa.
27: Number one supplement sa depression is B-complex. No. Pag damo ko ang B-complex, dayo ka sa depression.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
28: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ang gakatabo sa imong ugat? Nga may ara kaplak formation, may ara anay sa ginatawag nga endothelial dysfunction. No, bago pa man kaina, magka problema sa imong nga ugat. Ano bala ining endothelial dysfunction? Kaupod na karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, Dok sa amin Pedro Sanser Boy Zulweta. Dok Ramil.
1: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas.
28: Before kita maghibalo kung ano bala ining endothelial dysfunction, kabalo bala ka mo nga ang alta presyon o high blood pressure ang may mataas nga prevalence sa Pilipinas? Sa kada napulo ka Pinoy, duwa na di Dok Ramil ang may high blood? Bangod suno sa statistics ang Philippine General Hospital, 20% sa populasyon sa mga Pilipino ang may high blood pressure. Mm. Paano bala nagasugod ang high blood pressure, Dr. Ramil?
1: Kung wala ka gainom DTX 500 ng MITC, no? Hindi na lahog, Sir GP. Ha? Ang kakulang sa antioxidant, ang isa sa mga rason kung nga nagaka-high blood ang tao.
28: Mm.
1: Tingnan lamang ko, ang first in generation, wala to high blood. Mm. Kay puno-puno gito ya antioxidant.
28: Mm.
1: Subong man, ang kakulang sa gito, ag vitamin C, ang nagapalala sa pagaguba sa alagyan sa dugo sa imo nga kaugatan. Mm. Sa imo question, Sir GP, kung paano nagasugod ang high blood pressure, yara sa sulod sa mga ugat ang problema. Pagkatao sang lapsag, grabe katinlo sang alagyan sa dugo. Una nga 10 years, sang bata usually wala pa ini sang problema. Apang samtang nagalabay ang mga tinuig, 20 ka tuig, 30 ka tuig, no, dira na magasugod ang gamay nga alagyan bangod sa aton nga ginapangkaon nga mga trans fat, cholesterol, triglycerides, siyempre, mga oxidative stress nga mo ang halinan nga nag-oxidize ang mga bad cholesterol kag nagapurma ini sang plaque sa sulod sang aton nga mga kaugatan.
28: Mm. So kung nagagamay ang alagyan sang dugo, siyempre, magataas ang pressure.
1: Mm.
28: Paano makabulig, Dok Ramil, si DTX 500 kag MITC?
1: Mm. Dari kita anay kung paano nagamay ang alagyan sang dugo.
28: Mm.
1: May ginatawag kita, Sir GP, nga endothelial dysfunction.
28: Mm.
1: Meaning pa, ang endothelium amo ang manipis nga membrane sa sulod sang ugat. Ang endothelial cells ang mga nag-release ang substances nga nagakontrol sang vascular relaxation kag contraction. Kung healthy si endothelium, wala sang rason nga magamay ang alagyan sang ugat. Bangod trabaho sini nga siguruhon nga normal ang alagyan sa imo nga dugo. Gani, wala sang high blood pressure nga matabo. Kung palainom ka DTX 500 kag MITC, sigurado healthy ang imo nga endothelial cells mo.
28: Mm. So, paano, Dok, makaguba ang endothelial dysfunction?
1: Siyempre, taas cholesterol.
28: Mm.
1: Bangod sang sagay nyo, kaon sang mga matambok nga pagkaon.
28: Mm.
1: Mga trans fat, pagpanigarilyo, kulang sa exercise, overweight or obese, kag mataas nga blood sugar levels. Bangod sobra nga carbohydrates. Ang Pinoya mo ni mo. Ang kanon, carbohydrates. Ang sudan, carbohydrates. No? Meaning, dakot sansa mag-diabetes ka, amo na nga dapat inom gid DTX 500, inom gid MITC or PureC, agud makontrol ang imo nga blood sugar nga hindi ini magtaas.
28: What if bidok hindi ka diabetic?
1: Mm.
28: Normal ang imong sugar kag cholesterol.
1: Mm.
28: Hindi ka man tambok, may chance ayhan nga mag-high blood ka?
1: Yes, good Sir GP. Ang high blood ang isa man ka hereditary nga klase sang gituag balatian. Meaning pwede mo makuha alin sa imong ginikanan. Importante ang family history sang pasyente sa diagnosis kag proper treatment sang high blood pressure. That's why mas maayo gid kun nagainom ka adlaw-adlaw sang mga puno sang antioxidant nga suplemento. Tiwala na sang iba. Wala na sang nadiskubrihan nga mas mataas pa sa DTX 500 kag MITC. Hindi na maghulat pa nga kuha na magtaas mo blood pressure.
28: May ara ba na, Dok, sang sintomas nga mabatsagan kung may ara ka sang hypertension?
1: Amo nang problema sa kadaman, Sir GP. Nagahulat pa magtuhaw ang sintomas bago magkadto sa klinik kag magpa-check up. Wala pa ka sang may ginabatsag, pa-check up ka na niya. Mas maayo gid nga magpa-check up ka mo sang inyo blood pressure kag blood sugar regularly. Kag, biskan wala ka high blood, wala ka diabetes, mas maigid inom ka DTX 500 kag MITC or PureC. Tandaan, ang mataas ka pressure sang dugo kag mataas nga blood sugar ang nagapaguba sang imo nga mga kidneys. Basic ibot ka na lang, may chronic kidney disease ka na. Pero kung gusto mo manigurado, wala pa na matabo, wala pa ka high blood, wala pa ka diabetes, wala pa maguba imo kidney, inom ka na DTX 500 kag MITC adlaw-adlaw. Sigurado, hindi ka magka-diabetes, hindi ka magka-high blood, kung nagainom ka adlaw-adlaw sining DTX 500. 500 Mighty Sea kag Pure Sea.
2: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigaribyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga, udto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag Super Detox mo. DTX 500. DTX 500.
3: Rosel, ako yan. Taga-Kaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Kapag sugod yung gamit sang DTX 500. Kaya natapos ka on 2 times a day. Nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
2: DTX 500.
4: Informasyon sa ikayong lawas.
6: Mga dugang nga health benefits no sa aton nga makuha. Sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty Sea, ang hyperuricemia, amo ning pagtaas ang uric acid concentration, masobra sa 6.8 milligrams per deciliter. Ang uric acid, amo ning end product sang purine metabolism. Kung ang purines ang ma-oxidize, ini ang nagresulta sa mataas nga level sang uric acid. Kag, ang mataas nga level sang uric acid ang nagresulta sa gouty arthritis. Ang pagsakit sang mga joints sang tuhod, tikod, tiil, kamot, siko, kag mga tudlo. Normally, 90% sang uric acid ang gina-reabsorb sang lawas. Kag, ang sobra ang ginapagwa upod sa ihi. Apang, kung masobra ang kadamuon sang purines nga ginakaon mo, kung ikumpara sa ginapagwa o gina-absorb sang lawas, ini ang nagaporma sang uric acid crystal sa mga joints causing gouty arthritis. Nagkasakit ini bangod ang white blood cells sang aton nga immune system ang nag-aatake sang sining crystals causing inflammation and pain. Ini man ang nagakosang deformities and malformation sa mga joints kag tudlo nagahalabok na as in disfigured ang imo mga joints hindi
1: mo kalain na taon Sir GP.
6: Oo, kalain. Wala la labot sa sakit, eventually magka loss of function ka pa because hindi na matiko o matadlong.
1: Kalain gani no? Straight lang yung mukha.
6: Gani, dapat mag DTX 500 kag Mighty Sea sa may mga gouty arthritis na ha. DTX 500 kag Mighty Sea or Pure Sea, dako ang matabang sa inyo. Agod hindi ini ma-oxidize ang purines kag hindi magtaas ang uric acid levels. Kung naga DTX 500 kag Mighty Sea or Pure Sea kadadlaw, wala sang gouty arthritis ka matabo, gani hindi magpalanakit ang imo mga joints.
1: Ang lain pa Sir GP, ining hyperuricemia, ang nagaporma sa kidney stones or nephrolithiasis. Ini isa sa mga rason sa pagkaguba sang imo kan, imo nga kidneys. Tingala ka, ang sakit ko taas man ko uric acid. Dugay-dugay nagguba nang imo kan, imo kidney. Simple lang na ang ginhalinan, simple plakaong katinai, atay, baga mga heart, kidneys, mga kuan bla, kasudlan, no? Ini ang may mataas nga mga purine contents. Palakaon kasi na grabe ang tokar sa imo gouty arthritis. Magka-over na karon sa gituag purine sa imo dugo plus pa kulang ka sa gituag antioxidants. Ani kung palakaon kasi ni, damo ta ni kaon mo gulay, damo ta ni kaon nga prutas or pala inong kabi DTX 500 kag Mighty Sea. Wala ka na dagraan ka kaon prutas, way kag kaon utan. Wala pagid kaya gainom DTX 500 kag ano kag Mighty Sea. Ang resulta di halabok tudlo mo eh gatiko kag indi mo na mauntay. Disable ka na amo nang lain ina kon indi ka magkabato ang lain na kung mapurma pig na bato
6: sa kidney
1: no, mga urate stones. Grabe na pili ka DTX 500 ka kag mag Mighty Sea o magasto ka tag 9,000 ang semanas dialysis kay guba ng imo kidney or maoperahan ka, ma-prepare ka 200,000, maoperahan batos kidney. DTX 500 kag Mighty Sea ka na lang. Barato na, dugay ka pa magtigulan.
8: So, kampiyon gid man ang antioxidants, no? Nga halin sa DTX 500 kag Mighty Sea, no? Ini bangod nga sang iya pinulik compounds, no? Sang DTX 500 kag Mighty Sea nga makit-an man sa mga utanon kag prutas, no? So, ang pinulik compounds ang naghatag proteksyon sa mga dahon kag panit sang tanom kag kahoy no bang agod hindi madamid sang oxidative stress halin sa UV rays o consilax sang adlaw no exogenous antioxidants nga naghalin sa tanom kag sa aton pagkaon sining mga tanom kag prutas ini ang mangin transferred antioxidant no pila sa mga biological activities sang phenolic compounds amo ang anti-carcinogenic, anti-mutagenic kag anti-inflammatory no ini tanan ang related sa antioxidant activity sang phenols kag flavonoids no nga yara man sa kada kapsula sang DTX sa 500 kag Mighty Sea.
11: Correct kada Doc Sam no plant extract tawang balila transfer depends no ano ginadala sina phenolic compounds daw pagit polyphenols flavanols and flavonoids and tannins that are considered as phenolic compounds ini ang effect nila sa oxidative stress grabe amuning ga kontra inflammation, amuning ga kontra sang pagtubo sang cancer sa imo selula. Kung ga DTX 500 ka, buot silingon, layo ka sa cancer, layo ka sa deformities, layo ka sa ginatawag sang mga pagguba sang imo selula. Mm-hmm. So kung ikaw bisyuhan, kung ikaw kumbaga gaabusa sa lawas mo, mas dapat mag-DTX 500 ka kag mag-Mighty C.
1: Mm. May pang tanom, no? May dipinsa. So kung may dipinsa ang tanom, pwede na to na ma-transfer. Muna nga kung plakaong kaya gulay, prutas, transfer ina ng mga dipinsa. Dapat sigurista ka sa health mo. Worried ka gani nga mag-gubay mo cellphone, lawas mo pa, grabe yung putos mo cellphone. Ako gani may ano, kissing para kung mahulog, wala problema. So, ipila mo lang, 14 pesos, mag-DTX 500 ka, mag-MITC ka, dadlaw, kag magkabuhi sang malawig nga tinuig, kag wala sang may ginabatyag. Healthy ka na, gahubin ka pa.
10: Mm-hmm. Para sa matino nga dugo,
12: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo,
12: DTX 500.
10: Ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tayo,
12: happy kanunay,
10: DTX 500.
12: Masaligan,
10: epektibo,
12: DTX 500.
10: DTX 500.
13: Di na kano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI.
14: Kapila ka mag-inom sa DTX 500?
13: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
14: Subong kamusta?
13: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginapat
10: siya. DTX 500.
16: Informasyon sa ikayong lawas.
6: Namihan ko to sang ambalidok, transferred antioxidant. Meron mabla transferred baho. Alin sa baho sa ilok, mapatransfer sa ilok sa tupad mo. Pero may dipinsa, sir boy. May anti-baho man ta, di pala. Hmm.
11: Seriously, dapat maligo adlaw-adlaw. Hmm. Proper hygiene dapat para tinlo ang lawas. Gwapo ka pa tanawon.
1: Kagagamiton la, sir boy, wala na sang iban. DTX Beauty Soap.
11: Uy! Uh-huh.
1: DTX 500
11: na.
1: Beauty Soap.
6: Uy, kuno! Beauty, ha? Ginipasayos kita, Beauty Soap. Wow!
1: Gwapo ka na. DTX Beauty Soap. Kabalo ka, gin-upgrade na to ang kuhan. Ang isa na to kahabon para ang purpose na to na, sir boy, hindi lang nga mawadula ang baho sa ilok. Magwapo ka, gwapo ka sila. DTX 500 Beauty Soap. Bantayan.
11: Bantayan yun na, ha?
1: Yeah. Siyempre, ang pares niya, ang partner, sir boy,
11: Clinical
8: Difference.
1: Amugin na yan.
11: Amugin na ang kampiyon. Mag-DTX Beauty Soap ka, mag-Clinical Difference ka, layo kasi ginatawag nga body odor or underarm body odor man. Kini tanan-tanan, may VCO, lalo ng Clinical Difference, nga gatap na sa microbyo nga gapabaho si musang ilok. That's why it gives you

0: Because DTX premium ang klase ng kape, nami ang iya mga ingredients, sir boy.
1: May ergotayunin.
0: Yes. May ganoderma mushroom. At the same time, kung butangan mo na siya D3 Bio, nga soft gel, mahimo siya nga gituag bulletproof coffee.
1: Correct. Protektado ka na sa duwa ka, kunta sa imo selula, anong una-una? Oxidative stress, sino matap na sina? Of course, si ergotayunin kag si DSE, nga ala na mismo sa DTX Premium Coffee, ginpugaan mo sa duwa ka D3 Bio, protektado ka man sa kaduwa nga kunta sa imo selula. Mga virus, mga bacteria, parasites, and fungi, kayang-kaya kayang-kaya na kwaon kung ang imo kape DTX Premium Bulletproof
0: may,
1: Coffee.
0: May mga kwan, may mga tao nga budlayan magtulon, mantika, hindi sila kaya. Ibutang nyo sa ano, DTX Coffee Mix or D3 Premium. Pero bantayan ha, basi may magawa, D3 Bio Coffee.
1: Uy!
0: Para rikta na, sir boy.
2: Uy, bago naman ha.
0: Pero ang pinaka the best, sir boy, ang pinaka nami nga ang sirkulasyon sa imong dugo, nami. Amo na nga, hindi lang ya pang lalaki ang extend food supplement. Pwede na nimo inumon para magnami ang imo nga mga blood circulation. Gusto ka nami ang blood circulation mo. Daw kay pigaw ginaangkuhan ang pag-circular sa dugo. Try mo ang pag-inom sang extend food supplement. Pero, manamigin nga makapamasahe ka at least once a week or twice a week. Pero ang gamiton, may gina-upgrade naman na ito, sir boy. From isa ka herbal oil, we will produce a DTX 500 liniment. Bantayan.
1: DTX liniment.
0: Kamalo ka, isla na mo, kaya damo ka pampiki sa amon ka. Sa amon nga balagyot. May mga jil-jil da. May kuan, dugay-dugay, ilan naman na sundon mo?
3: Kurang produkto nito, Kamil.
0: Amo na nga, islan ko, anay, kay nga, hindi magwanta ang piki, anay, no? So, lantaw na to, basin dugay-dugay, piki on Japan nila ang tao. Ano na lang
2: damo dagalibon niya, piki.
0: Ano naman, kopya-kopya na lang.
3: Gani, no?
1: DTX Liniment, ha? Tandaan ang ngalan.
0: DTX 500 Liniment.
4: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500. DTX 500.
5: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos, ipainom ko DTX 500. Buntag na o gabi.
6: Karong pila na may mong sugar?
5: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa DTX 500.
4: DTX 500 Mighty C Alkaline ng Vitamin C.
7: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisakit pidya katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C Alkaline Vitamin C 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C, mapalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Roa City. Atubang sa PL LDT McKinley Street,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
4: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
4: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
4: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
8: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
9: Case information sa ikayong law.
10: Labi niyong ditribayo para lang sa uboy lang na trangkaso si Pon, para lang sa viruses and bacteria. Uy, may kinabtanam na iba sa aton nga growth and development. Paano makabulig si D3 Bio sa inyo growth and development? Igasaysay ni Sir Boy Sulweta sa Top ni Doc.
11: Top ni Doc!
12: Thank you, Sir JP. Ano bala ang goal ta bilang mga dinikanan? Kanalan magsaktugid o ma-maximize ta ang growth sang aton bata. What I mean is physical and cognitive growth. Subong nga adlaw tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabulig sa imo bata nga ma-achieve niya ang maximum growth niya, ang maximum potential niya sa iya lawas, Doc Ramil?
0: Di nabalaan na to, Sir Boy. Dumduman ko bala, ginabalbal ko sa umpapa. Tulog.
12: Tulog ka.
2: Mga bata.
0: Tulog. Okay, para mag para po magtubo. Now, nabala na to nga ining growth hormone, the releasing hormone. Ginastimulate niya imo pituitary, sir Boyd, para ma-release ang gitawag growth hormone and somat

0: prostatin. Both of these growth supporting hormones mabinipisyon ini kung palainom ka sa gitawag Clinica D3Bio medium chain fatty acids. Take note ha, Clinica D3Bio. Nga man, di ka ba lumantang medium chain triglycerides ni gaapik ni sa mga damo nga mga processes sa pag-influence sa aton pagtubo. Masiling ta growth hormone sir boy ti isanda i-trigger ang imo mga amino acids patubuon ang muscle yun lang
1: amuna
0: mga tissue mga organs ti kung kulang kasi na tingala kag wala kag tubo
1: wala kag tubo wala lang po maximum growth no.
0: Tungod sa mga manami o good fats nga makita mo sa Clinica D3Bio ang aton lawas ginabuligan sini para nga makakuha siya sang source of energy for satisfactory growth and physical activity during early growth years. Nabalaan pa lang ni sa akon papa, sir boy. Tani, samtang ga tulog mi, ginapainuman mo kami di Clinica D3Bio. Tingala ko kay Tuto kini, palainom D3Bio. Masubra pa siya sa katasa ko now.
1: Huwag pa na. Huwag pa na lang tango sa tiro.
0: D3Bio. 15 years old pa na. Di subong niya, ginakaon lang. Ga-program siya. Ginadulungan siya, ginakaon lang ang D3Bio, sir boy.
2: Kinausap lang.
1: So, di ka na, no? Kinambal ni Dr. Ramil, if you want to maximize the growth of your child, it also, that your child also needs energy too para mag-power sa growth niya. Di mahatag na sa medium chain triglycerides. Gabi, no? Ang D3Bio, ginapanami ang imutulog because it is in your sleep that the child basically grows and repairs its body. That's like adults, no? Ga-repair ta sa atong lawas kung katulog ta. Pero ya, kung bata ka pa, duwa ka katabo. There's repair and there's also physical growth. That's why, ang D3Bio ga-promote tulog. And, of course, abang ga-tulog, ga-hatag man gapon enerhiya para may baskog ang lawas para magpatako sang iyaman lawas, no? Da mo makita ang abilidads sang Clinica D3Bio.
0: Siling niyo ni Mano, sir boy, akong bata dok na ayo na ang gahabok sa sulod sang ilong kay isipun subong okay na dok perti gid ang D3Bio
1: tigda Clinica D3Bio
0: te mano kada kag ang bantayan gid nila sir boy kun ang Clinica D3Bio maparis mo sa gitwag complete probiotics
1: ay amuna
0: amuna bantayan na, isa sa mga bag-o nga produkto sa
1: bantayan nyo
0: ang complete probiotics kag maghalo ang Clinica D3Bio.
1: Daw
0: ga pista sang good bacteria ang imo tiyan.
1: Daw ga pista mga soldado
0: once mo. Once ga pista ang mga soldado sa imo nga tiyan sa imo tinai, ga pista ang imo nami nga mudo.
1: Amo ni ang kampiyon nga pinasok bantayan. Ang probiotics nga hindi iya epektado sa init. Hindi ya maapektuhan sang asido sang tiyan. That's why ang probiotics nga ginkumplito mo, nga complete probiotics sang Clinica, mapuslan gid sang lawas. Amo na ang advantage. Oy, abangan na ha. Pero ano pagid bala mabulig ni Clinica D3Bio sa aton growth? Gina-maximize niya ang absorption sang fat-soluble vitamins. Those fat-soluble vitamins from A to K affects bone growth. No, kung nami ang imo bones, there is a big chance kung bata ka pa nga ma-maximize mo ang imo growth, no, kung hindi pa mag-close ang mga epiphyseal plates mo da, malabot mo gid ang imo maximum growth and muscle development. So D3Bio plays a critical role in maximizing the growth of your child kung kabalo ka mag-usal sini, no? So hindi lang sa trangkaso ubo sipon kagilanat ikaw ginaamligan ni D3Bio, pati bata mo buligan padakoon ni D3Bio sang sakto, not only physically but emotionally and cognitively, pati alam, pati ang emosyon sang bata stable kung ikaw ga Clinica D3Bio everyday.
3: D3Bio, problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw. D3Bio with Vizio.
4: Ako si Ana, before problema ko gidang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio.
2: Ang Visio.
3: Nga may D3.
2: Makakas, makabuti ka.
3: May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
5: Ako si Mimi.
6: Galing kasi napit akong tuhod.
5: Arthritis na galing.
6: Pero sa pagsugod ko, inom sa may TC. 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo, gidayo ang may TC.
3: May TC.
7: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: San Jose Antique. Wantyong Building. Barangay 8 Bagumbayan. Fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi. National Highway. Kilid sang LBC.
8: Clinica de Alternativo Medicina.
7: Kabangkalan Branch.
8: Located at ACM Building.
7: Texas Street.
8: Corner Bread Box.
7: Kabangkalan Public Market.
8: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Sagay City. Radyo Bandera Compound. Likod sang Pag-ibig Office.
8: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Bacolod City. Ernai Street. Fronting Paglaum Sports Complex.
0: Kanto ta sa mga dugang health benefits, Sir GP, Sir Boy. Kung adlaw-adlaw kagainom sang Ditribayo, ti dako gini mabulig sa digestive system sa mga katigulangan. Siyempre, pagtigulangan na, ginapakaon ka ng lugaw, kaya halos di ka matunawan. Pero kung nakainom ka Ditribayo, mabuligan ang mga absorption sa mga importante nga mga nutrients, Sir Boy, no? Para malikawan man ang problema sa ito, ang irritable bowel syndrome. Ti balaan man nato ang MCT nga ara sa Ditribayo, gina-enhance ang mga good bacteria sa mga tinae sang mga katigulangan. So meaning pa, kung damo probiotics ang mga katigulangan naton, ma-maintain ang healthy gut, nami ang ilang mga immune system while fighting off sining mga harmful bacteria such as Clostridia and Bacteroides. Amo nang pinaka-common ones nga tigulang ka. Mm-hmm. Mayo man siya isa tan palma, sinadok ang Ditribayo, gina-try ko na butang sa akon kuan, akon ulo nga may kaspa.
1: Uh-huh.
0: Tingala ko, dula siya. Sa sige ko butang? Pero guwapo, namigid kay J.J. Dugumio. Sa sige niya inom Ditribayo, gamot daw ang flower.
1: Ay! Ay.
0: Siyempre ginapatayin kagaw, Sir Boy.
1: No? May testigo ka, J.J.
0: Sino nagsimot J.J. Dugumio? Ha? Kamu lang?
1: Ang gusto ko lang itong i-reiterate ang ginambal ni Dr. Ramil about Clinica Ditribayo, no? Sakto na ang Ditribayo, ang Clinica Ditribayo, ganap gabulig sa digestion sang tigulang. May ang akon mother, no, may mom, si Virgie Zalueta, 88 years old, palakaon pakbit.
0: Mm-hmm.
1: Ha? Palakaon sa mga kinilaw nga okra, nga gibutangan sibuyas kag langgaw. Inatanan-tanan kung pigaw ang tiyan, hindi na may digest ang tigulang. Pero kinaka-clinica Ditribayo adlaw-adlaw, 2 to 3 times a day, makaon niya gapon ang mga paborito nga utan nga kilanlan niya. So amuni sa mga tigulang, no, sa mga caretaker sa mga tigulang, kanang kabalo ka mo mag-alaga sa inyo mga lolo kag lola, gai Ditribayo.
9: So ang extra virgin coconut oil sa nga Ditribayo, Sir Boy, no, makaprevent siya sa ginatawag seizure, no, sa mga elders da.
1: Uh-huh.
9: Laban na sa mga tigulang yang reklamo nila lingin sang ulo.
1: Uh-huh.
9: No. So, makabulig ining Ditribayo tungkol sa niya extra virgin coconut oil. Kaya ang extra virgin coconut oil, may hara sa ginatawag epileptic effect o kung kangay sa ginatawag epileptic seizure drug, no? Kangay ang epekto si Sir Boy, no? Sa sinangarason, ang Ditribayo makabulig sa mga tigulang. Confirmin na galingin ang ilang mga ang ila ulo, Sir Boy. No, besides si Sir Boy, ang antioxidants nga sa Ditribayo, pwede man makabulig sa may mga kuyap, bala Sir Boy, kapataan yung may kuyap, tigulang yung may kuyap, makabulig yung mag-reduce ang epileptic problem, Sir Boy.
10: Pinaka-common ng mga blatian sa elderly, no, mga geriatric diseases, amuning diabetes kag hypertension. Kung may diabetes ka, may edad ka, mga 60, 70, you have diabetes, try nyo bala ang Ditribayo. Ang yung medium chain triglycerides makabulig na to give you boost of energy bisan pa naga-jita ka sa imong intake sang carbohydrates. Subong man, ang nami sinisa iya kay gina-prevent sang Ditribayo ang pag-oxidize sang bad cholesterol. And also as a good fat, ginapanubo niya man ang imong bad cholesterol. So nami gini sa mga edad nga may hypertension, and of course, diabetes. Adlaw-adlaw mag-inom sang D3 Bio.
3: D3 Bio. Gusto mo ba na? Dami imong mood. Kagpaminsaron, adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan. Nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones. Nga nagatuga sa manaming mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga
0: wala na may type. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 105 News. K5 News FM. News FM. D3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kidya katama, kaya ang basang tiyo ko, ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang it's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
9: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sang akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat kag ginakurog. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy Squalene capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatyag.
8: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kun ikaw nagabatyag sang amo sini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
10: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
11: Ako gali si John Reda sa Sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
12: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
13: Mapakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Mayong gabi, mga kotoran, mga kapamilya, tanan nga mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Sa gihapon, dalayon ginang Diyos nga nagpakamayo sa aton nga tanan, sining at iyon. Kaya kita iya ginatipan sa bilong adlaw, ginpakamayo, kag sa sining at gabihon, padayon kita sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kabay pa nga kamu sa gihapon, yara saman sa maayong kimtangan sa inyong alawas. Kag hindi tagid pagkalipatan na ito na ginaliwat diri pirmi sa ato na patuntunan na hindi ito pagkalipatan na dayawan ang Diyos kagpasalamatan sa tanan niya ng mga pagkamaayo. Physical, mental, spiritual, financial, protection, tanan, manggaranon ka man o bigado, kita tanan may ara blessing salin sa iya. Kabalo na kita nga gi Diyos. Huwag siya nga ginapili, kundi ang tanan, iya gin pagkamaayo, matarong man o malaot sa sini ng mga tiyon. Manang dalayaw na siya at ang paslamatan. Sige hapon, kamusta ka mo tanan? Kamu nga nagapamati sa aton nga palatuntunan dari sa K5 News FM Philippines. Kabay pa, may sige hapon. Padayon ka mo kag aton himuon nga guide ang aton nga ginatunan, pulong sa Ginoo. Kung ano man nabatian ninyo, mga pulong sa Ginoo, makabulig na siya kung aton himuon nga guide sa aton kabuhi espiritual. Sang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, sige hapon, mga muya anay kita. Mapagpala at mabagi naming Panginoong Diyos, muli kaming dumunulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at gamay sa buong maghapon. Kami po inyong iningatan sa mga sandali pong ito, kami pinarito, muling dumunulog sa inyo at nagpapasalamat sa inyong kagandahang loob. At maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po ay magkapagpatuloy sa pag-aral sa banal ng mga salita. Pagpalain mo mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. At higit sa lahat ang CEO Rocamilo Oy at pamilya, napatuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial protection. Gayon din sa aming lahat na mga kawani at mga kawani simple lang kong ito. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. At pagpalain mo man yung manalang mga salita na nawa sa pangitan ng tulong ni Manalang Espiritu, ito ay makintal ng malalim sa aming puso't isipan upang ito ay maging gamay sa aming paglingkod sa inyo habang kami po ay naghihintay sa pagparito ng inyong bungtong na anak. Itong lahat ang samot na langin sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinesos. Amen. Na makaturan makabiyanan, ang atong tunan subong is isa naman ka nami nga topiko. Kay bisan nga pirmi nato ninabatian pero may dako siya nga bulig. Simple nga mga bersikulo na tanan ang aton makitaan sa Mateo, Kapitulo 7, Versikulo 13 kag 14. Kay diri gintuloy-tuyan kita, gintuloan kita, ginmanduan kita sa Ginoo ni Kristo mismo, na siling niya, sulod ka mo sa gawang nga makitin. Kay masangkad ang gawang, kag malapad ang dalan nga nagapadulong sa kalaglagan, kag madamo ang mga nagasulod sa sini. Kay makitin ang gawang, kag masipot ang dalan nga nagapadulong sa kabuhi, kag pila lamang ang nakatutog sa sini. Dire makitanta nga klaro na nga diyotay lang gidgali. Diyotay lang ang makatultol sa makitid nga dalan, makitid nga gawang. Nga ang naging siling sini ni Kristo dire nga amuning halimbawa niya sa iya nga paanggid. Sa piyak naman nga parte makuturan, kung imo basahon, matingala kita nga padayon kita sa Kapitulo 7, gyapon, 13 man to siya ka-14, kung dali na kita sa amuya po ng kapitulo sa Mateo, Kapitulo 7, Versikulo 21, kagahatas 23, nagasiling naman siya rin, hindi ang tagsa-tagsa nga nagasiling sa akon, Ginoo, Ginoo, makasulod sa ging harian sang langit, kundi ang nagahimo sang kaubuton sang akon amay, niyara sa langit. Madamo ang magasiling sa akon sa tungadlaw, Ginoo, Ginoo, wala bala kami magapanagna sa imong ngalan? Kag sa imong ngalan, magsubol sang mga yawa, kag sa imong ngalan, maghimo sing madamo nga mga buha, nga gamahanan. Sa versikulo 23, kag niyan, pagpahayagan ko sila, wala gid ako makakilala sa inyo, palayo sa akon, kamo nga mga manog buhat sang kalautan. So, matingala kita diri ha, nga nagapanawag sila sa pangalan sa Ginoo, nagsubol sila sa mga yawa, gamit ang pangalan sa Ginoo, dayon, ingamit ang pangalan sa Ginoo, naghimo sang madamo ng mga gamhanan ng mga buhat.
Pero nga ang agin si Kway sa Ginoo, amo ni ang dapat ta siya nga intindihon maayo, binagbinagon. Simple lang. Kung ba yun ta ang mga pulong ni Kristo, gamit niya po niya ang panggit or parable sa mga kriptologiya po sa Matthew City, mga versikulo 24 hasta 25, amo naman niya ang ato mabasa. Busa ang tagsa-tagsa nga nagapamati sining mga pulong ko kag nagatuman sa ila, ipaangay ko sa taong may inandamon na nagtukod sang iabalay sa ibabaw sang igang. Kag nagulan, kag nagbaha, kag nagahuyok ang kanginan, kag nagsampi sa tumbalay, kag wala ini mapukan kay natukod ini sa ibabaw sang igang. Kag ang tagsa-tagsa nga nagapamati sining mga pulong ko kag wala nagatuman sang ila, ipaangay sa taong buang-buang nga nagatukod sang iabalay sa ibabaw sang balas. Now, kung aton isuma total ang tatlo ka mga paanggin ni Kristo diri. Pero una sa tanan, hambal niya dito nga hindi ang tanan nagatawag siya Ginoo-Ginoo makasulod sang harian sa langit, kundi ang nagatuman lamang. Dayon, sa padayon to dito sa 13:14, kay hambal nito may duha gali kadalan, makitid kag malapad. Nga man nga kabig siya nga makitid, bangod kay gusto gid sang Ginoo nga ipatuman ang iya nga kabuton, ang iya nga kasuguan. Kagani, diri sa aton ginbasa na 24 hatas 26 hatas 27 pa, ginpanggin na dito dayon sang ginalimbawa na nga nagpatindog sang balay, ang isa katao nga maalam nagpatindog siya siya balay, pero dito na sa isa ka sansaran, isa ka pundasyon nga bakod naman. Siyempre, alam mo, bangon sa iya nga alam, pero kay nga anangin alam siya. Kay nagapamati siya sa pulong sa Ginoo, pero nagatuman. Dumdumunta na magkotoran. Kay ang nagapamati sa pulong sa Ginoo, bisan hindi ka nagabasa, nagapamati ka lang, pero ay ka nagtuman, laway dari ang pulong ginagamit ang aton Ginoo naghambal. Ginpaangay sang tao nga buang-buang. Nagtukod siya balay, babaw sang balas. O normal naman, umbutang mo na sa balas ang wala na sansara, umbut lang. Alam mo na nga, paglabot sa pagsulay, pagtilaw, paglabot sa makalisdanan, kabunlayan, mga tentasyon, atong badayon. Kaghambal sa aton Ginoo, dako ang iya nga pagkapukan. Alam mo na nga, may duha lamang kita kakatuan. Kabalo na kita. Biskan mga utoran tang Katoliko, nagpating may araw impyerno. May iban lang mga grupo sa reliyon, wala daw impyerno. Ila man na. Ano, bahala sila. Pero kadamaan nagtuo, nagpating may araw impyerno. Kasi si Kristo mismo naghambal. Kung ako nagtuo ka sa langit, niyan, dapat ka magtuo sa impyerno. Kung nagtuo ka nga may langit, dapat tuuhan naman nga may araw impyerno. Luya sang Dios nga ang tanan niya nga magatawhan mangin kaupod niya sa walay katugtuman. Ginplano na niya ina ahalin sa ginsuguran kag naghanda pagani sang mas madamo pa nga mga lugar, ang hambal ng mansyon. Matahong sang sabisan ano nga mahinabo matabo ang pag-ipit nga mahimo naton. Gintawag namon ina nga duog nga langit. Inang duog itawag tang langit kag pahiran sang Dios ang tagsa kaluha sa ila mga mata, wala na sing kamatayon ukon kasubo ukon nagahibi, wala na sing kasakit kay ang mga butang una nagtaliwa na suno sa bugna 21:4. Mangini sa ini ka mahimayaon nga duog para sa Dios kag si Jesus pareho na dito. Kung nagapati ka sa langit, niyan, ikaw dapat magtuo sa impyerno. Ang kasulatan, naghambal, mahanungod sa duha kadap, dapat mo man kilalahon, ang malain subong man ang maayo. Siyempre, may maayo, may malain. Kangilang nasa dalan gaya na, may makitid, may malapad. Muna nga, ang impyerno, ginlaragway, subong isa kaduog nga, nagadabdab ang sangkalayo kagasupri. Bugna 21:8 na kag isa ka lugar nga wala ang Dios kag si Jesus.
Sa impirno, mga kautoran, wala ang Diyos kay Jesus. Sino nga dito? Si Satanas, kagaya nga mga anghel nga nag-apin siya. Amo na, kinalain. Kagkon, nagapati ka sa ngaluyag sang Diyos nga ang tanan niya nga mga katawhan magkadto sa langit. Niyan, dapat mo may baluan nga pagi sa ila mga pagpili kag mga buhat, ang iban hindi mangin sa langit kundi magkadto sa impyerno. Ha? Klaro, di ba? Kung nagapati ka sa kabuhi sa sining haduta, niyan, dapat magpati ka man sa kabuhi. Pagkatapos ang kamatayon, bangun sang kasulatan, nagahambal na hanungod sa duta. Kinahanglan mo nga pilion para sa imong kagulingon ang langit o kon impyerno. Pero sa totoo lang, ang langit, ang impyerno din naman kinahanglan pilion pa. Kaya kung hindi kita magkatos langit, 100% impyerno eh. Huwag naman lain na katuan. Nga man. Kaya ang tanan gani nga nagpati pa nga may ara purgatorio, hindi gani kontento nga hasta lang sa purgatorio, kundi makalabot pa gid sa langit. Nga sige pa nga mayo. Di ba la? Madamo ang nagbaton sang teorya, sang kamatuoran nga wala siyang matuon nga pagka-converter. Amon man yung problema. Naibaluan ta kung ano ang ginahambal ta. Kung anong ginahambal ta diri, tuod na, ginahambal na sa Biblia eh. Diyo tayo lamang ang nagbatyag siyang matuon nga kasubo sa sala nga may madalong, matalong nga mga conviction sa pagpakamalaot sang wala mabag-o nga kinaugali. Kay damo naghambal Kristohanon pero walang taon mong kinaugali. Di ba lang? Ang tagipusoon nga bato, hindi mabailuan sang tagipusoon nga unod. Diyo tayo lamang ang naghanda nga mahulog sa bato kag mabali or madugmok. Muto malong diri, nga ang bato amo si Kristo, kung mahambal, halimbawa nga kita, mahulog sa ibabaw sang bato, mahulog kita kay Kristo, ang aton laway nga mga pamatasan, ang aton laway nga kabuhi, ang malaot nga kabuhi, madula siya. Sa ano nang ginatunan, nga mangin kaangay kay Kristo ang aton kinaugali, ang aton batasan, kag ang aton nga kabuhi in general. Bisan sino ka or okon anuman ang imo kabuhi, anuman ang imo tinapos, anuman imo kahimtangan sa kalibutan, manggaranon ka man, bilyonaryo ka man, maluwas kalamang sa gintalana nga paagi sang Dios. Dapat kita maginursol, dapat mahulog sa ibabaw sang bato nga mo si Kristo, dayon mabag-o ang kabuhi. Dapat mo mabatigan ang imo kinanglanon sang isa ka manugbulong kag ang isa lamang kabulong sa sala, ang dugo ni Kristo. Ini nga bulong, matigayon lamang paagi sa paghinulsol nga sa Dios kag pagtuo sa aton Ginoong Jesucristo. So ang aton pinulsol nga aton kilalahon, aton kalingon nga kita makasala, dayon magkadto sa Ginoo, magkadto kay Kristo, mangayo patawad kag itay sugid man ni Kristo sa yamay. Diri ang hilikoton dapat pamasugdan sang madamo nga nagaangkon nga mga Kristiyano kag bisan pa nga mga ministro ni Kristo. Kaangay sa mga parisyo, sang una, madamo sa inyo ang nagabatyag nga wala. Madamo sa aton nga nagabatyag nga wala na kinanglan sang isa ka manuluwas. Kita may kaugalingon nga nagahuna-huna nga bastante na nagabayaw sa kaugalingon. Si Kristo nagsiling, wala ako magkari sa pagtawag sa mga matarong kundi sa mga magsala sa paghinulsol. Kaya mga parisyo ka iskriba sang una, ginkabig nila ila kaugalingon nga sila mga matarong. Dayon ang mga hindi man mga Hudyo, labi na kay wala man sila magpati sa Dios nga sila makasala kag mga mahigpo. Ano ni Kristo hindi makabulig sa bisan sino kundi sa mga nagabatyag sang ila kag kinanglanon sang gahom sini nga pagtinlo. Daw ano kalabaw nga gugma kag pagpakanubo nga sang wala kita sing pagangkon sa Dios noon nga kaluoy si Kristo na handa sa paghimo sang aton pagtubos. Apang ang aton dako nga manugbulong, nagkinahanglan sa tagsa kakalag sing walay duha-duha sa nga pagpasakop. Hindi gid kita dapat magresita para sa aton kaulingon nga kaso. Si Kristo dapat may bugos nga paglumala sa ang kabuton kag-aksyon. Anong butamalon? Ang manugbulong, diringin gamit naman na si Kristo ang doktor, kita ang pasyente. So, hindi kita magpresita ni bisan sino, kay bisan sino. Kaya nga aman, si Satanas pwede man siya magresita. Di ba?
Oh, dayon may mga ahente man sa tanas. Damo nga rin sa kalibutan nga malingaw kita, mahalipatan tang Ginoo. Muna nga, delikado ka tama. Madamo ang hindi makibalo, sang ila kahimtangan, kag sang ila katalagman. Kag may madamo sa kinaugali, kag paagi sang buluhaton ni Kristo nga nagapamatok sa tagsa kakalibutanon nga prinsipyo, kag nagapamatok sa bugal sang tawahanon nga tagipusoon. Jesus, nagakinahanglan sa aton nga magsalig sang aton kagulingon, singbungos sa iya mga kamot kag magsalig sa igbugma kag kaalam. Amot malon, sa tanang kinahanglan ta, isalig tang lahang nato ng tanan sa iya. Ini sa aton kagulingon. Kaya nga man, labi na kung magtuhaw na ang bugal. Mahimo naton nga pagdayaw-dayaw ang aton kagulingon. Subong sang ginhimo ni Nicodemo, nga ang aton moral nga kinaiya ng inhusto, kag hindi naton kinahanglan nga magpaubos sang aton kagulingon sa tubang sang Dios, kaangay sang kinaandan nga mga makasasala. Apang dapat kita mangin kontento sa pagsulod sa kabuhi, sa umuman nga paagi subong sang Pangulo sang mga makasasala. Dapat naton isikway ang aton kagulingon nga pagkamatarong kag magpangabay nga ang pagkamatarong ni Kristo ipatungod sa aton. Dapat kita magsalig sing bugos kay Kristo para sa aton kusog. Ang kagulingon dapat mapatay. Dapat naton batunon nga ang tanan nga yara sa aton naghalin sa tuman nga manggad sang Dios noon nga grasya. Himuay ni nga mangin lingguwahe sang amon sa imon o sa aton nga mga tigipusoon. Hindi sa amon o Ginoo, hindi sa amon kundi sa imo ngalan maghatag sing himaya tungod sang imo kaluoy kag tungod sang imo kamatuoran. Ang matuon nga pagtuo ginasundan sang gugma, kag ang gugma ginasundan sang pagtuman. Ang tanan nga mga gahom kag ang mga kalibgon sang nakonberter nga tao ginapaydalom sa pagkontrol ni Kristo. Ang iya espiritu isa ka nagapabag-o nga gahom nga nagabag-o sa Dios noon nga larawan sang tanan nga magabaton sini. Nasubuan ako nga magasiling nga ini nga eksperyensya nahangpan sang apang pila lamang ang nagapahayag sang kamatuoran. Tuod gina siya, amo na nga ako nung batyagan kung gisa. Madamo gid ang nagasunod sa ila kagulingon nga mga dalanon kag nagapatuyang sang ila makasala nga mga kaligon kag sa gihapon nagapangangkon nga mga disipulo ni Kristo. Wala gid nila ginpasakop ang ila tagipusoon sa Dios. Kaangay sang buang-buang nga mga birhen, ginpabay-an nila ang pagkuha sang lana sang grasya sa ila mga sulodlan upod ang ila mga suga. Kinisiling ko sa inyo, magutoran, nga ang isa kadako nga numero nga nagapangangkon nga nagapati sa bisan sa pagtudlo sang kamatuoran na yara si dalom sang pagkaulipon sang sala. Kita tanan ulipon magita sala, pero lain ang mga ginhungod gid bala nga paglapas kaysa mga biktima. Kung kisa kita tanan biktima man kita sa tanas, biktima kita sa pagpagkasala. Pero kung ginhungod mo na himuon ang sala, labi na kung maghambal nga wala na kasuguan, sige, padayon, pagkasala. Amo na yung punto dali sa atong mapagtuon. Ang malain nga mga kailibgon, nagadagta sa unahuna kag nagaguba sa kalag. Ang iban ngayara sa pagpakamalaot ng kalautan, naghulam sing libre sang langit. Agod na sila makalagad kastanas sing mas epektibo. O di bala? Daw na pa kuno-kuno pero di gani. Grabe man. Ang bisensino na anak sang Dios wala naghimo sing sala. Inabatyag niya nga siya ang ginbakal sang dugo ni Kristo nga ginabugos sang labing solemne nga mga panaad sa paghimaya sa Dios sa ilalawas kag sa iya espiritu nga iya sang Dios. Ang gugma sang sala kag ang gugma sa kagulingon ginapasakop sa iya. Adlaw-adlaw siya nagapamangkot. Ano ang akon ihatag sa Ginoo sa tanan niya nga mga kayuhan sa akon? Ginoo, ano ang luyag mo nga himuon ko? Ang matuod nga Kristohanon or matuod nga Kristiyano hindi gid magreklamo nga ang gota ni Kristo nagapatig-a sa liog. Pinakabig niya ang pag-alagad kay Jesus subong nga pinakamatuod nga kahilwayan ang kasuguan sang Dios amo ang iya kalipay. Sa baylo nga magtinguha sa pagdula sang Dios nun nga mga sugo sa pag-ugyon sa iya mga kakulangan, siya padayon nga nagatinguha sa pag
sa kasalibil sang ila kaimpitan. Ang amo nga inagihan dapat naton kung kita manginhanda sa pagtindog sa adlaw sang Dios. Karon samtang ang pagtilaw nagadugay, samtang ang tingog sang kaluoy mabatian pa, amo ang tiyon para sa aton nga dulaon ang aton mga sala. Samtang ang moral nga kadurulban nagatabon sa duta kaangay sang isa katabon sa lubong, ang kapawa sang mga lumala sang talaksan sang Dios, dapat magsilaksing masanag nga nagapakita sang kinatuhayan sa ulot sang kapawa sang langit kag sang kadurulman ni Satanas. Ang Dios naghimo sing bastante nga provision agud nga kita makatindog sing hingpit sa grasya nga wala sing kulang sa bisan ano nga naghulat sang pagpakita sang aton Ginoo. Handa ka na bala? Amo ni ang pamangkot mga otoran. May panapton ka bala sa kasal? Inang panapton indi gid makatabon sang pagdaya kay kuan pagkadunot o kun pagkasalimpapaw. Ang mata sang Dios ara sa aton. Isa ini ka manughantop sang mga pangunahuna kag ang tinutuyo sang tagipusoon. Mahimo naton taguon ang aton mga sala gikan sa mga mata sang mga tao apang wala kita sing matago gikan sa aton manunuga. Walay ginluwas ang Dios. Wala ginluwas ang Dios ang iya kaugalingon nga anak kundi gintugyan siya sa kamatayon tungod sang aton mga sala kag ginbanhaw siya agud pagkamatarungon kita. Pagi kay Kristo, makapresentar kita sang aton mga pangabay sa trono sang bugay. Pagi sa iya, bisan indi kita takos, mahimo naton maangkon ang tanan nga espirituhanon nga mga bugay. Nagapalapit bala kita sa iya, agud makaangkon kita sang kabuhi? Paano naton may baluan para sa aton kagulingon ang kaayo sang Dios kag ang iagugma? Ang salimista nagasugid sa aton, indi magpamati kag makahibalo. Magbasa kag makahibalo. O kon magpati kag makahibalo. Apang talawi kag tanawa nga ang Ginoo maayo. Sa baylo nga magsalig sa pulong sang iban, tilawi ang imo kagulingon. Ang eksperyensya amo ang ihibalo nga nakuha gikan sa eksperimento. Ang eksperimento nga reliyon amo ang kinahanglanon subong. Tilawi kag tanawa nga maayo ang Ginoo. Ang iban huo, isa kadako nga kadamuon mayara sang theoretical nga ihibalo sang reliyon nga kamatuoran apang wala gid makabatyag sang nagapabag-o nga gahom sang Diyosnon nga bugay sa ila kagulingon nga mga tagipusoon. Ining mga tao mahinay gid sa pagpamati sa mga pinaksihon o panaksihon sang pandam pagsabdong kag instruksyon nga gidatudlo sang balaan nga espiritu. Nagapati sila sa kaaking sang Dios apang wala sila nagahimo sing hanuot nga ma panikasog sa pagpalagyo sini. Nagapati sila sa langit apang wala sila nagahimo sing sakripisyo agud matigayon ini. Nagapati sila sa balor sang kalag kag nga sa wala pa ang pagtubo sini nagauntat sing daya dayon apang ginapabayan nila ang labing hamili nga mga kaygayonan sa paghimo sang ila paghidayat sa Dios. Mahimo nga ginabasa nila ang Biblia apang ang mga pamahog sini wala nagapakulba ukon ang mga saad sini nagadaog sa ila. Ginakamutan nila ang mga butang nga labing maayo pero ginasunod nila ang dalanon nga ginadumilian sa Dios nga ila laktan. Nabaluan nila ang isa kadalangpan apan wala nila ini ginagamit. Nabaluan nila ang bulong sang sala apang wala nila ini ginagamit. Nabaluan nila ang husto apang wala sila sing kalipay sa sini. Ang tanan nila nga ihibalo apang duggangi ang ila pagpakamalaot. Wala pa sila makatilaw kag makatuon paagi sa inagihan nga ang Ginoo maayo. Ang mangin isa ka disipulo ni Kristo amo ang pagsikway sa kagulingon kag pagsunod kay Jesus paagi sa malaot subong man sa maayo nga report. Pila lang ang naghimo sini subong. Madamo ang nagapanagna sing tubig. Nagapanagna sing butig. Kag ang mga tao na namian nga mangin amo sini.
apang ano ang himuon sang katapusan sini? Ano ang mga desisyon kung ang ila buluhaton unod? Upod ang tanan nga mga resulta sini pag-usisahon sa tubang sang Diyos. Ang kabuhi nga Kristiyano isa ka inaway. Si Apostol Pablo naghambal na nungod sa pagpagig-away batok sa mga prinsipyo nga prinsipado kag mga gahom samtang nagapagig-away siya sa maayo nga pagpagig-away sa pagtuo. Sa liwat, nagapayag siya. Wala pa ka mo makabato tub-tub sa dugo nga nagapagig-away batok sa sala. Ah, hindi. Sa karon ang sala, ginapakabahandi kag ginapasaylo. Ang matalo nga espada sa Espiritu, ang pulong sa Diyos, wala nagautod sa kalag. Nagbago, nabala ang relihiyon. Nabuhi na nabala ang kawayon ni Satanas kag sa Diyos. Ang reliyoso nga kabuhi, naghatag anay sing mga kabudlayan kag nagakinahanglan sing magpagdumili sa kawalingon. Ang tanan ginhimo nga mahapos gid karon. Kag nga amo sini. Ang nagapangangkon nga katawhan sa Diyos, nagkompromiso sa gahom sang kadudulman. Amo na nga importante katama makuturan ng kabiyanan nga aton isa maintindihan bilang mga Kristohanon. Lamang ang aton gali nga tiempo ay natapos na, naubos na ang aton mga minuto, tapos ta anay sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit, muli kaming doonulog sa inyong banal na ruklukan at nasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patumbay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon kung saan muli kaming nakapagbulay-bulay sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakinig sa radyo, pagpalain mo ginagamit na impilan kay 5 News FM, pagpalain mo ang ginagamit na mga kasangkapan. At higit sa lahat, siyuro kami looy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection. Pagpalain mo man ang lahat ng mga kawani na nawa kami ay maging tapat sa inyo upang kami ay karapat-dapat sa inyong proteksyon at bendisyon. Itong lahat ng isang mutalangin, kasamang pagpatawad sa lahat ng mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo sa isip, salita at gawa sa pamamagitan ng namis ng pangalan ng Pinesos. Amen.

Radyo. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News FM. Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan at Tawanan. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay.

0: Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatag gibugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumun sa inyong mga paminsaron, subong gabi, text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ilang opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa aton nga smart number 0928-611-2263. Kag sa aton nga Globe number 0927-448-940. June 22, 2026, it's a Monday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulan naton every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Moki 5 Girili. Mayong gabi siya aton tanan, ako naman si Jay Lolo. Welcome na sa aton program, The Tonight Show, ha? Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Mga ka-K5, di buenas di kita tanan. Especially taga Visayas, Negros, Bacolod. Because ari sa aton ang suplemento nga kinahanglan gid sa aton panahon nga para makalikaw kita, makabulig likaw sa kunano nga sakit kag balatian. DTX 500 mga ka-K5, ha? Ang suplemento nga nagahatag gid sa paglimpyo sang aton higko nga sistema. Ang higko mga ka-K5 o kon mga toxins nga nagasulod sa lawas naton. Pagi sa pag-upod sa hangin nga ginaklo ta, sa tubig nga ginainom naton, kag sa mga pagkaon nga ginakaon ta sa matagadlaw, dira nagaupod ang higko ang mga toxins nga konsanin amo ini nagahatagid sang kalitan sa aton sistema, nagaguba sa aton sistema, kag nagaresulta sa kunado nga masakit kag balatian. Kani subong mga ka-K5, kinaglan naton ang DTX 500 kay ginapangita iya, ginapagwa iya sa aton lawas ang tanglan nga klase nga mga toxins nga nagapanago lang sa aton sistema. Kag subong man mga ka-K5, ang DTX 500 nagabantay gid sa aton nga blood sugar. Isa ini ka problema naton subong ang diabetes. Tungod sa mataas na level sang aton nga sugar, nagmakaangkon kita sang diabetes. From good news lang, way pa siyang minapatay sa diabetes. Pero ang bad news mga ka-K5, madamo na sa napatay tungod sa komplikasyon tugas ang diabetes. So ang DTX 500 ginariktay agid ang pagsabat o kon paglimpyo o kon pagbantay sang aton blood sugar, kaya mo ining kamagdanan kung nga magka-diabetes kay. Kung taas sa level ang imo blood sugar, panumuon niya. Bantayan niya hindi maglapaw sa level mga ka-K5. Kag may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Ang insulin, isa na ini ka sistema naton, aranas natural sa aton sistema ang insulin. Para ini iproseso ang

0: baton nga sugar nga ma-convert into energy. Now, somewhere sa aton sistema, nga kung sa diin nag-aagi, ang aton insulin, guba niya rili. Or it's either higko siya supon. O kung hindi sufisyente, ang pagpagwa sang insulin sang lawas ta, para maproseso ang aton nga sugar, ma-convert into energy. Ang energy, mga kakifab naton, amo ini ang ginagamit naton sa tanan naton nga giho? Ultimo ta nga magpangilay, pagpamisok, nagakonsumong lawas ta siyang energy. Ultimo nga pagbalikid ta nga minag-agi nga lipot shorts. Nagagamit ta energy. Ang pag-ubo, ang pagpanguyab, ang pagpangatsi, ang paglamot mo siyang manamit nga sudan sa lamisa, kinanglan mo energy. Ang pagpanot brush mo, ang pagpanghugas pinggan, ang pagpamalansa, ang pagpanglaba, ang pagsaka mo si Jay, pagpongko mo si Jay, pagduhol mo siyang pliti mo, you need an energy. Karon, amo na kinaglan siyang lawas ta. Nga ma-convert ining aton nga sugar into energy. It so happened nga ang aton sistema may diferensya sa pag-supply sa sufisyenteng insulin. That's why nga buenas kita tungod ang DTX 500 wala labor nga ginabantayan niya nga hindi maglapaw sa level ang aton blood sugar. Nga kung lapaw gin man papanaugod sa DTX 500 kag ang importante pagid siya nagahimo dirili bilang insulin sa lawas naton. Kung guba ang imo sistema nga nagaproducer sa insulin, kung kulang ang supply sa insulin mo, o kung higko ang sistema nga ginagawaan sa aton insulin, kung nagainom ka sa DTX 500, buligan niyang aton nga sugar sa dugo nga maproseso nga ma-convert into energy, mga kakipay. Amo ina nga buenas kita. Pero mas buenas ka kung nagainom ka adlaw-adlaw sang DTX 500. Nainom ng Mighty C. Now, mga ka-K5, ang aton gid subong tagaan sa mas mataas nga payuridad. Ang aton ikayong lawas nga hilway kita sa sakit kag balatian. Ang vitamin C, inanglan gid siyang lawas para depensa kag resistensya. No? Kag kung vitamin C, ang number one subong nga ginamakal dirili sa mga butika, Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Tungod, hapos siya i-absorb sa lawas. Dasig sa matunaw eh. Kag ang iyang kapsula, isa ka kapsula sa Mighty C, equivalent siyang pulo ka-orange ni Rile. Itagpila siya mong ang orange siya mong tag-15, tag-20. Kung ti magpulo, baby, 15 pieces kada bilog sang orange, pila na, 150. Mighty C, 8 lang ho. Pero makuha mo ng vitamin C sa pulo ka orange, parihas lang sa isa kakapsula sang Mighty C nga ginainom ta. So kadasig sa i-absorb sa lawas, kag pwede mo siya mainom, bisan way ka kapakakaon, dirili. Wala iya hapdo sa tiyan. Alkaline siya eh. So wala problema, bisan before meals mo pa siya makaon o kung mainom. Wala ka siyang dapat kamalakan kay wala hapdo sa tiyan. Kag saliwat mga ka-K5, kadasig siya ma-absorb sa lawas, kadasig siya matunaw. Kung sa mo sinang istorya, madasig siya makapwesto, makadepensa, kang makapataas ang aton resistensya. Kaya kumataas ka sang resistensya kang depensa. Layo ka makaangkon sang hilanat, ubo, sipon, allergy, hapo, asma kang iban pa. Especially sa buong kalain sa panahon naton. Nagaulan-ulan, nagainit, nagaulan, nagatalithe. Bahandong gulpi naman masilak ang adlaw. So kinagla naton may maabti kita nga depensa kag resistensya. So ang aton inisyatibo amugit ang pag-inom siyang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Anong lakat may bagyo mga kaki-five, no? May bagyo subong. Talawon naton, kagibaloon naton mga kaki-five kung ano ang latest update o kung weather update sang pag-asa. Dirili?
1: Yes, lo. Weather update mga kaki-five padayon nga gina o kung nagapakita sang pagbaskog ang bagyo ng Francisco. Suno sa monitoring sa pag-asa ngayara sa gihapon. Subong sa typhoon category. Ulihin nakita ang bagyo sa 545 kilometers silangan sang syudad sang Tugigaraw sa Cagayan. Maximum sustained winds ang yara sa 175 kilometers per hour. Samtang ang gust o kon ang pagmadlos ang yara sa 210 kilometers per hour. Madasig ang hulag sang bagyo nga nagapadulong subong sa west northwestward sa kadasigon nga 20 kilometers per hour. Wala inis ang tsansa nga maglandfall sa anuman nga bahin sang Luzon. Apang iya sini nga ginapabaskog ang epekto sang southwest monsoon o kon habagat. Ang low pressure area naman nga ginabantayan sa Guasang Philippine Area of Responsibility. Ang ulihin nakita sa 2,680 kilometers silangan sa southeastern Luzon. Yara na subong, medium chance nga mag-develop ang LPA sa isa ka bag-o nga bagyo sa masunod nga 24 oras. Diri sa Negros Occidental, ginalauman ang pag-upon ang magalumon nga panahon sa probinsya. Kabayupon nga mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa epekto sang habagat. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon, kaga 30 degrees Celsius naman sa ugto, lo?
0: Okay, may bagyo.
1: Yes, lo.
0: May LPA.
1: Yes, lo.
0: Duwa sila naga subong nagasaputi sa aton. tingala ko man gado sako report ni K5 Berto Gakit nga naga baskog ang ulan, no? Okay, sige, no? Puti wala chance mag-landfall ining bagyo. Kay tungod ang iyang direksyon mga kakipab, layo na ni si Semisayas at ito na siya sa mabaw sang Luzon, eh. Dumarikta siya guro sa Taiwan, o ay swerte matamok kagit siya sa China, na kung mag-cambio pagit ang direksyon niya, makantos Japan, masimay pa rin din siya. Pero ini ang isa pagit ka LPA, may magamay kag may chance ka mag-develop sa bagyo, eh. Bagyo ko magyo, ah. Parang mabasa ng mga mala. Puni man pagpatami ay liho. O ining weather update mga kakifaw, ginadulong sa aton sang D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo. Mga kaki-five, D3 Bayo sa gihapon ang masaligan naton when it comes to virus. Kayman ang virus, mga kaki-five, hindi lahog-lahog. Kung nahadlo kita sa convulsion, kung nahadlo kita sa cancer, kung nahadlo kita sa diabetes, o kung nahadlo kita sa stroke and heart attack, the same thing, mga kakipay, mahadlo kita sa virus. Kay man, why bulong mo? Why bulong? Kang kadasig sa iya, maghatag sa infeksyon sa lawas ta. Kadasig lang, magnumu yang imuya nga, kabuhi, dinilipat yun kasi ang virus. Pero pasalamat kita, kag buenas kita na naman, dirili. Tungod may ara kita nga masaligan, nga di tribayo. Kay man ang panakot siyang di tribayo, mga kakifab, extra virgin coconut oil eh. Di lubi niya ya. Nga, nagahatag sang proteksyon sa aton cellula. Kay man ang style siyang virus, kung makasulot siya sa lawas mo, para mabuhi siya sulot sa lawas ng virus, ang himuon niya, matapik siya sa silulata. So, yupon niyang silulata, patyon niya dirili. Ang kitanan ng abilidad sa silulata, masaylo sa lawas ng virus. Kung ang isa sa mga abilidad sa silulata is duplication, cell division, makadto siya, may virus, kabalo na siya magpadamo sa lawas siya. So kada isang nga mapadamo niya sa lawas siya, kung pila man na kamilog, amo man ang himuon, mga gut man na sila siyang virus asang mga selulat ng iba't. Kag ma-develop man sila siyang damo-damo pagiging nga virus sa sunod siyang lawas ta. So that's why nga kadasig lang yun nga mag-deteriorate ang kayong lawas sa isa katawo nga apektado siyang virus. So kinangla naton gid ang bulig siyang D3 Mayo. Tungod siyang extra virgin coconut oil, ginahapin na niya nga aton silula nga hindi maka-atake ang virus, mga kakifag. Kang sadalayon nga paninguha siyang virus, magaluya siya dirili. Kagdra na magasulod ang aton immune system nga kargado sang D3 Mayo. O kung sang vitamin D3. Ang panakot sang D3 ba yun, duma mo? Extra virgin coconut oil kag vitamin D3. So ang vitamin D3, mag-boost in it, mag-adugang sang kakosog, persa, kang kabakod sang aton immune system. Amo ini sila masaputi to, do, Jirili? Sa aton nga mga kontra nga virus. So, duwang epekto siyang D3 Bio. Hapinan niyang silula, batok sa virus. Kag ang aton immune system, sa putihon niyang virus nga mga luya na. That's why nga, buenas kita kung nagainom kita everyday D3 Bio. Hilwa kita sa kunano nga masakit kag malatian, inom kita D3 Bio. DTH 500 Mighty C kag D3 Bio, mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, nga hapos na ni Maclon, kantulang ka mo sa tanan nga Grace Pharmacy, a Sincere Drugstore, the Generics Pharmacy, sa mga suki ninyo ang mga butika kag mga farmasya sa inyo lugar magkunta nyo lang. Kag pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, TikTok, no? Kag pwede nyo man nga mabakal sa mas manubo nga presyo. Kanto lang kamo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Oy. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala siyang bayad. Okay, let's go to work mga kakifive. So kagam I belated Happy Father's Day to all the fathers out there, ha? So kagam mga kakifive, we're very sorry nga hindi kami naka-report ni Jirili because of very important matters, Jirili, no? Pirti ka-importante ang amon gamingin kantuan. So pasinsyagin, no? But anyway, padayon ang aton pagsilibrar sa aton ikasyam nga anibersaryo diri sa K5 News FM. Isa ka semana nga puno siyang sorpresa kag mga aktibidades kag mga programa para sa mga suki nato nga mga tagpalamati diri sa K5 News FM. Sang kagahapon mga ka-K5, ang nagsugod kita, first day naton is nagtipon kita sa mga tao, ng luyag magdonar siyang ilang nga dugo, bla. May bloodletting kita kagapon, kag it was very successful, upod ang aton nga mga sponsors, nga mga partners, no? Kagina, mga ka-K5, amo na ning tradisyon ni Dr. Miloy kada anniversary kay diri sa K5. Nga gapangita kita siyang poorest of the poor. Mga pigado naton nga mga kauturan kaginatagaan sa mga surprise sa mga ka-K5. May ato-ato lula nga isya nagasagod sa mga apuya. Lula na siya tigulang na siya nagasagod sa mga apuya. Siya gid ang maswerte nga nakabaton sa nga grocery package from K5 News FM. Isya kasako nga bugas dirili, ha? Kag mga groceries nga kilanglanon gid siyang lola, upod ang iya nga mga apo. May atuman nga nakabaton, isya ka babayi to, ano to siya, ginbulagan? Ukon balo to, dirili? So, padayon ang panagtaganay, dirili siyang mga grocery items, no? Nga hindi lang basta grocery, nga basta-basta, kundi inabalayang rutuod, blayang grocery, blayang mapuno, yung imo kusina, blayang. So, bantayan pagin buwas, kag masunod pagin nga mga inadlaw, nga ang mga programa naton kag surpresa, nulong sa inyo siyang K5 News FM, angot sa amon nga 9th year anniversary. Well, isa sa mga nagdonar gid mga ka-K5, no? Damo nagdonar sa aton sang bugas. Di mga bugas ni rin subong nga daw isa gid ka ano ni halin sa salog pagkanto sa kisya may dirili nga mga hantal-hantal nga bugas. Di pa nagtag ni tanan ni Dr. Mel. Di isa sa naghatag gid donasyon dirili nga bugas para i-share ni Dr. Mel. Amo ang Bacolod Car Sellers dirili. Ang Bacolod Car Sellers dirili, nagdonar sila sa duha kasakong bugas para ihatag sa mga listeners sa K5 News FM. Bacolod Car Sellers, amunisimong ang isa sa mga ginasaligan kung magbakal ka sa mga used cars. Mga slightly used o kon nga good as brand new nga mga salakyan dirili. Mandira sa Bacolod Car Sellers dirili, adlaw-adlaw siya ko sila. Tungod may mga nagakalanto na sila nga istante na sila nga yard mo na. Oh. Damo kapilian nga salakyan, tanan ina may nag-attender gid nga salak nga tawo bla. Gusto mo pick up nga Conquest, Toyota, Mitsubishi? O kung gusto mo Ford, Auto, Vios, nga slightly Vios, mga ka-K5? Good as brand new, nubo yung milyahe, kompleto papiles. Kantogin ka mo sa Bacolod Car Sellers, no? Kag ini sila, may ara Facebook page. I-type lang Bacolod Car Seller, no? Bacolod Car Seller, ara ng mga picture sa mga salakyan nga gusto ni mo. May ara sila sa mga van, ining mga L3 van blanjiriling slightly used, no? In gusto mo SUV, no? Gusto mo Fortuner? Gusto mo Montero Sport? Nissan na barang nga pick-up? O kung Nissan Hilux, no? Ara tananda ang mga kwampiyon din nga mga good as brand new nga mga salakyan sa Bacolod Car Sellers. Kay man maiyuan mo, Jirili, kahapos ang manager ni Rastoriahon, si Richie Pudina bla. Si Richie Pudina maayuan mo diri liam. Kang kadako ya sa mga paayo ya sa salakyan, sa presyo salakyan. Barato na makaayo ka pa. Sa Bacolod Carceles, kung na ka mo magkwasang salakyan nyo, mga taga Sipalay, taga Binalbagan, taga Mursyada, kundiin man malamutan sa programa na to, kanto ka mo sa Bacolod Carceler, kaghamalo ninyo, nga nga nabatian namon kay Jilolo, kay kung ihamal ninyo, nga nabatian nyo kay Jilolo, wala labot barato, kag makaayo ka mo dako, may discount pagayin ka mo. Grabe ni Bacolod Carceles, oh. Doon ginapanghatag lang nila sa sakyan nila. Okay, okay. Si Richie Pudena, pwede nyo gayon matawagan, ha? Pwede nyo siya matawagan sa 0920-0920-973-1403. 0920-973-1403. Okay? O kung kanto ka mo sila ng Facebook page, Bacolod Carceler lang i-type sa Facebook. Karon, hindi kaya magmakal, Jirile. Gusto mo yaya, hindi ka na yung magpagawa kwarta. May ara ka siyang ining salakyan. Ling mo, gusto ko share pick-up nga Hilux. Ibaylo kong salakyan ko. Pwede? Pwede! Ibaylo mong salakyan mo sa gusto mong nga salakyan na pilian mo, be. Pili ka to, damo-damo. Di mga sobrang lapid, gross, sintas-tinta ka salakyan. Nga gusto ko, Fortuner, ang akon nga Nissan pick-up, abi, baylo ko, abi, da, sa mas taas-taas modelo, da? Pwede, Jirili. Di mayuay ka mo kung pilang diferensya, it's either nga i-cash mo o kung i-financing mo. So, why may problema sa financing kay buligan kanila? Kag isa pagitanan nga sa lakyan na imaklon mo na sa Bacolod Carceler, libreng transfer, Jirili. Libreng transfer. Kag pwede mo yung matest drive niya, Jirili mo. Pwede ka kadala siyang mekaniko mo. Magmakal ka para sigurado. Ang kanamigid, no? Kay may opisina sila kag namu-damu ka pilihan. Dira sa inyo na sa sagay kung sa diin man sa Kades. Sa nagaplano gin magmakal sa second hand ka salakyan o kung slightly used. Good as brand new, ha? Kantogin ka mo sa Bacolod Carceler. Kag i-mention nyo gid ang ngalan sa K5 o kon nabatian nyo kay J. Lolo, kay may discount ka mo! Karon ari pag-i-jirili, oh. O ay kaya inagmailo nga sa lakyan at tawag nila trade-in, eh, no? Matrade-in ka. I-mailo mo, kambyo mo sa lakyan mo na, no? Hindi kaya magmakal kay way ka man kwarta, no? Kamalo kita ng mga tao, may ginatawa kita ng K-system. Ano ning K-system? May kakilala system, kita mo? Anong K? Kapitbahay, kapatid, kamag-anak, kaklase, kamadyong, katong-etch. Tanan nga K mo, pati K, kabit, dirili, K manamag. Kada isa sa aton may K-sistema, may kilala sistema, di ba? Hindi kaya magmakal. Pero nabatian mo ang kaibigan mo. Mamakal sa Jirile siyang Fortuner, slightly used, good as brand new. Batian mo? Pwede ka katawag kay Richie sa Bacolod Carceler nga share. May ara ko kaibigan, mamakal siyang Fortuner da, nga, good as brand new mo da. Ano ang prestada, sir? di dalani siya kay kung mag-close deal kami, may ara ka siyang dako yang referral bonus. May ara ka siyang referral bonus. Karon nag-drive ka na bisiklita na ako nag-drive ka tricycle. May pasayro ka nga may bata abroad. Ya pre, kamusta? Nga bata ko, nga libogin ulo ko. Nga gaman, nga papangita siya sa akon, siya nga pick up la. Kay mamakal kami miskan, miskan sisikanhan mamakal kami. No, ginasugoy ako. Di ko nikaw nag-drive ka tricycle, kag pasayro mo siya. Kanto ito, kay transaksyon na. Sigurado, Jirili, no? Ang referral fee in kasyo, mahambal kaya nga, ano, kadako, no, layo pa man Christmas, nga, timprano, abat, nag-abot si Santa Claus, ha? Kwaon mo itong halan, pre, nabatian ko kay Jilolo, Bacolod Car Seller. Dito ta makanto, kay dako ang ayo, tapos may discount pa, basta i-mention talang nabatian ta sa kay Jilolo. Bacolod Car Seller, taugay si Richie Pudina kung may kilala kang gustong bakal. Sa mga good as brand yung mga second hand nga salakyan. Richie Pudina, ang cellphone number sa liwat ha? 0920-973-1403. Hindi ka pa nakita man. Hindi kayo mabakal salakyan pero maka-income ka. Amo ina ka the best gate. Ang Bacolod Car Seller mga kakibay. Okay, sige. Tawag na ka mo sa ton hotline. Storya ta, ha? We can talk anything and everything under the moon with clouds tonight, ha? Mga problema nga nagatublag na sa inyo, nagahatag siya nga pinot, ha? Bugat sa inyo malatsyagon o kung nagpagumon sa inyo paminsaron, ha? Tawag na istorya ta, ha? Okay, may caller ta? Hello? Hello,
2: may... Hello! Good evening! Sunday Lolo and Jerry Lee.
0: Yes.
2: Kamusta? Si Ma'am ni, sa Sipalay. Ma'am Harriet.
0: Si Ma'am Harriet, Jerry Lee. Ma'am Harriet,
2: yes.
0: Mayong gabi daw.
2: Oo. Oh. Hindi ko kuna ay magtulog ya ko na hindi ko sa tawag mo kay access na SM program niya o pagtulog ko.
0: Ah, thank you again ma'am. Well anyway, kamusta?
2: Oh, nakidom ko na ang my PC.
0: Well,
2: kanami, basta mamatay ko kada tayo ko siya na every morning and then again before magtupad ako nahaling ka sa biyahe. Kanami, siyang pamasyan mo with God's grace man nga ginabless kita pagkamuman ang challenge ang inyo nga mga messages ang inyo nga mga information kanami git especially kung makamati ko sa mga from the morning program sa day 5 kagsibong man at sa hapon kasi ibigay mo ni ginapansayan
0: okay.
2: Kasi hindi ka pumati kung may katuan ka di mag-abot na gabi mo niya tune in ko naman ang ako niya gamay niya radio binuro pa kayo uko lang mga luluyag ko lang magpangamusta ang ako niya mga close friends especially sa mga upod ko mga nag-retire sa mga nami man niya mga pamatasan ng mga kabyanan nato kita pamatigid na man wala siya kay Day Lolo
0: yes.
2: Si Ma'am Ruby Barcoma
0: kanami
2: na siya aras besa si Padre sa may kanturay na dampi ng kabataan ay kanami makay mga professional siya man bago lang ginasain magdasyon na ng with her effort ang pagsagol niya man sa pagmaistra magkapatapos sa kabataan niya kaya isa bata, upod classmate itong anak ko man.
0: Okay.
2: I have only one son. And then, sa ilaman niya,
0: Mama, you have one son?
2: Yes, the only lang.
0: Oh, is your, ma'am, is your son is a boy?
2: Yes, oo.
0: Ah, is a boy, oh.
2: Oo. And then, ma-share lang ako sa kwan ko sa ako niya kwan man history sa my only one son. But then daw medyo naka kwan ako J-Lo, no, naka-experience kasi sikusiki lang ang profession na natapos siya ang nagastu ko ang pagpangutang ko. Walang musical graduate na siya. Kung wala siya, ito natin niya wala siya makasakay. Hindi na siya. Nag-deform. Right foot.
1: Na-deform.
2: Oo, kayo nila. Aksidente na sa makulod. Nabungguan siya siyang siyang salaktian. Bala siya ginsigin. MB tracking. Aba siya. Kwan sa MB United sa Siaping. Yun na naman siyang kwan sa insik. Ang attitude. Siko sige lang. Importante kay Five Lolo nga buwi ang anak ko.
1: Di, ano na siya na, ano na siya, ma'am? No, siya na,
2: Inang maglakat siya daw, kiang-kiang, hindi mga bata, yung kapitan ng barko, 5 days, siya lang kagali, makasakay na siya. Sige lang, ah, basta may purpose.
1: Grabe, no? Lima na lang kando, tani, masakay na siya sa barko, nabungguan ba siya sa salakyan?
2: Oo, nag-motor siya. First time ko talaga makasakay na, nag-pauli, ano, sa training niya, nag-pauli siya papulot, at muna eh, dali ka lalain magko kay San Lolo eh.
1: San Lolo natabo na ma'am? Dugay na?
2: Mga, kuan, mga six months pa lang man.
1: Ah, gali. Di ano, siya mong nakariko?
2: Okay naman siya with my struggle na God's grace was given to me. Hala, mangutang, maano ka. Ginagamay ang kwasang pension ko ikay to kilapuinan. Eh, wala man tamahino, kundi mo pag-ipaagi sa amun na alternative ways. Kagdasyon, siling ko ang malasakit is only 5,000. So, ang bunong imo gadaya from this itang, imo gitanan kulo. Hindi bala mag-backing bala sa gasto, kanang di pa refund sa ginaprasa sa insurance. Ida bala nang ginakuan siya nga doon kakamot nang maglakat ka bala nag-akuan ka.
1: Okay, nagulon siya kayo ng ngiti. Okay. Siya may...
2: Pag ako kay Kadoro, siya ang gasto ko, depressed, stress ko. But then, kanabi siya na misip ko, isa siyang K5, wala na lang ko kapastress.
1: Ay, thank you.
2: Kaya mabilisada daw ako ang pergi.
1: Oo.
2: Importante na nag-struggle kita, kanda siya ng gasto siya.
1: Yes, correct. Amen, amen.
2: Naging positive ako sa akong mga politiko despite the difficulties, life, the value of success.
1: Yes, correct, correct. May mga purpose kina mama. Basi kong, wala ka malo, palayo lang kung basi kong nakasakay to siya kag nakapangasawa sa bandik bilog lang ang mga primer. Kundi nagproblema, kabla? May mga purpose kina Ginoo, and I believe in his plan, mayugid ang plano yan, di ba? So, just hold on na kita.
2: That's kang, plano. Nag- kami, isa lang na lay all your burdens to me, I will give the desire of your, ano ni, may siya, yes, yung ginuugas siya, ang iyagid niya nga will among ating tumanam.
1: Yes, correct.
2: Kaya nasa ko siya possible with God.
1: Okay, thank you, ma'am, thank you. Sige, mama. Okay, thank you again, Ma'am Harriet. Salamat sa pagtawag.
2: Si Ma'am Ruby, bang kumaga mo matigil na siya.
1: Sige.
2: Tulog na harap. Kaya sa mga laog-laog, mga sabilanon mo.
1: Yes, okay.
2: Kaya kinabi si Facebook, kaya ang mga informatik, kaya ng mga kala ni kay Pat Julius, ni si Unini.
1: Eric.
2: Eric, oo. Ay, isa sa mga langgabang ng mga information, mga tanay, hindi yan hindi yan mga kanya fake news. So, hindi tinilutan siya pang madaw-daw. Alang isa rin yung mga make news, mga listen, hindi. Dila yan, undis pa. Kanami kang ginag-view, ginapagin niyo ang mga kakahina po.
1: Okay. Ma'am, thank you, Ma'am Mariette. Good luck siya mo. God bless you, ha?
2: Oo, God bless you also, Grandfather Yolo. Logan kay Jeremy. Kasi mong masa kayo. Sipisikuti ko po sa inyo, Dr. Mel Oy.
0: Di may strato, Jerili. Veterans to yan. Uy, mga di matokso si ma'am ko siya batya mo. Di kayo siya may straga ng gani ula. Siya ka pa nokso, Jerili mo. Tokso all ko mas tadi ko na inom mo na mo. Ano mo kina sa batya na? Tao, muyan mo ni si ma'am niya. Kung mag-asambulami, mahmalo mo ni si ma'am niya. Isa ka oras yung jelly, may bugto mo. Di na, nasa pila katuwi ang servisyo sa pagkamaistrada sa Sipalay na. Ma'am, bakla guru nga pila kalibong ng mga estudyante nag-agi siya pa klase, guru. Di ba? May ara ko gani, kilala nga mo man na jelly, nag-retire mga maistra. Palanggag isa sa mga estudyante, ya ba? Ang mga estudyante ya, do ay gigakalipat bla siya. Bisan ato siya bro, Jirili ho. Gatawag siya mo. Ya ma'am, kamusta ka da ma'am? Dumduman mo pa ko ma'am. Nya mo ningalan ko. Nya ho, oh, dumduman da ka. Ikaw isa sa mga medyo salawa yun, pero hapos ka istorya ho, kagambalan. Nya ma'am, arin ako subong sa Dubai. Isya na ko ni ka project engineer, ma'am. Yan ang kinanglan mo na, ma'am. Niyaway ginman, kayo naman ang tapos naman ng akon balay. Manong tapos ng balay ko niya. Lapit na lang matapos ang muna bala ng akon niya ginakalingawan. Hindi nga mahuman ng akon niya ka balay, ho. Yan ang manong tapos balay mo, ma'am. Abi picture, ma'am. Niya nga, niya picture lang malamang balay mo na, ma'am. Sus, ginpicturan, giniling balay. Ginpadal, adyan siyang ano? Siyang migo ya, nga ayos Pilipinas, di nga kilala Manila. Niya, ma'am, ginsugo ko siya dyan, demo from Dubai, nga project engineer. Nga, kamustahon ka, de? Niya, ano kinaglan mo ba, di ma'am, sa balay mo, de? Niya, ha? Nya ba nung tapos naman eh? Kaso kaya ako na yung gagasto yan. Hindi ma'am. Mga akigan ko kung mag-hindi ka kuno mo. Nya ma'am, kung anong kulang mo na ma'am sa talapusan sa malay mo na, no? Siya mahala. Nya toon ka? Toon ma'am. Nya dali lang kay gumpon kung anong malay ko. Gubuo niya ko nung aning balaya. Tingin mo ligan, Jirili, no? Walang iguma, ah. Kundi gintapos, gin. Ginbaklan, Jirili. Niya, ma'am, gusto mo aircon? Baklan si ma'am aircon. Nakapuli man ang iya isa kasdyante nga mamaye nga nakapamana, Swisho, bla? Taga Switzerland, Jirili. Gindalaan niya si ma'am niya siyang bag, Jirili, nga nami nga bag, bla. Niya, ma'am, sobra 20 years tawa kita, nay. Hindi ko gin madumduman, ma'am, nga hindi ko gin malipatan, ma'am, ang imuya nga everyday nga pag-edukar sa amon mo. Idol, tagin ka, ma'am, kino ka nanay, gin si mo, bla, ma'am, para sa akon. Ginpangita, tagay ka, ma'am. Yung gindalaan na kanin siyang bago, ah. Bag ni Lina mula maglagaw ka siya mga mall o kung maganto ka siya mga gatherings partida, pwede mo siya magamit, bla, no kamahal nga bag. Nga ti ano ni, nga imo na, ma'am, regalo ko si mo. Ah, daw bilang pasalamat ko. Nga ti, okay, ti, uya man ko bag. Ati, sige, thank you, ah. Niya, ma'am, abrihe bala, ma'am. Sus pag-abri, Jirik, nakibot ang maestra. Ha? May manog sa silo. Niya, bilang may manog, bilang galumpat, bilang ang plastik. Pag-abri siyang maestra, Jirik, siyang bag ang ginatay niya. Ma'am, abrihe, ma'am, kay, para makita mong unod. Ang sulod, abe. nakibot ang Miss Taji. Mary Lou, gari dili. Mary Lou? Niya, ma'am, Mary Lou ko da. No? Kay halin siya una, ma'am. Handong ko gid, ma'am, makarilo mo. Kaghambal mo siya akon, time is gold. Don't waste your time. Nagtataki na siya akon, ma'am, na siya yung maklan na karilo, ma'am. Ito, grabe. Kamalo kang presyo siyang rilo? Lapit 30 mil, Jirili. Yung ma'am, birthday ko sa Dasyon Ngadlaw, ang sasalod siyang bag, ang brihim lang shipper. Jirili, may isya ka? 30 mil pagin nga cash, Jirili. Yung ma'am, birthday ko, bro, ako yung mahatag si mo. Kay base, hindi na ta makita na liwat, ma'am. Kay ti may edad na si ma'am. No? Retired naman mo. Tapos, niya mabalik na ko, ma'am, sa Switzerland. Isa sa mga handong ko, gedsabong, natuman ko. Halin siyang una, nga gusto ko balikan ta ka. Kag gusto ko isurprise ta ka kung ano na nalampot ko sa kabuhi ko. Ang tanan na nalampot ko, ma'am, party ka dira. Tungod siya mo, nga parte siya ng buhi ko, nalabot ko ini. Thank you, ma'am. Ang ginhatag ko siya mo, ma'am, kulang pala, ma'am, natidugangi. Ay, si ma'am pala, hindi ka malahugan mula na yun. Natidugangi. Demo na mga kakifayam, no? Kanami lang kung may mag-amukan ng estudyante. Kung hindi pag-abusuhan. Kaya man may araman niya maistraya nga. May mga batasan man sa maistraya nga do. Ha? Dumay. Niya siyang una, dumduman mo. Siyang gaskwila ka, way kamalon. Ginapakaon na ka, magpanyaga. Di dumayo na pangabuhi mo siya mong naway kikalulikik kay mama. May mga amo man ako isa ng mga mamla mo, pira lang ba siya mga mayo. Siyang una, dumduman mo, ginamakal na makakwaderno, munot mo, kay hindi ka makal ginikanan mo, luoy ko siya mo. Anay siya mo nga nagmagranon ka na. Huwag kayo ka dumdum sa akon, miskan siya lang ka-dismil na. Oh, yeah, ma'am, hindi pa magiging kumagrano na manog na lang. Manog pa lang, manog pa lang. Pero mga kaka-K5, ari yang subo, yayang istorya, subo nga dlaw, ho, nga nagpatumbo yas kurason na subo nga dlaw. Aga siyang banwa, mga kaka-K5. Tatlo patay. Kag madamo sa mga nasamaran dito sa bahin sa Tacloban City. Sa isa ka eskwilahan, San Jose National High School. Lunes ngadlaw, may mga nagkalamatay ng estudyante. Nagkalapilasan. Tungod, may ara silang schoolmate, classmate, mga kaka-K5, nga duha kabilog, nga may dalagali nga mga pusel pagsulod sa kwarto, sa klase, kag naniro. Naniro sila ya. Naniro sila sa mga upo nila sa kwarto, dirili. Okay, aring malita, tatlong patay sa pagpangluthang sa eskwilahan kag mga suspect, mga biktima sang bullying. Ginabuli sila ko, no? Bausus, ano, no? No, makita mo ni sa social media sa ibang nasyon, tumla. May arain na yung tungkol nga ginabuli sila. Nagplano sila, tanan na nagabuli, pinaniro Manila. Dito sa Europe, may amo man tambo. Sa Amerika, may amo man sila. Dire, first time, dire, nga amo sini pag-aagam lang. nga matian naton nga nagkalamatay ni mga kabataan according sa mga suspetsado gipang bully sila kuno. That's why nagbalo sila gin pananiro nila ni. Di dako ni pala magkutanon sa bahin sang DepEd sa eskwelahan kag sa mga kabataan sa bilog ng Pilipinas. Ano impact sini kag ano mga measures nga himuon nga ma-debriefing ni mga estudyante? Even though tuod nga dito na tabuya sa may Tacloban, pero ang epekto sina garamag na dirilay siya iban nga mga estudyante nga nag-eskwela man mo. Kay base tuod niya may ara niya ka bata na nga depresya, no naglain yung iyaya nga malatsagong kag paminsaro niya na karon. Ya eskwela niya bata mo yaya. Ang imo niya kamataan ya eskwelahan na masikon may mga, ha? Amo na ginapaminsa siyang ginikanan sa buong, no? Grabe. So traumatized kita tanan sining sitwasyon nga natabo, no? Nga, or nawag ka paminsa, kaya nagsulod na itong bata mo sa eskwelahan, no? Nagatuo na to, tapos taugong ilang imo yung bata mo to ospitalo, gintiro siyang mga classmate, abi. O kung mga upod ka mga schoolmate, abi, di ano ay, ano matyagon mo naman, di ko may problema kasi kurasyon ni mo, tumba ka na yan. Prondoga nga balita, mga ka-K5, nadakpa na ang duha ka mga minor ni edad nga mga suspect sa pagpangluthang sa San Jose National High School sa Tacloban City. So no, sa mga suspek, ha, biktima sila. Biktima sila sang bullying sa iban nga mga estudyante. Rason kung nga nagbalo sila, pinaagi sa pagpangluthang sa sulod sang eskwelahan. Grabe, no? Amo maning rason to sa mga taga-Europe to nga gisulod eskwelahan, blato? Isudyante mo, sa Amerika mo maning rason. No, ginabuli sila. Ang only way is paniroho. Nakita nila kung paano ginhimo mo. At sa eksena sa Facebook, Jerile, no, isa ka istorya nga ginplanuhan nila kung paano nila malusan ang nagbuli sila mo. Tino mo ni ho, doon nagahatag suggestion mula sa mga kamataan, ining mga klase sa mga buluhaton, diriling nga dapat hindi niya mag-ipagwa sa mga social media mo. Anyway, na-recover sa duha ka mga minor ni edad ang mga pusil nga nalakipan sa isa ka kalibre 38 na revolver kag isa ka 9mm Glock pistol. Makita man sa ang mga pusil nga gaselpe sila, no? Gapakundak sila, gaginabit-bit nilang ila pusil, no? Pakita nila sa picture dirili. Ginkumpirma siyang kapulisan nga lunsay mga grade 9 student ang mga nasambit nga ako sa nasambit nga bulutuan ining duha ka mga suspect. Sa karon yara na ang mga suspect sa kustodiya sang Tacloban City Police Station 1. Kagag nagpakig-angot na ang kapulisan sa Department of Social Welfare and Development. Suno sa police station o kung suno sa police regional 8 o kung regional office 8, no? Tatlo ang patay, kag lima ang pilason sa insidente. Sumong padayon pang investigasyon kang latest, sumong pito ng pilason, Jirile. Tatlo ang patay. Ari pagin ang dugang nga balita, mga ka-K5. Update ini, ha. Basiyo sang bala nga na-recover sa bulutuan sa Tacloban, nagdagat na sa 40, no? Grabe, 40 ka empty shells ang bala, Jirili. So, ang busilingon, nagpabarakin sila tunoy, ha? 40, ho? Basiyo sang bala, 40 kamilog na subong nakita dito. According sa PNP Soko, Nagdagat sa 40 tanan ka mga basiyo siyang bala ang na-recover siyang scene of the crime operatives siyang Philippine National Police o kung PNP Soko dito sa San Juan o kung San Jose National High School sa siyudad siyang Tacloban. Una, nga ginbayag siyang PNP nga nag-usar siyang 9mm Glock pistol ang isa sa mga suspek. Samtang ang isa naman armado sa kalibre 38 nga revolver. Di ko maurot guro magasin dili, load naman sila, kagpaniro naman sila. Amo man ang revolver, no? Load naman sila. Ang Glock, aring Glock ko, ang isa ka, ini nga, no, Torredo 45 la, amuning 9mm, no? Ang Glock nga ginapanigiyahan sang PNP. Ang nakita diriling Glock ni nga 9mm, may ngalan diriling nga PNP mo. Ha? May ara nga iya siyang government property nga ngalan, PNP. Ang tag-iya police. Tag-iya police. Oh? Ang Glock nga ginapanigiyahan sang PNP kaginausar sang isa ka police woman nga na-assign sa Police Regional Office 8. Tinga nakakanto niya sa bata. Ano po nga ang armas ang police woman eh nga gin-issue sa iya? Nga nakalampot niya sa bata. Ano yung bata? Amo pa ni siya mo nga gina o sisa sang otoridad mga kakibay. Kang nga nakuha siyang bata. No? Tultulan siyang bata. Dapat siya hindi mo ginipapakita sila kung di mo ninatago o kung posible pa lang ibuta mo sa kahadiro mo nga. Nga may master cable o kung may kandado. Di sadya ni kayong tag-iya galisang 9mm ni nga ginggamit sa pagbalutang doon. Panag-iya siya ni kayong police woman din nila. Ang isyo guro siyang service par amya. Samtang ang kalibre 38 ng revolver ang ginapanigiyahan naman sa isa ka private security agency. Yung question nga nagkanto, di anong tataya, gwardya? Nga nakabase sa Cebu ining private security agency, mga kakipan? Nga nakalamot sa iya. Diin sila nagkuluwa armas ni. Kasino armas ni? Lisensyado wala ni. Ining revolver. Kag nga itong iya siyang policewoman nga aras, nga 9mm. Iya siyang gobyerno. Nga ano yun yung mata ni? Na, amo pa nang dapat naton itong gibaloon ni. Tatlo ang kumpirmado patay sa insidente. Samtang nagsaka na sa 13. 13 ng pilason subong mga kakipaib. Mo, grabe no. Nano na ninintabo sila utok man. Siguro dapat sini diriling. No? Kay tungod ang private school na to, dapat siniguro dapat yan. May nabalang magsulod ko sa mga SM la. May ara sila ng mga metal detector na may. Galing kay ti estudyante, madala ginagunting. Madala gina sila sa mga metal-metal dira, no? Pero mo si Shabla, may ara lang mula nga no, detector, abi, no? Anong mga pamaagi, biman? Nga magsulod sila sa gate, ma-detect mula kung may ara sila nga dala nga mga deadly weapons, mula, eh? Katulad sa tangki ni gira, basuka, budlay taguon ba? Okay, tiyan mo na mga balita, mga kakipal. Kagbantayan tagid ang mga developing stories ng balita ni. Kanto ka mo sa K5 News FM Bacolod 101.5. O kung pamati ka mo din sa aton ng mga programa, ha? Especially, kagina sa nga gati, graming tutok sa nga aton nga Foro de los Pueblos with K5 Eljan Castanio and K5 Eric Tenerife. So may mga developments pag iniguro ba? Tiyan mo nang gusto taga mabalaan, curious kita. Nga ining duwa ka mga minor ni edad nga nagpangtiro. Diin sila nagkuluwa armas. Kang na-identify ng armas mo, halin sa isa ka-polis mo man ining Glock 9mm. Kang ang revolver, ishalin sa mga private security agency.

0: Alas 10:46 ng oras na ito, mga kakifive. Ini nga bahin na dulong na sa aton sang DTX Coffee Mix, ha? No, kadamo, nag-insubong nag-inom sa DTX Coffee Mix, ha? Kayman ang mga sulam sa sulok-sulok mo, da kang mga asin-asin mo, madula, nirilimo. No, hindi ka magpati, pero kung matistingan mo, maprobahan mo, gin mo. Man ang DTX ka namin, nirili, ha? Sa ba mo kananam nga kape, kagtapos do ka, do ka pagsik, blasimo, bla. Energetic, kakatama, bla. Doon ka nakapoy, nirili. Kagdugay kagutomon. Dugay kagutomon. Tungod may chia seeds, ha? Sinami ba ni siya nag-diet kaya nagpakupos mo yun, ha? Pero sa ato nabi, moderno lang kalimutan, eh. Hindi lang sabor. Kaya kung sa sabor, hindi may ibuga man ng DTX Coffee Mix. Namin sabor yan. From pinaka the best gate, ang iyang health benefits. Kay kada lagok mo dirili, kasulod sa sistema mo, ang panakot sa DTX Coffee Mix, nga hugasan niya, ang higko tayo nga sistema mo. Kag naming ariya, mos banyo. Ang pangihi, dirili, nablang nahubas ginang barukan mo, bla. Do ka namin isang feeling. Now, you know, ang muna siyang katrabaho ng DTX Coffee Mix, ina-eliminar niya mga waste, mga higko sa lawas ta. So, everyday tastingan nyo, basta kape, DTX Coffee Mix, nagkakape ka na, nag-detox ka pa. Mga kakay-fi, we're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.

0: bibigay ko be added picture. Dapat beauty forget ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo secret?

0: tong ang guwapa kaya haw.
1: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
2: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
3: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga artery.

0: ang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Muternamax, Muternamax, Max Epektibo.
2: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Muternapla kung pamatsyagaan ka mag-ana.
3: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
4: For Biotics, makabulig sa pagtapos.

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan, Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapana style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
6: Ano ang himuon ko?
5: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang
2: makipaghiwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
3: Super Coolita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
4: K5 News FM, oras naton. We got 2 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna kapamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahin na dulo na sa aton sa DTX Beauty Soap.
5: Kanamigit siyang DTX Beauty Soap, mga ka-K5. Kay tungod ginalimpyuhan niya gid ang panit naton. Ginadula yang mga kagaw nga nagatiner, mga yamok girili. Kag mga oil sa aton panit, limpyo, prisko, matyagan mo. Kag wala yabaho ang lawas mo eh, hamot, prisko, gan. Kag kabukal nga hamon, DTX Beauty Soap, pero hapo siya bunlawan. Ginahipid yung guya tao. Ang mga garas nga guya, may mga buho-buho, may mga pikas-pikas, may mga punggol, ginapangdula ya. Ang mga white heads kag black heads, ginapangdula ya, dirili. Ang mga pikas-pikas kag alap-ap ho, kakas man na. Subong man ang mga wrinkles, kag ngayaya nga panit, ginahugot ya, dirili. Ang wrinkles, hindi nahil mo nun, hubin kat lokon. Kadasig magpaputi sa panit nga wala siyang hapdi. Sa mga babayi nga gahandom gid magputi ang ilok, madula ang mga kinalutan sa busong sa tiyan, testingin nyo DTX Beauty Soap, ha? Kung mapilas ka mo mga kakipay, especially sa mga nanay nga may mga gagmay nga bata, nga madasma sila may mga bagras, ang ihabon nyo, DTX Beauty Soap. Kay dasig lang magpali, dirili. Hindi may infeksyon mla. Kag pagpali iya, wala inagyan niya mla nga pilas-pilas, bagras-bagras. Why? Sa may mga ginikanan, o kung sa may mga kamataan nga ginikanan nga dinalagada kag sinultiro. Usually, arat niya ang problema naton mo. Kay nagabahong lawas nila mla. Part ina sa ilay nga proseso sa pagtubo nila eh. Probuligan ta sila para hindi sila mabuli, bla. Hindi sila masuyaan, malibak na sila kung makanlawan sila. Nabaho sila lawas. Napanos nga iboso. O kung nagasipit mayabas, bla. Amuning ipahabon nyo sa mga teenager nyo nga mata, ho. DTX Beauty Soap, ha. Kag sa mga... sa mga maestra na ton, kag tanan nga ton ng mga gwardya, siyempre frontliner ka muna eh. Ang ginatulog yun sa inyong guya nyo, bla, kung nagamantika, daw di nami, bla. Amuning habon nyo, ma'am, sir, DTX Beauty Shop, hipid ang guya nyo, wala gamantika, oh. Ang mga inagyan sa punggon, di nahil mo, no, di nakita, oh, no. DTX Beauty Shop, mga kakaypime, mabakal sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore Generics Pharmacy, subong man sa inyong mga suki nga mga pharmacia kag mga butika sa inyong lugar, magkunta lang palihog, ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok, ha? Kagong gusto nyo barato nga DTX Beauty Soap kag iban pagiging mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kadtulang ka mo sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, ha? Kung magpa-check up na lang dayon sa aton medical and alternative doctors, ha? Libre, wala siyang bayan. Okay, hindi nga bahin man lo, dalaman sa aton siyempre lo sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Okay, Dr. Pinoy Squalene Capsule, may mensahe sa aton. Ikaw bala, kaki-5 may hapo, dasi ginakapoy, kag nabudlayan maginhawa, basi may asma ka ha, delikado ini kung subong pa lang hindi mo pag-tapnaon. Bangon posible, mapasa ini sa nga, mapasa mo ini nga balatian sa imo nga mangin kabataan. Ang asma tuman ka delikado, kay minutos lang nga hindi ka makaginhawa kag madulaan ka sang oxygen ang imo utok. Ha? Pagatunaan sang imo kamatayon. Grabe no. Ang asma dirilay budlay mo. Yung ginahalaot mong paginhawa mo sina. Yari ang mga anti-asma, anti-hapo, nga makapatawhay sa imo paginhawa. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy, isa ka anti-inflammatory, kag ang asma ginatugas sang inflammation. Amo na nga pagi sa Dr. Pinoy Squalene, mauntat ang palamanog, kag mahawanan ang alagyan sang hangin. Ang alagyan sang hangin, gabanog mo. That's why nagakipot, siyemla. So kung mainom ka sa Dr. Pinoy, ang banog siya na kayuho niya dirili, kupuso niya, para makaligwa aging dugo o kung ang hangin nga makasupply sa bilog mo nga lawas, especially sa utok mo. Ang Dr. Pinoy nagasupply man sang oxygen sa ugat kag nagapabaskog sang imo nga baga. Tungod ini, nagahatag sang bastante nga oxygen sa utok kag kurason. Magtumar na sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ang oxygen capsule. Hindi ka na pag hindi ka na mag hapuon kung Dr. Pinoy Squalene ang imo ginainom. Ang Dr. Pinoy mayo man sa kidney dirili. Ginalimpyuhan niya kidney. Kay grabe gali no ang kidney ta damo siyang higo da. Sa resulta pila kadlaw maguba yang kidney mo eh. So delikado. Ining mga uric acid nga nagapundo sa aton nga mga joints. Sa mga kauturan naton nga may gout arthritis, penitensya kagid. Pero kung mainom ka Dr. Pinoy, ang nagabanog kang nagangot-ngot mga rayumada, arthritis, gout arthritis, dulaon niya ngot-ngot niya, likupusyon niyang banog. Kagtunawon niya, sa adlo-adlo mga pag-inom sa Dr. Pinoy, ang uric acid, git, nga mo ining halinan niya nila, siyang imo yung ginantos nga, gout arthritis. Kag ina-repair yung tais nga tulan, kag Dr. Pinoy, mayo gid sa mga barang ugat, no? Delikadong maradong ugat. Dasi kaya mag-high blood sina. High blood pressure. Subong man, delikado kung maradong ugat, kay posible maka-angkon kaya sang stroke o kung heart attack. Inom ka, Dr. Pinoy, inang mga barado ng mga bad cholesterol, amat-amat na sang Dr. Pinoy nga pang-aksyon dinili. Kanami siya Dr. Pinoy kay natural siya, himo sa shark liver oil. Wala overdose, wala sang side effects, kag-aprobado siyang bifad. Mga kakifay, mabakal niyo Dr. Pinoy Squalene Capsule sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy. Sa mga suki niyo na nga mga butika kag farmasya, dira sa Ibi Magaluna. Subong man Victorias, diri siya Murcia, La Carlota, Pontevedra, San Enrique, Kabankalan, halos tanan nga mga banwa kag mga kasyudaran diri sa Negros Occidental, kag mga butika kag farmasya yun na kag mga suki ninyo, magkunta lang Dr. Pinoy. Also available sa bilog nga Panay Island region. Oh, sa Pinoy Island, no? Pinoy. Sa Panay gali, sa bilog nga Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Okay. Kaya sa may mga problema naman kung gusto kini balapan kay J-Lolo, tawag na kamo sa atong hotline 0928-611-2263. O kung sa aton nga Globe number 09277-448-940 ha. Sa may gusto gin maghatag sa ilang opinion o kung komentaryo, pwede ka mo katawag diri ha kang makapahayag ka mo sa inyo nga pangunahuna ha. Good evening sa aton nga mga texters. Good evening kay Inday Mancha Intana, no? Kagsatanan natin nga mga suki from K5 News FM, Sagay. K5 News FM, Kabangkalan, Sipalay, Hinubaan, Hinigaran, La Carlota. Sumungban, K5 News FM, Kalaon. At K5 News FM, Rojas, Capiz. Sa inyo tananda, good evening. Mayong gabigin. Mga ka-K5, may breaking news kita. Parte siya bagyo bla. Ang bag-o subong latest nga balita nato. Isa na ka super typhoon ang ginamonitor nga si Typhoon Francisco. Nga ulihi nakitaan sa sidlangan nga bahin sang Apari, Cagayan, alas 8 sini nga gabi. At ito na siya sa mabaw, super typhoon na siya. Di matabok na siya sa Taiwan, ginyayin, no? Kasi na yun, Taiwan na na yun ang riktasin na yun sa may Apari na yun mo. Samtang nagbaskog naman ang low pressure area na ginamonitor sa pag-asa. Ha? Kaga Philippine Monitoring Domain. Kung sa diin, isa ini yung nakaroon ka tropical depression. Oy, gahanda man sa magbagyo. Puti layo pa sa katama, yayay. Layo-layo pa siya guro, maabot pa ni siya guro, mga isa pa ni kasimana guro. O kung lima kadlaw, abe, no? Patanta. Kaya arap pa siya Pacific Ocean, ining low pressure eh. Kung ining super typhoon, kagina bagyo, subong super typhoon na sa asom 8 p.m. At to na siya sa mabaw, yung siyang Pilipinas, so, matabog na ni siya pagkado sa Taiwan, o kung China, o kung maglikaw pagin siya, magliko pagin siya, atit Japan ang guwaya eh, ha? Japan ang tupaan niya. Ari pagin balita mga kakipay, good news sa mga nagatughong na gasolina kang krudo ho. Di buwas Martes, schedule ni siyang presyo siyang gasolina mo, no, kung krudo. Di buwas mga kakipay, ang kerosene, ang gas, no? Maganubo, bote rollback, manggali, no? Rollback, ha? Mau big time ni nga rollback ni. So good boss, Tuesday, Martes. Ang kerosene magapanubo sa presyo nila between 982 pesos up to 1182 pesos. Ha? Daw mga pulo, tumtum, 12 pesos ang inubo ya. Sa gas na bi, no? TV, no? Amot, ano pang, sino pang gagamit gas man? May aragi niya garugya po, no? Ti gasolina, gasolina, 3.90, tub-tub 5.90. Now, lapit 4 pesos, almost 4 pesos to 6 pesos ang pagkanubuon sa gasolina. Sumugod boss nga dlao, Martes, ha? June 23. Aring diesel, oh, palakpak mo diesel, palakpak! Ang diesel boss, no? Wow, sustain mo ni. 2 pesos. Top-top 11 pesos ang pag-anubuon sang presyo sang diesel. Dako ni Jirli, mo nagtughong na siyang kagapon, tani kaga. Tagin hulat-hulat, tama? Oo, tibwa siya, ha? Diesel, ho, nuhibi, ho, tumtum 11 pesos ang inubo niya nga sa presyo, eh, si Bong. Sa buwas, 9 pesos hasta 11 pesos, ha? Gasolina, almost 4 pesos to 6 pesos ang ipanubuon niya. Ti ang gas, ti ang mga 10 pesos to almost 12 pesos ang nubo. Ti importante gasolina kang krudo, git? Ti thank you, salamat.
5: No, malipay kita, no, hindi natin maliparahan ang nagapadayon nga impeachment na pre-trial proceeding. Nag-sugod na mga kaki-five ang pre-trial sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Di mga bugado, Jirili, mga pertiman. Di mamati lang kita kang Manila, mga kaki-five, no? Di diresyo mo ang majority lagali kung maglabot sa Senado para makonvict si Sara, madutlan sa impeachment, makonvict siya lang. Kinaglang li may mabutong nga this is size lang tisa 24 sila no less abi kay Mato kay Jinggo iti 22 sila tisa majority black ti 36 la mo kulang yapon tatlo no grupo ni Kachalian grupo ni Pinglacson grupo ni Bindaluda grupo ni Tulfo, grupo ni Kiko Pangilinan, Rishon Tibiros, 3 lang sila, ti kinanglan 16. Ti kinanglan sa ining nabiling niya ng minority black sa grupo naman ni Cayetano. Kinanglan may masailo to nga mapabor sa 3, kamara mag-16. Ti consolid ni karon ang minority, nga wala yan may maupod sa pagbuto nga impeach gay nga ma-convict si Sara Duterte, Vice President. Di wala siyang conviction eh. Hindi siya madutlan eh, ni Bla. Di amunisyong kakinanglan lang iya para ma-acquit si Sara sa iya impeachment nga kakaso. Kinanglan lang iya siyam kabuto. Siyam lang kabuto, Jirile. Di karon pilang minority ginko wala si Mato, wala si Jinggoy. Si Chis Escudero kasi bilang Nuiba na siya los piyak. Nuibi. Tama. Probasta mo na para ma-acquit si Sara, kinaglan lang siyang 9 votes, Jirili. No? Para naman ma-convict siya sa impeachment, is kinaglan ni si Saiz. Kung ma-convict si Sara Duterte, hindi niya sa kapadalagan sa kung ano man nga posisyon sa gobyerno, Jirili. Even barangay kapitan, hindi na siya pwede mo. Di mo man ng tuyo yan siyang ano ni, siyang nag-complain si AI impeachment, nga hindi na siya makapanlagan presidente may 2028. Di ano man ni karon kay kung wala ya hindi magbuo ang 16 nga magbuto nga guilty si Sara para i-convict siya sa impeachment, hindi siya gyapon na acquitted siya, posible acquitted siya. Ang delikado lang ni Jirili, amo ni Simong ginalungan kay ba si Hiluan si Sara Bla. O kon sa iyag lang mga circle na binga mga security aid may masin nagka-transaction Bla. Amo ni Simong nga grabing halong ni Vice President Sara Duterte. Mismo ang iyang gapalibot siya Bla nga close-in Bla. Masin ginakamang Bla. Nyari 5 million, no? Butangi durarat ang iyang ginakaon. Nyang ispagite, yada, butangi hilo. Amo man lang na posible ang aton ma-imagine mga kaki-five, parang wala na si Sara Duterte sa 2028, eh, di ba? Kung hindi giman madayon ang impeachment, kay gusto nila yung madulagin ang Duterte, si Sara mo, kay grabe ang popularidad when it comes sa survey, mga kaki-five, no? Layo yung bansi ni Sara mo, kumpara kay Rishon Tibiros. Kung si Iban pa nga gusto yung magpadalagan sa 2028 election bilang presidente, layo yung kay Sara mo. Karon the only way is parang nga hindi na si Sara nga makapadlagan presidente. I-convict siya sa impeachment eh. Di karon ang problema kay kinanglan 16 para ma-convict. 16 nga senador nga magbuto siya iya dirili. Nga guilty siya sa iyang impeachment case. Kundi hindi na siya madutlasa. Ang problema kay 3 lang sila. 3 lang ang majority lang. Tiyan mo na ginapaminsan sa kapihan nila niya, masiluan nila si si Sara, bla, kung hindi ganyan, sniper, bla. O kung nang silakyan mo, tangan bumba. Ah, tiyan mo na, grabe si mong ngalong kay Sara, git. O kung masi, anong himuon nila nga, ha, ngay, wala eleksyon by 2028. Masi may change ang gaton nga konstitusyon. Base kon lainon ang sistema siyang gobernot, ha? O kon masi may ginamo, nga hindi madayon ang eleksyon, na mga amo sinang istorya sa

0: Di ka may pamangamuyo lang kita mga kaka-K5, no? Nga magtawhay na ning Pilipinas. Kay man, dumahisya ka. Nga kumakanto kaya sa mga iban ng mga neighboring Asian countries. Plastado, jeriling ilayang panggobyerno, bla? Katahom sa ilang mga sistema nila sa turismo, sa negosyo, damo investor sila blaya, damo ubrang tawo. Sufficiente ang ano ni, ang mga pagkaon kag mga kinaglanon sa mga pumuluyo sa ibang mga Asian nations. Di mga kakifem, ariho, tungod sa balita yang nga posibleng nga mag-abot ang Super El Nino. Super El Nino ni? Grabe ni, it's either nga maigo sa aton di ulan nga grabe, baha. Or grabe nga init. Amo ning duwa kay picture sang El Nino mo. Tubig o kon init mo, ti init gina siya. So ang init, perte yung evaporation sina, ano, sang tubig yali sa dagat. Kag kung nakpon ini sang habagat, di rin posible ni magatugas ang damol nga galom. So mo ina nga naku yung tsansa nga wala magyo, protungod sang habagat, madamol ang ulan. Di kung mag, may magyo pag-inabi, ha, magpukutay ang habagat kang bagyo, kag ang El Nino, ti grabe na gini, kusyong klase siyang bagyo, ulan. Ti kung wala siya siyang ulan, ti ano naman eh, nang damo magkalalaya eh. Tungon nga grabing init, girili mo. Grabing init. Kakita gini, una makapaghilamos, gini. Kay ang init mga kakayfay, magahalin sa dagat. Di grabing init na. Sa tiyon, pakunos ni ginailang projection, ang ilang pagbulubanta, maabot sa between from September up to December, no? Nung mga amu-amu sinag ang mga tiyempo, mga kakayfay, titabat ni natin, gululang natin, ha? Dating tulugnaw na yan mo. Di amo na kondisyon, mag-amo ng chimpo na ito niya, arat ng damo ng bagyo. Di bala? September to January, arat ng damo ng bagyo, tamo. Di ba nang litan, nga may bagyo, may arat sa nga habagat, kagrabe ang ibal sa ano ni sa init sa Pacific Ocean nagasakang ano mo evaporation tubig blas sa dagat aw magadamol ang ano ni ang galum di mo nagina project nila nga posible matabo sa aton di grabe nga ulan o kon grabe nga init. Di karon magaga K5, ang ibang nga nasyon dire, especially Thailand, nagambal na sila yung mapiparar kami. Ginasigurado na nila simong ang ilayang food security. Ginapiparahan sa Thailand ang ilayang pagkaon in kaso ginman sa pag-abot sang El Nino, ulan man na o kon bagyo man na o kon init man na, hindi magutom ang taga-Thailand, wala? Di karon ang mga taga-Thailand, isa man ka nako siyang, ang nako ng exporter, dili siyang bugas, wala ni? Bugas! Sila siyang Vietnam, China, nag-export na sila bugas mo. Di I think siguro gakwa kita na bugas, no? Anyway, ang Thailand, hindi na yanay magbaligya, girili, export. Hindi ka nanay kabakal sa Thailand siyang bugas. Di siguro, same thing will follow. Amo man na guro masunod sa ibang mga nasyon, sa aton rehiyon di sa Asia, kitungod siyang threat sa Super El Nino nga mag-aabot, hindi sila na yung mapagwas ang ila saging. Hindi kami na yung maligya saging. Hindi kami na yung maligya o bugas. di kami ni maligya klamay. Kay ginasigurado nila mo. Di ang question kita, Jirili, paano? Paano kita? Kay nagasalig tita, no, sa export bla, sa import, abe? Kay import kita ya sang bugas, klamay. Kay timambal mo lang na sila yung hindi sufisyente. Ang production sa aton humay, kulang bugas ta. Kay huwag nyo man ginatuntuon bulig sa mga mangunguma mo. Nga nahimo magani siyang Vietnam, gani Thailand, kang ibang nasyon sa Asya din. Kasi lubray ang bugas nila, gina-export gani nila eh. Kaya tungkol ginaseryoso nila mo. Ang mga programa para sa mga mangunguma, ginaseryoso nila mo. Ang aton niya, hindi nahungod ba nila yung pinapabudlayan ang mangunguma? Kagtapos, gabulig man, gamay po, hindi ginsiling abi ang tunutunong gabulig sa mangunguma na magkaangkod sa sufisyenteng supply sa aton ng mga pagkaon. Especially humay, bugas. Kundi masuma na sila yung kulangon niya po na. Kay mad ko magkulang ang aton nga food security supply naton, especially sa bugas. Ang aton himuon sa aton nga mga opisyalis niya may ano ta? Ma-order ta bugas. Ha? Ma-order ta bugas kay kulang aton supply, basi ko magutom ta. Karon, amo na ng ilang plastada, no? Nag-import kita bugas, tagpila ka thousands of tons. Hindi iya 100 tons, kundi 1,000 tons, Jirilim. Di isa ka tonilada, pila na ka kilo na, pila na ka sako sa bugas na isa ka tonilada. Maghambal kami 100,000 toniladas, no? 100,000 tons. Karon nga da sila nagasalig, no? Tungod arad ang kwarta mo. Siyempre, makal kami na bugas inyo na, pwede. Oo, pila. Mga 100 toniladas, nakanako, ma. Oo, makal kami, ah. Pero galing, ti, ano din ako? Ti, sikrito na lang. Oo, sikrito lang, eh. Nakanato nilada, me. Ara kami sa 50 mil, pwede na. Pwede na. Mutan dami mga kakipay, mutan dami sa... Sa isa ka to nila, dami. 20 mil na lang, Bela. 20 mil lang. Di ko mag-20 mil ka na isa ka to nila, daming kickback, Jirili. I-times mo, abe, butang tabi, 50,000, abe, tons. Times 50,000, pila man. Ala? Kanako ba? Isa man ka million? Abe. Buta na to na, abe, panubuo na to, conservative ta. Kada to nila, abe, butang tabi, may 10 mil sila, abe, no? 10,000. Kaya butang na ito na may instead of 50,000 tons, butang na may 5,000 tons na lang. Di may ara sila gyapon 50 milyonis. No? Di ba? May 50 milyonis sila gyapon. Mag 10,000 ang ilang kickback si sa katonilada. Tag 5 mil katonilada ang ila orderon. May 50 million sila. Sila, why kami madala na yan? Why tada kali madala? Sa kutob ka pamati, why tada madala? Sila lang. So that's why nga, kung magsubra pagit ang volume nga audiron sang bugas. Bugas mo lang ni, huwag pa ni klamay. Huwag pa nilabot ang iba nga mga goods nga gina-import ni sa ton. Bugas lang niya. Di miserable. Ara galit ng kwarta mo. Ara ng kwarta. Nasuway nga daw wala gin masyado ginabuligan tulutudo mga farmers ta. Ika makapananom sang sufisinti ang programa para pang mangunguma. Parte sa mga humay dirili. Kedi siyempre hindi na nangyadugay pa ng kwarta na ilayan mo. Diriyo. Ma-order ka lang to sa Thailand, sa Vietnam, sa China. Transaksyonal mo lang to yung tag-iya. Pare, Pilipinas niya. Oh, na, Pilipinas. Oh, oh, ano. Order kami bagas. Oh, pila. Order kami 5,000 tons, be. 5,000 toneladas. Pilakon. Ya, ano ka lang, 5,000 per tons lang imo. Gamay mo na, Piman. Lima kami matunga na mo. Nakunakuabi. Himuabi 10,000 per tons, be. Ang akong nga komisyon. Pwede. Sige, pwede. Ikotaron ko di ang ano, ang papeles para ma-procession budget. Ah, puti kilan lang, ma-advance na kami na para at least malang mag-ihong papeles Pilipinas de. Kay masyuma-syuma, kumpre, mag 10,000 per tons, 5,000 tons ang unero namon. 50 million man mo. Kasi pwede ka padala na di una, pre, 20 million. Kaya para sigurado si mo, ang ginansya, siya kaming bakal si mo. Tingin siguro mo, kung sinotong bakla nila, ti okay ah. Basta sakon ka mo, padala na mo 20 million da. Tingin na sila dirili, hindi wala. Lan. Di siyempre busog sila. Pudamo ta di gutom. Ang mga farmers ta, to. Hindi na kamo mag-uma. Kwang ang engineering. Di ganit, day. Abroad ka mo. Baligyat na rin ang kampo ta. Unlike sa Japan, mga kakaibay, kung mabalaan nilang ikaw abi mag-uma. Ang mga tao to ya, pananawan si mo yung big time. Nakasugin na suna sa akon, isa ko kakilala nga Gobras Japan lang. Magsunod ko no sa Barna, no? Kundi na mo mga Pilipina nga mga naga, mga Pilipina, Japayokim lang. Kung nagakorbata, kuno niya, pigaw na, huwag na masyado kwarta. Pero kung magunguma, kuno dirili, ginagawan ang mga farmer kuno magsunod sa club. Kay manda mo kwarta yung magunguma sa Japan. Tindiri siya ito niya, miserable. Kalapad sa mga kadutaan tadi. Kanami isang duta na di matambok ni yung ato niyang mga pananom. Ang kulang sa ato ni suporta siyang gobyerno gin. Di plus may mga kalamidad pa may mabot be. Inutangan mo ng imo binhi. Ang imo pag ano ni, ang pang imo pag abuno da. Ginhawa mo na kakinot sang mga labor force mo da o. Oh. Huwag ka nang gani masyado ka pa pakyaw na kaga pa bulig si iba na kahit sinuktanay ako man ang magpalimpyo, magpakultibar. Kamu-kamu na lang gani nagpinitinsya nga mga pamilya. Di nag-abot pag grabe nga ulan, no? Nagkalalaya pag ang nagkalalayong ako nagkalaloo pang tanong. Pero di iti manibla, mapunuran ka. Imo nga ginutangan, abono, binhe mo, plus imo pangabudlay. Dumadudla kay puti, miserable. Ang mga kalamanan, taga kilala, dirili nga mga manguma. Despite sa mo sinang kalamidad, no? Kang na-experiensyahan nilang kaperdihan, huwag sila gyapon niya naga untat mo. Nagapaninguha gapon mo. Pre, utanga ko na liwan. Mabawi ko ah. Hindi ganing ako ni nga manin niyo, may partita niyo ah. Ha? Wala labot sa utang ko. Ang interes, humay lang mi. Frugali yatong nag-alorde siyang mga import niling ang mga bugas sa ibang nasyon. Kapatindog yung mansyon mo. Ha? Kapatindog yung mansyon, namit permission na nila yan. Isipong pano ni, kay may El Nino ho, doon nagagiho ng kamot siyang Diyos nila. Doon nagagiho na ang kamot siyang Ginoo sa aton panahon, subong. Nga malikom kang mapwede nila, maligon-ligon ang sitwasyon sa tao. Puro ko ng panahon na gani na kapagbuot siyang Ginoo, nga mag-aabot sa aton, malukmat gid ka magniparahan gid ang ilang ginabuhat ng mga katuntuhan. Diaryo, manok El Nino dirile, din kita mamakal karon mugas ni. Din kita mamakal mugas diri sa aton ng mga neighboring countries. Kaya daw halos sa mong dirile nagapreparar na sa incoming nga super El Nino. Nga hindi na sila yung mapagwa yung mugas. Niya mga munggo na dahil yung mapagwanay na. Kaya miska niya makalaga na munggo, survive na ni. Kaya malawig ang El Nino. So malawig ang El Nino, posible hindi makapananom sa Mayo. It's either baha o kung grabe nga init mo. So hindi niya pabor sa aton nga pananom, kaya kailangan dapat balansyado ang klima. Bla. Kung too much siya nga ulan, grabe nga ulan, kagrabe nga init, pirding pananom siya mga umana. Di karon, wala production sa mga produkto naton, food supply naton, di mapiktuhan. Magutom ang mga tao eh, di ba? Di nasuway mga Thailand eh. O kung posible, dugay-dugay, Vietnam, ambal naman na nga, hindi kami na yung maligya. Tininta makal karon kay ining mga naanad na ya sa import-import. Hindi na sila kakwarta eh, no? Di ba? Kaya hindi na sila kakwarta sa magbakal sa mga import ng mga bugas ni mo. Kung kontani lang, gintuntuon nga pagbulig sa mga mangunguma, kung ano lang ang mayong programa nga mabuligan gid stabilisar ang aton nga siguridad sa pagkaon. May mga kalamidad na mag-abot, hindi na tayo magdipindi sa ibang nga tao o kung sa ibang nga nasyon, titangon sufisyente ang aton supply. Ahay, si ahay kaluoy sa aton. Dali lang, may kapanawag, mas importante ni, at sabton kami. Hello, good evening.
1: Hello, good evening.
0: Hello, good evening. Oh, sino ni?
1: Hello, good evening. Si Romy nilo sa Mansilingan.
0: Rom, dyan nagkakindo katunog siyang imo yung radyo. Pwede talaga din mapatay, abe. Kung mapahinayan lang abe, para wala tayong feedback. Oo. Rom, sige.
1: Tingga na.
0: Yes, Rom, ano ta? Nainom mo na, Rom, eh.
1: Ginainom na rin, sigurado. DTX ko, everyday ginainom ko rin. May TC, kag D3 Bio.
0: Ati, good. Ah, okay, sige. Anong malagad na si Mototo, Rom?
1: Na, ano lang ko, loko, utela. Intakto nang imo nga ginanom lang tackle sa mga food supply. Intakto na sa Japan, yung mangunguma dito gina... ano sa mga Japanese government ginasuportaran.
0: Yes.
1: Diri sa aton may mga diri sa aton government din sa aton may ano mangungo naman mangungurap. Bisa nga suporta sa farmers kinukurakot nila. Kaya why na di na may karay sa mga bata sa mga uma na magsunod man sila kay wala suporta sa government.
0: Correct. Oo.
1: Naman agad yung time food supply na di. Unless nung way back mga 30 years ago, okay pa nga itong food supply. Kaya medyo mga atong farmers na supportaran pa. Subong wala na kasi. Bala mo naman lo. Ang sa government na subong, ay nga nag-obra, kundi ang mga impeachments kaysa aramo nang gina-obra nila, wala na sila para sa tao.
0: Why na? Why na? Why na?
1: Kung accountability lang gina-istoryahan mo lang, firme ano nila, accountability.
0: Hambal ka ni...
1: Kaya naman ang... Sicilio lang naman kung lalo, Sicilio lang kay Sara, Ilaya.
0: Aha. Gani. Ang hambal gani ni Irwin Tulfo, no? Nya, let's move on. Let's move on. Madamo patas ang dapat himuon. Let's move on. Babayin lang na anay lang pag control. Di hindi yung mapasugot ang kalamanan niya nga babayin lang pag control. Kaya nga man, seryoso na yung problema. Hindi na ba masyado sa mong mapamatsagan ang epekto sang dako yung pagkadula sang kwarta sang mga taxpayers. Po siya masunod nga mga tinoeg, da kita yung magamatsag. Hindi ba?
1: After 5 years, mga magamatsagan. Subong nga ni medyo magamatsagan na kasi gadamo ng mga criminality sa akon.
0: Oo.
1: Mga udapay, kapatay na mo naman.
0: Oo, correct. Hindi pwede niya magsugot ang Pilipino yung Bindalo, Erwin Tulfo, let's move on. Ang Pilipino niya, hindi ah. Sabta niyo lang niya yan, di nagkanto yung kwarta, ha. Kay Mayotane, kung mga 10,000 pesos na nagkladula, okay lang na. Po, trilyon nga kwarta yan, nagkladula. We're talking about future sa mga Pilipino, kakabataan, ang ginabusong sumong ng mga bata, masip lang adlaw sila pa ni mag-shopper ni. Future niya sa nasyon na to, mo, di ba? Di miserable si Bong Romo. Damo na yung nag-resol ng mga businessmen from other countries na guwanis Pilipinas. Iba niya ginapanami ang nasyon. Ginabaratong tubig ang kuryente, ginapanaming lugar to attract investors, to attract businessmen. Sa ato niya ka pala lang yun, yo. There's something wrong. May difference again, di ba?
1: Correct, yo. May difference again sa atong governance. Kasi yung atong governance, nila yung napampanya nila sa una para sa tao.
0: Oh.
1: Sa iya mo lang sa tao. Pero ang yun na bihan sila, ang nila yung pamilya, pinabusog nila. Muna dang purpose ang mapaldag ang politika sa buong nakabudlay isaper mo na yung mga kawalingon pero ang ilang ginano yung purpose nila yung ilang personal interest ng pamilya nila.
0: Ang iba niya mga politiko nag-interest sa politiko pagkatapos ang term nila grabe may negosyo na sila lagko na kaglagpad ng mga duta nila in other words,

0: kwarta, hindi la. Iya sa taxpayers, yeah. Di ba?
1: Correct. Correct na lang. Sobrang correct gid. Kaya nga ito. Kita yung nga ultimo ng mga ordinary tao. Gasapers ang ginahimo nila. Tungod sa inagid ang corruption daw. Traditional na sato ng corruption daw. Wala mga grabe gid. Unlike sa buong grabe, nagid yung corruption sa buong. Kaya tanan nga all governments, ginahimo nila weaponize para yung mga sa opposition gigamito nila para magipit nila ang mga criticize against sa kanila.
0: Wala magi syempre, wala magi niya perfect nga government. Tani malam, hindi malam la unfair la. Ha, pangawat na kamo da, hindi lang hindi lang pagbaying tawo. Hindi kay hindi wala kay gusto niya gidi ya mahangla ang tawo nga magbulodlong mata nga wala unod ang tiyan. Pangawat ka muda, hindi simpi normal mula na isang mga timtar ka muda. Pero hindi niyo pumabayaan ng tao, busuga mula ng tao, mula kayo nga, gamay mula ng kawat siya. Hindi mula kayo, ila lang yan, tala niya, paano naman kita?
1: Nakakabig lang, sinakabig kumbaga sa ila lang, tatanula na sa
0: mga kabataan, ano kayo kayo mag-graduate naman, wala siyang lumrahan ni ho, graduate ka college mo na ho, pag-itasi mo, 2 years experience. Ah, di ba? Wala siyang mga programa, nga maayong, nga mga, namulang ma-look forward sa mga kabataan, nga makahandom sila to have a better future and to have a happy life in the future. Anyway, Rom, sige, ato lagi chance is magamuyo kita, Rom.
1: Ay, blabay man ako ang galilo. Nung nagkanto ko tagal, nag-down kami ng family ko dito sa men. No? Sa ginaano mo na kay Maan Gina, Sir Stora.
0: Oh, kamusta ka, Onyos Gina, sabi?
1: Nagkaon kami ito, nag-order kami ng butter shrimp, sang tinula na, no, manumbong, dami kami binorder ito, kadaga. Okay man, happy mo kita na maayong pagkaon. Sa parking space, wala mo problema. Kaya secure may salakyan, may salakyan ka mo. Lagi problema. Kaya may gabantay man ito ng isang salakyan.
0: Ati, good, okay. So,
1: secure ito ito lang.
0: Sige, okay.
1: Mayo lumayo.
0: Diwag ka ito ka kaon, diwal?
1: Wala, no, kaon, diwal. Ang binorder naman ito, manumbok na tsaka butter shrimp.
0: Bow, kanabit na. Kanabit. Sige. Thank you again, Rom. Good luck si mo. Ha? Salamat sa pagtawag, ha?
1: Sige, lalo. Good night. And good luck mo si mo sa tagpalamati mo. Sige.
0: Thank you again, Toto Roma. Dali lang gin mga gagi-5. Alas 11:50 ng oras na to. Ginadulong ini siyang Gina Seafood Restaurant. We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back.
2: K5 News FM. News FM.
3: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang aton lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may VCO. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kabalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Pamakasal mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika.
8: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo,

0: uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C available nationwide.
1: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
2: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, na dayo ng ako niya allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
3: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
3: Bakal na sa mga butika.
5: Masakit mangihi? Mag-Sporebiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporebiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
6: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporebiotics!
7: Sporebiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporebiotics! Kabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporebiotics!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: This is K5 News FM, your official news and music station.
11: What is love meant to you?
12: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
13: Paano kung nabalang lusutan lo?
11: Would it be there to comfort you when you need it most?
12: Magkutan eh kung bala paano mag-work ang amunin.
11: Or will you still be there to fall in love again?
13: Hindi kang inabala nila. Sultiro pa ko lo.
14: Siya pagkatunto si mo. Mabatihan niya binimisis mo, no? Ha? Sultiro, ha? Patuyok niya siya kalinjirili, no? Nga, pagkabalun niya sultiro, pumisawa na bala. Kundi may harap ka ganyan motive siya, no? May bad motive ka ganyan. May malaking kaginya nga mo. Kung nga ginadinay mo kang pagpakilala mo sa kugligon mo, nga sultiro kami, nga may syawa ka na. Machilingon niya, manghalit kaya eh. Hindi na nga siya ibang tao, kundi siya pamilya mo. Di ba? Kaya all the while, gabisa mo yan nga ginambalan mo itong babae, yan nga sultiro ka. Halitan mo siya mo. Tuntuhon mo siya mo. Pero, di ba? Mukhang tuntuhon mo manggaling, pamilya mo. Kung pinakadako ginatunto, mong kaglingon mo. Kaya matibalaan mong tama at mali mo. Yung pili mong sala. Di ba? Anyway, tiyan mo na mga kakibahib, no? Ini nga bahay na doon na sa aton sa number one seafood restaurant in Bacolod City. Gina Seafood Restaurant, ha? Siyang pag ining Father's Day siyang kagapon, enjoy gid ang mga amay, enjoy gid ang mga membro siyang pamilya, tungod nga mayo gid mag-amumang Gina Seafood Restaurant dili. Mga family ang special occasion siyang pamilya, Mother's Day, Father's Day, ang Gina's ginavalyo gina nila dili nga special day mo. That's why piparado na si Ma'am Gina, kondisyon ang ilang mga tao, ang ilayang lugar ginalimpiyuhan siya na minami dili kang ilang food supply nila da. Ang bugas siya sira, si damo yung pondong bugas Gina. Siyempre, ang ilang mga seafoods bastanteng supply. So mga kagifab is an ordinary days lang, no? Kanto ka mo si Gina sa para na-experiensyahan nyo man Kung ano gig ka nami, kag naming servisyo, kag kabarato, kag limpyong lugar, sa Gina Seafood Restaurant, ha? Bisitahi ang ilang Facebook page, abe, para masairan na pag-iit ang dugang natin nga gusto mahibaluan. I-type lang Gina's Seafood Restaurant, ha? Salamat yun mga ka-K5 sa pag-upunsa mo ni J. Lolo Sumong nga gabi. Kita na kita buwas. 9:13 in the evening to 12 midnight, 3 lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee. Good night and God bless everyone. Shaliwat, ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Bye-bye.

0: Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix. Pumaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naginuptan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: This is K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM.
8: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburigod, malimtan! DTX 500! Mighty C!
9: Ang alkaline nga vitamin C!
10: Ako galis si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
1: Mighty C. Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
1: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
1: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
1: TTX Coffee Mix.
0: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
11: Pumaka sa mga butik.
1: TTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
11: Pumaka sa mga butik.
1: TTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
11: Mabakan sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naginuptan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka sa Klinika Spore.

0: Biotic, you're always in good health.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Las 4:39.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Balita K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.
4: Isipo na nyo silang mga Rosana, alas 4:40 na. May aga, welcome na mga ka-K5 karon nga aga sa atong sining pagpangalagan. Happy birthday, Roel Pineda sa Sagay City. Areglado sa atong sining pagpangalagan mga ka-K5, bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Kasyudad sa Bacolod, welcome na. Kamusta kamutanan sa maulaulanon nga panahon? Karon nga aga. Sa kinaandano po sa inyo mga alagad, K5 Babes, ganda lang. Oh.
6: Ako naman si K5 Robert Pacardo.
4: Datong sining mga balita lokal, mga K5 precious ang baboy sa Bacolod, Lagnobo.
6: Ipaibitan ang aton nga Facebook Live. Lalaki ginaligar, nagbaligya sa angin kinawatan nga motorsiklo, ginkastigo sa Banago.
4: Babae arestado matapos nagpariban. Ang malain lang kay Y nagbayad.
6: Wow, ah, daw lain man niya nga aton good vibes karon nga pagunting daw. Pirmi lang siya ginareklamo sa iya nga mga ginapaguntingan. Ibahan pa kita mga balita, babae nga nagbaligya, Santos, ginaligar, nangawat sang chinilas, baw kabay pagabaan.
4: Chinilas lang ito,
6: oh.
4: Why nagaba?
6: Gatini lang guro ni.
4: Pero masandad gati marisi.
6: Gamay kagdaku, kawat man Japon.
4: Lalagi ginpatay sa mga ginapatihan, rebelde. Sa banwa sang binalbagan.
6: Samtang nagakasubo ang sulad sang Tacloban pagkatapos tatlo ka mga estudyante ginpanglutang sa sulod sang kwarto, pito ang pilason.
4: Grabe no? Bisyo o basyo sang bala na narecover sa Bulutuan sa Tacloban nagdangat sa 40 suno sa PNP Suko. Damo-damo, Gijaya.
6: Grabe nga, tripping ka.
4: 40?
6: Pilaka. Kakig. Tripping ka, Kipe Babes.
4: Magsiling 40.
6: Bilang so, unod sa isa ka cartridge?
4: Mag,
6: Tang 9mm?
4: Mag, 9 kabilog o mag, 18 kabilog. Ang pinakakwansang 9mm yan. Pulo.
6: Busilingon, so, apat ka magasin?
4: Isa, dua, tatlo, mga dusi, bro.
6: O, dusi?
4: O. Way ko, exact, kuhan ka dyan sa, kuhan ka iti sa 9mm.
6: Ano yung muya po silaw?
4: Te, walo o siyam wala na pulo ang pinaka maximum sa 45 mo.
6: 9 by 17 ano ni?
4: So ang 9mm eh mga may pagbalokin yung gagmay na. Budlay mag speculate bla. Mga kaki 5. Te mo ni amo nang ginakuan gingamit kagisa ka 38 ang revolver ya kwalaya mo ang revolver ya di bula na eh. Kaya mo na yung mga kaki 5 ang kwan ang 38 na ginagamit yung 38 nga to ginapanagiahan ko na sa security guard sa Cebu
6: tampang ang isa ginapanagiahan sang
4: police,
6: police.
4: PNP property ato
6: tiya ya ko na to tagiya
4: tiya.
6: Oo.
4: Ano to yung bata to inablos to sang pulis.
6: Oo, daw mo ni nagagawa nga initial information kay Kipe Babes.
4: Kaysa kuno ka babae ang tag-iya sang 9mm mo. Amo na mga kaki 5 initial pa lang na. Ay terrible grabe na gid niyang natabo subong niya.
6: Hindi natin mapaktan kung bala magluwas sa ang gulo nga ginalantaw ka Kipay Babes nga uh-huh. Pambubuli
4: uh-huh.
6: Kung bala may iban pagid nga mga motibo sa pihak
4: uh-huh.
6: Kahit tiribli niya ka Kipay Babes no? 9mm magazine capacity ka Kipay Babes uh-huh. Typically holding anywhere from 6 to 17 rounds uh-huh. No?
4: So, 10 to 17.
6: Oo.
4: Depende na sa modelo sa nga imong nga kwan mo nga magazine.
6: Yes.
4: Mga kaki 5.
6: So ti but siling o nag-load pagidya kaki 5 so, babes butang tabi.
4: Ang pinaka maximum is 10 to 12.
6: Mm-hmm.
4: To 15 rounds mga kaki 5.
6: So but siling o nag-hansak pagid. Nag-release ng magazine.
4: Oh, kapilagi dya mag kwan kapilagi dya mag-ilis magazine eh.
6: Oo, nag-load pagid.
4: Aha.
6: So, grabe ka Kipe Babes siring natabo sa Tacloban.
4: Pero ang standard capacity gauge sa 9mm is 15 rounds. Kung Glock 19, ang imo nga pusil, mga kaki 5. So, mo na ang kwan, compact pistol sa 10 to 12 rounds lang. Sulod sa magamay nga magasin.
6: Ang inimang kabataan, Kakipe Babes, nagpa-picture pa before sila naglusob sa eskwilahan nila.
4: Uh-huh.
6: Kay manining suspect, duha, arestado ang isang nag-surrender, lun sa mga minor di edad man, Kakipe Babes, kag mga estudyante man, sang nasambit nga bulutuan, nagsulod sa kwarto, attempt ka magsulod sa kwarto sa bintana, palang ka pinaliro na mo.
4: Aha.
6: Uh-huh. Kag may isa diri ka ginakabig nga hero ka Kipe Babes sa pihak sang linupok nagtindog kag nagsira sang pwertahan para hindi makasulod ang mga suspek.
4: Grabe,
6: pero
4: no?
6: Ining bata nga nagtindog kag siraduha ng pwertahan ginbawian sang kabuhi isa sa tatlo nga napatay.
4: Grabe nga natabo ni mga kakipay.
6: May video ka da Kipe Bitan? Oo. Kipe Bitan? Laban-laban may mga kababalaghan.
4: Tan! Tan!
6: Tagbalay! Oras sa Pilipinas sa ato niya pagpangalagad last 4:47. Manuktok kita anay ka Kipay Babes.
4: Pukaon.
6: Takay Kipay Bitan.
4: Aha.
6: Kung ano ining natabo sa iya.
4: Aha. Sa mga kakifay kay tulog.

0: Ginterati ko ang kristal. Oh, nag-iwe babes. Nag-ipot. No. Oh. Alert mga listeners. Anyway, kita na video kay Pebitan.
1: Sa mga nagkalanabo, tabla sa taklo, bantan.
0: Muna sa.
1: Abe?
0: Role play. Eyes on the board. Sering kita, no?
1: Sus, grabe nga.
0: Arang nagtindog ka, Kipe Babes.
1: Amo na ang...

0: school.
1: Okay, mabitan ang picture. Ang picture ni Kwan bago lang in-send ko.
0: Grade 9, grade 8, third year high school.
1: Liyo ko na sa picture nga in-send ko, ang black and white, black ipabitan. Ni Chris Lawrence Fabian. Amunin siya ang tong laki nakita sa video nga, na nagtindog. Tani, wala sa nagtindog. Ino-recap yun lang, no? Galing sa pagtindog niya, samtang ginalak siya. At tiniro sa makita agad sa video nga naigo sa play bilaliwat ba ala kay K5-Bitan? Play bilaliwat ang video.
0: Grabe. Eyes to the board.
1: Nagtindog siya kay Siraduan, no?
0: Sus!
1: Ara,
0: matindog naman sa.
1: Ara, pagtindog yun. Igo sa oho. Nagpisik sa oho.
0: Estudyante mo na?
1: Na. Tumbagit.
0: Grabe.
1: Nagbangon ako. Ano mo kayo na igo na siya? So, kakipa babes, ang mga nagkalamatay, amusan day Alay Ayesa Nicole Daso, 14 years old pa lang siya, grade 9. Estudyante sang resident sang barangay 83 Tagiktik, San Jose, Tacloban City. Estudyante man sang San Jose National High School. Joyan Sisipara, 13 years old, grade 10. Doon hindi pa gini sakto gidang grade, no, pero mga kapangalan amo na ni sila. Residente sang Kugon, San Jose, Tacloban City, did sa crime scene pa lang. Si Ayesa did on arrival, samtang si Chris Lawrence Fabian, ang lalaki.
0: Amo na siyang nagtindog to sa may biyapagtahan.
1: Duha ka babae si Chris Lawrence amo na yung nagtindog. Nga naigo kid siya kay babes, dead on the spot sa crime scene kay Kipe babes.
0: Nanong investigasyon sa aton nga mga pulis, mga K5, nagapakita dire nga ang rason sang duha ka estudyante nga nagapanglutang sa San Jose National High School sa Tacloban na mo ang pagpangbuli.
1: Ibutang lang picture.
0: Pangbuli mga K5 nga ilan na angkon halin sang grade 7 mga K5. Ang kapulisan nagasiling posibleng ini mga K5 ang nagtulod sa ila nga magdala sang armas ka maghimo sang insidente mga K5. Ang lugar sa silita na dira sa San Jose National High School, Tacloban City, Lite. Honyo kahapon. Duha ka estudyante, ang edad 14 anyos kag 15 anyos, grade 9 student mga kakibayb. Ang suspect, ang biktima, tatlo gid ang patay, duha ka babae, isa ka lalaki. Samtang pito naman ang pilason mga kakibayb.
1: Pito na, naglabot na sa pito.
0: Pito na. Glock 9 pistol ang service sa pistol sang isa ka police woman as alleged mga K5 kag 38 caliber revolver sa isa ka ginapatihan nga private security agency mga K5 ang nagapanagiya sini nasiling na nanton kag siling na sang police nga kag mismo ang rason sa sining duha pagpangbuli ang ginhalinan kung nga nga sila nagpanglutang.
1: Pero kakipe babes, kung lang tawon mo di, kung grade 7 pa sila ginbuli, dapat na talupang dana inis ng mga maestra, na talupang dana inis ng mga ginikanan sa ilabata, nga ginabuli na ang ilang mga kabataan. Magluwas lang gid, kung palaban, no? Palaban yung mga kabataan, kag ara na sa punto nga timainit ang dugo, kaya yung mga kabataan sumong grabe gid, wala ta kay balo kung may iban pagid nga isyo angot sini sa likod kung magluwas sa bullying kung may mga record nga iban pa ining duha ka mga minor nga kabataan nga lalaki nga mo ang nagpaniro ginhold na subong sa regional office number 8 police regional office number 8 ang police woman kay Kipibibs nga allegedly amo ang tag-iya sang 9mm nga ginkuha sang iya nga hinablos nga muling gingamit sa pagpaniro sa sulod sang San Jose National High School sa Tacloban City.
0: Ang bot silingon ang armas ang pulis bisan din niya lang ginbutang.
1: Pwede.
0: Wala niya ginihimo sa tsaktong bulotangan, kundi niya i-safety mga kaki-vibe kasi alam niya bala makakakuan, nga wala sa may makakita si Iban.
1: Ang hambal gani kaki-vibes, ang pusil mo, service type firearms mo, sobra pa rin sa asawa mo.
0: Sobra pa rin sa asawa mo.
1: Oo, sobra pa rin sa bana mo. Ay, isip

0: team mo gina siya, kung maguli ka, butangan mo gina siya sa katalaguan, hindi nga itong-tong ng da.
1: I-unload gina yung mga kakifive.
0: Magluwas lang gina, being gintong-tong mo sa lamisa, nag-CR ka, pagbalik mo, wala na, no? Pero hindi man isiling nagakahulugan nga ti basulon gina ining policewoman, poldo nga may negligence siya.
1: Wala man na gina, wala man na antisipar kag amanang matabo mo. Wala man na sa, pina, sa isa kalibo nga pamisaro, no, wala man na natabo nga muna ang imuon sa kabataan na.
0: O galing, kakipay babes, masubo lang niya sa mga ginikanan, butang ibala background, gamay lang. Kayo nabasahan ko ning posto, kakipay babes, na tama ka subo. Ining...
1: Post sa mga kabataan?
0: Nabasahan ko sa post. May background music tabi?
1: Abe?
0: Background music be? Para daw makadulot gid sa tipusoon sang mga tagpalamati ta. Ang masubo kay gulpi lang na balitaan sang mga ginikanan nga amuning natabo sa sulod pa sa eskwelahan sang ilang mga bata. Yari ang post Tagalog kay Kipe Waves. By the way, pangapi ka mo anay sa Detex Coffee Mix, basi nagaluha na dang mata nyo. Anong kaya muning balita aga pa, huwag kita sinisang may memo.
1: Huwag kita choice ni.
0: Oo, kundi ibalita ta. Kag si, I understand, si Ruina Villaran Erbito, pirmini nagakadlaw daw masumpit ihi niya. Subong niya daw mahubas ang luha niya ni subong kakipe babes.
1: Nguy-nguy.
0: Nga nagaunay sa sang tuwalya. Hindi na ni panyo ang ginagamit niya kakipe babes. Tuwalya na niyang ginapamahid niya sa iyang mata. In fairness, kasubo sining balita nga kung ako man may bata sa eskwilahan, muning nabalitaan ko nga are. Basahon ko ang post, ha? Ang tang nanang mudabla?
1: Then, ano ka rin ta ko siya nam?
0: Ambot kay Kipe Bitan kung kabugtaw pa na sa Nadia. Nadia instrumental.
1: Nadia. Nadia instrumental. relax lang
0: mga kakipay.
1: Relax lang da kay
0: makaahon kita ni Sirap.
1: Na-justim. Nara.
0: Ara na, say mo. Sa akon.
1: Ara na, say mo.
0: Ay. Ara na.
1: Ara na.
0: Ari ang post nga nabasaan ko. Kung hindi nagsakripisyo ng buhay si Lawrence Chris Pabian, mas marami pang namatay sa pamamaril ng mga kaklase niya sa loob ng San Jose National High School, Tacloban City. Basi imita tala. Nang nakita niyang patuloy na nagpaputok ang dalawang suspect sa loob ng silid-aralan, tumayo siya at isinara ang pinto. Rest in peace sa bagong hero at rest in peace din sa dalawang kasamahan na namatay. Habang ang mga sugatan, patuloy pang ginagamot sa ospital. Dalawang suspek ay arestado at inimbestigahan ng DSWD ang anggulo ng bullying. Ari Kakipay Babes, ang paaralan dito itiniwala ng mga magulang ang seguridad ng kanilang mga anak para turuan ng magandang asal bilang pangalawang tahanan ng mga mag-aaral para sa magandang kinabukasan ng kanilang buhay. Ngunit, sa kanilang tatlo, ang paaralan ay dito nagwawakas ang kanilang buhay. Ngunit sa kabila nito ng ang mga magulang ay may napakahalagang papel. Pangalawa lamang ang mga guro para turuan ng mabuting pag-uugali na ito po ay nagmumula sa musmus na edad ng mga bata sa loob mismo ng tahanan. Sana magbigay ng leksyon ang nangyaring pamaril sa loob ng paralan sa San Jose National High School. Sige, basi imita ta sila.
1: Imita na. Ang Department of Education nagpagwa
0: 1 million ang kwan.
1: Nagpagwa sa post kag official na pahayag matapos ang pagpanglothang sa San Jose. San Jose National High School sa Tacloban. Ginpahayag
0: i-mute na karon
1: ang pagkondim sang insidente paghatag sang psychosocial support.
0: Oh.
1: Kag pagsuspender.
0: Grabe gali ni kakipe, babe.
1: Sa tanan ng eskwelahan.
0: Ang psychosocial impact na ginatawag gali kakipe, babes, hindi lang ni sa estudyante subong, pati mismo kakipe, babes, sa mga nagapamati ng mga kabataan.
1: Aha.
0: Pati mismo sa mga bugos nga mga estudyante kag maestra sa eskwelahan, kakipe, babes. Oo, amo na ang natabo sa Tacloban.
1: Grabe, no?
0: Or sa San Jose?
1: Sa Division Memorandum number 406, ginanunsyo nga wala sang klase sa tanan nga eskwelahan sa Tacloban City sa Hunyo 23 karon nga adlaw 2026. Ang rason amo ang prevailing situation nga nagtuga mga kaki 5 di kay kita mo may dela pero may unta blalay
0: oo di ba si nakop ta na ni Mita karon
1: waya kay na feed out ko man
0: oo
1: okay, okay. Naglisensya na ko ni Mita
0: oo
1: Mets
0: lumit. So anyway,
1: Lomita.
0: Kaki pebib sa kun ikaw man ginikanan, ay hantama gid ka subo nga mabalitaan ang bata mo dito sa sulod sa eskwelahan nga patay na gali.
1: Grabe.
0: Gin pa eskwela ko bata ko. Tapos amuning resulta, kaluoy sa mga dalaga na ano sala sang tatlo ka dalaga nga comment nito.
1: Ang pamangkot sa to, ang to nang nakalamatay to kung amo gitong nagpangbuli sa ila to. Diba si Kunwan hindi man tuya mo?
0: Kung bullying... Taga mo
1: itong kontra nila to?
0: Kung ano? Bullying ang angulo ka kipe, babes. To whom it may concern na lang tuya ka kipe, babes. Kung ang muto klase nga pagpaniro, but siling do akig na sila sa bukos na klase nila. Kung classmate gid man nila to, do akig na kay manti, paarak na lang yung ka kipe, babes.
1: Kung magsiling ka grade 7 pa lang sila, first year high school pa lang to sila. Asta nga na grade 9 daw amo lang yapon ang nabatsyagan nila amo tong nagsulod sang ila paminsaron nga mas maayo pa magretaliate kami ni
0: oo daw mo na no ang matabo nga bullying dabi kung magduwa sila ka kipe babes o kun isa lang si abi no ginahagad niya lang upod niya o kun duwa gid sila mag classmate kay gina investigahan pa ni kun mag classmate sila ka ang matabo mo ni pwede nga pulihay grupo ni ka kipe babes grupo sa piyak nga classroom may siyempre may ara kaginya close ka kipe babes sa kwarto mo
1: correct na
0: oo limbawa bi kita nga dua up the right may grupo da nga kontra sa piyak nga sinuya ay permi di kun wala ta may mahimo kag mamikunta di kun ni maplano man ta kun anong himuon ta dua o ari nyo isa ina ikaduha basi kun may kundugay na hambal mo grade 7 panatabo sa initial information. Ang isa da nga leksyon dapat na diskubrihan na isang mga ginikanan kag sang mga maestra. Kipe babes, biktima sang bully ang bata ko ining nagraduate tuang criminology. Nagraduate ni siya so subong manuglupad siya sa Sambales. Kipe babes, biktima ni isang pambubuli. Kay ginkastigo ni siya sang iya classmate in front sa tubang sang maestra kag sang mga classmate niya. Daw gin result sa bala ka kipe babes. Gin firing ano siya sa tunga. Galing sumbag lang. Kay ining bata ko wala ang ila maestra gin lista niya ang ginahod. Sang nabalaan sang classmate niya nga lalaki nga ginlista to siya kay ginahod. Sinumbag yang bata ko.
1: Uy.
0: Pagsumbag sa bata ko, ti bata ko ya basta sa husto, mabato man
1: nabi. Mabato na siya.
0: Oo. Sinumbag yaman ang nagsumbag sa iya. Humibi ka kipe babes. Nagibi ang ginsumbag yaman.
1: Okay.
0: Timing nga pagsulod sa maestra. Gahibi na to. Silas, naano ni siya. Siling sa mga classmate niya. Sir Albert, ma'am, ginsumbag niya si Kwan, si Amone. Subat man itong isa. Sir Albert, ginsumbag niya. Subat man itong isa. Sir Albert. Nadali ni Relbert. Tindog disto nga. Ang naghibi nga bata, tinawag niya. Grabe nga batasan sa maestra. Nasumbaga si Relbert. Sinumbag niya si Relbert. Karon kayo kahinay, hinambalan niya pang estudyante ito. Sinatuduhi. Tinuduhan. Dito kag naghibi ang bata, kakipe babes. So amo na nga nakalapot.
1: Nagibito yung bata kay nainit sa mistra.
0: Oo, oh, hindi kay masakit na kay ginto patuluhan pagid mo.
1: Ganin mo kay ginsugo sa mistra. Oh. Niya. So baga
0: hindi amo na dapat ang pagdisiplina. Nakalapot kami sa principal. Tub-tub nga nangayo sang sorry ang maestra sa akon. Abi mo ko na nung sa ambalya. Okay, Mr. Pacardo, sorry na. Okay. Siling ko, ma'am, hindi ko yung magbaton sang pasinsya mo kay wala naghalin sa tagipusoon mo. So amo na kakipay damo klase sang bullying.
1: Grabe kasi
0: nga dapat tatagan sang atensyon.
1: Alagit yung gusto yung mga tao eh. Abla kung anong itsura mo o simusimuon ka na lang. Why man siguro nagabaris ang itsura mo kung respetuhon mo isa ka tao, no?
0: Oo. Nag-share lang ko kay Kipay Babes kay Ido Kasubo Bala sa magulang ko na. Subong bata ko yung ang agot, grade 2. Gindusak man sang lapis sa guya niya. Mayo lang may igo sa lapit lang sa mata. Dinusak sang lapis. Why gini ka bato? Gahibi ilang gining bata ko. Ginatubluan ko nga daw malayan man tani mo nga mabato. Kaya para hindi na magliwat ang bata.
1: Why ka ginkambal nga bato?
0: Ginambalan man. Kaya bato ka bala. Galing kayo sa why man ang iloy. Nga sila nga hala tubloy gida.
1: Tani, ginambalan mo lang yung dipinsahay ka gulingon mo.
0: Oo. Hindi
1: ka magsiling nga bato.
0: Sila nga pag in-report ko naman kay ma'am. Nangayo man sa sorry pa.
1: Pero sa tutol ko ni Sipon, Ged.
0: Galing kay mga bata ni.
1: Magsiling ka bing. Dipinsahin ka gulingon mo. Hindi ka magsiling nga bato. Pero sa totoo lang, kung nigo mo raw, nang imo padalman, gayon. Inasugo mong yapo niya, batu eh.
0: So, mo nakipa, babes. Lain-lain niya experience dapat lang advice-an.
1: Grabe.
0: Ang ginimo ko na lang, nabalang ko itong ginikanan niya, nga ma'am, disiplinahon bata mong, hindi magpangulit. Kay bata ko yung mabuot na yan.
1: Sige. Tema lang mga kaki-five, ha? DTX 500 mga kaki-five ang importante para makaluwas kita kag maayo ang mudo naton kadaga. Initananti kung wala ka matunawan sang gabi pa nang adaan, kung lain pa matsyag mo, lain na batsyagan mo, nagablooted ang tiyan mo, ang imo sini nga paminsaron mga kaki-five, laway man hindi man maayo ang mudo mo sini, hindi man kayo hindi maayong kondisyon mo. Mga kaki-five. Tipuro kung may DTX 500 ka, kampiyon ni mga kaki-five kay ginatunaw yagid ng aton sini nga ginakaon. May probiotics kag prebiotics man nga nagamaintain sang aton nga balance ang blood bacteria ka sa tiyan aton. Nagaayo sang gut flora kag nagareduce sang bloating, kabuhi kag constipation mga kakibay. Mo ang pinakaimportante, kabuyon ka, lain matyag mo daw na matyagan ko daw. Ang ginakabuhi ka nung kalaway ka. Ang silingon daw nang nagasulab lang sulok-sulok mo. Amo lang yung siling nga ginakabuhi ka. Mga kakibay. Ti kinahanglanon ang DTX 500 mga kakifab sa sininga bagay. D3 Bio, kampiyon man mga kakifab, kay amo ni ang naga prevent man sa aton, kag nagabulig man mga kakifab, sa aton sininga problema, hilanat, ubo, trangkaso, kampiyon mga kakifab, ginadipinsahan niya gid ka sa sininga D3 Bio mga kakifab. Madasig nga mag-absorb sa aton sininga lawas. Vitamin D3 nagabulig sa pagsuyop sang calcium kag phosphorus, mga importante para sa bone formation kag paglikaw sa osteoporosis mga kaki-five.
0: Ang D3 Bio kaki-five babes, isa na dira ang kuni ang D3. Amo man ang kinahanglan sa mga tanom. Tanawa ba lang tanom kaki-five babes kung sa sulod sang balay? Nagaluya, kag daw nagaluo, kag daw naghugsoy ang tanom tungod kukulang sang sunlight
1: sa
0: sa silak sang adlaw.
1: Silak sang adlaw.
0: Amo man ang tao kaki-five babes, ang pinakanami nga makuha ta nga D3 sa silak sang adlaw nga pagbutlak niya sa ginatawag nga dawn o kon halin sa pamanagbanag at sa pagsilak sang adlaw, amo na nga ang mga bata ginadvisean bag-o bunag ginapainita na kakipay babe kay nagakuha siya sang vitamin D3 kay amo ni ang nagapapag-on sang bones sa nagahatag sang calcium absorption kag nga magapag-on sang ngipon. Tul-an naton mga kakipay. So amoni siya, calcium and phosphorus man ni kakipe babes. Nagaprevent man ito, ginambal mo na sang osteoporosis kag osteomalacia sa mga adults. Gapapag-on sang immune system ining D3. Karon di mga bata tayaga pulaw kita ga pulaw man adlaw na takabugtaw sa baylo nga vitamin D3 ang makuha ta sa adlaw indi na kay tama na kainit
1: correct na
0: no paso ka na sina so amo na nga ginhimo sang klinika di alternatibo ni Dr. Ramil Uy nag-design sang produkto nga vitamin D3 ang manami sini kay with virgin coconut oil. Nice. Balaan nyo naman ang vitaminas ang BCO. Good fats na para mapatay ang mga bad cholesterol da, mga bakterya, nagapatay na ang virgin coconut oil. Well, good kombinasyon. By D3 Bio with BCO.
1: Na, correct. Amo na pinakaname, mga ka-K5. Te ang D3 Bio mayara na ning daw immune system. Immune booster. System booster. Ang MITC, amo ginang trabaho niya, ang ginapabako, ginang aton ng immune system. Ang trabaho niya, para nga mapaalam niyang aton nga nagasalimuang nga immune system, kaga awayon niya ang mga bad bacteria nga nagasulod sa aton siningalawas. Nano pa, kung ginahilanat ka, ambot silingon, na overrun ang kampo sa maayon na aton nga mga cells, sa mga bacteria sa aton lawas. Na overrun sang mga bad bacteria nano pa hilan naton ka kagsipunon ka trangkaso kay nagluya na gani mga kakibay sige
0: ato niya pagbalik pasingat lang ato niya good vibes pero daw lang alang na makomersyal kita na kakibay babes
1: sige makomersyal kita na eh balik kay kita matapos ini
2: magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kagmedyo, nipato na. Ibalik kang protektahan ang memorya. Ang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, kagandin luman. San aton uto rason nga gandami ang memorya mag D3 Bio adlaw-adlaw DTX 500 di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level mag DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level likawan ang komplikasyon dala sa diabetes mag DTX 500 na DTX 500 ang free radical neutralizing supplement ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant likawan ang komplikasyon kag balatian mag DTX 500 ang pinakakampyon kag antioxidant DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C
3: ko si Ricky isa ko kagard sige kong pulang buti kong buntag gabi imo nanglan sa akong nga kubra alito gid ko sa 24 oras gatik gid ko vitamin C ang Mighty C labis gid pagpabaskog sa lawas
2: Mighty C mabakang nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ano, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C. Mabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, saka sales rep. Una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
9: Si Teresa Abilar. Nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule. Kay ginayo niya ang balatean ko ng asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarren Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
8: Dr. Pinoy's Quarren Capsule, protection sa mga balatian.
10: Muter na mas Ato si Pimpinido, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Kapag inom ko sa Lutinamax capsule, naglubo ang akong dugo ng akong sugar.
11: Lutinamax capsule and Lutinamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at Lawadla. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
15: K5 News. K5 News FM.
16: Balita K5 sa umaga.
1: Balik na kita mga kakifile sa atong sininga pagpangalaga. The last 5-16 na inigabayin doon sa kalawan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule mga kakifile sa atong sininga mga suki. Dilawi na kagpamatod di ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kampiyon mga kakifile para sa atong lawas ha. Adlaw-adlaw nga tanan kinanglano naton ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ha? Mga kakifab, nagapabuha backward ban sa aton nga immune system kag makaaway sa flu infection kag iban pang mga cancer naginabuligan kung nabuligan man ang aton sining lawas nga hindi kita acidic ang lawas mga kakifab. Nagamintin man sa healthy balance ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapataas ang energy levels kag mental alertness mga kakifab. Nagabulig man sa mas maayo agun nga mas maayo na oxygen delivery sa lawas mga kakifab, nagresulta sa mas maayo nga stamina. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pero pasensya lang sa mga orders, wala na ito ma-deliver kahapon na. Medyo busy gid kayo eh, no?
0: Busy sa basket.
1: Busy sa practice. May lang si kakifab Robert Pacardo kay naka-deliver pal doon ni siya. Ti ako yati.
0: Para panahon
1: ko no
0: pagkakataon
1: ay terrible siya
0: nanit ularte Bengs Delphine mayong aga so, si Nanay Ludimay ko no kipay babe pili Ludimay Merijoy Barcelona Ashley Villamor ninita Delphine dira sa Blumentritt mayong aga
1: Blumentritt oy sa Blumentritt damo ka pamati sa aton dira mga kakifaiba. Pero tinakaba Dr. Pinoy na kamo da naka
0: DTX Dr. Pinoy
1: DTX Coffee Mix na kamo
0: DTX
1: Coffee Mix kampion arab agbugtaw niya pangapi na kamo dayon mga kakifay kay amo na ang sabat sa kung gina-constipate ka kaman nga gina panormalize ang atong sininga pupo mga kakifay kung makainom ka sang DTX Coffee Mix ginabalik yang normal sang atong napupo mga kakifay. So DTX Coffee Mix
0: mayaga.
1: Dr. Pinoy, tanan nga butika sang Grace Pharmacy available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Sa Silay kag Talisay sa mga butika available man ang Dr. Pinoy.
0: Amo na mga kakipay.
1: Oh, sige.
0: Mga kakipay, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: Areglado, sige. Naka-standby na si Kakipay ba? Ara na si Kakipay ba Vincent Dominic Medina Coralde. Pero kabalo-kabala nga sa sulod lang sa isa ka semana, maduguon gyud ang natabo kag lunsay tanan ang involved diri sa mga maduguon nga nagluntad mga kakipab sa sulod sa 6 semana lunsay mga estudyante. Sa Hunyo 16 dira sa General Trias Cavite, pitoman kay estudyante ang nasugatan o napilasan sa pagpamuno sa kapareho man lang niya estudyante. Hunyo 19, dira sa Cavite City, isa man ka grade 11 student ang namuno. Kaklase niya man lang man ang ginpamuno niya. Hunyo 22, Tacloban, amo na ang tatlo ang ginbawian sang kabuhi, kag lima ang nagkalapilasan.
0: Pito, naglabot sa pito?
1: Naglabot sa pito na sumong. Grabe, no? Pa sa eskwilahan na tabo,
0: kalabanan. Apat lang, napatay? Apat na? Latest, apat na kagipibase.
1: Apat na? Tikita mo, apat na. Kaya gindala pa na sa ospital mo. Pero sabton ka ni Kaki 5 Vincent Tobedek Bidina Coralde, payo-payuan niya kamo kung paano na ton mabalik ang mayo nga mudo na hindi ka mo mangin kriminal mga Kaki 5. Kaki 5 Vincent Tobedek Bidina Coralde,
17: Kaki 5 Balantay Mercado.
1: Alhamdulillah papang.
18: Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Kaki 5 Babies, pangamuyo, pag-angot gid sa aton nga Ginoo para pag pandagay danda permi Kaki 5 Babies. Para sa aton mga una-una wala kay ti si kwan si Satanas, aram lang sa permi ga palibot mo sa aton mo. Once nga gihikuan ka na imo yan ang imo iya gusto, imo on si imo, malaya sa sakya Kaki 5 Babies. Kay di na imo mo na mo. Pwede kailanan magpangamuyo ni permi para malikawanan ni mga una-una na itong permi ni Mayo para sa itong isig kapareho Kaki 5 Babes.
1: Balitaan balitaan takagali subong niya kay subong sini daw makagulogiyo na kita. May roll back sang presyo sang gasolina galipa.
0: Sa pihak sining threat nga nagsira naman kuno ang Strait of Hormuz.
1: So may rollback ang presyo sang gatong, ang diesel 9 pesos
0: ba?
1: Per liter, tubtub 11 pesos per liter.
0: Kung takaron.
1: Ang gasolina 3 pesos 3.90 kada litro, tubtub 5.90 kada litro.
18: Nami pang 3 kwan git.
1: Ginambal ko ni, ginsugid ko ni si Imo, kaya ara ka da para mahutikan mo man silang, hindi sila magpatama ng magpasaka sa gilasing ang presyo. Hutikan mo sila. Ang kerosene, 9.82 kada litro, tubtub 11.82 kada litro ang rollback.
0: Bagrabe kada ko.
1: Dako no.
18: Bigyan ng kada ko. Makakagulo ginawa kita ni Kaki 5 Babes.
0: Makagulo ginawa na ni si Sir Dexter Lubaton nga nagapangapi subong kag si Sang DTX si Romy Hisim, Gina Purano no.
18: Umo man si Delmar Delpen, umo man ako ginawa ni Kaki 5 Babes. Ibabay sila ni Giovanni Podero dra. Umo man goro. Ati amo man ning baboy presyo Kaki 5 Babes, sang baboy Kaki 5 Babes.
1: Na.
18: Diri subong sa may Libertad Public Market.
0: Mamuning problema sa mga baboy.
1: Ang sa baboy, pilang presyo subong? Kada kilo?
18: 280.
1: 280? Sa mga guwa-guwa sa merkado.
18: Sa mga guwa, ginlibot na ito, Kaki 5 Babes, kung mapakita ni Kaki 5 Etan. Tapos may panukoy, Kaki 5 Babes. Radang tarp, kada ko. 240.
1: 240?
18: 240,
1: Kaki 5 Babes. Sa liga, nagbakal ko, 280. Bakal ko, gayapayapa ko. Baka yung 280 lang. Sa uli, nakabakal pag ikuliwat. Nag-dos sa sinta. Subong nag-dos 40 na.
18: Dos 40.
1: So may paano ko? Sa mga guwala, sa mga panuboy.
0: Nagnubo. Okay, tigrabi subong ang threat sa mga baboy. Ginapadala pa itong samples sa central office ng Department of Agriculture. Kung bala ini mga nagkalamatay nga baboy, positibo ni isang African swine fever. Engineer Manuel Emmanuel Mira Flores Qualis ta. Amat-amat na dispose baboy ta kumiara ta. Ron Tribalies
1: Loco. Engineer Mira Flores Qualis sir. Kuya, ang baboy mo yawa na kag pautanga ako.
0: Ako niya way kuya kwarta Kaki 5 Babes. nga ibakal, imo yan mautang ka. Tikon mautang ka, bayaran man na Japon engineer kwales.
1: Baloko ka baloko.
0: Tagain na lang kuya.
1: Kabaloko ka baloko sa imo nga pinsar. Pinsar mo pa sila yung mga mautang, sila mo ni ka pala utang ka dito.
0: Ako niya mga ayo lang kuya.
18: Ikaw mga ayo, ikaw kay Pebro Bird, si Kiki Pebro Bird, mga utang. Ako yung
1: makaon na lang. Nami si Mono, ang ako tangon, imo kaunong na.
0: Kapag kalaw, ay man kumatasan mo. Ganagana lang. Ganagana na lang ng imo. Sigura na din imo.
1: Ang ako yan, ginawa ko lang ang pangutang, balairan ko pa na imo, kaun ka lang yung imo.
0: Ako yan.
18: Pabo na yan, pang.
1: Ha?
18: Pabo na yan. Pabo na
1: yan. Ako. So, ang kos balay, pabo?
18: Pabulan-bulan.
1: Pabulan-bulan.
18: Pero kung magbaboy, ito yung nandito tayo magpapakana. Iba na lang baboy. Pero kung pabo, kampiyon.
1: Kabaloko ah. Kabaloko ah.
0: Roslyn Castro Gapolo ah. Kumusta ng baboy? Sinubaan? Si Bings, mo na ang baboy ta?
1: Si Bings Delpen siguro baboy. Yun yung kinaon si Permi.
18: Bas nadlock magkaon kay Kipa Babes mo nga gim panubuan ko ron lang presyo sa bong pating tao sa bong do galikaw git sa baboy sa bong kay Kipa Babes
1: hindi ka na magkaon baboy kay advice ni Gaspar Coronel niya mga muyo ka lang niya.
18: Ang baboy mo na Manuel Ramos New Year ihawa na na
1: ihawa.
18: Si Jomel dira
1: ihawa tagi. Abot ko may binuhi pa si Migota Manuel Ramos ha?
18: Ara eh, si Utol yan, si Pisyong Balaga kay Pepe.
1: As Pisyong? Aka yung Minoga Manuglitson, gali?
18: Uto dyan na mo.
1: Uto dyan na gali. Kampiyon.
18: Why
1: daw lutangon?
18: Kanda Jomel Ramos na nga tagi. Sila ni Kid Gamonitor, sila ni Gaspar kay Pepe. Kag amuman sila ni Adel Padre, Ambons Cousin Ray, kag si Melvin Guaporon Ron. Okay, welcome back kag Ma'am Jen Arroyo, Butisino Arroyo, kag Bong Arroyo Trika Kipipig.
1: Si Bones Mangalos na yaya sa Mangalos, Cruzina, ang kampiyon na. Morning na da.
0: Ma'am Rani Pahe, Jolie Lumugdang, Nore Alconga, Nanette Corsiga, Roslyn Dilicana, Leonardo Dorilos, Midagay, Ma'am Vicky Gantalao, may aga.
18: Poncho!
1: Don Luis Gantalao sa Sugar Valley, may aga.
18: Poncho, Don Cebuano, John John, Gamonitor, Ma'am Jerome Dra, Tagsli, Giovanni Cordero, Maria Fe, kag si Nonoy si Loy, sila ni Boss George Dre, sila ni Roland Boy Dre, nag-monitor kag Kipay Babes. Si Tatay Gideon, si Sir Ed Ganson, dala sa may Forest Park kag Kipay Babes, Kipay Robert. So para mo na ha, nag-abupo ang ulan kag Kipay Babes, Kipay Robert.
0: Kantahan ta eh, kantahan ta. Sa sigisigit na nga kanta, mapaulan taman gito. Kita gali ang rason kun nga ang ikaw gid ang rason nga gasigi nga nagatuba na gid man ang ulan. Abi ka taon taning kailan bala?
1: Kailan?
0: Song by MYMP sang 2005. Kana amin isang lyrics nga Kipay Babes. Ang kailan ano ni ang anong istorya ni Kipay Vincent kani?
1: Kailan lang ni?
0: Kailan lang.
18: Mapapansin do, kung lang kay Kipay Babes, do ginadidma siya lang kay Kipay Robert.
0: Oo, do ginadidma siya. Amo na nga ipaagin na lang ni Kipay Vincent sa kanta.
1: Tiyabe.
18: Kaniling kanta kay Kipay Babes, ginakwali na ito na inadulong sa inyo sa Base Lechon. Malamit kay Lechon Baboy, dala sa may Pro Lechon ng Barangay 3rd.
1: Aha. Oy. Sige ba?
0: Dogi na sa butayo.
18: Nagaragumo, nagaragaak nga Lechon Baboy, Best Lechon, mga K-5. Kag Mr. Bros sa Tubang Bamsi, kag may branch magkitala sa may Bago City, mga K-5. Mr. Bros, i-bros nyo. Ang sarap kung sing itari, para nyo si itari. Nagamonitor ka K-5 Babes, si Mami Kate Itari. Araman ka K-5 Babes, K-5 Robert, nagamonitor sa ating mga aga, dara sa inyo, mga K-5.
19: Bakit kaya nangangamba? Sa tuwing ika'y nakikita, sana naman magpakilala.
0: Si Smoky Mountain considered one of their signature songs, particularly associated with member of Geneva Cruz. May mga disputes pa ni kung sinugid ba lang original vocalist ni si Joris Fernandez or si Juliet Bahala.
1: Babes Gantalaw eh.
0: Pero ari oh, wala ba isa ya? Ari na lang, wala ba isa ang mga joke
18: Lunchbox
0: Kings, no? So
1: ano na, joke sa, Lunchbox?
0: Oh, sa Lunchbox lang man ka mumayo. Pero sa
1: joke Lunchbox?
0: Oh, joke Lunchbox Kings. Sa balitang K-5 tumaga, pati ka to ng kailan. Lunchbox King, salin sa kay Ma'am Adilpa.
1: Pero ayaw-ayawan ka mo ni Migota Manuel Ramos sa Kataya.
0: Sige.
1: Sige.
0: Hirit.
18: Ato niya kung alam niya pang kinaligil.
0: Sige be.
1: Ber.
0: Grabing lyrics. So, no, kitaon pa diyo. Sige be. Kipe Vincent?
1: Kampiyon?
0: Tadlong. Ang kamot, ginagla daw nagpamirsa.
1: Liwat. Liwat.
0: Ready, plastar na, plastar.
1: Plastar.
0: Plastar. Nami-nami, putos ka ba iyo? Ang binangon to, nag-lasa to ah, sa likod. Sige.
1: Grabing binangon naman, tiyanan, pablay eh.
0: Sige.
20: Bawat araw sinusundan, di ka naman tumitingin. Anong aking dapat gawin?
1: Makumpasan eh, Adelpay.
20: Binti ko ba'y mayroong
0: gas-gas ka?
1: Good feeling.
0: May gas-gas.
20: Nais ko lang magpakilala.
0: Tamsa pa abi. Sinanay ang nakaitom. Nay, okay man. Sir. Ang nakaitom si sir.
1: Ang nakaitom.
0: Itamsa pa, nay. Ato, nakaitom bla.
1: Ano na gano'n?
0: Sir, okay sir. Okay sir, ito wala mo bla. Ito wala mo. Naglasa, thumbs up. Sir, okay man, sir, naton.
18: Okay man, bang.
1: Okay man. Sabata mo kanyang tiyanan, pro.
0: Amo nang nami, gija. Amo nang nami. Inspirado ang kwan, inspirado ang galasa, kamanok.
1: Bawat araw, sinusundan. Di ka naman tumit. Pagin ba yun? Basta mag-smoking mountain na gani. Tapatin kayo na. Labong gay ko dyan.
0: Titingan ko eh. Kailan mo ba mapapansin ang aking lihim? Kahit anong aking gawin, di mo pinapansin. Kailan haplutin ang pusong bitin na bitin? Okay na, bitin ang puso. Tansa pa na itong naka-black-black sa wala mo. Tansa pa na, kinawa mo gito sa wala. Pang, okay man, pang.
1: No, yun, sige. No, ginainita, sige.
0: Sige.
1: Kampiyon, sige na, pang.
18: Upo sa patrol, kag K5 Carla May Defensor, and naman si K5 Vincent Coralde para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
21: K5, balita, merkado, sa umaga.
1: Muna mo kaya salamat.
0: Ginalibak mo kami daw. Akwatar ng chorizo, ho. K5 Vincent. Pakpakon ko naman na karun, parakan ko naman ng kristal karun mo. Ginam ko na si Kipa Vincent, kung kakatulugan siya, ginam ko ng kristal, ho.
1: Sige.
0: I-off lang, Kipa Vincent.
1: Ang siyudad sa Bacolod, wala pa sang may na-record sa mga nagamasakit kuno nga mga baboy. Ara pa si Papang Vincent.
0: Stay off lang, keep my Vincent.
1: So,
0: Lang kay tuktokon ko na si Vincent. Matindog ko.
1: Na ga pulaw si Papang Itani ko rin.

0: y perderla.
1: Ay,
0: y perderla de Alan Muna.
1: ¿Qué va a buscarla?
0: Garantijo, con una gran cristal.
1: Sí, Gary Sibuco. Sila ni Bings, Delfin niya basta adobo ya. Sila makaon ko. Oh, grabe ya. Reds in the air, may ngaga. Namit adobo.
0: Balos man
1: si Roslyn Castro Gapul. Ruina Villaran Erbito, may ngaga. Jean Montesino Arroyo. Si Mario Liagas. Oh, si Josilita Pahayahay Tropio, may ngaga. Arena si Kaki 5, Carla May Defensor.
2: News FM. Kampyon.
1: Sa siyudad sa Ocon sa Banwa sa La Castellana, ginabanto ang baboy. Kay man ti kasunod sa tublang damo nga nagkalamatay, may mas kwan, grave tong baboy to dito sa La Castellana. Ti ginadudahan nga may ESF to mga Kaki 5. Diri sa siyudad sa Bacolod, siling sa aton siyudad, wala kuno sang may na-monitor nga may masakit nga baboy. Aber, Kaki 5, Carla May Defensor.
2: K5 News FM. Kampyon, kampyon. Report.
3: Good morning, Kaki 5 babes. Kaki 5 reporting sa ato sa Kaki 5. So, ang syudad sa Bacolod, wala pa sang may na-record nga nagmasakit ng mga baboy diri Kaki 5 babes, Kaki 5 Roberta. Especially sa mga area, mga mga hog racers naton, mga backyard hard hog racers, wala pa ini sila sang may na-report, no, nga may nagmasakit nga baboy diri sa area sang syudad, Kaki 5 babes, Kaki 5 Roberta. So, kapon nga daw, tibat naton with City Ad. So, maningibalo naton kung anong resulta. Pero ti nagahingyo ini sila sa mga pumuluyo nga kung pwede sa mga hog racers naton diri, no, nga kung pwede mag-report ini sila kung nagmasakit ang ilas nga mga baboy agutong nga mapaidalom sa test bala, no, ang ina nga baboy kag mahibaloan kung ano gid man ang sakit ta Kaki 5 babes sa Kaki 5 Roberta. So yari pamatian naton na payag nga nagikan kay City Administrator Attorney Mark Mayo.
1: Attorney?
4: Query sa aton city vet kay Dr. Agita. Wala kita any reported of similar event or similar incident. In fact, in-check natin, wala lang sa aton sa Stover House. Wala ka any alarming or urgent concern. And then, based sa ilang initial information, wala man reported incident sa neighboring news which will call for action based on parts of Bacolod LGU. However, subong adlaw, after lunch, we will have a meeting with our city vet kay para ma-discuss natin mga itong initial steps or initial actions in preparation kung matamukan may outbreak abi, no? Kada po ito yung anticipate na may certain season na nakatapit nila.
1: Okay.
3: So, di kay Robert amo to, no, ang payag na nagikan kay Attorney Mark Mayo, may kaangtanan diri, no, sa ila sini nga monitoring, no, kay nga monitor man ini sila sa mga baboy diri sa syudad, pero di mas Mayo kung may nagamasakit i-report sa syudad o kung sa city vet agud to mahibaloan, no, kagati at the same time makabutang man sa precautionary measures sa aton sini nga syudad. Amo ni nga baloan naton kung ano mga measures ang paghihit pati ngayon nun kiti wala pa sang may na record kagabay pa wala ka kay babe sa Kaki 5 Robert, kiti siyempre sintro nga da ng syudad sa nga Bacolod at kagati kaluway man sa apel sa mga mga hog racers sa diri sa syudad at Kaki 5 babe sa Kaki 5 Robert.
1: Sige day.
3: Kaki 5 babe sa Kaki 5 Robert report, tagi ka sa patrolo po sa patrol Kaki 5 Vincent Coral dahil kagiling nga balita nga dulong sa inyo sa Lirex 500 Mike C. Kag D3 Bayo in the Kaki 5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kagkalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Sa palayo na koron ang monitoring sa atong sining syudad, adres sa syudad sa Bacolod, mga Kaki 5, regarding sa sining mga balita karon, mga Kaki 5 sa sining masakit nga mga masakit sang baboy bla. Ining ESF mga Kaki 5. Dari sa ato, so far, wala pa sa may na-monitor ang atong sining syudad. Kung ano man nga mga report halin sa veterinary office, mga Kaki 5 nga igapasa sa atong syudad, mga Kaki 5. May na! Last 5:30 na, 40 na, sa atong sining pagpangalagad, mga Kaki 5. Happy birthday lang kay Papang Ruel Pineda, Kaki 5 Ruel Pineda, dera sa Sagay City. Papang Ruel, happy birthday.
5: Happy birthday.
1: Handa lang imo sining isa ka ba bakada? Kay tumbaho niya kuno dayon mo. Hindi lang nang turo kay delikado. Bornales Goles James, maayong aga. Dere na kita mga Kaki 5 sa atong sining Kaki 5 kamustahan matabi de kita sa Iloilo.
6: Sa Western Visayas nga kun may mabaton sila nga threat sa ilayang kabuhi kay 5 Ray hindi magduwa-duwa nga
1: mga Kaki 5 sa aton sini nga pagpangalagad mga Kaki 5 Roslina Castro Gapul mayang aga lang sa kay Solidad Antaran si Engineer Mera Flores Qualis, mayang aga Raymond Soyom de la China, kag Dad Boy Mendoza, dira sa Banago. Salamat gid sa inyo, ha. Pamati, si Dorina Almirante Palacios. Ate Rets, Kuya Rico, mayang aga, paring Rico, idihir, ha. Mayang aga lang na paring Rico, idihir. Joy Kanyete the second. Si Kuya Rico Eder. Kaya sagad magkanta. Gina Purano. Mayang aga lang na sa inyo. Sige. Balikan na to ng atong sininga kwan. Ang atong sininga Iloilo.
7: Kwan, sa atong mga tagpalamati. Oh yes, ayos ang signal dere. Back to you, Iloilo.
8: Okay, salamat kid ka K5 Jobert. Medyo na late lang ang pagpasulod sa imo sining audio diri sa aton. Live the live kag mabaskog ang tingog ni K5 Jobert Lago. Salunta ka K5 Michael Saloria.
9: Sir ABP, good morning. Good morning sa aton tanan Negros Island Region from Visayas. Kampyo ng signal Sir ABP, naka-detex coffee mix nakita kag naka D3 Bayo. Balik sa imo Sir ABP, Sir Ray.
8: Ang duha ka mga amigo naton dira sa may Bacolod, ka K5 Babes and ka K5 Robert Pakar.
1: Kampyon na signal mo, Papang Ray. Dari sa Amon sa syudad.
8: Nakamute.
1: Okay. Kampyon signal mo, Papang Ray. Dari sa Amon. May problema. Maululanon ang panahon sang kagahon. Pero subong na okay naman. Nakapangapi naman kami. Back to you, Sir Ray.
8: Diretso sa mga nagabaga, kag mga nagpangunang balita. Dari sa may probinsya sang Capiz. Kinabirigid sa sining isa kakatapos ang media. Nga gin atuyo. Ngaya... Lutangon, kahapon nga daw sa balita, K5 Jobert Lago.
7: Thank you so much, K5 Ray Umalay. Mga nagapangunang balita din sa probinsya sang Capiz, mga kauturan. Gakibot sa aton sini nga mga pumulyo kahapon mga pasado alas 5:53 sa nag-hook up ako sa inyo kahapon nga daw na monitor naton mismo ang sitwasyon sa barangay Kagay, sulod sa Rojas, matapos nga ginpaulanan sang lutang ang aton upod sa broadcast industry. Ang station manager kagang kurman sang Rasco Radio nga si Mr. J. Labapies, mga ka-K5. At apat ka mga bala ang nag-igo sa kilid sa kiyasining adventure nga salakyan, mga ka-K5. Halin sa subdivision sa Ila Puluyan, padulong na kuntani sa Ila Sininga Waragwagan, kay may program alas sa isang aga, mga ka-K5.
10: Maria.
7: Wala ka prikatar ang biktima, mga ka-K5, apang sandali na lang siya magliko sa cruising, sa entrance, pasulod sa highway, mga ka-K5. Dito nakita niya ang duha ka mga persona nga nag... nagkakarankaran, mga K5. Yan daw gina-confirm nga mo ginang salakyan sa angkurman, mga K5. Dito, sang magpalupok na ginarangka ng iasining adventure, naging tabok gulpe sa karsada sa highway. Wala masakam, mga K5, kay ang likod nga bahin sang driver dito nag-igo mo sa may passenger seat ang apat gid ka armas kung bala sa armas lutang, mga ka-K5. ini matapos man sa mga issues mga ka-K5 gagin tackle sang aton sini nga upod sa pagwaragwag mga ka-K5. Kahapon mga 6 or mga 5:40 ini tanan-tanan nagluntad sa may crossing sa barangay Kagay mga ka-K5. Ang masubo diri kay ti isa lang siya, wala sa bodyguard, daily routine every morning nga magpadulong sa iya sininga waragwagan sa ila sininga trabaho. Pero maswerte nga wala ma sakam ang nasambit nga ang kurman mga kaking. Sa karon ang Roa City PNP naghimo nagdihon sang team investigation team mga ka-K5 para matutukan sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang ining issue sa nasambit nga ang kurman mga ka-K5. Kag kahapon nagpagwa na statement ang Campo Delgado, ang aton sini nga City Mayor diri sa siyudad sang Rojas, nagpagwa man sang statement mga ka-K5, lakip na ang Presidential Task Force on Media Security mga ka-K5. Daw masiling pa na nagpakwan lang siya, gingulpi niya pundo tabok sa karsada kag why siya nagwa sa sa salakyan kay masibalikan pa siya. Meaning to say daw nagparumatay lang siya sa sulod sa salakyan ka K5-Bray, K5 was in Visayas, si Mr. J. Lavapies until such time nga may mga tao na nga nagresponde sa nasambit nga area mga ka K5. Di karon basi may baluan ini, no? Kay ara na ni sa forensic unit ang mga bala kag ang investigasyon sa mga CCTV nga nagwa karon nga ginatipon sang aton sini nga mga katapos sang kapulisan mga ka-K5. Amo na mga laga panguna nga balita diri sa amon sa Kapis. Back to you, Iloilo.
8: Salamat gid ka-K5 Jobert Lago. Sa iluhan ta mga balita diri sa may probinsya sang Antique ka-K5 Nestor Napalinga.
10: Mga balita regya sa probinsya kang Antique kang tinalikdan nga adlaw may sara ka 20 anyos nga estudyante nga residente kang Barangay Mag-aba Pandan dakop sa illegal drug by bust operation sa may Barangay Biri Barbasa. Suno sa kapulisan makapiran ka beses kuno nga gin test by kag permi nagatugro kang bolto-bolto nga dahon kang ginapahayag mariwana ang diyang estudyante. Nabel Anbla K5 SM Visayas kang ginaborobanta 110.96 grams nga dried leaves marijuana kag may street value kuno nga 32,000 pesos. Sa talad priso ang diyang sospitsado kag magapangatubang kang nagakaigo nga kaso samtang sa Banwa kang San Jose pito ka mga individual nagkaradakpan sa siparado nga anti-illegal gambling operation sa may barangay May Bato North San Jose kang tinalikdan man nga adlaw las 4:11 sa hapon apat ka individual na dakpan nga nagasipal kang Pusoy Rambol pagka las 4:17 tatlo pagid ka iba nagkaradakpan nga nagasipal kang Tong 8. So sa talad priso man na sa San Jose PNP ang diyang pito ka mga sospek kag pasakaan kang nagakaigo nga kaso. Mura pira ka balita sa Antique, balik ka nimo Sir AVP.
8: Salamat gid ka K5 Nestor Napalinga. Mga balita dira sa may probinsya Itaclan ka K5 Michael Celorio.
9: Good morning, Liwat K5, Western Visayas, Negros Island, region sa mga balita. Diris Banwa sang kalibo suspendido ang klase sa palabuton ng Obuaso, June 24, pagini sa Executive Order 043 sa Banwa sang ang Banwa sang Mayor, ang Mayor sa Banwa sang Kalibo in connection sa preparation sa kapistahan ni Senyor San Juan de Bautista, no? Ang face-to-face klase suspendido anay kagma focus anay kita sa asynchronous o online na classes mga ka-K5 para nga malikawan kag para man ini sa safety kag malikawan ang pagsiksikan sa mga tao sa selebrasyon sa fiesta mga ka-K5 pag safety sa mga estudyante. Samtang dugang ato nga mga balita ang Provincial Disaster Risk Management Office nasa blue alert subong para man sa preparasyon sa San Juan de Bautista mga ka-K5, no? Kag pag inataw nga blue alert on standby sila kag ready ta na ng ila equipment sa anuman nga mga insidente nga magkinatabo ang katuyuan subong. So, no, kay Mr. Hismundo ang LDR Arimo 6 sa probinsya Aklan nga mangin zero casualty ang nasambitan nga selebrasyon. Ang LGO Kalibo nagpadumduman nga ang ASF dapat aton nga malikawan kag tanan na responsibilidad sa kada isa mga ka-K5. Mag-aligmat kag mangin vigilante para malikawan ang paglaptas ang nasambitan nga balatian sa kasapatan. Balik sa imo, si Ray.
8: Salamat kay K5 Bike Celorio sa mga banasig ng mga balita kang nagapanguna dira sa may Bacolod ka K5 Babies ka K5 Robert Pacablo.
1: Dire sa syudad sa nga Bacolod mga kakivibe daw kaluluo ining isa ka lalaki subong matapos nga ginsapute sa mga bystander niya sa mo no nga sa dire sa may barangay Banago matapos nga ginaligan

0: pambayad sini sa utang sa illegal nga droga.
1: Balita mga Kaki 5, isa ka lalaki ginpatay kag ginatudlo naman nga nagpatay magkatapos ang rebuilding ng NPA. Ang biktima kilala sa kay Henry alias Henry 54 anyos sang makilignit sa Banwa sang Isabela sa Negros Occidental. May natabo ni nga pagpamahog sang Hunyo 16 hapang sang Hunyo 21 na tabo gid ang wala ginpaabot ginpatay ni sa kaginatudlo suno sa report ang mga CPP-NPA. Insurgencia sa giyapon diri sa Negros Occidental.
0: Aman ang mga balita naman diri sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Ray.
2: Amo ning mga balita diri sa may Iloilo. Number one, ang natabo itong shooting incident sa may Tacloban City, na particular na sa San Jose National High School. No, naghatag manini sa nagkalain-lain ng mga reaksyon sa mga public officials diri sa may syudad kag probinsya sa Iloilo. Pero karon, isikiron sa K5 News FM Ilo ang sitwasyon sa pila ka mga bulutuan diri, no? Kung paano nila ginapatigayon ang pagpasulod sa ila sining mga estudyante ini sa mando sa aton sining mga opisyal nga dapat mangin secure ang aton sining mga estudyante kag mga bulutuan sa sining ginatawag nga violence o kon mga pagkinagamo sa mga kabataan tuga sa sining mga armas, no, kag mga iban pagid nga mga deadly weapons nga posibleng makasulod sa mga eskwelahan. Ikaduha, ang natabo nga pagpanglutang dito sa may Capiz sa isa ka katapo sang media nga upod banaton sa industriya, nagpagwa sang statement ang Police Regional Office 6 sa pagpanguna ni Police Brigadier General Tuanyo, no, sa aton sini nga mga kakipay Randolph Tuanyo, nga kung sino man nga mga katapo sang media ang makabaton sa ginatawag na death threat o kung pagpamahog sa ila sini nga kamuhi, magpabalog gilayon sa aton mga kapulisan agod gamatagaan sang proteksyon mga kakipay, no, depende sa kabugaton kag seryoso nga pagpamahog sa ila sini nga kamuhi. Amo ining pagpanumdom sang Police Regional Office 6 sa pagpanguna ni Police Brigadier General Randolph Tuanyo nga handa sila nga makipag coordinate sa mga katapo sang media nga may pagpamahog sa ila nga kabuhi. Amo ni mga balita naton diri sa may syudad kag probinsya sa Iloilo. Salamat sa inyo
3: tanan. Balita kinsay sa
0: salamat gid Iloilo Ruas Antique kag kalibo sa aton sini nga mga sister station. Sa aton sini nga K5 kamustahan mga ka K5. Oy dira sa Shelton mga ka K5 si Kapitan Cliff Palma. Good morning lang kap. Kag thank you so much sa support sang K5 News FM Bacolod. Bago nag-kuhang ito? Nag-uwang ang radyo niya sa Shelton ni Cuff Clip Palma mga kakipay.
1: Sa probidensya, sa mga gwardiya sa gate na kakipay, babes, hindi lang kay transistor radio, kundi sound system na.
0: Grabe naman na ba? O sige, saya sa Zion Vince Gagnaw Lyson. Sige, wala kita panahon mga kakipay, may panahon pa, pero hindi na aton. Salamat gid mga kakifab sa Totong Store mga kakifab. Kwa hapon may away gi ko makatigayon nga nakadulong ba sige karon siguro sa hapon.
1: Dulungan mo.
0: Mga dulungan ta, dulungan ta. Hindi na kay ang say mo imo nga akon.
1: Gusto, sige.
0: Ang akon imo pa. Joke lang.
1: Importante malaga.
0: Sige, importante mga kakifab, nakahaon kita sa karon nga adlaw sa problema. Ang DTX 500 Morning Newscast masunod na mga kakifive. Upon kay Colleen Cobia and Sir Van Albay. Sa ngalan sa amin nga CEO, Dr. Maloy, ako sa kakifive babes Gadalaw.
1: Ako naman si kakifive Robert Pacardo.
0: Para sa kampiyon na balita, Serbisyo Publiko Kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas.

0: Remake Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Remake Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita. Kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps. Kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability. Kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
7: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
8: Mag-usar sang salon pass.
7: May direct edi nga sang ka para makapenetrate sang sakit.
8: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
7: May long-lasting relief.
8: Tugtog 8 ka oras.
7: Para sa nagpananakit nga baka.
8: Liyaw kalikot.
7: Salon pass.
6: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
9: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa umaga.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
11: Number one.
9: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
11: K5 News FM.
9: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal
11: sa iba't ibang bahagi ng bansa.
9: Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
11: DTX 500 Morning Newscast.
9: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
10: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalaig na ang DTX 500 Morning Newscast sumugadlo sa Martes, Hunyo 23, 2026. Makita kag mabati naman kita live anywhere in the world pinaagi sa official Facebook pages K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station. Para sa atong mga pangulong dinalan. Lalaki ginaligar na agbaligya sa kinawatan ng motorsiklo ginkastigo sa Bacolod City. BBBM na subuan sa nagluntad ng pagpanglutang sa Tacloban.
9: Balita International.
10: Prime Minister sang Britain na magabiya sa pwesto.
9: Balita Sports.
10: Bari 4 o Gaire nagpauli isang gold kag bronze medal sa 2026 Grand Prix.
9: Balita Entertainment.
10: Pinay nagdaog sa Top Chef Season 23.
9: Balita Negosyo.
10: Kag presyo sang diesel mabuhinan sang 9 pesos kada litro, suno sa DOE. Sa detalye sa mga balita.
9: Balitang Regional.
10: Lalaki ginaligar nagbaligya sa kinawatan ng motorsiklo ginkastigo sa Bacolod City. Ginkastigo ang isang kalalaki matapos nga ginaaligar. Nagbaligya sa kinawatan ng motorsiklo sa barangay Banago, siyudad sang Bacolod. Makita sa CCTV footage nga ginpulian ang mga kalalakihan sa lugar ang among nga lalaki matapos ininga na dakpan. Natukiban nga ginbaligya sa nasambit nga lalaki ang kinawatan ng motorsiklo apang sang iya pagbalik agud nga kuhaon ng bayad. Dito na nga ginlagas ka ginkastigo ini. Isa sa mga ginatudlo nga rason sang barangay sa pagbaligya sang lalaki sang kinawatan ng motorsiklo amo ang pambayad sini sa utang bangod sa illegal nga droga. Samtang apat patay, 15 pelason sa pagpanglutang sa Tacloban City. Nagdangat sa 40 tanan ka mga basiyo sang bala ang narecover sang Conscene of the Crime Operative sang Philippine National Police o kon PNP Soko sa nagluntad nga shooting incident sa San Jose National High School sa siyudad sang Tacloban o kon sa siyudad sang Tacloban kahapon nga adlaw sang Lunes, Hunyo 21. Una nga ginpayag sang PNP nga nagusar sang 9mm Glock pistol ang isa sa mga suspek samtang isa naman ang armados ang nagausar sang kalibre 38 nga revolver. Ang Glock ang hindi palagiyahan sang PNP kagin usara sang isa ka police woman nga naka-assign sa Police Regional Office 8 samtang ang kalibre 38 nga revolver naman ang ginapalagiyahan naman sang isa ka private security agency nga nakabase sa Cebu. Apat ang kumpirmado nga patay sa insidente samtang nagsaka naman sa 15 ang pilason. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:05 sa ngaga.
3: DTX 500 Morning Newscast.
10: Sa dugang pa nga balitang regional mga hog raiser sa Aklan nagakabalaka sa liwat nga paglapta sang ASF. May balita sa K5 Leonard Viray.
3: DTX 500 Morning Newscast.
12: Nagakabalaka ang mga hog raiser sa Aklan sa posibleng liwat nga pagsulod sang African Swine Fever o kon ASF matapos nga makarecord ang tatlo ka mga lugar sa Capice. Suno kay Engineer June Agravante, President sa nga Aklan Livestock and Poultry Raisers Association iningyo nila sa Off-Bet Aklan nga hugtan ang border control. Umpisa kahapon na daw sang Lunes naglatag na sa nga dugang pa nga mga checkpoints sa Altabas agud nga malikawan ang paglapta sa nga nasambit nga virus. Giningan yung mani agravante ang mga hog raisers nga hindi magpanic selling kagdugang pa sini. Madamo pa sa ila ang wala pagid makabangon matapos ang nanginunang epekto sang ASF sa mga nagtaliwan nga tuig. Samtang isa pa sa mga ginaproblemahan sa nga grupo ni Agravante ang manubo nga presyo sa nga live weight nga ra lamang sa 170 pesos ang kada kilo. Balita regional nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo. K5 News FM
3: DTX 500 Morning Newscast.
10: Samtang Rojas City PNP nagtukod sang Special Investigation Team sa natabo nga pagpanambang sa anchorman. May balita si K5 Myla Fuentes.
3: DTX 500 Morning Newscast.
13: Magtukod sa Special Investigation Team ang katapo sang Rojas City PNP para sa maidid nga investigasyon sa natabo nga pagpanambang sa isa ka anchorman sang radio station sa Capiz sa ginpatigayon nga press briefing ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. Officer in charge sang Rojas City PNP nga wala pa na ibaluan ang motibo sa krimen kag wala pa natumod ang pagkakilanlan sa mga suspek. Matandaan nga natabo ang insidente pasado alas 5 sang aga, Hunyo 22, kun sa diin samtang nagapaguha sa National Highway nga dalan sa Barangay Cagay si Jay Lavapias, anchorman sang Basco Radio. Gintambangan ini sang duha ka individual kag ginluthang sa makapila ka beses. Maswerte nga wala na igo ang biktima kun sa diin gindiretsyon na lamang sini sa gutter sang dalan ang iyang sasakyan. Pamaagi agud mapapati ang mga suspek nga nadulaan ini sa kalinto kaangot sini. Gilayon nga nagresponde sa lugar ang katapo sang Rojas City PNP. Soko, subong man ang Capiz Police Provincial Office, agod magpatigayon sang investigasyon na ibaluan nga matapos ang insidente, hugot nga ginkondina ni Rojas City Mayor Ronnie Dadivas tapos ang kapulisan sa pagbanguna sang PRO 6 nga nagtukod man sang Special Investigation Team kag Presidential Task Force on Media Security. Agod tutukan ang insidente, subong man ipabilin ang seguridad sa mga mamahayag sa Capiz. Sa investigasyon sang kapulisan, nakitaan sa lugar ang pila ka mga baseyo sang bala nga gin gamit sa insidente. Nahibaluan nga kilala si Lavapias nga nagatalakay sa mga mainit nga isyo angot sa patag sang politika.
14: Inisi ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 K5 News FM.
10: Estudyante nakuhan sa ginapatian marijuana sa Antique. May balita si ka K5 Eileen Magbanua.
15: DTX 500 Morning Newscast.
16: Sangka estudyante ang nabulaan kang ginapatian marijuana sa ginpatigayon ng anti-illegal drug operation ginabanta alas 4:20 sa hapon Hunyo 21 sa Barangay Bire Barbaza, Antique. Ginkilala ang subject kay alias Monmon na 20 anyos, residente kang Barangay Mag-Aba, Pandan, Antique. Sa interview kay Police Major Jeremy Ayan Magbanua, ang head kang Provincial Drug Enforcement Unit kang Antique Police Provincial Office, ang naging pahayag nga makapiraran ka beses nga gintest by ang subject kag pirmi dyan nagatugro kang bulto-bulto nga dahon. Na-recover sa pagginakap kang suspect ang ginabanta 110.96 grams dried leaves with fruiting tops kang ginapatihan marijuana na may street value na 33,288 pesos. Na-recover mandugang ang darwa pa ka self-sealing plastic packs kang ginapatihan marijuana, one piece suspected marijuana cigarette, black plastic pack kang ginapatihan marijuana, bybus money nga 4,500 kag iban pagid nga non-drug items. Sa tulad, region sa Custodia kang Barbasa Municipal Police Station ang subject para sa nagakaigo na disposisyon. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanua. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
10: Samtang kapin 5 milyones pesos nga balor sang shabu na kumpiskar sa Iloilo. May balita si K5 Aaron Refoyo.
3: DTX 500 Morning Newscast.
17: Nakumpiskar ang 4,760,600 pesos nga balor sang ginapatian sa busigin patigayon nga drug bypass operation sang Iloilo City Police Office Police Station 4 sa Zone 3 Barangay Kalumpang Molo alas 4:06 sang hapon Hunyo 22. Ginkilala ang subject kasi alias Parkon 42 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Sunok Press Captain Ryan Christ Inot ang OIC sa Police Station 4 na backland si Parkon sa isa ka plastic sosay sa Gerpatian, Cebu gamit ang 14,500 pesos ka bypass money. Ang tanan nga droga nga nakumpiskar nagabugat sang 700 grams. Payag pa sang opisyal sa nadakpan si Choco kay Van Pass sa drug bypass operation sa Buray Uton, Iloilo. Nagtuwad siya nga si Parkon ang ginahimo niya nga budegero sang Cebu. Natukiban niya kung may parokyano si Choco, ginamanduan niya si Parkon kag sa iyalang palay ginapakadto para iduhol ang droga. Sa sudad sang Iloilo, ginaplastar ni Choco ang iyong budigero kagamuin ni si Parkon. Samtang, ginapanginwala naman ni Parkon ang aligasyon patok sa iya kaginabaso si Choco kung nga asya ang gintuad sa illegal ng aktividad. May baluan niya ang balor sa droga na kumpiskar sa Police Station 4 amo ang pinakadako sa bilog operasyon sa ibang estasyon sa Iloilo City Police Office sa sunod lang sa second quarter sa 2026. Kag para sa balitang regional, ako naman si K5 Aaron Refoyo. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ng kalingawan sa probinsya sang Iloilo, K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
10: Anom katuig nga ginpatay sa Victoria Tarlac, ginaimbestigaran na. May balita si K5 Eileen Sanchez.
3: DTX 500 Morning
18: nagsasagawa ngayon ng masusing investigasyon ang Police Regional Office 3 o PRO3 kaugnay sa pagkamatay ng isang 6 na taong gulang na batang babae na natagpo ang walang buhay sa isang sakahan sa bayan ng Victoria Tarlac noong Hunyo 19 taong kasalukuyan. Ayon sa ulat, nakatanggap ng report ang Victoria Municipal Police Station hinggil sa umano'y pagkawala ng bata. Agad namang nagsagawa ng beripikasyon, paghahanap at follow-up operation ng mga otoridad. Sa isinagawang operasyon, natagpuan ng mga pulis ang katawan ng nawawalang bata sa loob ng isang sakahan. Bunga ng kasunod na investigasyon, isinailalim sa kustodiya ang isang menor de edad na pinaniniwala ang sangkot sa insidente. Alinsunod sa umiiral na batas, agad itong ipinasa sa mga kinauukulang social welfare authorities para sa kaukulang pagproseso at intervensyon. Nagpahayag naman ang pakikiramay si PRO3 Regional Director Police Brigadier General Jess B. Mendez sa pamilya ng biktima at tiniyak na mabilis, maingat at patas na hahawakan ng kaso. Samantala, nananatiling nakatuon ng PRO3 sa masusing investigasyon upang mabigyang linaw ang insidente at matiyak na maipatutupad ang hustisya alinsunod sa batas. Balita mula sa Tarlac, Central Luzon. Eileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Impilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
3: DTX 500 Morning Newscast.
10: Gadget Bats nga ginkawat na bawi sa Tuguegaraw. May balita si KK5 Myla Balinan.
15: GTX 500 Morning Newscast.
19: Nabawi at naisauli ang isang Apple iPhone 16 at Lenovo LOQ laptop na ninakaw sa isang 25-anyos na civil engineer sa Tuguegaraw City matapos ang koordinasyon ng pulisya at lokal na Muslim community. Ayon sa investigasyon ng Tuguegaraw City Police Station, na ibenta umano ang mga ninakaw na gamit ng isang kilalang akyat bahay sa isang bumibili ng second-hand na kagamitan. Sa tulong ni SPAGR2 at Tuguegaraw City Islamic Muslim Association Incorporated President Ahmad Rachmadin Duran Cosin, natunto ng mga kagamitan at kusang isinuko noong Hunyo 21. Formal itong isinailalim sa dokumentasyon ng dalhin sa pulisya nitong Lunes, Hunyo 22 para sa kaukulang proseso.
20: Mula rito sa News Center ng K5 News FM Santiago, ako si K5 Myla Balinan para sa Impilang Kampyon, K5 News FM.
15: DTX 500 Morning Newscast.
10: Tatlo ka banging isda na kalawas matapos nga ginigo sang kilat sa Palawan. May balita si K5 Ray Almudal.
15: DTX 500 Morning Newscast.
21: Nailigtas ng mga rescuer ang tatlong banging isda matapos tamaan ng kidlat ang sinasakyang bangka sa Barangay Tumarbong, Bayan ng Rojas, Palawan, Hunyo 21. Ayon sa mga otoridad, nasa gitna ng pangingisda ang grupo nang biglang tamaan ng kidlat ang kanilang bangka pasado alas 6 ng umaga. Dahil sa lakas ng impact, nahulog sa dagat ang dalawa sa mga sakay nito habang nagtamo naman ang pinsala ang isa pa. Natuntun at nasagip ang tatlong mangingisda sa tulong ng Bantay Dagat Rojas. Ngunit isa sa kanila nagtamo ng sugat sa mukha matapos na maapektuhan ng kuryenteng dulot ng kidlat. Kinilala itong si Rafi na residente ng Barangay Santa Lourdes, lungsod ng Puerto Princesa. Matapos ang insidente, agad naman na isinailalim sa medikal na pagsusuri at gamutan ng mga sugat ang banging isda habang ligtas namang nakauwi ang kanyang dalawang kasama. Ito si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
10: Sa katapusan nga balitang regional night market sa Cogon, ginpasira. May balita si K5 Sai Elievera.
15: DTX 500 Morning.
22: Pansamantalang sinuspende simula kagabi ang operasyon na sikat na night market sa Osminia Street sa Cogon Public Market sa lungsod ng Cagayan de Oro. Ito'y matapos na isinapinal ang desisyon na pinatibay sa naganap na pagpupulong ng Night Market Committee sa pamumuno ni Attorney Jose Edgar Duoy. Inilahad din ng mga otoridad ang ilang serious violations tulad ng hindi pagsunod sa itinakdang oras ng pagtitinda, isyu sa kalinisan, paglampas sa tamang pwesto at illegal na pag-okupa sa kalsada, di pagsunod sa tamang sukat ng mesa at higit sa lahat ang pagbibigay seguridad sa mga nagaganap na kaguluhan at pagbabanta laban sa mga tauhan ng Roads and Traffic Administration. Ipinaliwanag ng lokal na pamahalaan na kailangan ang hakbang na ito upang maibalik ang kaayusan, mapabuti ang kaligtasan ng publiko at matugunan ang problema sa basura at kalinisan sa lugar. Mananatiling suspendido ang night market hanggang walang bagong opisyal na abiso mula sa pamunuan ng lungsod. Ito si K5 Sai Elievera para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Cagayan de Oro. K5 News FM.
15: DTX 500 Morning Newscast.
10: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sa ngaga.
15: Balitang National.
23: Balitang National.
10: Sa Balitang National, PBBM na Subuan sa nagluntad nga pagpanglutang sa Tacloban. Nagbagwa na sang mando si Presidente Ferdinand Marcos Jr. para sa madalom kag maid-id nga investigasyon may angot sa nagluntad nga pagpanglutang sa sulod sang San Jose National High School sa siyudad sang Tacloban kahapon nga adlaw sang Lunes, Hunyo 22. Sunod sa payag ni Palace Press Officer Claire Castro, ginakasubo sang presidente ang nagluntad nga insidente. Ginclassify na sang Department of Education o DepEd ang insidente bilang isa ka high alert situation kag nagakoordinar na sila subong sa mga otoridad kag kapulisan. Samtang pre-trial proceedings magapadayon sa ikatatlong adlaw, ginpayag ni Senate Secretary Ray Bantug, Clerk of Impeachment Court, nga ang pre-trial proceedings para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte ang magapadayon sa ikatatlong adlaw sa Hunyo 25. Payag ni Bantug, wala nila natapos ang pre-trial proceedings kahapon nga adlaw bangod sa tuman nga kadamo sa mga dokumento. Sa Article 1 pa lang sang impeachment complaint, 4,000 ka mga dokumento ang kinahanglan nila nga iproseso. Samtang Robin Padilla ginaduso ang pagpanubo sa criminal liability sa edad nga 10 anyos. Liwat nga ginaduso ni Senator Robin Padilla ang hagna nga amyandahan ang Juvenile Justice and Welfare Act agud nga mapa o kon mapanubo ang age of criminal o kon criminal liability sa 10 katuig. Kasunod din sa insidente nga nagluntad sa isa ka bulutuan sa Tacloban City kung sa diin nagpanglutang ang duha ka mga estudyante nga menor de edad gagmay ginbawian sang kabuhi kag nasamaran. Tuyo man ni Padilla nga makaangkon sang special session agud nga talakayon ang amo nga hagna.
1: Balita International. International.
10: Sa balitang international, Prime Minister sang Britain magabiya sa puwasto. Ginanunsyo ni Prime Minister Keir Starmer sang Britain kahapon nga adlaw sang Lunes, Hunyo 22 nga magabiya siya sa puwasto. Duha ka tuig matapos nga magdaog sa landslide election kun sa diin iya ginpromisa nga tapuson ang kinagamo nga British politics nga ginapanagi o kon ginpahayag ni Starmer nga luyag sang iya partido nga maghalin siya sa puwasto. Dugang pa sini magasugod sa Hulyo 9 ang pagpili sa mabulo sa iya nga puwasto kun sa diin si Andy Burnham sang iya kontrapartido ang klaro nga magapadalagan para sa posisyon.
1: Balitang Sports.
10: Para naman sa aton nga balitang sports, Barry Cuatro Ogayre nagpauli sang gold kag bronze medal sa 2026 Grand Prix. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
2: Napauli na DJ Brian Barry Cuatro kag John Milardo Ogayre ang gold kag bronze medal sa 2026 sa Grand Prix Austin Adlabema. Nagdaog si Barry Cuatro sang gold matapos nga gidominar sini ang kompetisyon sa men's 50 kilogram division. Samtang nakuha naman ni Ogayre ang bronze matapos nga naging madinalagun sini nga hinampang sa men 60 kilogram weight class. Para sa balitang sports, sini si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment. Balitang
10: Entertainment. Kag para naman sa aton nga balitang entertainment, Pinay nagdaog sa Top Chef Season 23. May balita si KK5 Ivy Cordova.
4: Kilala bilang winner sang Top Chef Season 23 ang Pinay nga si Roda Magbintang pinaagi sa pagluto sang Filipino foods. Ang iya final menu ang nalakipan sang roasted kamote nga may miso butter kag uni, abalone lugaw nga ginahimo sang iya iloy kung nagamasakit ini, torta nga talong nga may lapchong XO kag pork belly, kag kaldereta nga ginpamalhan sang liver kag vegetables nga amo ang holiday dish sang iya amay. Nagdako si Magbintang sa Antipolo kag nag-star sa America sang siya ang nag-aedad sa 17 anyos. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, Mighty C kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang negosyo.
10: Presyo sang diesel mabuhinan sang 9 pesos kada litro suno sa DOE. Nagpagwa na sang estimated price adjustments para sa produktong petrolyo ang Department of Energy o kon DOE kahapon nga adlaw sang Lunes, Hunyo 22. Suno kay DOE Secretary Sharon Garin, mabuhinan ang presyo sang diesel kag gasolina sumugod subong adlaw sang Martes, Hunyo 23. Yari ang estimated price rollback sa presyo sang masunod nga mga produkto. Sa diesel magadubo ini sang 9 pesos kada litro, sa gasolina magadubo sang 4 pesos kon kag sa gasolina magadubo ini sang 4 pesos kada litro. Mga ka-K5, mamuyad to ang dalagkog ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. Padayon lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News FM Philippines. Bantayan na masunod yung programang For the Los Pueblos. Kaupod si ka-K5 Eljan Castanio, ka-K5 Eric Tenerife. Sa pangalan sa men and women sa K5 News FM Philippines, sa pagpangunan sa ating CEO nga si Doc Ramel Uy, kaupod ng technical team. Ako, si ka-K5 Zero Venobay. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
23: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio. Nga isa ka sahi ga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DGX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
0: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alertogid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, gabisgid pagpabas kog sa lawas.
23: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Muna nagigit ako makabatsyag sa sakit.
23: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
23: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
24: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
27: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
28: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule, 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sa iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
27: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
29: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
30: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Cheers sa barkada nating
32: Night Shift!
31: OT!
32: Breadwinner!
31: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
33: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
34: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
35: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
36: Happy!
37: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: It's the best part of the day.

0: Ano mang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex. The Sleep Specialist.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
4: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
5: Mag-usar sang salon pass.
4: May direct edi nga sang ka para makapenetrate sang sakit.
5: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
4: May long-lasting relief.
5: Tugtog 8 ka oras.
4: Para sa nagkapanalakit nga baga.
5: Liyaw kalikod salon pass.
3: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
6: Ang aton Cebu nga takna alas 6:30 sa ngaga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number 1.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
9: Kaghimay-himayon! Standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
8: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
9: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
8: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno!
9: Subra!
3: Objective and analytical.
8: Aprobado ba lang ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
9: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
8: Diretso naton kay may baluwan ng kabaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamulyo.
9: Inaiya.
3: No holds barred discussion on hottest issues.
8: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
9: De, ano nang resulta sa kaso?
10: Hulat-hulat lang!
9: Ay kanami! Karon lumpatan!
8: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
11: Isa ka, my dad, good morning sa ato naman mga suki, ka mga palangga, ka mga tagpanabati. Kamusta naman ang aton mga palangga, ka mga K5? Sa igan sa may bayan tunga sa Kaumari, Babaw, sa Kabukiran, lakip na sa binug na provinsya sa Negros Occidental, karakmanwa sa Bacolod. Salamat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Philippines. Good morning, Negros Island Region. Good morning, world. Well, kami gihapon ninyo sa The Power Do every morning. It's a rainy Tuesday morning. Yes. Nagabubo ang ulan. Mabulubog na ang aton sa ninyo tiyempo. No? Bawad ba sa ninyo pagbubo sa mabaskog na ulan? Ako, si K5, Aljan Castano.
9: And it's me, K5, Eric Tenerife. Good morning, everyone.
11: Well, kami ang inyo sa The Running in Tandem. Subong a rainy morning. Dari sa inyo, panatuntunan.
7: Foro de los Pueblos.
11: At ari kita sa ato naman yung pagparagad sa PET sa 23 sa bulan sang Hunyo tuwing 2026. Buwas doon yung timing, no? Kapistahan ni San Juan, medyo na mong malakad sa baybay, guro. Di ba wala, noon tinga to, kung magamunit siyang point, hindi na magkanto sa baybay, ha? Ligo ta sa ulan! Ha, kay masilibrar ta sang San Juan.
9: Dumdum kasi ulan sing gamay ta, taka mag-ulan yun, tasaktasak.
11: Oo, tasaktasak. Kaya magamunit ka siyang po, bla?
9: Kanamit yun, oh.
11: Kaya kung kaulan, hindi lagan si Karsada, no. Malinag sanay. Because it's very nice to bath in the rain.
9: Sila gila. Ay, si mga bata, sabong mo. Sabong nga paligo sila yan sa Facebook at sa internet. Hampang.
11: Hampang.
9: Si una yan, mga lagan-lagan kasi guwa kag magguan mo.
11: Ilay na ginasubong ang hilig sa kabataan eh, kumpara sa una. No?
9: Kapit ba ko ng crush mo, medyo kaplo paligo.
11: At yun, dahil mo man talagang-talagang. Sa ato naman, gamang kulturang gawpon sa mga aga, ano ka presentation, kamusta ka muntan? Di ba kamang gabayin sa kalibutan, you are all updated of what is happening here, dari sa Bacolod, kag Negros Occidental, pagi naman sa ato official Facebook page ng K5 News FM Bacolod, 101.5, kag sumung man sa YouTube channel, kag nagab... sa ganang signal sa Southern Negros 102.9 and nagasaganang signal sa 89.7 sa Southern Negros kag sa Bacolod 101.5 FM. Kami ang K5 News FM, siyam katuig na nga nagapangalagin sa inyo sang matudod ang serbisyong may puso. Well, sa Gyapon, kami rin sa ding mga partners every morning, K5 Eric and K5 Belgian. And you know, man nga kabain ka mo sa kalibutan, kami nagatamyaw sang more night. Good morning, good night. Ay, sa mga estudyante! Sa mga estudyante! Nga nagakaturog pag nagabarikutot, patanadyan niya may mga obra. Pagbarangon do ka mo dyan! Himos do ka mo kag magpararigon! Adlawon do dyan! Kaming hapon ninyo, Power Do Every Morning, K5 Eric and K5 Elgin Castan. Dala payong, dala jacket, protection, ayo pagsulay sa ulan. Dapat inumgid Mighty C Alkaline nga Vitamin C. Ining adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
9: And let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, salamat sa isa ka adlaw nga puno sang pag-asa kay paglaom. Sa sining bagong adlaw, ginapasalamatan gid namo ng imo gugma kag paggiya. Lord, we pray for peace and safety in every community and schools. Kabay pa nga ang madulom nga shooting incident kinatabo sa Tacloban, hindi na gid liwat matabo sa bisan diin nga lugar. Touch the hearts of people with compassion, respect and understanding. Bless our families, leaders, workers and students. Guide us to be instrument of peace and kindness today, kagkatulad sang ginsulat sa Timoteo 1:7. For God has not given us a spirit of fear, but of power of love and of a sound mind. This we ask through Christ our Lord. Amen.
11: Amen and amen. K5 Itan. Sa ato naman mga top stories of the day sa karon nga adlaw, K5 Itan, tira! Mga ka-K5, tatlo ang patay. Samtang 15 ang pilason. Hindi lamang 5, kundi 15 ang pilason, ka-K5 Eric. Amuyad to ang natabo sa sulod sang classroom, ka-K5 Eric. Sa pertahan nga to, dito napatay ang isa sa mga biktima. Bangod ang iyang ginubragali, ka-K5 Eric, ginhingagaw yung asiraduhan ng pertahan.
9: Yes, sir.
11: Ginpanukpan, natumba ini siya lapit sa pertahan. Kag dito sinulod pa ang duha pagid ka mga babae kag ipaberi. Pinos angan man gyapon, no? Gasiyaget i very traumatic incident nga nagluntad dito naman sa San Jose National High School, San Jose, Tacloban. Masami kami ni kag ipaberi nagabalita sang ginatawag nga shootout. Ginapanawag ta shooting spray. Incident, tiga kalinabo, shooting spree. No?
9: Oh, shooting
11: it's SPREE. Shooting spree. United States of America. Damo kabataan to, nga involved nga doon nga paniro lang sila yan, damang kang tiki.
9: Yes.
11: But this time around, we never thought that this kind of attitude will come here in the Philippines. First time ni natabo siguro sa history sang Pilipinas, kagipayurik, estudyante, may ara nagtiruhay sa sagwa bangod ang ginaway sila. Ariya, bisan sinun na lang ang masugata, pusangan ka kay Fabric.
9: You know, kay Fabel Jan, this ining natabo, may ginsunod sila.
11: May ginsunod?
9: Nga pattern.
11: Kag actually, may ginpadala sa akon nga text messages or conversation sa chat nila sa Facebook beforehand. Hindi lang naton mapakita, pero naghagaday sila nga doa nga madala sila armas during the time. Kainig doon kakabataan, aring picture mga kagipive, nag-practice galing ni sila sa shooting range nga doon.
9: Gashoot, gatiro.
11: Kainig doon ka mga suspect. So, ang gatiro, kalain dari, kay ang nagatudlo sa saling bata nga isa, is a member of the PNP, basing malagi natudloan niya mang hinablos.
9: Galing ni kagipive. Sinatudloan niya magtiro?
11: Tibangod sini, kay ang armas kaging gamit, iya pa may ngalan pa issued the firearms of the PNP.
9: Ang masubo lang kay Pabil dyan, kay ang hinablos tong gamay nga nagakapot siyang 9mm, ginatudluan siya magtiro pero hindi siya maayo magtiro. Pero ang dako-dako ang kinsianyos nga nagakapot siyang 38,
11: tanda.
9: kabalo yung magkapot po sila. Arad na karoon ko mapakita.
11: So, ay, doon doon gusto tayo establish anong relasyon sa ring bata nga gamay-gamay sa dako-dako to. Ano sila, biguhay, barkada, whatever. Grabe. Very good friend. Guro, ang ginalinan dari, it's all about bulihan. Kung gigali kita.
9: Kagpermi sila naghampang, partner sila sa isa ka-computer game kung tawagon Mortal Kombat.
11: Gampang sila?
9: Doon, ang mugi na paborito na.
11: Tiglogin, ilogin nila, kita mong pormada datos ang isa, naka-itom.
9: Ang pati na karoon, GTA. Ipakita ta na, ipakita, blatan ko paano, ta ang picture nga nakablar ang guya na
11: tanawas na kapuposel. No? Aring duwa ni kakabataan, nag-auyat sa karmas.
9: Is-shooter, kabalo magkapot po sila.
11: Grabe. At ako nag-abit bisang 38? Oo,
9: kabalo magkapot
11: po sila. Hindi ka di mapatiyan niya, 15 anyos pa lang itong edad niya, kaya kabukod sa lawas, no?
9: Lawas din ako sa atin.
11: Grabe. Ang badlak. So mga kakipaib, grabe ang natabo. And everybody was shocked and surprised.
9: Yes.
11: And even there are people who is now asking the Senate gapanawagan niya kung pwede i-repeal ng atong juvenile law. No?
9: No?
11: May mga bugado, karong kita ipabati, mga point of view nila na nungod sa saling insidente. Ari mga kipay, mga laragway, kipay bitan, larga. Ang dasig takan.
9: Gadlagan oras na toy.
11: Tanungon, ari ang mga laragway, isang duwa ka mga pamatanon.
9: Diyan no? Yun makita nga kabalo, magkalapot po sila. Ang bata nga isa, ginatudluan pa siya nga pulis kung paano magtiro. Okay na, mataan, ginatudluan na tiro kung may pusil kam
11: lang. Bugani, kaya kipay break, no? So, kipay bita na, ayos na the board mga kakipay, ari na, no?
9: Larga bola.
11: I-check natin sa mga materyon, ang aton sa ringan linya, no? Kipay break, sa tawag mo, nag-uro na daan ng pag-asa. So, para at least ma-ready ta, kag matagaan sa nagkakigo ng italupangod, no? Nag-isa. Kaya lang, no, ito ipakita na itong picture ta.
9: Picture
11: no?
9: Na ito yung nagawa.
11: Ay, ay. Hindi na kanto si Kipe Brenz, ako. Aga, si video sa ako. Ta, dapat. So, sa aton niya magkuturan, kagupod sa mga, amuning bata, no? Nga suspect ice on the board.
9: Amuning bata nga 14 years old.
11: Kag amuning tiya niya kapulis.
9: Taklo siya ang 9mm.
11: Mm.
9: At itong isa ta ng gasilpi, sila nga duwatan niya kapot po siltan.
11: Ari, gapot sa karama. Grabe, gintago lang ang pusil.
9: Tago ang kamot eh. Pero ang
11: dako sa lawas sa 15 anyos na, no?
9: Dako, kabalo siya, kaya ang iya nga kamot na naon mo na kipay bil dyan sa
11: Roblox. Ang ginahampag nila ka kipay bil, Roblox.
9: Roblox, kag kwangid, Roblox.
11: GTA, Roblox, no? Grabe.
9: Kwan, ang ila paborito nga duwa is, Mortal Kombat.
11: Mm.
9: You know, ining bayo sa bata, I will explain that in a while, pagbalik ta. Ano ning bayo niya? We tried to research.
11: So, amo ning pila ka mga bagay nga bantayan nyo karon sa anong pagparagad because we love riding o kung tandem broadcast. Ay, riding in tandem. May ara kita nga tandem broadcast mga kakipay. Upod tang taklo bandalon sa ato na pinakalatest bangod. Hindi lamang ang ibang tong napilasan, hindi tiro. Ang iba niya, naglulumpat sa bintana, nagkala-injured mga kakipay. Sa piyak gabahin, good news. May 9 pesos. Aki pa bitan, another graphics. 9 pesos ay ganubo. Inapaabot ang 9 pesos kapag dubo sa presyosang gatong sa Siningadlaw. Amunang pinakadami mga kakipay. And on the other hand, mga kakipay, padayon ang paghatag sa kalipayan sa K5 sa Forest of the Poor. Sa ato naman, serbisyong may puso, may ara kita nga pagatagaan naman karon bulig kakipay, Eric. And basi malabuta ang media man nga ginatempat yun kahapon dito sa Roa City. Grabe, patyong gusto niya, mangulang galing ng tiro, kakipay mo rin. Lapit-lapit, close range.
9: May nervyos.
11: Ang report niya naba, Tonta, do ang isa sa ginatulok ka person of interest is a mayor sa isa kabanwa sa Kapis. Bangod nga, daw ay nakunong sa iba niya dumduman, ining broadcaster nga kontra, except may issue siya nga ginadala. Marang pinakatutukan ta sa mga program karong adlaw. Sa piyak kabahin, lakat sa panahon, maulano ng tiyempo. Nakasabay ang Pag-asa Forecasting Center sa line number 1, Pag-asa, good morning.
12: Yes sir, good morning sir. Kag sa aton man yung mga tagpalamati. Kuman aton latest so the update sa subong nga adlaw, June 23 year 2026. So sa karon padayon naton gina-monitor ning si Bagyong Francisco no nga nag-intensify or nagkusog pa in siya kag isa na in siya ka super typhoon na klase nga bagyo. So si Super Typhoon Francisco uli naton nasiklatan ng sentro sang Yamata, yara sa kalayon nga 410 kilometers east of Aparik, Cagayan. May maximum sustained wind din siya ng kilometers per hour malapit sa sentro. Sa gustiness or pagmadlo sa galabot up to 230 kilometers per hour. Nagahulag din siya west-northwest sa kadusigon nga 10 kilometers per hour. Yung si Bagyong Francisco, based sa aton nga latest forecast track, no, posible niya siya nga magwa sa aton nga Philippine Area of Responsibility by Friday. Kag sa karon na based sa aton nga latest forecast bulletin, manugo naman ang chance or less likely man ang chance sa mga landfalling scenario naton sa any land masses diri sa Pungsod, Pilipinas. Wala man sa direktang epekto diri sa aton sa may Western Visayas kag NIR. Gina-enhance na lang ang mga southwest monsoon or habagat no nga nag-aepekto sa may southern Luzon, Visayas, Mindanao. Maliban kay Bagyong Francisco, may isakita ka bagyo man no, nga ginamonitor pagit sa guwa sa nga itong Philippine Area of Responsibility. So amo ni siya sa guwa pa ni siyang far, so amo ni siyang low pressure area nga ginamonitor natin kahapon kag nag-develop na sa isa ka bagyo. So uli na ito na sitlatan ini nga bagyo sa kalayoon nga 2,680 kilometers sa may east of southeastern Luzon. So may maximum sustained wind din siya nga 55 kilometers per hour malapit sa sentro, kagasin niya sa pagmadlo sa gilabot up to 70 kilometers per hour. Nagahulag ini siya west-northwest sa kalisigon nga 20 kilometers per hour. Ining bagyo, malayo pa man kag sagwa pa ini sa sangaton far, so wala pa ini sa direktang epekto sa naman ni bahin sa Pungsod, Pilipinas. Diri sa aton sa NIR kag Western Visayas, magapadayon ining magalumon nga kalangitan kag may mga laptalapta kitano nga mga pagulan-ulan pagpangilat panag-uob dala sining southwest monsoon or habagat. Kasarangan tubtob sa mabas kag aton nga hangin gikan na bagat na nakatungdan. Magadala ini sila sang kasarangan tubtob sa mabalod nga mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 26 to 32 degrees Celsius. Adlaw naton nagbutlak alas 5:29 magatuno din siya alas 6:15 karon sa hapon. Gamon naton latest for the update alin di sa ililipag-asa, Crowley Cuenca.
13: Ulan sa panahon.
11: May salamat Pag-asa Forecasting Center sa Iloilo. Kag K5 Eric, may super typhoon pero layo sa aton na. Mga ganyan piktong it's Pilipinas sa aton yung buha sa may Friday. Yung tanaw, tas mapalayo ang yalanding.
9: Ang masimatingalan, tagpalamatita, that we have a typhoon pero huwag kita signal diri sa Bacolod.
11: Ikalayo, dito sa babaw. Tumigaraw eh.
9: Mabas kong ang ulan.
11: Araw mapa, kagipaybo, Erico, sa babaw.
9: Layo gin siya kayo, pero nga mabas kong ang ulan.
11: Bangod sa southwest monsoon.
9: Gin-enhance niya ang habagat, ang southwest monsoon. So amo ini kung nga aga ulan kita, tungod sang bagyo, tungod kay ginhigop sang bagyo, ang hangin halin sa West Philippine Sea. So along the way paghigop niya, maagi sa Palawan ang hangin, maagi sa Mindoro, maagi sa Iloilo, maagi sa Negros, sa Lapo, sa Eastern Visayas, kag magtabo na subong sing natanaw nyo nga puno sang bagyo off Isabela area dito sa northern, extreme northern Luzon. Amo na nga gaulan kita subong, and this will continue to rain until Wednesday, Thursday. Bangod mga K5, ang hangin na sa Riljan nga ginahigop niya, may dala ina nga ulan. So ginahigop niya kada labay di sa aton mawigit ang ulan, amo na nga baskog ding ulan sa aton. That is why in Hinubaan, in the area of Sipalay, in Magallion, Central Negros, baskog kayong ulan even in parts of Kabangkalan kag binukid sang oriental tungod sang paglabay sang hangin nga habagat.
11: Amo. So amo na nga aton sining dapat nga tandaan doong bagyo layo sa aton.
9: Layo kayo.
11: Pero ginpabaskog gilang si habagat. No, mas yup-suyup, guru niya siya bagat. Tapos na mula doon, siyempo tadi ka ron. Kung sa bagay, dupabor man ni sa aton, kipilakadlaw nga grabing tagitis ang init. Bisan pa paano, Black Cape Fabric. Ang mga kasapatan na ton, makabatsyag bulubugnaw. Ang mga tanom nga nakabatsyag sang grabing kainit kang kauhaw, doon bulong man ang ilas ni nga kauhaw. Ang nagamala, karagabagtik ng mga duta.
9: Tumayo.
11: Makipot ka kay Fabric. Ang mga mala, karagabagtik ng duta. Ang mga kipot na bangod sa ulan nga nagtupa. Ang mga pananom nga daw nagakalaya. Liwat ka mabuhi ka magalambo kag magakasadya.
9: Ang mga pananom nga kalaya nagdumduman ko. Nalaya na siya.
11: Well, sa ato naman ka magkautunan. Now, grabe ha. Anong tabo? Natabo mga kakipay kinagamo. Ang linok panay kahapon, grabe. Ari ang actual video sa sulod sang classroom kung paano nagsinigabong ang lupok kakipay Eric kag may isa ka manunudlo na nagatag sa iyang testimonya nga sila mismong kinulbaan kakipay Eric. Now, ari ang natabo sa sulod sang isa ka classroom, how this thing happened. Ari mga kakipay, ipakita naman eyes on the board sa mga wala pa makakita. This is one of the viral nga video nga nag-circulate karon sa social media. Natabo ining insidente
14: sa Barangay Ukon Banwa sang San Jose, no?
9: Okay.
14: Ang San Jose Kaki 5 Eric is one of the towns, no?
9: Of Tacloban.
14: Tacloban. Mm. Kag ukon isa ni barangay sa Tacloban kay siyudad di Tacloban eh, no? Uh-huh. Tacloban City. Isak barangay dako ni. Kung tanawon mo,
9: progressive, no?
14: Grabe progressive. Mm-hmm. Dako ni siya kag actually lapit lang tong police station kag ipay Eric kundi oh, natabo tong incident.
9: No.
14: Dito lang amuning napatayng isa kay Pay Eric.
9: Amo na siya. Amo na siyang
14: napatay. Kay ginsaraan niyang pertahan ay sa the board tanaw kamo. Paglupok ni go ni siya kay Pay Eric, no? Kaluluoy isang pobre.
9: Inisya, his name is Chris Lawrence Fabian.
14: Bali tatlok bilog ang mga nagkalamatay kag ipay Eric.
9: No. Duha ka babae.
14: Duha ka babae.
9: Siya si Chris.
14: Kag ang isa ka lalaki, no? Ari ang bugos ng video, ipabati na itong mga kaki 5 eyes on the board. Ready na kamo? Ha? Eyes on the board, we have a 241 magic eye. Kuhita nyo inyong atupad. Amun ipakita because we want you to be aware of what really happened.
9: Yes.
14: And maybe ang kabataan pinakadlaw kung may kaangay sini. Kabudlay kaki 5 Eric, no? Bayo lang gani ka may grills gali ang eskwelahan, hindi ka bala kasulod.
9: Hindi siya masulod.
14: So kung nalak ang pertahan, mabudlayan sa sulod. Abo itong giningagaw sa bata.
9: Gusto itong desisyon galing kay dapat kintampukan nila lamisa.
14: Hindi ang problema sa bata, amuni. Kay pagsira niya, dito siya nagtindog lang tadlong sa pertahan niya kahoy.
9: Di kay ginbangil niya lawa siya para niya masudlan. Kay ginabang ang pertahan sa
14: guwa. So pinusangan siya.
9: Pinusangan siya. Siya mismo ang nagsirbing.
14: Ang lawas siya mong gisagang niya. Niya. So pagtumba niya, may upod siya nga babae. Dito nga nagupod man sa iya. Pinusangan man. Duwa silang patay gin kag ipay-berik. Actually, ang isa, giningagaw padala sa ospital. Hmm.

0: is lang doa. Guru, damo patay sa classroom.
1: Iti pabarakan nila mo.
0: Ang natabo nga, pag nabudlayan sa nagsulod, pag sige siya paniro, patayan ng duwa, mga ka-K5, gintawag siya ni 14 years old.
1: Mm.
0: Kay si 15 ang nagtiros ni mo.
1: Mm.
0: Gintawag siya ni 14 years old, nga masaylo sa it's in ilang area, kay ginapangita lang isa pag naka-class, may kamutong biraw nila.
1: Ang natabo ka-K5, Eric, nakaubos na isa ka magazine si 14-year-old. Nag-reload pa din siya. But si ganun niya, ang intensyon yun nila ay mamatay.
0: Mamatay
1: kita,
0: makakuring
1: tangma. Mga kaka-K5, I will be opening a very exclusive group chat. Dua lang ginis la.
0: Gambala na yun.
1: Gaistoryahan ay, in the group chat mga kaka-K5, ari ang pila ka mga konvo nila.
0: Gisinggit pa mo. Monday na!
1: Oh, gasing ang kumbo nila, grabe. No? Ginpadala din sa atong station manager sa Tacloban. Isa, dua, tatlo, apat kakonvo. Ginscreenshot. Dumudamo. Ang una nga konvo. Adian, revolver, bro. Sa di... hindi takbalo kay... Arina.
0: No? Arina, revolver, bro.
1: Keep safe, bro. Dadadon ta. Dadadon mong pusil, dalun.
0: O, dalun mong pusil.
1: O, dadait revolver. But si ganun sila, amutong isa ang nakaputi, dala 38.
0: Ako ng 15 years old.
1: Anay, bro. Yawa, bibiling akong paagi. Kaya siya pusil. Sige, chat me 7 a.m. ha. Kung madara mo, bro, oo. Yawa, madara ko. Ha, kadlaw siya. Machat akong adto na akay dinak masulod. Ya nga, bangin kumadi, auntie. Why, bro? Basta, paranoid lak, pakadi na. Kailangan ta, timprano, mga 8 o'clock. Plano, gin nila, kag-5, Eric.
0: Kagamba, gin-mention yung auntie niya, kaya ang tiya, iya mo ning pulis.
1: Guro, bro, dilit na naanan. Maiha ka man, boy. Nahulat na lako sa rakyan na motor. Buti ka nung plano gin nila.
0: Magbiragin sila yan.
1: Mga kag-5, aring aktual nga senaryo, kaya pa rin naton. Video, kag-5, itan. Tira.
0: Hanot.
1: Audio up!
0: Amuning pagkabalabag ni Chris ang lawas niya. Maestro ning gakuha. Atong bata
1: ko si Ayesa. Ara.
0: Si Chris, si Ayesa itong isa.
1: Si Lawrence daw, si Lawrence na. Amun na siyang napatay. Stop.
0: Hindi.
1: Stop na ito, kag-5 Eric. Kay mapusta commercial break.
0: Kay mainom ta na yung DTX ko.
1: Makiganta ka nun. Balik kami ni kag-5 Eric. May kupunta na si Sir Develos. And then, we'll have it on the broadcast with K5 News FM Philippines Tacloban. Para ipatat what really happened. Kaya ipabalik na ni karong K5 Eric, ha? Makita mo to karon ng lalaki nga may arat dugo sa baga niya. Tumumba siya. And then after that, nakasulod ang suspect.
0: Yes.
1: Pinusangan sila mga K5 ang oras. Alas 6:54.
2: This Time Check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This Time Check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This Time Check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This Time Check is brought to you by Salon Pass. This Time Check is brought to you by Globe G-Fiber prepaid na para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber prepaid na. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. K5 News FM D3 Payo Health News. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monalorin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio.
3: Ako si Richard. Ang galingin mo doko. Naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio. Tatlo kami si sa isa kadlaw. 1 month lang. Ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3.
4: Makadto kita sa dugang pa nga health benefits sang D3 Bio.
2: Sa ikayong gawas.
5: Dugang nga mga benepisyo sang kombinasyon sang D3 Bio kag Spore Biotics. Di, siyempre, balaan na ito nga kung i-combine mo na siya, grabe ang epekto. Sa D3 Bio pa lang, may gituwag caffeic acid, a type of polyphenol nga makita mo na sa D3 Bio. Kini siya class of micronutrients known for their antioxidant properties. Imagine lang, kung i-combine mo

0: ang nitribayo, kag combine mo ang sporbiotics, dako nga bagay nga kombinasyon. Damo nga health benefits ang makuha. Kung gainom ka sina, makabulig nga may taas ka sa ngitawag anti-inflammatory substance kung i-combine mo si nitribayo kag sporbiotics. Malayo ka sa ngitawag cancer. Siyempre, grabe, damo mabato sa imo. Damo mabato sa cancer. May ara siya antiviral abilities. Siyempre, i-combine mo nitribayo kag sporbiotics. The best nga combination. So kung gusto ka nga magbulig, mag-boost sa mga performances sa mga athletes, makabulig ang kombinasyon sa nitribayo kag sporbiotics.
1: Anti-cancer properties siling duwa ang combination sang DTX 500 kag sang Clinica Sporbiotics sa Ditribayo pagid Sir Kevin, ang picomaric acid, no, isa ka antioxidant found in Ditribayo nga nagapakita sang pag-inhibit sang pagdamo, no, sang cancer cells, even initawag na tumbla nga migration, metastasis, no. Kung nagainom ka Ditribayo kada adlaw, kung may cancer ka nagid man, hindi niya maglapta. Hindi siya maglapta kag way labot sina gina-promote niya ang apoptotic cancers, cancer cell death.
2: Kaya ang cancer hindi mapatay mo.
1: Oh.
2: So kung ipakanon mo siya sa nga kontra niya, no, siya na lang ma-suicide.
0: Ang chances sa survivors pag-survive mo sa cancer mas malawig. Instead mapatay ka 1 year, mapatay ka 10 years sa imong kan tungod kay nakabalo na ka mo, nakainom na ka, sige ka inom, sige ka inom. Instead mapatay ka 1 year,
2: gataas imo life expectancy.
1: Ang chance sa imong survival, gataas man.
0: Survival rate mo taas.
3: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. D3 Bio ha, ang MCTs nga makuha sa D3 Bio. Kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong chan, nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones, nga nagatuga sa madami nga mood. D3 Bio.
4: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
1: Kag ang may mga virus, Blaster Kevin, gakosman cancer, ang human papiloma virus.
2: Immune patients.
1: Oo. Gakosman ini siya sang cancer. That's why, sa aton nga intestine, ara magasuporta ang Clinica Sporbiotics.
2: Yes, Sir JP, no. So may mga recent findings nga nagpakita nga ang gallic acid kag benzoic acid nga makita naton sa D3 Bio or makuha naton sa D3 Bio nga may extra virgin coconut oil maka sarang ini protekta sa aton batok sa ginatawag naton nga stroke, no. Kag pre-stroke treatment nga ginagamit sa pre-stroke treatment ang gallic acid nga makita nyo sa D3 Bio kag may ara ini sang neuroprotection sa aton nga selula sa batok sa mga may cerebral ischemia. Kag syempre, no, parisan nyo liwat sang Clinica Sporbiotics kay ang role sang Clinica Sporbiotics naton amuning nagaserbi nga harvester sang mga antioxidant sa aton ginakaon nga mga utan, no, para ma-make sure nga makuha naton ang antioxidant sa aton nga mga pagkaon, nagakaon tabi prutas, gakaon kita utan, kung naga-Clinica Sporbiotics kita, ang nagapuga na sang aton nga mga antioxidant halin sa aton pagkaon is your Sporbiotics, your friendly gut bacteria.
3: D3 Bio!
5: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Matatas mga buti ka. D3 Bio! Health News! DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agbot maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
6: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: May DC. See? Mabasa nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-ida ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-ida ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-puti, gida akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift!
15: OT!
16: Breadwinner!
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
19: Happy!
20: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: It's the best part of the day.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability, kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
6: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe G-Fiber Prepaid na.
7: Ang pananakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi.
8: Mag-usar sang salon pass.
7: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
8: Naka-epekto susurot sang 30 minutos.
7: May long-lasting relief.
8: Tugtog 8 oras.
7: Para sa nagkapanalakit nga baga.
8: Liyaw kang likod.
7: Salon pass.
6: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
9: 101.5
6: K5 News. K5
10: News FM.
6: News FM.
11: Puro Delos.
12: Back to the ballgame mga ka-K5. Ang oras sa K5 News FM Philippines, la 7 sa isa aga. Ka-K5 Eric, hasta subong nagapalan nindog pang balahibo sa pinakamang ginikanan.
13: Yes, yes.
12: If you are a parent, if you have a daughter or a son nga drag eskwela sa nagabrutuan, pagkabati mo to sa balita, ginagunos mga ginikanan ka-K5 Eric mo.
13: Lain matiyag mo siya.
12: Dinalagan sila pagkantuto sa eskwilahan kag ang kabataan kakifebery who were able to witness that gruesome incident. Nakakreate sang trauma. Eyes on the board, ready ka mo, ay amon ipakita ang full video sang paglinok panay sa sunod sang classroom. At the same time, ang pagdinalagan karga sa pilason sang duha ka mga babae, black kakifebery. Ginakarga sila sa pick-up padalagan ni Ngagaw. Gapaparami sa lanulang nga salakyan.
13: Para
12: ni Ngagaw dala sa ospital. But unfortunately, napatay niya po itong karga sa pick-up.
13: Grabe.
12: Ang crime scene ginbalikan to mga ka-K5. Dito napatay ining duha. Duha ang napatay on the spot sa crime scene. While isa on the way to the hospital. San tugas ang pagkatiro. And 10 others ang ginapatihan na nagkaladasma, naglumpat sa bintana, nagkalabali. May atuto iba na igos ni Il, kakipaybirik mo. Here we go with the audio, kag-video, mga kakipay. Kung bala paano ginbalabagan si ni Fabian, no? Hindi makaluluoy blang bata ng lalaki ni. Ang pertahan sa ilang classroom para hindi lang siya hindi makasulod ining suspect mga ka-K5. So ari na, no? Ipakita na ton mga ka-K5. Here we go.
13: Isa.
12: Uy, grabe. Dua.
13: Amon ito magbira sa kay Juan, sa kay Chris.
12: Kaki-five, Eric, ka lumadabla.
14: Lord.
13: Eyes to the board, mga kaki.
12: Eyes to the board.
14: Ayo, please. Ikaw masaba. Kalma.
12: At ato ito siya nagatindog, oh.
13: Nagwa sila, sige gapon paniro, balik sila sulod. Lagan sila sa hallway.
12: Grabe.
14: Uy, panggawas sila.
12: Grabe. Grabe yung dilagana yung sa kabataan. Ang trauma kagipabirik, hindi ito may imagine.
13: Grabe.
12: Ay, iban sa patos na kalabilin. May ara na nga daw giniyudyud sila kaya isa na napilasan.
13: Ibal, dago na paglagan.
12: Ara, kakipamiri ko, kita mo na.
13: Mo kaluhoy.
12: Grabe. So mga kakipay, ayos na board, grabe mo rin pagdinalagan sa kabataan. Harap ang kabataan, iban sa guaskula, nung inikbalo ko na nung imuon nila, gapanik sila.
13: Nagsininggiyaw sila, kaya nasugata nilang isa gabalik.
12: Ginapangita nilang isa nila ka-target mo. So, amo ni mga ka-K5, no? Kipamitan taw, ganta na si Sir De Velos. And then, ipabati na ito mga ka-K5, ari ang pagdalaga na sa pagkarga sa mga pilason, no? Kagipamitan ng mga pilason yung ginakarga atong isa kababayi nga fatally hit naging karga sa pick-up. Walang isa na igo, yes, ni ilang, no? Ari mga ka-K5, eyes on the board. Here we go, mga ka-K5. Kuha ini dito sa Tacloban. Ara, ara pilason.
13: Pinahakwat na siya. Tumba na si Chris na yun, no?
12: Ara, amo to si Chris, amo to si Chris. Tumbang. Oh, ay, kalulun. Ari ang suspect, dakpana. Amo na pagdakop.
13: Ang lawas na dakop sa ato.
12: Oot, do, tumba.
13: 15 years pala.
12: Oh, ang isa pang kipamitan. At tong isa kang ipadalatatan nga, nan, ari, at kang ipamirik. Gapapa, hapag na tap kang ipaiba, itan. No? From the top kagi paibitan, no?
0: Pinasar,
12: sir. Sige, papaligid lang kagawad. Grabe kagi paibitan ka. Amo to. Alin sa eskwelahana? Alin sa sunod eskwelahana kagi paibitan? Gadi nalagan ang kabataan from the entrance of the school pagwa, no? Tabok sa karsada.
13: Grabe. Ang mga tao nagtapo, nagtinipon. Ang iba nga may mga salakyan hindi magpasakay sa pinason.
12: Arang ikarga das. Patay na kipay, may rekway na kalabot sa ospital. Luoy isang bata.
0: Hello.
12: Kaluluoy kang ipagalik.
0: Hello, sir. Ninja Juan, sir. Ha? San Jose National High School, sir. Need ambulance, sir. Emergency po, sir.
13: May dugo, oh. Aras dalan, no?
12: Grabe, no?
13: May nagtindog pagli sa tabok dalan, may pilason.
12: May dugo. May ara pagida, naging bit-bit ka bata, na pilason, tiil niyang iya, pilas, kang ipamitan, pakita. Balik from the top, inang pagkarga, kang ipamitan. Amo, balik toliwat, kang ipamitan.
13: Sige, ala.
12: Balik. Sir. Arang siya. Grabe. Mga tao sa gawain pinaslak maluka. Ito ba mga gunmen sunod, ha? At ito yung police station na keep every lapit lang.
13: 100, 200 meters away ko lang.
12: Ara, landa.
0: Sige, papaligid lang ang gawain.
13: Aring sa lakyan niyo, hindi magpasakay.
12: Pulbaan, guro?
13: Oo, aning auto niyo, hindi siya magpasakay. Grabe mga tao, nagpanik na.
12: Grabe.
13: Permiro, ikarga niya sa auto, hindi siya magpasakay. Amo niya yung insayno, kipendent siya sa pickup, kaysa auto tani, hindi siya magpasakay. Hindi tag-iya siya auto, nga nga PLD, hindi siya magpasakay.
0: Hello, hello.
13: Are, tanawang sidewalk, ha? Tanawang sidewalk, ang instant bayan.
12: Grabe.
13: Are, siya.
12: Araw.
13: Na, araw.
12: Arang isa ang dugo niya sa tiil na kagipaberik, no?
13: Sa isa kapilason.
12: Sa isa kapilason. Babayi man to. Ang iaigo, isa to, wala nga tiil. No? So, kagipaiba rin yan, amun yung natabo. Now, ang atun punto kagipaberik, nga nakasunod ang armas, wala blag gwardya ang eskwilahan, o bisan, di ba na, talagang eskwilahan, dumayara na nagabantay, nga bisan kaswal ang siyudad.
13: Tigali kayang bantay, basta eskwilahan ang kipaberik dyan, laban ang stanaw.
12: Laban tanga.
13: Hey, why? Hindi kagway mo man.
12: They are not trained about it.
13: And we don't fresh students. Why tanang ginakapkapan ang estudyante mong sulod mo?
12: So, amuning dako ang pamangkot. Now, nga to nga point is,
13: ari, wayagid pasakay.
12: Grabe, alang-alang to.
13: Wayagid pasakay.
12: Kailang-alang, no? Kailang-alang. Atong pick-up ang ipaparahan nila, nagambag sa dalagang dalaas sa pinakalapit ng ospital.
13: Pero, ari, permiro, gindala din sa auto nga may ngalan niyo.
12: Kinulbaan, guro?
13: Oo, naglakad siya, banti siya. That's why gindala na lang sa pick-up.
12: Ato sa pickup, tani karga sa likod. Araw-araw, ay ahay ang bata ka pobre, no?
13: Dunglay na.
12: So mga ka-K5, ang pabangkot naton, ano ba lang ang mga measures ang paghimuon sa aton mga bulutuan? In line sining incidente, concern naton ang mga kabataan, ilabi na on public schools, because why takabalo kisa sa utok sa ibang kabataan, Blackie February. And maybe it's time for us, ilabi na sa mga educators, guidance counselor, gatun anta ining insidente sa Tacloban, ano ba lang nag-trigger nga nalunta't ginagpakaangay sining insidente? And let's try to make amend or mag-imo sa mga programa para information dissemination, seminar, or whatever, para nga tinis ang kabataan ma-aware kung ano ka-dangerous ini. Samtang ginabasa na mo ni Kaki 5 Eric ang konvo sang duwa ka mga kabataan, kay chindi na sila sa konsekwensya kag kundiin sila dalun.
13: Kagkabalo sila nga hindi tamanos ni kay juvenile kita.
12: So but si ganon, kay chindi sila nga ginaproteksyonan sila sang lahida. So why is na kulba?
13: Why is na kulba?
12: Actually, itong nakaputi, ito walang alang, paya pro ining naka ito, mira, hindi gitsa yung mamira.
13: Mamira gitsyang gamay, mamira gitsyang.
12: So i-check, tamay ko punta sa linya, tingwan na ito malapot karon si Sir Dennis Develos, no? We're trying to call him up para at least may kaupod na ito siya. Subong adlaw, because may ara siyang speaking engagement at 8 o'clock in the morning. So nagatingwa kitang malabot siya para at least masugilan nun, no?
13: Subong at 2026 years old dyan while waiting for Sir Develos. Sa January 2026 dito sa Taal, mga K5, isa to yung ka-estudyante, ginbuno sa pariyoya mga estudyante o galing sa sagwa na ya sang eskwilahan.
12: Okay.
13: Sang April 2026, ang Philippine National Police naghambal nga may mga kabataan sila nga na-monitor, nga nagaplano nga magpanakit sa pariyon na kabataan. Amo ato nga sang April 2026, ginpaban ang mga hampang nga Roblox kag GTA sa mga eskwilahan. Ining March 2026 naman sa Laguna, grabe niya sila dyan na tabo. Grupo na gidya sang kabataan sa Laguna na mutikan sang Laguna PNP nga may ara sila pitos na kabilog estudyante nga maatakihon nilang eskwilahan, tiruho nila kay tungod sang hampang naman nga Roblox, hampang
12: so in short ining mga
13: mga video games. Amo ning ila nga ginasunod. Atakihon nila yang eskwilahan. Mayo lang kay sang March 2026 napunggan sa mga pulis kay namutikan sa mga intel mismo sa Laguna National High School.
12: Okay.
13: Until to the kahapon nga sa Tacloban, the same thing. Kag ang ila nga conversation, conscious sila nga basi mapriso sila.
12: Correct. No?
13: Hindi sila conscious sila, eh, no? Patay sila, conscious nga mapriso.
12: Kaki 5 Eric, after this incident, ang una nga dadakpan atong nakaputi.
13: Ako nakaputi. Okay, sa sulod na corner siya. Ang naka-itom niya mo ito yung white-white gidya. Itong naka-itom, wais-wais gito yung istanan. Atong 9mm mga armas niya, kaghinablos yung isa kapulis, wais gidya kayo. Amo na ang aton nga kwan, amo na ang aton nga ginatanaw mga K5, nga masyado ka makahalanusbo nga sitwasyon mga K5. Makahalanusbo nga sitwasyon. Okay. By the way, sir, John, while we are talking right now, grabe ka baskog ang ulan ha, sa highway na ito na si Paray
12: Pakulo. Grabe. Andang si Wilson, ganito, nagbiyahi man. Oh, no? Pakatudi.
13: No. Why klase sa Bilong Inubaan, nag-declare na si Mayor Duff?
12: Wala klase sa Bilong Inubaan. Now, balikanta ini ngayon si sitwasyon. Tingwaan ta malamot si Sir Dennis Develos. He is the School Division Office of Bacolod, Superintendent.
13: No? Very good.
12: Para mapabangkot ta, ang actually, why niya gakatabo di sa aton sa Bacolod? But we should be very aware, kagano ba lang ang mga tikang aton limon, in line sining incidente, nga malikawan.
13: Prevention is better than
12: cure. Yes, prevention is better than cure. Sa line number one, si Dr. Dennis Develos, ang School Division Office, Bacolod. Sir Develos, good morning. Welcome to K5 News FM.
13: Morning, Doc.
9: Good morning, Sir Jan. Good morning.
12: Pud ko subong si Sir Eric Tinerefe, Dr. Dennis Develos, sir.
9: Sir Eric, good morning, Sir Eric.
13: Morning, sir. Long time no see. Good morning.
12: Good morning. Now, ging grab taling opportunity kami speaking engagement pa si Sir Develos, no? Sa isa ka hotel. In line sa insidente nga natabo dito sa Tacloban kahapon bala Sir Dennis. May tatlo kay sudyanteng gin-report patay gid. It was confirmed. And ang kausa diri according to report nga ginbully ining mga biktima and because of bullying nag-result ini sa isa ka madubgoon nga insidente. Now we would like to get your reaction nanungod sining insidente and ano nga mga protocols kag mga action ang aton nga paghimoon to make sure that these things will be avoided nga matabo diri sa aton sa syudad sa makulod in the future.
9: Sir Jano, it's very unfortunate nga sa Department of Education it happened. And as early as yesterday pa pag broke out sa news, in fact ang atong regional director si Ardy Ramir nag-contact din sa amon man to make necessary measures no for the prevention and the occurrence of the same thing in Bacolod especially and in the whole of Negros Island region. Sa Bacolod naman, gininform ko man immediately atong mga school heads to take necessary measures, especially for our secondary schools, i-ensure ginila ang deployment sa atong mga security guards, atong mga GOs, and other school male for personnel to ensure the safety not only of our learners but even among our teachers and our teaching personnel.
13: Okay. So mayon at least may mga proactive measures na nga ginahimo ang aton nga DepEd diri sa Negros Occidental especially sa area naton sa Bacolod area, sir, no. But first things first, ang natabo nga insidente may ginsulod nga may ginpasulod nga armas, firearms 138 and 190 mm. Now, with that nag-agi sa gate sa eskwelahan sa Tacloban. Tungod sina, mamangkot kita sa imo, Dr. Dennis De Velos, if ano ang mga proactive measures naman naton nga himuon sa mga gates naton, sa mga public schools, agud nga hindi na makasulod ining mga armas, kag mga kutsilyo, kag mga pusil sa sulod sa mga campuses naton. What are the instructions that you have given to our guards, if ever may aragin man, sa mga gates ng eskwelahan, sir?
9: Sir Eric, may duwa na bigka classification na ito nga sa schools ng mga gwardiya. No?
13: Yes, sir.
9: May ara siya nga agency, may ara man siya ito ng mga GOs provided by the City of Bacolod. And we're thankful with that. So kay Mayor Greg, and even during the time ni Kong Albi, may ara na siya na-deploy. So kagabi, nag-reiterate ako sa instruction ang mga bags, mga bata. Kag, and just be polite. No? Mga bags ang mga bata, similar items nga i-ensure ginila nga mga items nga makakust danger, makadamage sa mga kabataan. Inspection ang ginila right there sa gate. Kay fortunate man, halos kadamaan nato ng mga schools, both elementary and secondary, may mga CCTV cameras na sila from the gate kagara sa opisina ng isang school heads.
13: Okay. So may ara na. So may ara na nga checking sa bags, activated ang mga CCTV cameras, amo na mga proactive measures naton gali Sir Eljan Subong. Sir yeah. Develo, sa video kay nanpakita namo ni Sir Eljan dre. During the shooting, ang mga kabataan naghalapa kag may mga teachers nga nagadepensa sa kabataan. Pero pagtapos naguluwa sila pero nagalinupok pa sa sagwa. We know nga may mga ara kita nga earthquake drill, may fire drills kita sa mga eskwelahan naton. Do you have any plans in conducting emergency drills aside from the fire and the earthquake? Emergency drills nga kung in kaso may matabo nga shooting, may matabo nga mga problema sa sulod sa campus sa sir with this incident now.
9: Sir Eric, let us assess also sa atong situation and we are open to that. In fact, after kunisang isa ka program this morning, I'll be talking sa president sa high school ng mga principals at elementary and we'll be planning it out as early because an ounce of prevention is better much it's better than a pound of cure. So all these things are being considered right now.
13: Oh, bauti ka nami gid siya.
12: Okay.
13: No?
12: Kanami, gid. Now, Sir Dennis, isa sa mga ugat ginatanaw there is bullying. No? Ano ang sistema and paano nag-operate ang aton yung grievance committee on addressing the issue of bullying inside school campus, Director Sir De Velos?
9: Ang Sir Jano, Sir Eric, ang isa ka challenge bisa aton sa public schools is that we have dearth of qualified applicants for guidance counselors, no? And although we have ample items for that, mga those are considered ng mga hard to fill ng mga items. Although slowly we're growing up in terms of number, kami ara naman gid yung mga qualified applicants. Mm. So what we did in our division is we trained sa mga designate ng mga guidance counselor, and through our legal office, kay Attorney Jobert Catalbas, nagkanda kami na trainings of how we handle that. And then in terms of reporting and focusing more on helping our learners nga ang undergo sina. And when we cross the records, kandaki kami na follow-up training sa ila sa mga guidance designate natin.
12: Mm-hmm.
13: Okay. So at least may ara tata, may ara ng mga plano. And I think and especially your national hierarchy, Doc De Velos, no? Come up with a more proactive and hasten or fast track the hiring of new psychometricians or psychologists, and maybe come up with a more stringent measures sa pag-hire sang mga security diyan sa gate ninyo to avoid a repeat of what happened sa Tacloban, Sir De Velos, no?
9: Yes, Sir Eric. Anyway, Sir Eric, we will be having our regional MANCOM actually this coming July 1 to 3, no?
13: Okay.
9: I'm sure it will be one of the issues that will be tackled by our regional director, and we'll keep you updated on that. Kung ano ang mga bagong mga measures.
12: Sige.
13: July 1.
9: Ensure the safety, ensure the safety of our learners, kag atong teaching and teaching personnel in the schools.
13: One final question na, Sir Eljan, kay I'm no gado masako si Sir De Velos. Sir, one final question. Tungod sa natabo sa Tacloban, in the actual scenario subong sa siyudad sa Bacolod, under your watch, sir, nag-stricto na subong, naghugot-hugot ang aton nga mga gates kag ang aton nga campus security, and even ang aton nga mga principals naghugot-hugot ang aton mga measures subong, sir.
9: Well yes, Sir Eric, although we do that usually, but with that incident, reiterate ko for 2 times already nga dapat yun mga invisible yun and ensure the safety and do other measures, no, according to their own judgment sa ilang school mismo kung anong best effort nila to ensure the safety of all the people there inside the schools.
13: Very good. Nahidlaw matasang tingog ni Dr. De Velos, kadugay-dugay ko ay kumabatian. Mahidlaw lang ko kay Sir De Velos.
9: Sir Alex, thank you.
12: Doc, thank you.
13: Thank you for having us, Doc.
12: Dr. Dennis, thank you so much. Nabatian ang aton nga school, Bacolod City Schools Division Superintendent, Dr. Dennis De Velos. At least, bisan pa paano ang mga tikang subong, ha?
13: Namin itong iyan na lang pala.
12: Yeah.
13: They have a MANCOM conference on July 1. Mm-hmm. They will tackle this for sure. Number 2, gin-reiterate niya nga mag-proactive ang aton nga security kag mga teachers naton and do the best thing that they can do to prevent in kaso. And number 3, after sing iya meeting subong, ma-istorya sila sang iyang team to talk about coming up with a emergency drill in times of intrusion sa campus. Katahom to sa ngambal ni Sir De Velos, and it was the first time nga nababatian dire kay ti bag-aga pa natin interview si Sir Dennis De Velos.
12: Okay.
13: Very good.
12: Kaya pasalamat ta sa iya, at least bisan pa paano naghatag ini sa aton sang idea kung ano nga mga tikang ilang ginihimo to make sure nga safety ang mga kabataan, no? So Kakipaib Eric, gahulat-ulat kita for our tandem broadcast subong adlaw.
13: Okay.
12: And may kaupod tang aton nga mga sister station. Kakipaib Itan, Kakipaib Renz, basi padala nyo sa tandem tang aton nga Zoom.
13: Okay, lang siya sa Zoom.
12: Para at least mas madasig ang aton sining tika nga pag-imon. Because ang time is very important, eh.
13: Yes,
12: kada oras,
13: yes,
12: it really matters sa aton. Kay kadamo sa mga istorya, nga dapat natong tutukan. Kakipaib Eric, actually may mga interview ng aton niya Kipaib doon sa FM Tacloban.
13: Okay.
12: Ginikanan sa mga nagkanabik, di ba? Interview na nila, no?
13: Para na?
12: And we're trying to get more information para at least maplastar ini sa atong papar. Ginahulat-hulat na lang atong mga sister station para sa atong sanigatan de broadcast direct from Tacloban para may manuanta. Ano ang pinaka-latest, no? Para mabalanta kung ano nga mga tikang ang ginihimo karon. Especially ang medical bulletin sa mga biktima ka K5, Eric, no? Amo na nga to niya ginatutukan. Gino, ang nanganta, K5 News FM Iloilo, Calibo, Rojas, San Jose, and of course, may kopuntang Tacloban. Kay Paratis, maplastar tamayan ayan, kagbabalaan tagi ng bugos ka istorya. Ang report ka naman to napton, gin-relieve na ang polis. Nga tiya. Hindi lang nga relieve, gin-sipa, gin-dya sa pwesto.
13: galing. Si pasensya.
12: Kasubo mo ni Kaki Fiberi. Kaway siguro kabaloy at linawat sa inablo siyang pusil niya.
13: Ito siya nagtulog. Meaning, why did siya katulog, Perme? Galing nagtulog.
12: Nagtulog siya na purpose. Kabakwaya ang armas. Ti manabat na ka ikaw nga.
13: Manabat kay.
12: Kay because you're supposed to protect your arm. Nga hindi makakabtos ang bisan sino nga kamot.
13: Yes. Manabat ka ganyan.
12: Manta ko guro, palangga ni Katia ang inablos niya.
13: Palangga, yaka inatudluan niya ni tiro mo.
12: Without knowing ang inablos niya, hindi mila, ini nga tuyo.
13: Inatudluan niya tiro, kagang inablos niya, ara na sa iya yung 9mm.
12: Kakipay, meri kipakita na itong kakipaymitan, paano nadakpan ining hinablos ka polis. Kaya nagkanto sila sa mga pamalay, sinulod, dinakup sila sa mga pobriyo. Because naglupok na itong balita. Nga may gintiro sa eskwilahan. Ipakita naman ang video, mga kakipag, how this 14 years old was arrested by netizens. Are, audio up, kakipagitan, while waiting for our Tandem broadcast.
13: Amo ni siyang
11: mastermind. Amo na niya.
12: Ara.
13: Amo ni damay.
12: Amo ni nakakumbat siya. Hindi ba lang, bali makumbat ko. So amo tong porsyon lang gid no sang pagkaresto sa iya no ang isa to gidakop dito sa campus sa eskwelahan
13: na corner siya sa
12: isa kilid while ini siya nakapalagyo
13: pagwa
12: linaga siya nagsulod sa mga pamalay to ginaresto siya sa mga netizens mismo
13: kag sang gasolinder sa dalaya pa yang yan ni memo. May isa naka-video nakita ko nga sa gasolina.
12: Yes, kaging nambala pa sa kaning ibutang.
13: Ibutang.
12: Actually, duha ka magasin ang lobos niya.
13: Grabe no.
12: Nag-reload pa siya kakipay biyari
13: ko. Ikaw na ni duha ka magasin, mag-3C, butang mo 12, butang mo 11 lang.
12: Damo siya pinalukpan, no?
13: 22, 40 ka malang na igo.
12: Oo. So, ari pakita. May mga porsyon na kipamitan. Basi may porsyon ka na nga ipakita. Binalikan ni actually sa aton niya K5 News FM Dumaguete ang crime scene. Kag dito ginpat asang takloban ginsaysay nila kung anugid ang natabo sa sulod sa classroom
13: na, no? Gin-reenactment nila
12: ginsaysay sa isa ka banunudlo no kung bala paano ini natabo mga ka K5 kay ginbalikan kay ang mga bangkay tulihin na nakuha sa sulod kay K5 mo no so ginbalikan nila ang crime scene and then ipadala ko ni kay Itan at 3042 ka K5 Itan ha 3042 isulod mo lang ang link sa ano, no? Para hindi nakamabudlayan while waiting sa atong mga sister station na interview ang teacher bala nga natabuan dito kag ang iya mga estudyante pinapaisulod. Amo tong video nga sinulod gid, no?
13: Okay.
12: Kakipamitan kadto ka sa 27 nga portion kay unang sulod sang classroom dira natabo ang insidente ni nga may nagkalamatay. So ang imomo, kipamitan, isulod mo lang ang link, ha? Para hindi ka na mag-download, hindi mo na pag-download, lawig na. Link na lang, i-play mo da, no? So, mga ka-K5, ginaangan ang tato mga sister station, no? Yara na sila, no? Ginahulat ulat na ng takloban para sa aton sa Lingad Tandem Broadcast sa Lingad Lao. And we're trying to connect with Sir Edward Sanyagan para at least makaupod na ton siya sa Lingad mga tanyo, no? Para mabalaan tagi ng bugo sa Lingad mga istorya mga ka-K5, no? So, we're waiting for the Tandem Broadcast sa ato naman yung pagparagad sa Silingad Law, no? Kaki-5, Renz, masignalan mo lang sila. Grabe nga mga bata, sunod-sunod gini nila hampang sa internet. Ilogin nila kung K-5, Rick, inubos gini nila. Di kayo man impluensyado, talk nila. Maybe, why not ban this kind of game?
13: In China, this is banned eh.
12: And, you know, in one country, why nagani sa Facebook? Sa mga kabataan, 15 years old below.
13: In Great Britain, tanan, padalong 15 below, 16 below, wala sa games nga muna, it's banned. Pero dito sila, they can regulate it because they know who owns the SIM card. Dari sa ato niya, hindi mo ni ma-ban. Paano mo ban 16 years old? Kaya ang iya nga SIM card, pike.
12: Si Kenny Chungko, may mga suggestion nga kung pwede ko i-require ang public schools kag private schools sa CCTV kag frisking. And programs for good parenting, heightened security and safety programs for schools. Siguro kinanglan na ito yung kabataan, i-briefing sila, anong danger sila, kaga mismo, no? Kung ano ang nagkakadapat niya pag-imoon. So, ara na sila, no? I-advise mo na sila, no? Yung masulod sila, para at least apat na, no? Ginulat-ulat na lang ito ng takloban. I-advise mo ang takloban, nga ready na kita, no? Para at least makaplastar, kaming kupod na ito sila. Mangin matayuyo ng aton tinitandem broadcast. Kagipay ba, Eitan, pwede mo itong ma-play. Ara na, sino nga mga sister station ito ni Ara Nanoy? No? I-check lang kay Paratisma Plus Tarta. And then, para isa na lang kabobo sa balita sa K5 News FM Tacloban. Okay, so i-check natin this time. Ang Palawan is with us right now. Ang San Jose is without, with us right now. Ara man ang Rojas. Okay. Ara man ang Cagayan de Oro. No? Standby ka mo because isa kabobo lang ni. Ang binog ay istorya kay development ka K5 ba, Eric? Mm-hmm. O po na nga ton sa nga K5 News FM Tacloban para okay. Isahon na lang ta. No? So, gina nga nanganta ng pagsunod ni K5 Edward Sanyagan. And matry kita ma-check sa mga signal sa aton sa nga mga sister stations para maging ready na kita sa aton sa nga tandem broadcast as of this time. Ma-check kita bi sa aton nga signal this time around with K5 Alex Paglubutan direct from Puerto Princesa, Palawan. K5 Alex, Sir Alex, good morning. Welcome sa aton tandem broadcast.
13: Good morning.
15: Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga sa ating kay Sir Eljan Castaño. At sa ating amigo kay Sir Eric Tenerefe,
13: morning.
15: You are coming here loud and clear. Maliwanag na maliwanag, naghihintay sa atin ang iba pang mga lima o up ka mga relay stations kasama ang broadcast center ng K5 News FM.
12: Sir FM Bacolod, check muna natin ang Bacolod bago natin bigyan ng pagkakataon ng ating mga kasamahan na naka standby na ngayon sa iba't ibang location para magbigay daan sa kanilang mga pag-uulat. E-check natin ang Bacolod. Bacolod, go ahead, Bacolod. Magandang umaga po, K5 Edward. Kami po ni K5 Eric. And kasama po ating mga K5 sister station. Nakaantabay na po para sa pinakahuling update ukol po dito sa nangyaring pagkapaslang ng tatlong mga estudyante dyan po sa San Jose, Tacloban City. You're coming loud and clear dito. K5 Eric is ready now. K5 Eric, ready na tayo.
13: Yes.
12: So balik dyan po sa inyo, K5 News FM Tacloban.
13: Your ball game.
15: Maraming salamat. Maraming salamat, K5 Eljan and K5 Eric. Alam mo, ito ay isa talagang one of a kind na nangyari dito sa Tacloban for the first time in the history of the city na may ganitong pangyayari. And gusto namin makuha, ano bang naging reaksyon ng ating mga kababayan dyan sa Negros sa mga pangyayaring ito? Kasi sabi ko nga, ang pangyayaring ito ay nagbigay ng malaking interest. Hindi lang sa amin, sa mga lokal dito, sa national and international. Binigyan daan na rin ng mga malalaking international news organization ang pangyayaring ito sa San Jose National High School kahapon. Gusto lang namin malaman kung ano ba talaga ang naging reaksyon ng ating mga kababayan dyan sa Negros, Bacolod.
12: Okay. K5 Eric, ano? At K5 News FM Philippines, nakantabay na rin yung taga-Rojas ngayon ni Sir Edward. Yung reaksyon kanina, bago ho tayo nag-tandem, amin pong nakapariyam ang Schools Division Superintendent ng Bacolod City. And right after the incident, when they knew about what happened in Tacloban, nagpatawag po sila ng meeting and they discuss about the mitigate or mga measures,
13: proactive measures,
12: on how to avoid the same occurrence. No? Yun po ang pinag-usapan nila. And maybe this coming July, K5 Eric, magkakaroon sila ng...
13: May Mancom Conference ang DepEd NIR and they will discuss steps na ma-mitigate yung nangyari dyan sa, just like what happened sa inyo sa Tacloban. But right now, as we speak, as we go live on tandem, ang the whole Bacolod City at Negros Occidental, nag-tighten na ng security sa mga gates ngayon ang DepEd natin with orders from the higher-up na dapat i-tighten. Ngayon, nagpagpasok ng mga estudyante sa mga schools, inakapila na one by one. Bags are being checked, bodies are being frisked, and everyone... Bawat isa, tinitingnan ang laman ng mga bag sa K5 Eljan, K5 News FM Philippines.
12: Balik sa inyo dyan, Tacloban.
15: Okay, kung nakahook na ang ating mga sister stations sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, we would just like to give you the latest information. Walang pagbabago sa mga namatay. Tatlo pa rin yung namatay. Fake news yung nai-report
12: kagabi
15: na pumanaw na yung naka-confine sa Ace Medical Center. So, tatlo pa rin yung recorded na dead. Okay? Dead. And lumalabas ngayon, as per information na aming nakuha sa mga reliable sources na lahat-lahat, pati yung mga namatay at mga nasugatan, okay? Umabot na ng 20, okay? Tatlo yung namatay, 17 yung nasugatan. And yung 17 nasugatan, karamihan yan ay may mga gunshot wounds. And at yung iba may mga tumalon sa medyo mataas na lugar and may mga hinimatay dahilan nga sa mga pangyayari. And they are now confined sa iba't ibang hospital like the Leyte Provincial Hospital na mas malapit sa lugar na pinangyarihan ng insidente, sa Eastern Visayas Medical Center, sa ACE Medical Center, at iba pang mga paggamutan dito sa Tacloban. Tatlo yung patay, more or less 17 yung wounded. And okay, yung mga suspect 17 ay nasa custody ngayon ng mga otoridad. Ipinasa ilalim sila sa medical check-up kahapon. Uh-huh. And I understand, bahagi na rin ng isinagawang investigation ng mga forensic operatives na ma-check ang ma-confirm ang kanilang naging ganap kahapon sa shooting incident. Ang police na pinaghihinalaan na sa kanya na naka-issue yung Glock na 9mm na ginamit sa pamamaril kahapon ay pinasailalim na sa protective custody ng Regional Command ng Philippine National Police. Mm. Sa investigasyon kahapon, mga KK5, umaabot sa 40 empty shell ng baril na galing sa .38 caliber revolver and sa 9mm na baril. And grabe. 40. Eh, considering that ang .38 revolver ay may maximum na 6 na bala yan, unless mayroon siyang reloader, lumalabas na ang karamihan na empty shell ay nanggaling sa 9mm. So, ibig sabihin, mayroon siyang dalang extra magazine na most likely nagamit niya lahat kasi nung mag-surrender siya, wala nang bala yung kanyang dalang baril. So, yun ang mga importanteng bagay na nakuha namin dito in relation to the incident yesterday. Naka-standby ang ating mga reporter ngayon, si KKFM Kevin Susana, nasa San Jose National High School siya. Si KKFM Carlo Arisgado, na doon siya sa hopefully mapagbigyan tayo ng mga magulang ng mga batang namatay. Dalawang babae, isang lalaki. Yung lalaki at saka yung isang babae, dead on the spot sila doon sa insidente, sa pinangyarihan ng krimen. And yung isang nadala pa siya sa isang hospital, but yung tama niya nakita ko sa sentro talaga ng kanyang dibdib na naging sanhi ng kanyang pagkamatay, mga KK5. Okay? So, si KK5 Roger Tilan, hopefully makuha natin ang signal niya. Nasa regional command siya ng Philippine National Police. Dahil yung police na sinasabi na sa kanya na-issue yung 9mm na ginamit sa pamamaril kahapon ay, if I'm not mistaken, bahagi siya ng regional command ng Philippine National Police. Walang pasok ngayon ng mga paaralan dito sa Tacloban na sakop ng Department of Education. Mm. Hindi lang sa San Jose National High School. And nakausap na rin natin yung director ng Philippine ng Department of Social Welfare and Development kahapon, si Director Grace Subong, and they are in coordination with the authorities kung anong magiging disposition nila sa mga bata na nasuspitsado, considering that they are minors. And mayroong mga ibibigay na assistance ang DSWD sa mga namatayan at saka wounded sa pangyayaring ito. Back to you, Bacolod.
12: Okay, so mas interesado tayo sa development. I-check na lang natin yung pasok ng signal. Kasama natin ngayon yung taga Rojas, ang taga San Jose, kasama din natin ang CDO, kasama din ang Dumaguete, kasama din ang Santiago sa ngayon. So, hindi na ho kami mag-aago ng oras dyan. Let's just give it to you para at least ma-check natin yung mga development mula po sa ating mga reporter. Dahil pinaka-importante dito, we'd like to confirm. Ano nangyari sa police? Kasi we have report last night na monitor dyan sa Tacloban. Tinanggal na ho ba siya o nirelieve sa pwesto, K5 News FM, Tacloban?
15: Hindi siya tinanggal sa pwesto because siyempre dadaan yan sa ating mga legal processes and of course, yung adherence to the due process of law. What happened is inirelieve lang muna siya and pinasailalim siya sa protective custody as per information na ibinigay sa amin kagabi ng tagapagsalita ng Regional Command ng Philippine National Police, Bacolod.
12: I see. Now, para at least, kung nakantaban niyo yung mga reporters natin sa field, K5 Edward, we are very much ready to hear whatever update mula po sa San Jose National High School, mula po sa regional office, at the same time sa iba pang mga tanggapan na kung saan po ay may kinalaman din at maaaring makatulong sa natunang pangyayari kahapon. Balik dyan sa inyo.
15: Okay, i-check natin ngayon si K5 ba Kevin Susana. Siya ay nakantabay ngayon sa San Jose National High School. I-check natin. Okay na ba si K5 Kevin? I-check natin si K5 Kevin Susana. Standby, Kevin!
16: K5 News FM Live Report.
15: K5 Kevin, K5 mo!
17: Yes, K5 Edward. Andito tayo ngayon sa bukana ng San Jose National High School. Ito, nasa aking likuran, yung entrance ng San Jose National High School. Makitid na daanan to, na ito ang dinadaanan ng mga papasok at palabas ng mga behikulo. Sa ngayon po ay nakatakdang dumating dito si DepEd Secretary Sonny Angara ngayon alas 8 ng umaga at makikipag-usap sa mga DepEd officials at saka mga PNP personnel. Ayon din po sa ating impormasyon, ay magkakaroon ng press conference ang DepEd officials at ang mga opisyal ng PNP tungkol sa latest update ng mga pangyayaring ito. Pagkatapos ng meeting at press con dito, mamayang 9:30 ay nakatakdang dalawin ni DepEd Secretary Angara iyong mga na-confine o na-admit sa mga ospital na mga sugatan. At pagkatapos niya, at pagpunta niya sa mga ospital, magdadagdag pa ata ng financial assistance kasi kahapon nagbigay na ng paunang financial assistance si Undersecretary Malcolm Garma. Ngayon naman po sa pagdalaw ni DepEd Secretary Angara ay parang mamimigay din po ng karagdagang financial assistance doon sa mga pamilya ng biktima. Pagkatapos niyang puntahan mamaya iyong mga ospital kung saan dinala iyong mga sugatan, ay pupunta naman siya sa mga bahay ng tatlong nasawi na mga estudyante at kanyang ipapaabot ang pakikipadalamhati ng buong departamento sa pamilya ng mga namatayan. Si K5 Carlo andon na sa isang burol na ginaganap sa Barangay Pogon, San Jose. Pagkatapos na dalawin ni Secretary Angara iyong mga nasugatan at iyong mga namatayan, na katatang siyang bumalik pa Maynila bandang alauna 30 o alas 2 mamayang hapon. So iyan ang kaganapan dito sa San Jose National High School. Pumapasok pa rin dito iyong mga DepEd personnel. Kasi nga mamayang hapon, June 23, ay sisimulan na ang psychosocial first aid para sa well-being ng mga traumatized o apektado ng mga teacher. At bukas, magsisimula din iyong psychological first aid sa mga estudyanteng na apektuhan ang kanilang well-being sa karumal-dumal na pangyayaring ito. Magka-K5.
15: K5 Kevin, nakita ko ng mga dumadaan pa dyan, yung mga naka-full battle gear ng mga miyembro ng PNP SWAT. May mga police pa ba dyan? Ano ang pakay kung bakit hanggang ngayon na nandyan pa sila, K5? Just for the information of our listening public nationwide.
17: Andito pa rin, talagang naka-full battle gear, naka-SWAT uniform yung mga police na nagbabantay dito. Wala pa kagabi, kaya nakapasyal ako dito kagabi hanggang ngayong umaga. Andito pa rin sila dahil for security purposes, lalong-lalo na pagsisidatingan yung mga matataas na opisyal ng DepEd. Sabi nila, wala naman natatanggap na pagbabanta, pero para masigurado yung security dito, ay kailangan round the clock na andito sila nagbabantay, mga K5.
15: K5 Kevin, i-check natin ang ating himpilan, ang K5 News FM Bacolod, para bigyan daan ang mga Just in case may mga karagdagang katanungan ng ating mga sister stations nationwide, Bacolod, back to you, Bacolod.
12: Maraming salamat po, K5 News FM Tacloban. This time around po, K5 Eric, i-check natin yung mga katanungan mula po sa aming mga kapatid na himpilan. Unahin po natin ang K5 News FM Iloilo. O nakantabag yun si K5 Ted Ojero Francia. Sa unang katanungan, tanong lang po, and then one follow-up question, bawat station, para medyo mabilis tayo. Line number one, balikan natin, pasa natin Iloilo. Do you have any questions to Tacloban? Go ahead, Iloilo. Okay, Iloilo. Naputol po yung si Iloilo. Now, while waiting for Iloilo, si Sir Alex from Palawan is with us right now. Palawan, Tacloban is listening. Go ahead with your clarificatory question, Sir Alex.
18: Furo de los Pueblos. Maraming salamat ka K5 News FM Bacolod. Now, ang tanong ng lalawigan ng Palawan, kasi marami rito ang taga-Eastern Visayas nakatira dito na ngayon, nagkapamilya sa Puerto Princesa, lalawigan ng Palawan. So, siguro ang interest na gusto naming malaman, kasi halos na-detalye na rin ang bilang ng mga namatay, at of course, yung mga nasugatan, yung iba, biktima ng mga nagkarahulog ng mga kung ano-anong gamit. Totoo ba ito na may na-ICU na isang estudyante na hindi galing sa bala ng baril, ngunit nahulugan ng computer ata? And then ang question talaga, na-interview na ba? Napaulakan na ba tayo dyan sa dalawang suspects? At gusto naming malaman, ano ba talagang motivasyon ng dalawang ito? Kasi it appears na kung totoo itong labanabas sa kanilang chat messages, dalawa sila, parang may element talaga na plinano nilang dalawa ang gagawin nila. At siya din po kahapon na K5 Tacloban.
15: Okay. sa katanungan kung mayroon bang nasugat

0: information. Kagaya rin sa amin dito, nakakuha kami ng copy ng exchanges ng dalawang suspects sa Messenger, and lumalabas na kanilang plinano talaga ang kanilang gagawin na pamamaril. Okay? Mm. Plinano nila. Yun ang mga na-establish sa mga exchanges ng kanilang messages sa Messenger na nakuha ng mga pulis. So, plinano nila ang pamamaril. Pati yung pag-secure ng baril. Kung paano kukunin ang baril doon sa ante. Okay, na miyembro ng PNP na baka maiwan or baka maipuslit niya or whatever. Ganun na rin yung .38 caliber pistol. Kung paano lang na secure yun, kung saan sila magkikita. Okay? And na-establish din doon mga KK5 na alam nila ang magiging consequences ng kanilang magiging action.
1: Tama.
0: Pinag-usapan na nila pati yung mga provision of the law.
2: Juvenile.
0: Sa mga children in conflict with the law. Ano ang kanilang magiging liability criminally kung mayroon man. And napagtantsa na rin nila kung mga ilang taon ang bubunuin nila sa rehabilitation center at kung ilang taon sila pwedeng makalabas just in case sila ay maipaisalalim sa proseso ng rehabilitation. So, ang lahat ng ito ay na-establish sa kanilang mga exchanges, and yung naunang version na nabully sila ay parang napawalang bisa because of these exchanges na lumalabas na talagang plinano nila. And hindi rin nakita doon sa exchanges kung mayroon ba silang target. Sino ba talaga yung target nila? Targeted bang kanilang pamamaril or random lang? And kung bakit nila gagawin yon, hindi yun na-establish doon sa mga exchanges. And it seems that parang normal lang sa kanila na pag-usapan yun. Hindi sila takot, wala silang pag-aalinlangan, nagawin ang mga bagay na yon. That is why nasabi namin dito na makita namin yung mga picture ng mga bata, parang wala lang, parang walang pagsisisi, parang I don't know, subjective kasi yung ano natin, no? Yung personal assessment and evaluation, but more or less, yun ang nakita natin. Wala pa silang mga pahayag kung paano, bakit nila ginawa yun. Ano? But ang mga naging target ng pamamaril ay hindi siya targeted, na parang sa isang grado lang. Okay? Considering ko sa mga edad ng mga na-hospitalized, may 13 years old, 14 years old, may 15 years old. So they don't belong to a particular grade level because of the age na na-establish natin sa mga biktima. Bacolod.
1: Okay, salamat. This time around, ipapasa po natin. Salamat, Palawan. Standby. Dumaguete is on the line. Pero bago Dumaguete, may katanungan si K5 Eric mula dito sa Bacolod. K5 Eric?
2: K5 Tacloban, first of all, nagko-congratulate kami sa inyo, ha? SM. At ang ginawa nyo kahapon sa Tacloban, you remind us all of our younger days as reporters tayo. Job well done.
1: Parang tayo lang, ano? Parang si Sir Alex lang tumatakbo sa plaza ng Bacolod.
2: Nung bata pa si K5 Alex, tumatakbo-takbo. You remind us all of what our life was when we were younger in younger days natin sa radyo. Anyway, the question is, ang focus ng lahat ngayon is on the police officer, si Pasensya, who owns the 9mm na pamangkin niya yung nakakuha. But how about the 38? The father of the 15-year-old na may hawak na 38 caliber is isang army daw. At saka yung 38 revolver naka-rehistro, meaning legal ang revolver, naka-rehistro sa isang security agency sa Cebu. Now, who owns the 38 caliber at bakit nakapunta sa 15-year-old ang 38 caliber?
0: Yun pa ang hindi na-establish ng ginawang investigation ng mga police dito sa Tacloban. And ngayong umaga, magkakaroon ng press conference and mahihimay-himay itong mga issues na ito. Tama yan, Kakipab Eric, na ang baril ay pagmamay-ari ng isang security agency na nakabasis sa Cebu. Kung ano ang relasyon ng bata doon sa may possession or may dala ng baril na yon, yun pang ang i-establish. Lumabas na rin sa mga balita na parang ex-military yung tatay ng bata. But unless ito ay may confirmation sa mga authorities, yun masasabi natin na talagang may connection yung tatay doon sa possession at pagmamay-ari ng baril. At kung paano ang baril napunta sa kamay na kanyang anak, Bacolod.
2: Yes.
1: Okay. So thank you sa aking paibarik.

0: Punta naman natin ang K5 News FM, Dumaguete. K5 Bernie and Attorney Ronel, go ahead.
1: Yes, good morning, K5 Philippines, K5 Tacloban. Yung tanong ko, based sa senior mo ngayon, manager, it seems that the 15-year-old acted with discernment kung yes. Yung mga conversations. Now, so the question is, kumusta na yung flow ng investigation or preparation of filing of cases? Kasi pag we acted with discernment, pwede talaga siyang file ng kaso. But meron lang yung suspension of sentence. And second, is this two minors living with their parents? Kasi kung kasama nila yung kanilang magulang sa kanilang bahay at yun ang mga conversations nila, it seems that meron talagang pagkukulang yung mga parents nila. K5 Tacloban?
2: Yeah. K5 Dumaguete, yun pang aalamin natin ngayon. Okay? Kung kasi doon sa conversation ng dalawa, lumalabas na parang I stand corrected just in case hindi tama yung pagkakaintindi ko sa mga information. Na, but it seems that sinabi niya, mamayang gabi ba yun o bukas ng gabi, doon ako doon ako matutulog sa ante ko. Parang ganun yata ang pagkakaintindi ko sa mga information. But as to kung itong mga bata ay nakatira sa kanilang mga tahanan, yun pang ating i-establish sa nagpapatuloy na investigation ng mga otoridad, Dumaguete.
0: Okay. So, do you have any follow-up question, Dumaguete?
3: Wala na po, Sir Eljad. Back okay. To Sir Eljad.
0: Salamat. This time around, puntaan po natin ang ating kapatid na impilan mula naman sa Rojas City, K5 Roldan. Go ahead with your question.
4: Okay. Katanungan mula rito sa himpilan ng K5 News FM Rojas, K5 Tacloban. May mga nagtatanong lang, paano kaya na ipuslit ng dalawang mga minor de edad na ito yung baril sa eskwelahan? Wala bang istrikto na pag-check ng mga security personnel or ngayon lang naging istrikto after the incident?
2: Ganito yan, mga K5, wala ang hindi bahagi ng security protocol ng paaralan. Mayroon silang guard, okay? Mayroon silang gwardiya. But hindi bahagi ng kanilang security protocol na kapkapan i-search. Yes. Mga papasok ng mga tao, teacher man yan or mga estudyante, hindi rin bahagi ng kanilang security protocol na i-check ang mga bag, okay? Kung ano yung mga dala-dala ng mga papasok sa eskwelahan. And ang paaralang ito ay mayroong 1,600 population, okay? So kung ipapail sa ilalim sa screening yung lahat ng papasok, talagang it will take a lot of time for the school authorities na para ma-accomplish yan. And yung paaralan, maraming pwedeng daanan, okay? Papasok and palabas. Kaya nga, hindi rin unless may lumabas na mga CCTV footages na magsasabi na ang mga suspect ay dumaan talaga sa main entrance ng building. Nung campus, yun lang masasabi natin na doon sila dumaan at hindi sila na-check. Okay? So yun ang issue dyan para sa mga nagtatanong. Walang question, may gwardiya. But hindi bahagi ng kanilang security protocol na i-search ang lahat ng papasok ng sa paaralan.
4: Sir, follow-up question lang. I don't know if may statement na yung PNP. Ano kaya yung nag-u-joke sa dalawa na gawin ito? Kasi if tingnan natin yung mga international news, may mga school shootings din sa ibang bansa. Yung iba nai-inspire sa mga nakikita nilang video, sa mga may mga grupo na nag-u-joke na gawin ito. Hindi kaya may ganito rin na nangyari sa dalawang ito, sir?
2: Hindi ko paki-ulit lang yung uh-huh. Yung
4: may statement na ba coming from PNP kung ano kaya yung nag-u-joke sa dalawang minor de edad na ito na gawin itong pamamaril?
2: Actually, maraming lumalabas ng mga information, especially sa social media, na nagsasabi na yung 15 years old, parang binuli yata siya dahil sa gupit niya, parang tinanong kung buhay pa ba yung naggupit sa'yo. May ganon na lumalabas na mga information. And as mayroon ding selos, okay, na lumalabas na information. May nagsasabi rin mga K5 na yung interview namin kahapon kay Lieutenant, kay Colonel Noel Lito Hitiga.